0: Alexander pinaagi sa iyang 23 puntos. Ang nangu samtang ang naparot nga Lakers agi panguluhan kini ni LeBron James pinaagi sa iyang 23 puntos. Ang iyang partner nga si Austin Reeves naka score lang kini ga 17. Maayo kayo gipakita ang Lakers sa first ug sa second quarters diin naglabaw pa siya sa maong duwa apan dito sa third quarter paingon sa fourth quarter mi arangkada ug ang OKC diin gilubong gyud ang Lakers dito na sa fourth quarter. Ang 3-0 nga kartada sa NBA wa pay nakabangon ini no tungod kay nga pilde gyud ang mga kontra nga adunay 3-0 nga kartada kay nung duman nga sa first round na kontra sa Oklahoma Thunder ang Phoenix Suns ila usab kining gisweep sa maong serye. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward De La Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Atong balita sa sports, managtapos sa itong mga balita sa nini mga orasa. Yes, standby ha, karuntong taon sa pagbalik ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Para ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo. O ba na ako dress control kasamang cases many ha? Nemski Nione, si Gerald Alvio, sa kosep niyo Radio Man Kent Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras karon alas 8:06 na.
3: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhani mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderek!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
11: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Chista dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
13: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may pud ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
15: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
16: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
20: same nutrition, half the price,
19: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
21: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
20: Same nutrition, half the price,
19: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
22: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunanaan nga importante ang pagpalit og di kalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon na pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-o nato, nasuriyan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kanyadto Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pa sabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
23: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
0: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
25: Atong takna mga kaigsunan, alas 8:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
25: Atong tagapagtagad, may itong duga mga isgutanan karon nga buntaga, balikan na ito mahigalan ng isyo mga kaigsunan labot sa mga panghitabo sa ato. And of course, mga kaigalaan ang mahitabo ron nga voting dito sa House Committee, dito sa House of Representatives mahigala dito na sa plenary, no, atong hatagag-pagtagad, mga kaigsunan. So, ato ning tagag-pagtagad karong tutaon, mga kaigalaan, unya, no, tayo mga report sa ato mga kaubanan, and of course, ang atong pag-discuss mahigala labot na sa duga mga panghitabo, labot ining impeachment. Okay. Ano tayo mahigala sa atong tagag-pagtagad, no? Standby lang usap, mga kaigalaan. Of course, ang PGMN ron ipagawas na mga higala matod pa karong adlawa sa katotoang ilang giingon nga 90 minutes nga video. So di ba ni timing kayo, no, nga karong adlawa mag-voting mahigala o ginigo mapagawas ni PGMN medyo about mahigalang Martin Romualdez, murag lahi po ning istorya, ha? Okay, tagantari pagtagad. Atong hatagay pagtagad. O niya, sa pikas nga bahay, hindi sa ato sa doon na may mga issues nga itong gisundan. Karang dira sa may naga mahigala o niya kinipong usapod mga kagalaan labot ining pulis nga nangulata man sa asawa mga higala. Okay, pero layo na hinoon, pero ato na ipakita ang video dong. Asa man itong video, kononims? Ah, kani.
27: Sige, kononims.
25: Ano man eh? Nag-away ni sila, nangin kulata yung asawa.
27: Nag-away ka sa akin.
25: Ano man eh?
27: Yung location mo, bakit?
25: Ah. Uy.
27: Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga, hindi
28: ka. Ay, pagpigil ko naman, mas okay nyo ang buhay.
25: So, police din siya?
27: Totoo?
25: Hala.
27: Ha?
25: Uy, hala. Iba.
27: Sige.
25: Kuya, wala na nga relasyon. Uy, hala. Uy, hala. Sila man ginoon ang gigwan? Hinaikan, buwang nga.
28: Ha? Lakit, ano? Sakit?
25: Hala! Grabihan, tawahan na. Hala, nakuyapan. Grabihan, pulis, ano? Pulis, kabuhat, mga sugit ni Paminaw. Sus, ginoo ko. Grabihan, tawahan na nga. Nakahimo sa anak sa iyong asawa. Pulis, ang ulata. Oh, hi. Muna hitabu ang mahigala, grabiha, oy. Oh, na, kuhan good. Sabi di mo, kuya pan, anak nga. Sakto, gugag, kuhan good. Naigo, ang kuhan, oy. Ang iyang asawa, mahigala. Kuyawa, na hitabu ang mga sukitig paminaw. Sus, ginoo ko. No? So, nangulatan, eh. Nga maong pulis, mga kagalaan. Hinoon na. Oh, bangon pa yung taon ng asawa. Oh. Hinaikan siya. Kuyawang na relasyon. Uy, ala! Paita ining istasyon na. Dili, o gili na madam, magbuwag na gigtarong. No? Oh? Paita, no? Grabihan na hitabu ang mga kagalaan, eh. No? Kini babae ni suko sa dagan na sa day. Da palayo sa diha. Dagan na lang ka. Okay, dagan. Babae man kagod.
27: Mama!
25: Sus, ginoo ko. Dato lang i-blur gamay dong.
27: Ay, ilang, oh. Ilang beses ako tumatawag, ba't sisinungaling ka sa akin? Tinatanong ko sa saan kita pagpupunta.
25: Paita ng itabu, ama, kay galaan.
27: Ba't sisinungaling ka sa akin? Pinatay mo yung location mo, bakit?
25: Ano yung pagkakonfrontasyon nila, ha?
27: Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya?
25: Ang ngayon ay may galang ako, ano? May ni mga tang-tang nis pagkapulis yung tawahan, ha?
28: Ay, pagpigil ko naman, mas okay naman
25: buhay. Yeah, disalamahan na ni Ray. Niyagi palagpot na sa iyang pwesto. Oh? Kuyawa, eh. Oh, kuyawa. Ato lang si blur-blur gamay doon, di ba? Suko si Mita ng kalakihang. Oh, oh, oh. Hinahinay ato lang i-blur gamay siguro, no? Oh, kuya pangitang babay. Mura man sa giyang himong pansing bag mga suko.

0: itabua mga kahigalaan. Sus, Ginoo ko. Inani nga mga sitwasyon, mga kahigalaan, mga pamilya, inani, o kanamang tiayon, inani, o lusa managuyab, inani nga klase sa relasyon. Ako dahi matambag lang, kung dahi di naman, ha? Ayaw ipagbuwag na magtarong. Lison magkayo na inana. O? O niya, kansi maging babae, mga sugit di paminaw. Pila na bagoy kusog in town. So, muna yung sitwasyon na, oh. Oo. Na, kuha na ni. Noon, na, gitang-tang na sa pagkapulis, no? I-confirm na sa ilang hipi, kay kuha man din yung hitabu, ah, may gala. Malolo City. Pulis Corporal Del Alimiri. Vlogger rin nga pulis, dahi. Jesus, Ginoo ko. Oh? Ginoo ko. Kuan lang, ato na i-blor-blor lang gamay siguro para dili kayo mo kuan si Mika. Oh! Lubiha. Ang sama ng tauhan na nga. Grabiha, no, ano ginahabilin niya kaluoy mga higala nga nagkahigubaay mga kano? Oh? Nisukol sa babae dahin. Ako, ang matambag ko sa mga babae, ayaw magsukol. Kuan na lang, sibat niya sumbong o klaro. Nga ito sa mga otoridad. Sus, Ginoo ko, grabiha ni hitabua, eh. O nakuha ni mahigala sa CCTV.
1: Mama!
0: Panawagin tawag mama ni asawa, mga kagalaan.
1: Bay, ilang beses ako tumatawag, ba't sisinungaling ka sa akin?
0: Tinatawag so, gaaway din sila. So, gakuha ni sila. Konfrontasi.
1: Ba't sisinungaling ka sa akin? Pinatay mo yung location mo, bakit?
0: Ginisalmahan na lang yung mga pulis sa iyang armas o gipalagpot na sa pwisto. May risi tawahan na. Ha? Dili, isabay tarong yung taon anang ko ano eh. Bisa pa giunahan sa babae, dahi. Isang pa. Kuyawa, anong kalakiha eh. Ginoo ko. Atong ko anong mita dong. I-blur lang gamay dong. I-blur lang gamay pareho dong, para dili kayo mukhang mita dong. Oh. Oh. Sus. Oh, nakuyapan. Tumbag itaon. Igo kung kuhan itaon. Grabihan ang hitabua mga kagalaan eh. So, karon no, ang mga dunay relasyon ngayon ani, inani gani nga matang na, kana mag-away na magtiayon, mag-away na managuyab, dili malikayan nga naman gina part pa na mahigalan pa nag-away pero lalis-lalis lang diha okay ra mo pa ni ilang picture pagka kuan pa loving pa sila no oh loving pa sila mahigalan may itsura ning babae ha oh may itsura ning babae hana so loving pa sila kaayo okay pa o mag-away gani natural naman na magkalalis mag-away kutob lang mga kigalaan sa paglalis once mo dapat na gani wa na dili na red flag dako nga red flag na dai. Kinahanglan na muna ang ikon na. Ibuwag na lang yung klaro kay Lisod man. Mahinayak, mahigala, mga matay pa mo diha. So kini si Police Corporal Del Alimiri. Gitang-tang na siya pagka-police. Gidisalmahan ni maong police o gipalagpot na siyang pwisto. I-confirm na silang hipi sa nga si Police Lieutenant Colonel Romel Hiniblaso sa Malolo City, mga sukit ng Paminaw, nga natang-tang na yun. Kini maong police, Corporal Pumirango de ani mga kigalaan. So naase asawa kanagong babae mga higala inay ma-safe siya mga kagalaan nakabanag pulis safety nakakay kay pulis na imong bana ha naaka mga kagalaan sa kwan na ay lalaki din ha nga maoy mo protect nimo ang bana nga maoy mo protect unta pero ani hitabu amo na hinihingkulata mga sugit di paminaw paitang sitwasyon na so tingali gani day dili ni first time nga kulata basig battered woman na ni mga kagalaan. So atong tambag ani-nani, ibawsi na ni dayon. Ah, mangayo mahigala o kuan, protective order, gikan sa barangay, bisag sa barangay lang. Dili maayo, kung doon ay relasyon ngayon ani, nga klase mga higala, ako matambag lang yun ko, mas maayo pa'y putlo na lang ang mga relasyon na ikin, mas maayo pa'y magbuwag, magtarong, kung doon ay mga anak, suportahan ang mga anak, kontra sa magpadayon ang relasyon anak, nga mugamit ng mga kusog. Kanang away, lalis, natural na, pero once mo gamit ng mga kusog, delikado na ka sa mga matay na, nadili na maayo, no? So mas maayo pa'y magbuwag na lang yun. Ha? Kung inana naman gani, mahigala yung madangatan sa usaka relasyon. Straight

0: disappoint.
1: Imang ka napakasumbaga mo, tumbag o taon, boy. Sus, Ginoo ko. May ginit kayo ang pangkaiyang ulo pagkatumbar eh. Pagkaway batasan tawhana. No? O mo nang hitabu ang mga sugit ni Paminaw. So, kinin-ani nga klase, malisod ni. Ha? So, at least, gikuan naman hinoon, gidisalmahan naman hinoon ni mga pulis, gitang-tang naman hinoon sa iyang servisyo. Di lang igo, anak, nga tang-tang, gidisalmahan. Ipapriso, gina. Kay ang iyang gihimo, mahigala, pagpamunog sa iyang asawa, mga sugit ni Paminaw, kung magkahimo sa pagpamunog, ani, sa iyang asawa, how much more sa abang tao? O para na ako rin, kihaan ganig, kwan, tinudoon gina, gawas nga gitang-tang sa pagkapulis. Tinudoon mga higala nga makasuhan yun. Aron nga ma balhog ni mga sukit di Paminaw. So katong mga kuan din ha, no? Mga dunay relasyon, ayaw taon. Once maabot ana nga sitwasyon, buwag na nagtarong. O niya katong uban, niya pa mahinayak, ayaw pagpahinayak. Di sa ingon nga nang hadlok tayo ning kaminyoon o kining maong relasyon mga higala. Kaya red flag ayaw, no? Delikado, mamatay pagkaanang kalakiha, no? So, inanan na lang yun. Kinahanglan yun nga makamata da yun, no? Ang usa ka asawa. Problema raman nila kaya di mga bunog, di pabuntog ang asawa. Na yung mga inaning nga sitwasyon, di mo kuan. Inyon nga, naunsa man ka nga muramag na bunog, mingon na, na kuan ko sagdan na, na kuan mo niya muna. Kaya mo laban pa yun sa bana, mga higala. No, muna yung nakalisod. Oo, oo. Nga kuya, pag ining pulis, dahil kay doon na labay armas. Basta yung mahinaya ko niya hinoon simbako. O niya, kamong mga babae, katong na ay mainani nga sitwasyon, simbako o inani gani, ayaw na lang magsukul-sukul pa. Sibat o niya, sumbong. Anak lang yun, kay lisod man kayo, kahinaya kayo pamuliha, niya lupig ka man yun kusog in town. Okay, standby may gala lang sa tunduga mga hisgutanan karon. O niya, sa pikas ka bahay, diris ato sab, dunay amahan o anak ang namatay, kay gisung sila sila panimay. O niya, ang inahan mahigala karon o sa kabalay ni, ngagi sung mga higala mura manig masakir ng kalakihan dekin ato ning hatagag pagtagad karo nga butaga standby human lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum alas 8:26 na.
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Protection?
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise?
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan!

0: Stop scratching because of dandruff? Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong atak nala sa 8:31 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
3: Alita mga kaigalan sa itong duga mga isgutanan karon nga buntaga mga higala. Onya kini nga portion aton gato mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makapaligon sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pagmaayong atong mga cells, maka-produce og mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% giginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o giguman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
2: Straight to the point.
3: Okay, sa pikas gabahin may gala balik tadi sa ato. Pangitabo kay di astalisay mga kaigalan dinay usa ka lalaki gipusil patay, ha? Unsa ba hinungdan ani nganong gipusil patay man mga kaigalan? O kini nga portion sa batud kato mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang mahigala pag limpyo sa atong tinai o kolon. Kini ro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sod sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labi seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang huwan sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamaghata din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing plada karon og rekomendado sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha lang kag usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa kabasong tubig, imong i-shake mayo kutawon mayo unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point.
3: Okay, mahigala. Atong tagag pagtagad ba kay Sunan sa pikas nga bahin atong isgutan po ning PGMN nga expose katong 90 minutes nila nga giingon nga mao gikahadlokan ni Martin Romualdez. Unya mao hinungdan nga gipadakop mahigala ilang founder nga si Franco Mabanta. Ato sa ni apilog hisgot, no? Pero balansi lang ta. Kining kaso ni Mabanta, entrapment, lahi po na nga kaso. But kining kaso nga ilang ipagawas dahi, unsay content anang ilang PGMN report, na ato sa nang hisgutan, pero ato sa i-check, ha? Di wata mabadlong ni Mita ka, no? Mausay problema ron? Sige. Kay ato sa kuno na, kung saan ang kalakiha, i-discuss ta na mga sukit di paminaw. I hope ang PGMN, o panalitan ng ila for expose ng ila, tugutan nila ng ubang mga media nga mo play ana, nga ng ilang expose, okay ra kayo, ha? Eh ato, amin tayo pabor-pabor ng ato. Ang PGMN mahigala ato ning hatagag pagtagad ng ilang report kay ato nang itreat as distinct and separate from the impeachment, the entrapment operation against sa ilang founder mahigala. Lahi ning nga kaso. So ato nang hatagag pagtagad. Pero dili pa, aris atas to police report, kinilalaki gipusil patay dili sa Dakbayan sa Talisay. Paminaw tao sa ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
4: Good morning, Attorney Rupin. Tungod kay Wanta ka kong update ining itabuhan sa atong kapulisan na atong investigative team o na ini Arjun Rombo bisan sa kabukid in lugar. Actually, arin siya agigon sa lantang pero tabo ka ining apat dayon lang sapa dayon mo saka ka sa bukid. Lahi na ni siya nga barangay, no? Pero arin siya agigon sa lagtan dari sa pero king crime scene luyod gyud ni sa panimay ni ini gipatay tawag ni og sitio di kam puro kulo barangay maghaway na ni siya sa Talisay City pero mas bursa gyon og ari ka agis lagtangay glosa nimo anang dulugon niya tapo kag sapa sa kanyang kagris bukin, daan din na mutang kining panimay, ining biktima at Sonny Rupil na nag-ubo in town o ka nag-kuko man, di kuko in town sa diyang gipusin o niya, ginuglog pa yun ang liog ani gamit ang buwang sman
3: Uy, sus ginoko. So, nana na sa bukid na ni Paul? Nana ka sa babaw, Paul? Kaya ka na mag-Hawaii, bukid mo na?
4: Oo, oh, nakakatugod din mo sinawa ko ni Rupil, no? Inainailag sa tayo ko na abod yun ako kinimbalay huwag ang crime scene ining biktima nga si Inocentes sa balan isigutay ko 4 anos no ni siya diri sa ilang dapit niya sani o niya ang negosyoan ni Atty. Rupil kaya nga mamuhatay ni siya o ni Chorizo, no? Ni Chorizo o niya kining suspect ato naning nailan mekanismo sa mga kabaray kay ang sawa mismo si Edna nakakita may gin siya ining suspect nga si Eduardo Iscabusa alias Edy siguta pinapod ni Slingan ni Neil ang balay ni narapodin sluyo sa balay ini biktima no yun yung nagkita gahapon mga buntag mga alas 6 na ni Gukod ay ang bala gipusil permiso pusil wa maigo o niya ikaduma na igo nirepit sa kay ikabawang bahin sa Abaga. Unya giusbang pudyo giwa ang niog gamit ang buwang sa manok kay kining suspect mamuwang ni din kinang hiling kong mga tigbakay ba kuwa sa iyang pagka-construction worker unya hindi pa yun sila ingon nga agyo ang silingan ba dungkol na unya amigo pudyo din ini sila no so at ito pa ni na idna unya ito po ang pinasukan ni ide lagi sil niya gilugog yung sa iyang banag hapon sa buntag na iba ang mga pahasubo na ako sa BYHP no? Sa IFM niya at ikaw ba karoon among atong station manager si Attorney Rupil Fernandez Batio so yahi ko nung minang ito sa mina ito gahapon ito sa may motivo ni hindi nga ipatay may mong ban
5: gano'n ko sir Juan ang tumunta solar tapos sa pan nang ibalik ni Ede ang solar pabayan siya.
4: Ako ka nga kung naing solar. Ining solar at ni Rupil. May taga na yung bisinta. Hindi kaya yung taon kalitok si nanay. Naon na yung nanay mo. Mild stroke ka. Mild stroke in town dahil siya at ni Rupil. Ining solar, yan ang isgutan niya. Ako lang itinawa at ni Rupil o nata magtana pagyod niya. Ining solar, o sa kapuig na nagkapin, nga gigiligya ni ining bitima nga tiid. Kung na ang nahitabo, after 1 year niya gamit, iulik niya, iwabalik itong bayan niya 2,000 o itong ingnan ide niya, para po ay kwarta. Ang ingnan ide niya, wapak ko'y kwarta, ingnan ni Sani, wapak kwarta. So, kung sa may natabo, yun tumauli na idna ang 2,000?
5: Wala lumabalik ang kwarta kay ako niya. Kung niya po, ni mo kay ang kwarta, abong gamit ang bakit, dag na utangan, ano po niya.
4: So, in short, na sigihan na lang niyong saad si hindi nga uwian siya saad o natagaanan po ninyo ka po nga. Yun, ma.
5: Wala pa.
4: So, posible na sokan niya.
5: Siguro, sabihan na, si hindi nang sihiro ng obada siguro. Mga sa kasto pa ni siguro. Manutuwag mo nang ipusin niya.
4: So, yung mga nadutahan niya, mora dito na sokan, wala sila yung away.
5: Wala.
4: Sige, at ni Rupil, kay pagkutan ng Edna, nasawa sa gipatay.
3: Okay. Kini si Edi, ilala ng silingan. Silingan na ninyo diha, manang Edna?
5: Muna, bayaw ako, attorney.
3: Bayaw ni mo?
5: Oo, kay ako man, asawa niya.
3: Pisos, ginoo ko. Nag-unay-unay na rin diha?
5: Oo. Tulong na ako, tulal di.
3: Unsa may trabaho nining imong bana nga si Sani?
5: Chorizo, attorney.
3: Maghimog chorizo?
5: Oo, sa tabuok.
3: Kining nakapatay, kisa'y complete name, ani?
4: Ikaw, attorney Rupil, Eduardo Iscabusa. Balik na,
5: Eduardo
3: Iscabusa.
5: Iscabusa.
3: Oh. Unsa man po'y trabaho? Unsa man po'y trabaho ni Eduardo?
5: Construction.
3: Construction. Okay. Unya kanang solar nga giingon ang nagbaligya ana imong bana nga baligyaan niya si Eduardo.
5: Pa gagapit niya. Tapos kanang pan bay na siya. Di ulit yang solar. Tapos you think that the smell
3: Sumuro na gamay ra hinungdan ay 2,000 ra hinungdan pesos. Hesus Ginoo ko. So kay wa pa makauli ang imong bana, wa ni imong inani sani nga imo naman ang gigamit, wa nay uli ay kay gigamit naman nimo or muuli ko gamay lang.
5: Sa katuig gabi.
3: O gigamit ta pahimos lang naman ni usa ka tuig nga nang pa mang iuli na. Sus Ginoo ko. Sumoto nga iyang gidunggab lang dayon. Pag nakalalis pa sila ani.
5: Mulan nang si Suros ka Eden. Basta nang siguro tang sari. Siguro, dupag sa pila ng tubag. Pag, lato, ako pa na, hindi ko kasi manok niya. Tapos, pag kuhan, dito sa ni Eden, dan ola may igo tapos pagpon pag daw kaniya tungo lang siya di putin balik tapos pagkuan magig gugulta kan sa buwan
3: sus Ginoo ko wa de tao nga nakatabang maghitabo ani wala yung tao nga nakatabang
5: nanak mangu attorney manok man sila good
3: madlok. Pila man edad anong imong bana nga si Sani?
5: Sigwita ay kwatro.
3: Kini nakapatay si Ide, pila edad ani?
5: Marag, matang kapin siguro na.
3: Pagka mga putong ba mga tawhana, kaputong ba sa anong Ide kung maohon?
5: Oo.
3: Sus Ginoo ko. Pila kabuk inyong anak ka manang? Salamat kay Manang sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Paul?
5: Okay, salamat
4: sir. Lamagan niyo rin si Attorney Rupil sa dali niya pangasikop kayo na ilahan man niya suspect ko niya ang CCTV ko ha. So ang kapulisan rin paday yun sa ilang hat purso ini nga suspitado Attorney Rupil na wapapatakpi antod ka rin ini nga mga panahon na kung niya naisulti naihulga to na doon ko na sila patay atong suspitado no? So maning nabalakali ang kinanglan matinood ni pangita sa itong kapulisan matakpan ni suspect kaya last nga nakita ni sakay ang sikad tabok sa may lagbang no?
3: So maning I hope Paul madakpan na Paul anyway ang kapulisan sa talisay puryabuyag so far sa itong kwanan ha paspasos lang mudakop although I hope nga masikop na ni sama sa itong gi-cover sa unang mga balita nadakpan naman nila I hope na kini madakpan po nila ni Paul.
4: Oh, hindi sila pwesod. Panahin sila CCTV. Matubay-subay na nila. Kailangan sila nakita sa CCTV. Saka yung 3-6 dere sa lagdang. Taga-retail ko na ang kagiging ining suspect si Eduardo Isca Busa alias ED. No? Niya, tipo ang armas, no? Ang gamit. Alibig ko rin din ko gamit. So, ito pag-describe, no? Naayan dalawa ito suspect ito ni Rupil. Niya, pag anak dire, para mapakita na nato niya sa social media aron pagkatabang ang social media nga una ang nidiri mo daw ana katawag din sa itong kapulisan. So ikan din sa iyang tinanana sa Parangay Pagawai, ako inyong Radyo Man Po Lauro, DYHP Tapak RNN.
3: Salamat po Lauro sa imong report. Alas 8.45 na, standby, alang sa ito pagbalik.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Wala si Mom!
7: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow! Fries with dip!
8: Egg sandwich!
7: and Mac Salad.
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Your bill, sir.
12: What? 14,000 pesos for dinner?
11: 1,400 only, sir.
13: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: Your bill, sir.
12: Order for more. Dessert?
13: EO. Love your eyes.
14: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, hinay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
17: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Ug naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
22: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
24: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
25: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
26: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
25: ngitana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagan sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una, pero karon mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay man gud ko nga kung pasagdan lang mas dugay o kung padugayan nato mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
1: Atong atak na may gala alas 8.51 na sa atong panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kini nga portion tungkol ato may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagulini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
0: Straight to the point.
1: Now sa pikas bahin mga higalas, dili patampadayon sa unahan, si Bishop Abitoy, Cebu Archbishop Alberto Abitoy, usa ni mga kagalaan sa mga bishops nga medyo murag yang aura day okay rag aura nas Bishop Abitoy. Paminaw ko ba? Kuan kayo siya no? Inuunwa pa ko kamit niya personally. Kay tingali og plano nato mo bisita ba ka tanidto sa iyang opisina pero busy sad kaayo ba? Pero ako nakita niya iyang mga humili dito pa sa Buhol og abot niya dito sa Cebu si Raymart Pugoy may sige nito ga cover ani ni Bishop Abitoy dunay mga kuan padatag mga reporters dito pero taga Buhol man sa kuno si Raymart pagkapare pa kuno ni Bishop Abitoy day kailan sa ani day medyo naa sa iyang kagulingong batasan sa gyud nga kuan pangmasa sad ba hasta si Attorney John Cagulada taga Ilan ni iyaning barkada sa iyang amahan ni so matay tayo ra ni makuan na ni. Pero karon nahimo siya mga higalang obispos Buhol o niya karon siya may archbishop doon sa Cebu. Siya mo ay mo-guide mga higala sa katawhan sa Archdiocese of Cebu. Karon doon na siya pamahayag mga higala kay karong adlawa maumanggod ron ang voting na sa impeachment batok mga higalang Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: So at least ining pamahayag mga higala sa balita nga ito nakuha, si Bishop Abitoy at least medyo neutral na iyang pamahayag, day. Inday kin, no? Sa iyang post sa social media, in fact, nanggawas din sa mga balita po mga kagalaan nato. O, ngayon, kini akong i-quote mahigala ang balita asab sa Cebu Daily News. Matod pa sa Cebu Archbishop Abitoy has urged Catholic legislators to approach the impeachment issue with moral discernment, prayer, and commitment to truth and justice.
0: Straight to the point.
1: Sabi ni Saya pa may gala si Cebu Arsobispo sa Subo nga si Bishop Abitoy nag-auhag sa mga Katoliko nga mga congressmen nga mo approach nining impeachment issue with moral discernment ubanan sa mga pag-ampo o commitment alang sa kamatuoran o hustisya.
0: Straight to the point.
1: Wag din sa manawagan may gala nga pirma mo nining impeachment batok ni Sara. Wag po sa manawagan nga ayaw mo pirma. Ang iya nga Ampo inyo daan kana inyong desisyon. Kinahanglan mo moral discernment, prayer and commitment to truth and justice. Matod pa mahigalan Bishop Abitoy sa iyang issue nga pastoral guide for lawmakers on the question of impeachment. Yato milabay mahigala nga Sabado, silbi pahimangnon niya daan kay karon man ang voting gud mga higala. Miingon siya mahigala nga kining buto mga kaigalaan sa House of Representatives whether to formally impeach Vice President Sara Duterte karong adlaw mahitabo ni. Kung ma-formally impeach ba si Sara og ma-send na ngadto mahigala sa Senate ang articles of impeachment. Matod pa mahigala iyang emphasize ni Bishop Abitoy nga kining public service is not only a political duty but also a moral responsibility before God and the people.
2: Straight to the point.
1: So kining pagserbisyo sa publiko gipahimugatan ni Bishop Abitoy nga dili lang kini politikanhon nga duty apan moral responsibility usab atubangan sa Dios ug sa tao. He said decisions involving impeachment should not be reduced to political strategy, personal loyalty, or partisan interests, but should instead focus on truth, accountability, justice, and the common good.
2: Straight to the point.
1: Atod pa niya mahigala nga kining decision, may kalambigitan sa impeachment, dili lang mga higala i-reduce, isip politikanhon nga estratehiya. Ha? Dili pa pamulitika lang mga higala, ha? Nga mga strategy, personal nga loyalty or partisan interests. Dili na. But kinahanglan i-focus sa kamatuoran, sa accountability, justice, og ang common good, mga sukin tigpa minaw.
2: Straight to the point.
1: Unya, matod pa sa arsobispo, ang lawmakers should not primarily consider whether a vote would benefit their political future, but rather whether it is true, just, and beneficial for the nation. So ang usaka magbabalaod, dili lang mo consider, unang primarily consider sa iyang pagbutar alang sa benepisyo nga politikanhon, but kinahanglan nga iyang tanaon ang kamatuoran, ang hustisya o ang benepisyo sa tibok nasod, mga sukintig paminaw. Makaayo ba ni impeachment or dili? Medyo kini mahigala neutral si Bishop Abitoy, ano nga, panawagan. Wa sa manawagan niya, pirmahin ninyo ng impeachment case batok ni Sara. Pero wa po sa manawagan niya, ayaw niyo pirmahin. So, gihatag tanan nga tos mga congressmen, inyo gini. Unsaon yun eh, mag-discernment mo diha. Kung makaayo ba ni sa common good, kining impeachment or dili ba?
2: Straight to the point.
1: Ha? Si Bishop Oimi, pahimang nosab sa mga public officials against acting out of anger, fear, blind loyalty, political pressure, or personal ambition. Ha? Iyang ipahimang noan mahigala ang publiko, mga public officials, batok sa pag himo mahigala ang mga butang, gumikan sa kasuko, or gumikan sa kahadlok, or gumikan sa blind loyalty, or gumikan sa political pressure. Ha? Ayaw maghimog mga butang or decision gumikan sa pressure sa politika. Ha? Or personal ambition. He stressed that national decisions must be guided by moral integrity rather than political convenience.
2: Straight to the point.
1: Mone ang pamahayag may gala sa arsobispo. So, prayer before decision making. Iyang gibutyag mahigala. Iyang gipahimugatan ang kaimportante sa pag-ampo and conscience formulation, conscience formation. O miingon siya ng Catholic lawmakers must sincerely seek God's guidance and ask for wisdom, humility, and courage in making their decisions.
2: Straight to the point.
1: Kini mga Katoliko nga mga congressmen, atong pa niya mahigala, kinahanglan nga sincero sila sa pagpangayo o giya sa Ginoo o pagpangayo mahigala wisdom, pagpaubos, o ang kaisog sa paghimo sa ilang desisyon. That is why prayer is essential. Matod pa niya, muna hinundan niya kini pag-ampo, importante. A Catholic lawmaker must consult God sincerely and ask for the grace of wisdom, humility, and courage. Matod pa niya, imong konsultahon ang Ginoo sincerely. Dili ng, sincero ka ni konsultas Ginoo sa tupa, dili kwarta. Mo hinungdan ni mo yung buto ka kasamangke. E kwarta ganit mo yung nagpabuto ni mo, nawa, dili na, sincero na. Mahisgot yun ikag sincero, dili. Ginatungod kay na da ka mahigala sa pressure. Kaniyo, kinalan mahigala nga kwan. Conscience is not merely personal opinion or emotion. Matod pa niya. In the Christian understanding, conscience must be formed by truth, prayer, moral principles, and honest discernment. He also encouraged lawmakers to seek advice from constitutional experts, persons of integrity, trusted spiritual advisors, and constituents, while warning against surrendering one's conscience to political patrons, pressure groups, or popular sentiment.
3: Straight to the point.
1: Wala nagbabawi ng iyang kwanday. Makaingon kag panalitan o kwan ka murag nas tunga-tunga ng iyang mga pamahayag, mga kagalaan. Pero importante nga dili ka mapada, dili ang imong desisyon tungod sa political pressure, dili tungod sa kwarta, dili tungod sa imong personal nga ambisyon o guban pa, no? So mo nang conscience vote. Mo ni ang emphasize may gala ni Bishop Abitoy. Kung makadawat kag mali-malitang kwarta, pwede gapo ka maingon kay nga conscience gapo ni mo na kay. Atan ni agi katawa mga sugid ning paminaw. Bitaw kay kanini ang karong adlaw mahigala expected yun na. Nya tan-aw na to ang ato mga congressmen, ang ato mga senate, ato mga senators magpaabot pa ta. Batan-aw na to mga higala ang atong mga congressmen unsaon la pagbutar kay ila mang i-explain ang ilang buto. Malagmit inigbutar nila lahi man tong sa kuan dai tumilabay nga impeachment nga napaspas ba. Pirma na to pirma. Dayon transmit ngadto na sa Senate. Moto last year kay nakakuha man sila dayon og 1/3 votes. Sobra pa sa 1/3 votes nga wa na mo agi didto mga higala sa House Committee on Justice. Kanigod kay naagi man ang process. So may tabuan ni after sa House Committee on Justice ipasa sa plenary. So unya tan-aw na to may gala sa plenary unsay explanation sa mga congressman. Mo ni nitabo inday kay like sa panghitabo atong impeachment ni Vice ani ni President Irap Estrada. Nga ang kata usa ka congressman mo vote siya for impeachment pa siya ni Irap or dili, niya iyang i-explain ang iyang buto. Na iuban nga mo diskurso pag yun umayo, nga nung mabuto siya mahigalag yes, or nga nung mabuto siya og no. But ang uban sad mahigala, di na mo diskurso. So tanaw na to, kinikarong adlawa o kinsay maayong mo diskurso sa ato mga congressmen, mo diskurso pa ba sila or dili na ba?
3: Straight to the point.
1: So inigbutan nila nga yes, gusto na mo ma-impeach si Sara, malagmit doon na sila supporting reason dai malagmit pa ingon po sila nga among tuyo nga ipa-impeach si Sara aron nga mapaminaw na to gyud ug unsa ning iyang mga tubag inana no kakanuna ang makatubag sa dito sa Senate na po uban nga pinainana mahigala pagkasulti ang uban sad miingon nga pirma sa impeachment kay manubag gyud Sara ang uban sad mahigala miingon nga dili sa pirma impeachment kay napa may daghang mga problema sa nasod kung atong gukuron si Sara sa intelligence fund anya ang flood control wala to gukura medyo balik out kay tanawon. So lain lain ni mga rason tanawa na unya atong tanawon mahigala unsa ni mga rason unya gipagawas pod mahigala karong adlaw sa PGMN tong ilang expose ang atake day ang si Speaker Martin Romualdez may atake og ang House of Representatives nga grabing daghan ang mga buaya sila moy nakakwarta mahigala medyo unsa may mahitaboan ni ma ma-neutralize ang mga tao imbis kay imong dagkutan ang mga tao nga masuko batok ni Sara Indekin. Mabahin ang kasuko sa mga tao, suko sa Sara panalitang masuko lang yun. Ang uban masuko sa manghigala sa mga congressmen, Speaker Romualdez o Gastapan BBM ngano nga grabing kinawatay sa flood control project.
3: Straight to the point.
1: So iyahay sugnod. Iyahay sugnod. Sugnuran ang mga tao nga masuko batok ni Sara, but doon na po mahigala mo sugnod sa mga tao nga masuko mga kagilaan sa mga congressmen nga mao mga higalay mamirma sa impeachment complaint batok mahigala ni Sara.
4: Straight to the point.
1: Opirma ron sa report o sa articles of impeachment, mga sugid di paminaw. Mone ang mga mahitabo, mga kahigalaan, porbida. So, but sa ako nag-iingon, kining Congress, ang House of Representatives, tanaw na ko, ako lang nag-forecast daan ha. Predictable kayo ang Congress, predictable kayo ang House of Representatives, malagmit ilan na nang ma-pasargued within today, malagmit ilan na nang ma-submit sa Senate tomorrow, unya inika 13, mo na gini mahitabo, si Tito Soto kay Atat na Atatman, malagmit makunvene eh, by May 13. Pero by May 13, igabot ani mahigala sa Senate, malagmit niya questionon po ni sa mga opposition senators, o magconvene ba sila as impeachment court or dili. Malagmit na rin. Tanan ani himuon yun rin. Tanaw na ko, no? Ang uban mga strategist ni, ang uban mahigala, lain-lain lang, no? Muni ato na panlantawan mahigala, sunod niya mga panghitabo. Pero makaingon tanong, nga grabiha na mura o grabing impeachment nga itong ipangatubang, eh, last year pa, hantod garon, mura, wa naman ma-focus trabaho, nalingaw na lang taan eh, wa ma-focus mga projects.
4: Straight to the point.
1: Ahay, sige-sige lang. Kamodiha, sunod na mo sa kong program, kaya ron nga ato ning ma-hubad ning mga kwan sa impeachment, no? Kaya mao naman gini. So ako mong dasigon, kwan na lang mudaan, pag-andam lang, subscribe na lang mudaan sa kong YouTube channel. Kaya ron nga matagaan tog husay ning impeachment dili mahigala sa atong Sibya. Huwag yung man sa akong Facebook page. O Facebook page na mo sa DYHP o IFM. Nga paminaw na mo sa DYHP o IFM. Kay atong ipatinaw din eh, may gala ng impeachment. Atong i-discuss din eh, matag-adlaw nga doon ay hearing. Ha? Standby lang sa kadali. Eh. Pahinom-dom sa atang balik takaro nga itong taon. Alas 9:07 na.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gala sa 9-12 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Hiling a portion of Tulgato, mga kigalaan sa Sed Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Pharma, o gyapon na pod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak, magaling.
14: Straight to the point.
13: Okay, mga higala, itong nga balik-balikan gamay. Kining mga gipanghimo karon pulos ni mga lain-lain nga kuna, ang pikas-pikas nga grupo doon ay mga activities nga gihimo. Iyahay ni mga higalag pa kuan ba pakita mga kaigalaan nga naa moy power naa sad mi dire ha kining gihimo mga higala sa mga pro Duterte nga naghimo sila grades coalition kagahapon nagtapok dire sa Sugbo na nambong tong mga leaders sa PDP laban diha sila may gala si former speaker Pantaleon Alvarez la si Kiko Barsaga si Basti Duterte o mga kaubanan nila, o ang mga politician sa Sugbo-uban nga nanambong, pakita ni Dekin nga, nami, na mga tao, back up mis mga tao, ay mugkiat lang din haog, bataka lang mug, ha? Butar against mahigala sa impeachment or unsa pa mo, ha? Paghatag po ni kini nga mga tapok, paghatag ni og warning po sa mga senators nga, ay mugkiat din na sa inyong decisions. Labi na, kadtong mga senators nga mga re-electionist by 2028, mga sukintig paminaw.
14: Straight to the point.
13: Kailangan careful mo sa inyong desisyon. Klaruhan ninyo na diha. Otherwise, ha, ni Apoy support mga higala, si Sara Duterte. Kana, pakita na og show of power sana. But sa administration, sa mahigala, kining gibuhat po sa administration, labi na mahigalang pressure karon nga gihatag sa mga congressmen, pakita sa na nga dunay power na Malacanang day. Ay mo tulibagbag na kay delikado kay mo. So gawas mahigalang dunay power na Malacanang. Akong duda, kini paganing gibuhat nila raw ni Senator Bato de la Rosa mga kaigalaan nga dunay warrant matud pa sa ICC. Dakpunon mahigalas Bato. Ha? Wa na nimo pakita si Bato mahigalas pagkakaron. Magpaabot ni sa mahigala og dunay change of administration siguro puhon. Ah, o di nas BBA may muling ko diha basig adto pa ni pakita sa bato.
14: Straight to the point.
13: Kay sa pagkakaroon may galas BBA pa nas Malacañang delikado ni madakop ni padanis dahig.
14: Straight to the point.
13: Na karon sa bato wa na mo gawas ni. Nya karong adlaw nga mao mga higala ang pagpinirmahay sa mga congressmen sa plenary labot sa impeachment ni Sara Duterte. Karong adlaw pod nga gustong palugwaon nila sa bato pinagi sa subpoena nga giisyu na karon. Sa CIDG, mga sukintig paminaw.
14: Straight to the point.
13: Narasupinang si IDG na eh. Pag-auso nila sa bato yun. In fact, matupan John Vic Remulia, doon ay 10,000 ka mga polis ang giandam na para mo lugwa ni mga higala si bato o asa ni karong magtago.
14: Straight to the point.
13: Unsa may ibot pasabot, ano ron? Inigawas ano yung bato, mahigala, timing yun ha, nga padoong ng impeachment mo sugod in daikin. Paghatag ni og strong signal nga magpa musunga nga gani mo, di mo mutuman sa mong gusto, mani inyo madangatan. Makahatag ni chilling effect ngadto sa mga congressmen o mga senators. Oy, labi na ikaw congressman kadaan kan dunay anomalia daan. Ha? Labi na involved kadag corruption na diha. Kay kayo na diha lang mga higala. Muna di kinalim sa kong congressman po doon indikin. Hindi man perfect na mga congressman. Okay man pa isog-isog lang kadiha kung na-investigation sa corruption na niya. Dili ikaw ma-investigaron. Hala, isog-isog ka. Basta importante lang na dili ikaw may masubject sa investigation. Kaya ikaw may masubject sa investigation, has kang problema, hagin ni mo. Kaya kinsa may makahimo lang ni Ana, ang administration na inaan nila tanan power. Muna karon kini mga congressmen, aside ana may galang allegation sa bayad-bayad o guban pa, ang presyo lang na dili lalim. Kaya makitaan ka niya karon, doon na lang bisag resibo lang doon kabuok, dahil resibo ni mo sa imong magka-congressman nga magkadimao niya, padako na mahigala ila na batanan. Ha? Manang delikado kayo. Kining kang batulon, nga may issue na ang CIDG o subpina, on sa may bot pasabot, ana. Malagmit ka na, strong signal na nga. Di si bato, tago-tago ni asa dapit ni, palugwao na mo ni, ni anay subpina. Maunay mahitabo ninyo kung musupak mo sa among gusto. Pwede nga kana, usan na kaminsahe, kay kining tanan, hindi kinili man eh, kwan. Di ba na timing-timing lang tanan niya ko na nataghapan na, dili, oy. Planado ni kasamang kiyo, oy. Planado ni tanan, mga sugitig paminaw. So, kini, ha? Tanaw na to, umugawas ba to, nung adlawa, mahigala, inigawas, ane, kay gisupina sa EDG, dili ba ni madakop na yun, eh, pada sa dahig, ha? O ba padanes dahig, mga kagalan, maingon, ay, wa na. Maunay madangatan ninyo, ha, igibusupak-supak.
14: Straight to the point.
13: Morning dagana mga kaigalan, pero aton tiwasugis gutlong tontaon, speakers gabahin, ato sa nga tagag pagtagad mahigala kay kinini ang di amay krimen nga nahitabo mga higalas nagagod. Duha kabok ning namatay, ang pamilya mahigala. O sa mga adik-adik ni nagpatay, right? Mahulig yung problema, no? Gisulong sila mga sugintig paminaw. Tagantanig pagtagad mga sugintig paminaw kay Pulbida. Dili malalim ning hitabo ang mga kaigalan, ha? Destulin niya ron si kasaman Jane Galliardo at tukaon ang report kay gisulod sila sa ilang balay ang namatay ang amahan o ang anak. Ang asawa, ang inahan, na naasa usa ka panimalay, naangol o critical ang kahintang ron. Ah, muni ang nahitabo mga sugit ni Paminaw. Kini nga portion ito sa kanato, mahigala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa imo dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imo sugar, basin may diabetes ka, unyawara ka mahibaw. Ang taas nga

0: og nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason, ngano nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayon ang kulatapa nga makagalabi imong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batang adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: So balikon ko mahigala, kinintanang niya mga kalihukan ron, gitiming-timing man ron, nga no, karong adlaw agot ang voting. Bisag ka na mahiga lang sa DDS nga gihimo, rage nga ilang gi koalisyon kagahapon day. Ang ilang gihimo kagahapon, ilang tong gituyo sa day. Sa mga pro-Duterte, mahiga lang, magtapok nila sa Cebu, maghimo mga kagalaan og kinini ang consultation, doon ay mga koalisyon ilang mga leaders, gitapok nila, dili si Basti Duterte, dili mga higala si Panilo, dili si Alvarez, dili si Kiko Barsaga, sila si Rowena Guanson, daghan, ani-ani. Sila si Rodriguez day, Atty. Rodriguez. Nangaray sila. Katong pagkaarian nila kagahapon, dili na ingon nga na timing lang sa tanang adlaw nga nung gahapon yun. Gituyo na tungod mga higala kay buting ron. Paghatag og signal, paghatag og mensahe sa mga congressmen nga ay magkiat niya sa inyong mga decisions.
1: Straight to the point.
0: Because any decision nga inyong himuon karong adlaw, that can affect, that could affect in your political plan in 2028. Signal na. O kana mga higala, paghatag sana. O strong signal sa mga senators. Nga kami dito sa Visayas, yung Mindanao, ligon me. Among isuportaran si VP Sara dito. Alam mo kiat sa inyong decision siya. Kana mga higala, dili na ingon niya kung ano eh. Ako wako ma-appeal anang ilang kung na. Nag-analyze lang ta sa issue mga higala, pero sa akong analysis, maugi na, diwa dili na ingon nga wa, tuyo ah, gituyo na nga sa tanang adlaw, mahigala, gahapon yun. So gahapon gituyo, aron nga voting ron, paghatag og signal, paghatag og strong message, ni ining voting ron adlaw, mahigala, sa plenary, unsaon pagbuto sa mga congressmen.
1: Straight to the point.
0: Muna karon mahigalang sugbo, doon ay tuluna ka mga congressmen, matod pa, murag dili mo butar. Nga i-impeach si Sara, amot hindi ba ka na mausab mga higala, kay bawo na ta. Kani politika mga kagilaan, ang pressure o wa dito wa din he, pwede pa na mausap. Ha? But kini mga higalang dakpon po si Bato, nga nigawas karon ang subpina gikan sa CIDG day, dili po ni sulagma lang, uy. Tuyo sa ni mga higala, karong adlaw agad nga paghatag og strong message at nga kanas Bato, ipatawag sa CIDG, unya sa sunod may tabo na, di ba na balhog ka na dito? Or maingon na di anan, patawag sa IDG mo, tungas Bato, mahigala panalitan. Kay pangitaon siya, 10,000 ka mga pulis kung nag-iandam na, nga mangita niya. Inigawas ni Bato, mahigala, ipada sa ICC day. Wala, pag-ipon mo rito, digong.
1: Straight to the point.
0: Maghatag po na og strong signal nga, mo na yung madangatan ninyo ha. Ayari mong supak-supak sa gusto sa Malacanang.
1: Straight to the point.
0: O nang dili lalim na ron. In the park, mahigala sa mga congressmen ron panahon na nabutang sa daw sa magbibingka, mahigala, init sa taas, init sa ubos. Muna'y tinuod mga sukit di paminaw. Ato isigutag tiwas na kanuntong taon, standby lang sa alas 9.23 na rin amahan o kanak patay sa pagpanunggab. Naangol mahigala sa banginahan, dili sa may inayagan naga. Ang suspect na dakpa na sa follow-up operations sa kapulisan. Ato sa i-check ang report o ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane?
1: DDYHP RMN Report.
2: Yes, Rajuman, Atty. Rufi, live kita karon din sa panimalaya ni atong mag-amahan nga nakabsan gyud sa kinabuhi diha diha dayon, Atty. Rufi, human kini gisulod o gipangdungga ba sa makadagang higayon sa ilahara nga silingan. Pero nasayra na ito, Atty. Rufi, nga kaliwat raman ko diay ni nila ang suspect, Atty. Rufi. So ato nga, ni karon din ni, pero naibawan ko na po nga murag nagumo ni sa illegal nga drogas ang siling maong suspect. Suspect niya atong higayon na hubog po siya Atty. Rufi kay gikan sa diskuhan kaya doon na may lugar din sa inayagan po na nag-fiesta. So naay disco. Maski ang kaming mga biktima Atty. Rufi gikan po po sila ng fiesta gikan. So na doon nakainom niya di hang nakadiskusyon na sila nga manguli. So kay natuog na Atty. Rufi so nilaho sila din sa ilahang balay. Kung ato

0: makita, o maklaro lang sa ato ang video at ni Rufil, ato gid nga gusto si Karun, ang panimalay ni ining mag-amahan, so kay sabihin ng gudaya at ni Rufil, maski ang ilahang balay, ang kining adyanan, perti gid kahagipot at ni Rufil. Kung makita po na ito, grabe ra po kasi gid ang mga silingan din ni at ni Rufil. So kung in ato, ako nakasagit, kung doon ay nakapangayag tabang at ni Rufil, dali kaayog yun na makadungog. Tungod sa kadugol, ragid unta sa balay. Mm-hmm. Pero atong higayon na mga dati ni Rufila, dinit sa ilahang balay, na anda ni nila nga, diligid ni nila si Rad, dili ni si Radhan, kung wapan abot inyong mga idsoon, sir, no? Ang uban.
1: Okay, gamay lang din ha. So, naanad sila nga, dili manirado silang balay, di ay mo din eh, kay murag kumpiyansa na din po kayo kasaman din. Sige ha, standby gamay lang kayo. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.25 na.
2: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol at B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is a generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
17: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
18: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
17: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
19: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
9: Oh! Ano mo, please?

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na mahigala sa 9:28 na sa atong uban kaloning atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion tungkol kala ito mahigala sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mundugo. Ang diabetic hypertension resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkaglabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tinggi ka sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Straight to the point.
3: Okay, tumbalikan, may galas kasama Jane Gallardo. Kinilain nga lesson sa mga tuog tam, natas itong mga balay, pag, pangandado mo diha. Panglak mo diha. Hindi kin. Panglak mo. Kaya kinihitabu ang mga kaigalaan, nisood ning suspek, wa man malak ang balay. Kaya naanad po sila nga dili manglak. Now, ayaw mo kumpiyansa. Bisan pa man tuod, o wa mo ikuntra diha, bisan tuod, o maayat ang tao, may galaw, di lang kita mo kumpiyansa. Kaya may tabu na may gala. Di man tingali na mo patay, pero manami mga kawatan. At least na lang magkalisod sila suod. So, sa report ni kasaman Jane, medyo matod pa mahigala, naanad sila nga di man narangka. At balikan si kasaman Jane Gallardo sa dugang report. Yes, Jane?
2: DYHP. RMN Report.
4: Sa radyo man natin ni Rufiel, mao ang ilahang buhaton, ilabi na oga, dili pa mauli gyud ang tanan nga igsuon or ang tanan nga nagpuyo diri nga maong balay atay ni Rufiel.
3: Mm.
4: Kaya para dali ra pud nga makasud. Pero sa kung makita man gyud nato ato ni Rufiel, medyo gamay ra gyud in town kaayo ang ilahang balay.
3: Mm.
4: Igsuod nato gikan diri sa gawas, mao na dayon ang ilahang sala gamay, mao ra pud ilahang katulgan atay ni Rufiel.
3: Mm.
4: So dinhi sila atong higayon na nga natug kay gikan pud to sila na miyesta atay ni Rufiel kung ato nga pakita din ni kato na ilhan ang mga biktima atay ni Rufiel nga sila si Condrado Tapdasan mao ni ang amahan 59 anyo ang anak mao si Dominic Tapdasan 21 anyos atay ni Rufiel.
3: Mm-hmm.
4: Samtang angol pud ang asawa nga si Edna Tapdasan nga sa ato ang nahibuan atay ni Rufiel duna di ay usa ka tuig nga bata atong higayuna nga tapad pud nila atay ni Rufiel.
3: Mm-hmm.
4: May gani kayo wala ra gid in town na samdan or naangol tungod kay gigapos o gikaviran siya niining inahan na ni Rufiel, balilula na ni sa bata.
3: Mm.
4: At po man itong bata, mao itong naigo ang kining inahan, kining suod na ato ni Rufiel sa iyahang buko-buko.
3: Mm.
4: Na gidala-gidala sa sambalanan kay critical siya kagahapon. Pero karon atong nakuha ang update. Salamat din taon sa Ginoo ato ni Rufiel na stable na, natahi na po ang iyahang mga samad or mga naduadong tungod sa dunggab ato ni Rufiel. Atong,
3: so atong higayon na kasaman din, ang naasa sulod sa balay, tulo sila, ang amahan, ang inahan, ang anak, 21 anyos, o kini ilang apo?
4: Kini ilang apo. Yes, Atty. Rufiel.
3: Kinsa mang anak na yung kwan? Kining bata nga 1 year old, anak ni ni atong gikakuntra yun, anang suspect, or anak ni ni ining namatay?
4: Anak ni sa lain po, da, nga anak ni ining Edna o ni Condrado Atty. Rufiel.
3: Mm-hmm.
4: Sa usan, kay limang man sila pangag-igsoon. Lima man ang igsoon or anak ni ining Condrado o ni Edna. So anak to, ang katong ako, anak to sa lain ko nilang anak atin ni Rufiel. So igsoon na to sa ilahang balay atin ni Rufiel, dito sa ilahang sala. Mauni ang ilahang katugan, matod pa ang atang libawan, si Dominic Moya, naghigya, diridak, sa ilahang kortahan.
3: Mm.
4: Maniatong higayon na ito ni Rufiel na juhugog po diyod kay gikan sa fiesta niya gahayang siya ato nga tayo ato ni Rufiel.
3: Mm-hmm.
4: Niya sunod, dapat niya ang amahan si Condrado ato ni Rufiel dayon ang inahan o dayon ang bata. Ako higayon na ato ni Rufiel na ginit-nit or wala nilagi pa si Jagyod ang mga suga. Naandan ninyo sir na magpangin og suga. naandan nila ate ni Rufil na magtaong gid sila og suga kada matug na gid sila kay nahitabo yang nung insidente ni gahapon sa kadlaw na ate ni Rufil mga alas 2 pasado sa kadlaw gid suminyaw na minyaw na kay hinanok na gid kaayo ate ni Rufil gani atong nahibaw-an ang kilid ani ilang balay ate ni Rufil dunay usa ka portahan or medyo kwarto-kwarto sa anak pag sa biktima kinamagwangan so sikit ragid kaayo ate ni Rufil siya ang nakadungog nga nisyagit ang inahan.
3: Mm-hmm.
4: Siya ay nakadungog ate ni Rufil nga nisyagit pero wa siya kahibaw nga naday dinong gabay nang itabo kay syagit raman ang iyang nadunggan sa iyang inahan ate ni Rufil. Iyahang nagunitan ang suspect. Iyaha pa din nga nagunitan ate ni Rufil kay ni gawas madinhi. Ang wakana pa ganin siya nga nung nisood giunsa niya din niya ate ni Rufil pero gisagaan na din siya ugmata. Mm-hmm. Ngayon suspect ate ni Rufil nga giila na ginisa ako mga otoridad nga si Albert Cedinho ate ni Rufil 28 anos ulitaw ni siya. Pagkauman niya himo sa maong krimen ni lakaw siya ni dagan siya ate ni Rufil ubog siya niya ni ambak na pagbibigayon siya din sa kural ubog sa maong balay ate ni Rufil. So inaanak ka grabid inaanak kadali ang panghitabo nga gipanggunggab niya pero sa initial na itong nangibawaan natin ni Rufil dili di ay nibao ang kontragib sa suspect.
3: Uh-huh.
4: So dito palandaan sa diskuman natin ni Rufil ang igsoon.
3: So dito ni magsugod kasaman din ang ilang panagbangi ni ining igsoon mga ikuntra dito sa diskuhan. Nagsugod ni disko-disko.
4: Dito sa diskuhan, Atty. Rufil, ato lang hinganlan na ngayon naman gita o permission, Atty. Rufil, ang contragid ni Albert, meaning suspect, si Giancarlo, ang ikaduha nga igsuon ni Dominic, ikaduha nga igsuon sa lima, Atty. Rufil, ikaduha nga igsuon.
3: Manghod ni Dominic or maguwang?
4: Manghod. Manghod ni Dominic at ni Rufila. Niya, ang kining niya, si Giancarlo nga kontra din atong suspect. Matod pa sa inisyal na itong pagkakihinabi at ni Rufil, dipugos siya ni aning suspect na pasayawon kay Biskuman. So, nibalibag siya at ni Rufil, hindi siya ganahan musayaw. So, nasuko man ang suspect nga di siya musayaw.
3: Salakto, Jane. Salakto ng istorya ha, di man na nagsugod niya sayo-sayo niya, gibira siya kay manayaw. Sakto pa mga tungod kay pariha pero po taga inayaga-naga, nagpasabot niya mga kailala ni sila, barkada na ni sila kasaman din.
4: Higala. Kaayo, Ate ni Rufil. Niya ilahag ganing hilagway o ilahang gidescribe ni mga suspect na huwag din makainom, tarong ragid kaayo, Ate ni Rufil. Mo na huwag gid sila gadaho, mainani di ay ang buhaton. Maura gid sa to ang hinungdan, nga nibalibad niya ang kining si Giancarlo, nga di siya musayaw, pwede siya ganahan, nasuko ning suspect, nanulisok si Ate ni Rufil, matod pa, dito nagsugod ang ilahang sumbagay. Nagsumbagay gini sila ate ni Rufil. Pag nahuman sila ng pagsumbagay, nanguana, nahunong, no, tinanguli ate ni Rufil.
3: Murag mo ko na yung sumbagay kasaman dyan, nahunong ang disco tungod sa ilang pagsumbagay.
4: Tungod sa gubot ate ni Rufil. Tungod gid sa gubot. Kaya silang bagay naman eh. Pero nainatay na hibawa ate ni Rufil na kinidiaing suspect atang-atang na dainin ni Giancarlo din ibabaw sa ilaha. Kay mabawas gid si ate ni Rufil. Atang gitangutana ni Sir Giancarlo nga wa ba ni siya ng hulga, wa ba ni siya dala nga kutsilyo daan ate ni Rufil sa ilang pagsinumbagay pa lang. Kay basig naglano nagigisi ate ni Rufil. Wala man. Walay hulga, walay kutsilyo nga da. Hindi niya katong pag-uli na sa suspect Atty. Rufil. Ang gigamit niya nga kutsilyo, kanang pang-ihaw or pang-kiss-kiss din sa baboy Atty. Rufil. So, gata nga tanga niya. So, gato siya nga nauli na ni si Giancarlo din sa balay Atty. Rufil.
3: So, mautong... So, itong klaro na para maklaro sa mga kaigsunan niya, kiniuntang na nga matay ron, kini si, sa imunggingan lang na si Conrado Tapdasan, ang amahan, o ang anak niya nga si Dominic Tapdasan na matay sad. Kini sila, wala ganda ni sila labot sa away, asta ning ilang inahan karon nga naangol, wala ganda labot, ang gikaaway ra, kining ilang laing anak nga si Giancarlo dito sa diskuhan, ni ining suspect nga si Alberto Cedinho. So, barkada sila, nadisko-disko sila, o niya iya pag ganing giguyod kay manayaw, niya wa, kini mga hubog nila kasaman Jane, kanaklay hinungdano nga giguyod o manayaw, niya wa musayaw, nag-away, nagsumbagay, naundang ang disko, tungod sa ilang kalaki nga nag-away, nagsumbagay sa diskuhan.
4: Nga, mga maragana sa kwa natin ni Rufil, init na gani ang ulo kay tungod po sa mga nainom nga mga ilim nun natin ni Rufil.
3: Agwa di pataranta, muna yung nakadaot.
4: mao na ito yung refill, maraming mamatid, nag-gid yung tao na ito yung refill, tungod sa mga gitang inuma.
3: So malagmit kasamang din, malagmit nga dito sa diskuhan, pag sumbagay nila, murag na alkansi ni si Alberto Sininyo, na alkansi sa sumbagay ni Giancarlo, kaya nung iya mangyatangan si Giancarlo, nga, iya mangyatangan kay Andong Gabon, nagpabot-pabot pa sa kayo, bao siya.
4: Bawag na ato yung refill ang gituuhan. Kay ang unang gyud na motibo nga di basis sa investigasyon sa atong kapulisan, pagpamaus gyud ang iyahang rason gid ato ni refill nga nung nabuhat niya. Kaso lang, nakadamay gid siya ato ni refill kay di mao ang iyahang na gatuora siya nga mauto ang iyahang kontra ato ni refill niya. Nakadamay siya duhara pagiging taon kakinabuhi. Ang nakalas gidin taon na Tony Rufil. Kaya gatoo siya nga nauli na ni si Giancarlo dari mautong ni Sodra po siya diritso dari at Tony Rufil. Na timing at nagayuna nga wakod na lak in taon ang ilahang portahan tungod lagi kay doon na kay mga gitaabot niya diritso ragi din ilang katulogan din niya Tony Rufil. Mautong nga nasud gid niya niya igo na lang nakasyagit ang inahana. Ang kinamagwangan niya anak at ni Rufila, pag-uman niya o gumit sa suspect, kaya wala man sa kahibaw nga nanay din na ginunggabay din ni pagpasigyan niya sa suga, dito na niya nakitin ni Rufila. Pasensya sa atong mga naminaw karon na nagbanaw na gyud ang mga dugo na ining mga biktima at ni Rufila.
3: So ang
4: kining mag-amahan, matod pa, dinhi pa lang at ni Rufila, 50-50 na gyud, wala gyud galihok in town na ni Rufila. Moto ang ila nila nga una nga gidala nila sa kambalanan ang inahan niya. Kaya sa buko-buko man to na igo at ni Rufila niya, nihangi man siya ay ni Sophie siya, nga murag mapaw na ang ihang pananaw. So moto ang siya ang una og dala sa kambalanan na ni Rufila. Nagili si Kuandra po, kanaguwas ang bata nga 1-year-old at ni Rufila, pero wag yun nakaagwanta ang katong mag-amahan niya. Karon na ni Rufil, mauna ang initial gid nato base sa investigasyon po o sa pagpakiginabi po nato sa uban nga kabanay din niya. Pero karon, katong istoryahon at ni Rufil, si Giancarlo gid mismo ang katong kontra gani sa suspect at ni Rufil. So atong siyang istoryahon karon para mas masaysay pagid niya at ni Rufil ang maong panghitabo kayang iyahang naabtan naman na magdunggap ang iyahang igsuon o ang iyahang papa. Sir Giancarlo, maayong buntag live na karoon sa DYHP Aramen Cebu o sa IFM Cebu. Paoba na to si Attorney Rufil Banyok at ang station manager.
3: Oh, Jan. So, unsa man hitabo sa mga imong reaksyon na namatay, mahinoon ni imong amahan, imong igsuon, imong mama, tuana na sa hospital. Tungod sa nahitabo ninyo, nining suspect nga si Albert.
5: Mga sir, basta lang gina ko makuha na yung huli na ko, wanda lang nung binikana, gidaan lang yung South Junior. Mayan pa, gariyan lang ko sa mga, na tambay, kadi hindi ko posibleng lang, ang tagyan yung dugulay, eh. Kanon tas mga police, ma.
3: Unsa man gigiawaya ninyo, nining Albert, nga barkada makanin ni mo?
5: Kuha lang siya, kasi ako niya, kasi di ko kung saan niya, kay malipong ko lang siya, mga kain mo. Tapos ko siya, kalisok ko nga noon. Ako to, sinubagay niya sa skuha niya.
3: Kini ni ang, unsa man inyong giinom ato panahon na di ay? Unsa giinom ninyo?
5: Wala, nandiyan si Lip, gwerta sir.
3: So kauban mo o kanang, unsa man nag-table mo dito sa diskuhan?
5: Sa una, sir, wala pa. Galing nga ako na, si Kangkala. Kasi sa'yo, kanan siya ni Door, kasi naman, sir.
3: Pero barkada mo, ano niya, yun?
5: Oo, oh, barkada. Kaya na sila, silingan na kayo.
3: Silingan. O sa may trabaho, ano ni Albert?
5: Awan. Hindi ako sa nasa kanan siya, nagaling po sa'yo niya. Kasi daga na siya, trabaho na sila, pero nga, sa di, mandugay, mundang. Katong trabaho ko sa Chipan, mundang sila siya, sir.
3: Ikaw, sa may trabaho ni mo?
5: Di ay Chipan, sir. Unkulong po ramang trabaho, sir. Yung umisraig siya ramang ito.
3: Okay. So, nagka-amigo mo aning Albert tungod kay kauban mo sa trabaho?
5: Adili, dugay na may kailan na dahan, sir. Nakakuhan sa mga, nakakulong siya ng trabaho, nagkisawaan, Chipan.
3: Okay. So, dugay na mong kaila, silingan mo, unya, kauman kauban pag mo trabaho sa Ichipan mo na nagkabarkada mo, suod mo nga pagkabarkada?
5: Oo.
3: Okay. So, pag-adto ninyo sa diskuhan, part ni kining diskuhan tungod ni sa fiesta ninyo diha sa Naga, no?
5: Robert.
3: Okay, usaman dito sa diskuhan. Nag-uban mo dito ko sa katibol, dito mo nagtagay-tagay, or nakainom na mo daan, wapa mo atos diskuhan?
5: Wala, sir. Lahi ni katibol, sir. Lahi po na sa katibol, sir.
3: Ah, lahi ni imong tibol, lahi po sila.
5: Oh, nita na siya. Murang nakainom na ko ng mayo, nakahayan na ko ng sabay, naman. Nangayigur ng tagay. Nalito na isagol, gaya naman. Nagsamuksamu ko na ginasin naman ito, gaya.
3: Okay. Unya, gibira ka kay manayaw ko na mo.
5: Oo, oh, hindi ko sa kanya, may malipong ko ba? Nakainom na siya damay.
3: Oo, oh, nakainom na ka, wala malipong na ka. Okay.
5: Oo. Oh.
3: So, pagwa ka mo sayaw, moto nga nasumbagay din mo. Suko siya nga wak ka mo sugot nga iyang sayawon.
5: No, itulis ako nga. Ay, itulis ako nga. Pag umatulis, rarit siya. Sinumbagay na nga.
3: Sinumbagay mo? So, pag sinumbagay ninyo, medyo, unsa man, na-alkansi siya sa sinumbagay ninyo dito?
5: Ah, parihara mi duwa siya rin. Nag-gusto siya na ako. Nag-gusto mo na ako. Parihara mi, wala may...
3: Parihara? Pero naundang ko no ang disco tungod ito inyong sumbagay.
5: Oo, oh, naundang niya.
3: Unya, human anak ni bahad ko nito si Albert nga magtiwas mo o magtiwas mo sa gawas, tinood na?
5: Wala mo sa mga mga mga bahad mo, sir. Nasa isurya, sir.
3: Okay, paglakaw ni mo, diin man ka ni padong di aglakaw. Kay tangatangan man ka niya, huwag mo kuno ka mo uli sa inyo.
5: Ito ko sa kuhan, sir. Sa rubber, sa kalingat rin sa mo ba?
3: Imong gituyo to, nga di ka mo pa uli sa inyo?
5: Ni pugnan ko sa kumagad ay ayon sa kulay ni si kano nga kato nga sa tangan nga kato nga dito ko na tambal ko kada yun yani patuloy na ko sa stress ano na tama ko sa nakal ko nga wala na ako nga tapos dahil yun sa nakasigida na
3: okay so nakabalo na dahil kadaan na imuna na force daan imuna na huna adaan hasta to imo mga kuan dito nga ipugnan kaya pag-uli kaya basi ka tangan ka. Okay, okay. Sumutong wa ka mo pa uli. Now, mga alas 3 sa kadlaon, usap pa ka ni uli, alas 3 sa kadlaon na.
5: Oo, mga alas 3.
3: Okay. Kanang suspect niya, unsa man na, ilado na nga gaan o kamot, or daan na nga doon ay mga kaso sa barangay?
5: Wala, wala siya kaso. Pero mga rape, mga kaso.
3: Rape yung kaso sa una. Unsa man na, mo gamit niya o drugs, kini mo ang suspect? Tiyo mo na hibawan?
5: Wala siguro, sir. Gamit siguro na, sir.
3: Okay, pag uli ni mo ng alas 3 sa kadaon, dito na ka nahibaw sa naitabo sa inyo. Pag uli na ni mo.
5: Oo, sir.
3: Okay, ikaw may unang nahibaw nga nagbanaw ng dugo dito sa inyo?
5: Tama, kaliwat ako, sir. Dignan ko na tayo nag-sunag ako, sir. Wala mo nga ito na kamahal nga, tala sa 3.
3: Oh, wa ka makauna-huna nga basin o dili ka mo pa uli, mubawos to siya nga to sa imong pamilya? Wala ka kauna-huna, anak?
5: Oo, okay. Pero kung gano'n siya, sir, isa kong gato ko nga ibuwat sa tuloy billboard sa siya kong pamilya ba?
3: So, kanang inyong kwa na-ana dahil ng inyong imong mama, imong papa, imong igso na anak nga dili manarangkas inyong balay?
5: Oo, oh, sir, kanang na-ana dahil, sir, kay kaya mo uli, yung taglas 12, sir, taglas 10.
3: Malagmit nga wak to trangkahe, kaya wak pa ka makauli. Ikaw may tuyo ato, nga wak pa man ka makauli, sumanang wak trangkahe.
5: Oo. Oh. Kay, wak tayo mo ko sa mama na.
3: Oh, ikaw may nakakuha na to hinoon, nga wak matrangkahe, kaya wak pa ka mauli. Nadisbyasa na hinoon ni ilamong, imong mama, imong papa, imong isoon.
5: Oo, oh, sir.
3: Unang higayon ni nga nagkaaway mo ni ining Alberto, or nag-away na mo ni sa una?
5: Ah, wala ka. Kato na gud sa diskuhan na, sir.
3: Kato na gud, ninyo giawayan?
5: Oo.
3: Gamay man kay hinungdan nga, gibira ka kay manayaw mo, wa ka mo sugot mo, nagsumbagay mo. Naapabay lang yung hinungdan nga, no, nga nag-away mo?
5: Wala na, sir. Maora ka, sir.
3: Wa mo mag-ilog o kuyab sa una?
5: Oo, wala, sir. Eh, father.
3: Wa mo mag-away sa trabahuan?
5: Wala, sir. Wala ko, asawa ko, father. Wala, sir.
3: Katong anak nga, 1-year-old, jadi ha, anak hitabu, ay imo tong anak? O anak to ni Dominic?
5: Hindi, sir. Anak ni mong bangod, sir. Ika, sa
3: so, minyo na de ka?
5: O, minyo na, sir.
3: Bila ka buk anak ni mo?
5: Dua.
3: Asa man de ka mo uli? Muli pa de ka na sa inyong ginikanan? Wa de ka maglain?
5: Wala, sir. Kakong pari, sugal kantara mo, sir.
3: Hmm. Tagal kantara imong pares. So asa man inyong balay? Sa ato pa kumuuli ka ato ka uli sa imong mama?
5: Oo, ano ko sa mama.
3: Asa man imong mga anak niya eh?
5: Tuwa sa imong pares.
3: Tuwa sa Alcantara sa imong pares?
5: Oo.
3: Pero wa mo magbuwag ano imong pares?
5: Ano magbuwag sa siya rin ako? Parang awi-awi rin ginagawa ko.
3: Okay, naglain man siya. Tama siya sa Alcantara. Ikaw na makasnaga. So, unsa man inyong relasyon? Padayon pa na inyong relasyon o nagkabangi mo sa inyong relasyon?
5: Padayon naman, sir. Magpadaan mo, sir. Kasi na ako yung kutarta. Kung kasilda mo, matag mo rin.
3: Ah, kung nakikwartan, padaan ka dito?
5: Ah, kung makasilda mo, sir.
3: Okay, wadili ka mo ulian dito kada weekend o kanang Sabado-Domingo, eh, nana?
5: Ah, nana ko dito, sir.
3: So, asa unsa pagpadaan ni mong kwarta? Imo ipalawan or imo ipada Gcash?
5: Gcash, sir.
3: So, sige kang support sa imo mga bata to dito?
5: Kanang na ako trabaho, sir. Wow. Hindi ka din ako pagkada, sir. Issue sa kami, sir.
3: Sa pagkakaroon, unsa may trabaho ni mo pagkakaroon?
5: Ichipan, sir. Duty na rin, sa haman.
3: Oo.
5: Sa pamilya, sir. Ang kaduty na.
3: Hmm. Okay. So, kung mauro to hinungdan ni Alberto nga giguyod ka kay manaya mo wa sa musugot sa tupat tripping na itong iya.
5: Ana gro sir, tripping dito siya sir.
3: Dito pa sa diskuhan, naana sa kutsilyo daan o wala?
5: Sa wala sa kutsilyo sir.
3: Oh.
5: Uli na siya sir, uli na siya dito na siya nagkuha sa
3: ilaha. Dito nagkuha sa ilaha. Nya, karon nga nahitabo na ni, nagkakita na mo balik ni Alberto, imo na sa nabisita dito sa prisuhan o wala pa?
5: Wala ba sir, bro. Mag-isa ko kaya makita sa misyon na sir.
3: Oh. Asa maning haya ron sa imong amahan o imong igsuon nga wa man tay labot sila, sila may matay hinun ang kalaki ha.
5: Sa lula, sir. Balay sa lula.
3: Tuwa sa balay sa mong lula.
5: Oo.
3: So, sa may gibati ni mo karon nga ikaw may hinungdan aning tanan.
5: Ay, bako ulit, baso ulit na sir.
3: Hmm. O sige. Sige dyan, salamat kayo sa paghatag panahon na mo doon sa DYHP o GAIFM.
5: Sige, sir.
3: Okay, kasama Jane?
6: Yes, Atty. Rufil, mo ito si John Carlo. Pero sa pagkakaroon, Atty. Rufil, wak pa naabot ang patayng lawas sa mag-amahan. Napakaroon sa punerarya, Atty. Rufil, kay ilaha pa po di ipaubos sa autopsy. So possible, mga hapon pa or gabi ipa, maabot din ni Atty. Rufil. Pero tungod lagi po sa kahagipot o sa kagamay ra sa ilahang balay, nakadesisyon ng mag-igsoon nga adto lang ihaya ang kining mag-amahan sa balay sa lola. Ang kanang lola, ma'am, unsa na inahan sa inahan din ni Condrado. Inahan meaning namatay nga
3: namatay.
6: Condrado at ni Rutila.
3: Mm.
6: Ang dito lang usa nila ipa haya kay mas dako dito og lugar, ma'am. Di man gud masuod din ni Atty. Rufil kung duha ka lungon na gamay gini kayo diri sa ilahang salasala at ni Rufil na anatan ang ilahang mga gamit, ilahang mga sinina, so murag maglisod gyud og sud kung itapad ang duha gyud sa lungon na ni Rufil. Motong adto lang. Ang balay sa lola, naaraman ko rin noon diri sa ubos.
3: Mm.
6: So, mawa ang giasikas ko nila kao na ni Rufil. Ang patay
3: lawa. Wapod siya makakuan dyan nga. Di sa muuli dito. Kagipugnan siya dito. Nga di makauli. Iyan talong gitiksan lang dito. Nga panarangka mo sigurado diha. Kaya nakakita kong bangi diri. Ano ang taba?
6: Wala kang patek sa imuhang mamagtapa diri sir nga. Manrangka lang. Kaya di lang ka mauli. Wala sa siya naka-text or nakapahibaw at ni Rufila na manrang ka na lang kay dili siya muli at lang siya sa ilahang kaliwat.
3: Kaya ka nang hinungdan dyan nga, wala trangkahe kay tungod niya nga pa sa kauli. So, di pa kumplito ang nakasood ba, manawala trangkahe. Yung dili siya muli, iyan lang tatunggi. Kuanan dito, gitugon dito, or gitiksan baka, or gitawgan nga, panarang ka na lang mo diha, kay di ko kauli. Ikaduha, panarang ka mo diha, siguro, kay na ako'y na-inkwentro din eh.
6: Wala sa siya nakakahibaw daan. Pero sir, katong si Dominic sir, kibaw to nga, nag-away mo aning Albert? Dito pa lang sa diskuhan? Wala. Bisan sa igsuon ni Maway nakahibaw. O, way nakahibaw po gidi ay Atty. Rufil maski sa iyahang mga igsuon nga namiyasta. So, nauli manggod niya ang kining niya. Mas naunta og uli ang kining si Dominic sir no mga alas 10 sa gabi. Atty. Rufil, humang dito sa fiesta niya. Nasunod niya ang papa mga alas 12 po pasado na abot din hi. So tungod po sa pahubog at ni Rufil, ang katong si Dominique, dito man nung tayo din siya matog sa taas at ni Rufil, kaya naamang po ni siya ay kapuyo din hi. So sa taas din lang tayo siya matog, pero tungod sa iyang kahubog, wala siya kaabot, din na lang siya sa ilahang salasala. So nakatapad siya sa iyahang amahan o iyang inahan din ni Atty. Rufila kay hubog naman, malipong naman yung nakulawan na ng iyahang kapuyong matagwak sa hagdanan. So gipasagaan na lang nila din nga natog Atty. Rufila tungod kay white rang kapod ang kining iyahang portahan murag na duot ra, dali ra kayo na duot sa katong suspect Atty. Rufila ang portahan niya, nakasood ragid siya niya, ngit-ngit nagpasagad lang dito siya pag dunggap Atty. Rufila. Sakutan sa iyahang madunggaban, ang katong si Condrado sa Dominic G. Tuan din mo, dapit gidres dugahan at ni Rufil. So, dili lang kay kausa ang pagdunggab nga gibuhat ni ining Albert. Nga to sa mga biktima, daghan kaayo o naangkon nga dinunggaban. Huwag may hinungdan in town sa ilahang hinanaling kamatayon at ni Rufil.
3: Lagi na ganan, kaya nga tugod din niya, panunggab niya.
6: Grabe kaayo at ni Rufil in this nag kana gining nagselebrar unta ta kagahapon at ni Rufil
3: Mother's Day. Oh, sos Ginoo ko.
6: Kun gining maraga bisan pa man gani sa kalisod sa ilahang kinabuhi, bisan sa kahagipot sa ilahang lugar, di kanang mag-celebrate unta no sa kanang mga Mother's Day, dili man tingon nga bumbag in town kaayo pero murag hinungod at ni Rufil or kana gining kuan sa ilahang mama sa mga sakripisyo pero lahi maninoon ang nahitabo niya murag makapalimbaw sa balahibo at ni Rufil. Kay samtang natuog sila, gisud gid sila din niya. Ginon gid niya, gitapay gid sila. Dili gid mismo sa ilahang balay. Ya ang katong sosta kay ni Rufil human sa iyang pagpanunggab, niambak sa dinhi sa kural ubo sa ilahang balay, nakabiyahe pa niya paingon dito sa Talisay. Balay sa ilahang uyuan. Iyaan, balay sa iyahang iyaan at ni Rufil. Pero naanay naka-contact dito, nga o gumangayo o kwarta niya, mula ka o di lang kalakwon. Kaya kay bao na dahil sa ni Rufil nga, naikrimen nga nahitabo din ni Motong, dali rakob siya na dakpan, mga hayag-hayag na ni siya na dakpan dito sa Talisay at ni Rufil. So maglayo kaayo ang iyahang gidagana na. Pero ato higayo na nga pagkahitabo sa paghumaniya o gadunggab, si Jajud kung no, matod pa o mata ato ni Rufila. Nang nakakita ang katong kinamagwangan ng anak ni Condrado nga dirira po natog sa kilid. So ato po ni update ato ni Rufil no nga ang mama stable na ma'am. Stable na ang mama. Ato mo rin sa hospital sir? Or sa police station? Dili pa. Pero mo ang isoon mo ni ate sa funeraria. Nanay ni ate kaso sa funeraria at ni Rufil niya. Ang suspect, nanay po drone, gitanggong at ni Rufil sa Naga Police Station. So, so far at ni Rufil mo na ang ato ang nakuha po din hin sa may tinayagan, barangay Nayagan, Dakbayan sa Talisar, mahitungod ni iling mag-amahan na namatay din taon tungod sa pagpanunggab sa ilahang silingan. Nagikan din niya sa maong dapit, Atty. Rufil, kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot, Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Radyoman Jane Galliardo, DYH, Tatak, RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Ako tambag dai inanay nga mga sa pamilya ba. Inana nang uban may kumo na nga wa pa man kauli ang uban ay sa silad eh. Mayo silad ina lang na laki na lang na daan taga ilagyawi ang mga mamauli inday kin. Buhan og madugay sa laguli di na maguli mga bata mga kaigalaan. Nya labi pag uli tao kasamang ki. O bisag minyo gani kay mo biya mo disco magani na kay. Ha? Mas grabe par baning minyo kuno may mo disco noon kuno kay. Ato lang yung mahigalang yagi katawa ha, murag mas grabe pa kuno nga kuan. Pero muna gina, no, nga, malangan uguli, taga-igyawi na lang, para mo uli isang iya, ma, siya na lang maoy mo abli in dekin. Ikaduha, kung panalitan kuan, mananghid niyo siguro, nga di ko kaulit niya ha, paniguro mo kuan, labi ba naka-inkwintro siya day? Dako tong kargo sa iyang kabahin, kita si inkwintro dito, ang possibility ba? Pero siguro niya ma-anticipate no, nga ang pamilya may bawasan? Sila may nag-away, good. Anong mabawasan sa pamilya? Sumuning hitabuan, pero ano to siya makumpiyansa? Nanghit sa mama, papa, ma'am, pa, dili ko makauli diha. Panirado na lang mo diha, o siguro. Ikaduha, panirado mo siguro, kaya nakakita ko dili inkwintro. Anak na to dekin. So, wa siya magtuo po lagi, ngayon nadto mga kagalaan. Dato i-check ko na mga higala, ang suspekto akaroon sa Naga Police Station, atong hinabion mga kagalaan, kung makaya na to nga mahinabi o magpa-interview, mas mayo para to sa makuha ang iyang side. Gastong linya karon si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
7: TTTYHP. Aha! Ottoman Report.
8: Attorney Rufi live and direct mismo dari sa Naga Police Station kung diin ana-ana karon gitanggong ang kining suspect nga si Albert sa pagpatay, pagluba patay aning mag-amahan o ang kining naangula nga inahan na Attorney Rufi. Kaganin na Attorney Rufi sa tuang pakighinabi sa iyaha kaya di man tagin niya sa magiginabi Attorney Rufi si Girag Tanaw's bong-bong niya mutago sa CR apan kadugayan po gud na tong hangyo nga makuha po na to iyahang habig ni story aram mo po noon si Attorney Rufi lapat na itong suwayan nga makahinabigin na to siya on air aron gud iyahang masulti ang iyang habig. Sa unang pakigag-storya na ito ni Atty. Rufi, labihang pagmahay ang ihang nabati karon tungod kay nadamay ra daw ang kining amahan, ang igsuon, o ang kining inahan, ang ihang nakabangi sa diskuhan ngay harapong barkada Atty. Rufi na si Juan Juan. Mm-hmm. Matod paanin ni Atty. Rufi na kung wala lang gido siya bikla, wag yun nahitabo ang kanan. At asang ipangutan natin ni Rufi kung sa may hinungdan ang iharang istorya kay gisumbag ra siya o una, ani ni Janjan natin ni Rufi hinungdan na nga wak man siya kabaw sa Tony Rufi yung diat nga na sa kining gawas sa diskuhan. Apang wala naman naging sila nagkaabot at ni Rufi mo to ang ihang na desisyonan kay mo ato siya sa balay ani nga maong ihang ka panagla ay ihang nakalalis na si Janjan o ang ihang nabtan dito ni Rufi kay ang kiniramang pamilya ni Janjan at ni Rufi uga na wa naman daw siya sa iyahang huna-huna. Pero na Tony Rufi, atong suwayan og sulod din sa kining sirda kani si Albert. Suwayan din na to. Uga mo, makiginabi pa ba ni siya at Tony Rufi? Sir Albert, maayong buntag sa DYHP ni Sir Albert. Amo na pong nakahinabi si Janjan. Ang among ganahan sa ginmahibawan na Sir Albert, kung unsa man ang habig ni mo, kabahin aning nga maong panghitabo.
9: Tingog lang sir, wala ra, di ra pa makita ang nami mo. Nag-oban po na to si Atty. Rufi Fernandez Bagyo para madunggan po din ang habit.
3: Bert, may buntag Bert.
9: Ha? Ito lang yung explanation. Kung saan itong tabuan eh sir.
8: Kauban na to si Atty. Rufi, sir, para madunggan po niya imuhang side kay namang nadunggan ang side po ni John Carlo, sir. Sige, istorya lang ni Atty. Rufi para madunggan po niya ang imuhang abi.
3: Hello, Bert, Bert.
9: Si Atty. Rufi lang eh.
3: Hello, Bert. Okay, okay, Twitch, I like ipugos Twitch. O, dilit mo tingog Twitch.
8: Oh, pero ni tingog na hinoon po ni si Sir Albert at ni Rufi kaganina sa tuang maong kihinabi sa iya hauga.
3: Sumoto ang iyang sulti nga di siya ko nagyunahan.
8: Hindi, gyunahan o sumbag at ni Rufi hinunggan na nga na bikig siya. Maulang nabuhat po niya nga maong krimen. Apan pagmahay man po dahilang na bati sa pagkakaroon, matod pa aning nga maong suspect Atty. Rufi. O kuha lang din sa bikla, huwag ito ni tabutanan, matod pa niya.
3: Mm-hmm. Okay.
8: So for Atty. Rufi mo, na ito ang nakuha din hi mismo sa Naga Police Station o ang habig po mismo ni Albert Atty. Rufi kung kinsa ang maong suspect sa kining ni Luba. Patay ani nga mag-amahan na o naangol ang kining inahan na Atty. Rufi ni John John. Dali na lang sa Naga Police Station, kini yung Idol Filipaya sa 93.9 of DYHP, Ornament, Cebu, Tatak, RNN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RNN, Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat kasamang Idol Tweety sa imong report. Ini mo rasa migrato tagak pagtagad ang dugang pa mga issues karon sa di patambalik sa mga national issues mga sukid di Paminaw. Atong hatagay pagtagad kay dunay update mga higala ining motor nga nawagtang mga sukid di Paminaw. Atong complaint nato milabay nga adlaw mahigala nga ang iyang motor in town gikawat mga kahigalaan. Ato ning hatagag pagtagad mga sukid di Paminaw para maklaro tani mga kahigalaan kining maong panghitabo, no? Okay, so gamay lang kayo mga sukid di Paminaw para masuta na to, no? O unsang hitabuan eh. Ato kauban gyapon si kasamang RV Veloso o kining ato mahigalaang complainants nga ni akaroon sa itong sibianan. Kasamang RV?
10: Yes, kasama Attorney Phil, yun man sa ato masuking ting Paminaw, maayong buntag ninyo diha o maayog yun kayo nga buntag.
3: Kasama maayong buntag yun, no? Good news.
10: Alang sa ato ang reklamante nga si Lyovel Rapada Pahantoy, taga Nivel Hills, Barangay Busay, Cebu City, kasama Attorney Phil. Kaya ni atong Sabado, kung mahinom do mga ato ang mga listeners kasama Attorney Phil nga dunay nagpatabang nato diri nga nawala ang motor kasama Attorney Phil katong Sniper 155R.
3: Mm-hmm.
10: So atong gitawagan sad ang kapulisan ni anak kasama Attorney Phil ni extend sad ta sa unsa ato ikatabang adto sa ilaha unya karon kasama Attorney Phil gipahibaw sad nila nato diri malipayon kayo nga nina sanag na gyud kayong mga nahon kasama Attorney Phil kanang nauli na ang ilahang motor.
3: So salamat taon.
10: So ato lang sad ipaduol sir ang aron nga mahibaw ta kung unsay paagi nga na abot ko na kit-an.
11: Usa sa kuan nga nagpasalamat gyud mi sa kaning istasyon nga kay dagan ni share.
3: Oh, mayo.
11: Tapos, DYHP.
12: Dagan
11: na kadungog sa radyo.
3: So, dagan na kadungog sa radyo, dagan i-share sa social media. So, no, may noon.
11: Pasalamat po ko sa mga, sa mga Maxim Rider. I-share po. Katong po sa Maxim Rider, dito nga nainakaila, na po'y nakakita ni PM sa katong nag-post sa Maxim Rider. No, siya may ni-report sa Maxim, tapos ang katong Maxim may ni-report na ko.
3: Okay. Sumayo, no?
11: Ang katong nakakita sa motor nga ni-report sa Maxim Rider, dool rupod sa amo, ang nakakita.
12: Among kong heart, naaragod sa ubos, wala good anang lagyo, naaragod sa ubos.
3: So, inyong tanaw, bisag nawad ang kagbutan, tanaw ni mo, naaragod din hinapita?
11: Naaragod.
3: Kaya, kumantay mo ito, kanaw, wad ang bitang tagbutan ng DRB? Bantay mo ito nga. Ang kutob niyo ba nga? Makitaan, baka tabutan nga, na baka makitaan.
12: Mga apas, mga inana, wala, kaya naaragod sa ubos, among kuan.
3: Mm-mm. So, dito lang sa ubos, kitaan, ang motor.
11: Dito lang, sa ubos, yun. Sa dool sa mga lagwerta.
3: Wa gihimulbula na dito.
11: Gisugdan na siya.
3: Sugdan na.
11: Wala na mga itong suga niya.
3: Mm.
11: Tapos ang iyahang mga cover.
3: Mm.
11: Na bungkag na.
3: Stila, no? Gibalbal.
12: Sa kuan atoni sa kanang atbang jud sa simbahan sa Golden Valley.
3: Golden Valley.
13: Oo nya, naa siya sa likod sa naka-parking ang mga sakyanan attorney.
12: Naaray nakakita nga na may katura man ang motor di parking, wa pa may kabalo og unsa kuan. Ya na may nakakita na sa mga post ba.
3: Pero ang sa atis na kuha ninyo inyong giadto.
12: O giadto jud na mo nya. Motor nga papuyog sa mig kanang barangay Tano di okay. Mga pulis dito mo nang amo po mga silingan kay mga supporters pag kaayo an nanguyo dagoon jud mi.
3: Mayo. So na at least kuha lang ninyong kuan. Gibanan mo sa mga barangay Tanod.
11: Gibanan mi sa mga kuan pod sa mga pulis.
3: Mga pulis. Okay. Sa unsa man ning mga pulis, ato acknowledge ang appeal kay kani mga pulis ato.
12: May mika kuan kay this 128 man to namo nakuha sa barangay.
11: Kanang posting sa 128 nga mga pulis.
3: Okay.
13: Sa mga barangay
3: ta. Kay ato po acknowledge sa NDRB. Salamat po sa tung kapulisan nga ni Tabang, no?
11: Salamat po mi sa mga konsehal dayday sa mo apo.
12: Si Richard Balyes dayday, moy among sigiguyod nga konsehal sa Barangay Busay kay sayon kun maluoy katabangi ta mi kanang ana bang kanon sa ming mga imig CCTV, iya may sige kuyog-kuyog.
3: Maayo.
12: Oh, yan, i-arik siya din siya. Uy, Marisay, pa-shoutout ba ako dito, ha?
3: Shoutout na to, Shoutout si Kunsihal.
11: Richard.
12: Cabalyes, Kunsihal sa Barangay Busay.
3: Okay. So, mayong buntag diha, ha? Kunsihal Dayday. So, kinini ang dito sa ubos na, mga unsa man, mga pila kakadupag ikan sa inyong balay?
12: Kuan. Pila may kuan.
3: Ang motor, ang inyong nakita na?
12: Dili sa dalumpang mga
3: mga pila ka minutos ka magtason
11: kung lakawon lang
3: lakawon
11: 5 minutes to 6.
12: Oh, Malakaw ra gyud.
3: Malakaw ra gyud. Still ano? So ang kawatan din nala din sa inyong silingan.
12: Naara.
11: Naara siguro.
12: Naara gyud
11: siguro.
3: Malagmit giguyod lagi dito. Iguyod to. Wato pandara no, giguyod na to.
11: Gore. Mura tanaw sa ako ang motor kay bungkag ni siya, mura reaksyonan ni siya og paandar kay ang iyang ignition naguba na yung mga wiring mura. Gitestingan na gyud siya kuan nga muandar ba.
3: Oo.
12: Gidala sad mi sa kuan gabi attorney sa Mabolo gidritso igdala didto.
3: Sa Mabolo Police Station. Oo.
11: Igdala ang motor padong didto.
3: Okay, okay. Okay, masa na Mabolo Police Station. Ato sang kuan ang hipi da kisa tudan hipi da dai. Si
12: Hingoyon.
3: Hingoyon oo. May man ang hipi sa diha sa Mabolo. Okay masag kayo og kuan nami mga i-refer nila nga kuan mulihok sa sila. No.
12: Paspasad.
3: Paspasad. Oo. Okay, ato pasalamatan po itong mga police po ngayon lihok sa gyod, no? So, kining inyong kuhan, at least kitaan mo, bidan sa mga gibati mo, pagkikita, mo
12: ginagawa ko ng motor. Nag-ilang na siya atorne.
3: Oh.
11: Kailag ko nga, happy, kuhan ba?
3: Oh, hilax
11: happy
3: kalipay.
11: Tears, oh, happy tears.
3: Oh, hilax kalipay, bitaw, no? Kana makatuhin mong luha ba, tungkol sa kuhan.
12: Kaya, diwi, gito sila atorne. Oh. Sabado nga, magpahid-pahid yun sa luha, kahit oh. Nabalaka yun in town sila.
3: Of course, kay wapay tuig yung motor, no?
11: Wala pa magtuig.
12: Kanya, gamit pa gito sa iyang pagpanrabaho, kasama na yung field.
11: Service gito na ako sa trabaho.
3: Still na, no? So, at least, pala ang kawatan, no? May buo ikinsa?
11: Wala pa
12: dito. Wala, kay pa ngayon pa may CCTV nga, naagod dool atong motor. Naagod dito. Wala pa kay, muhangyo pa man mi kay, mga dago, mga balay dito.
3: Mga dagong balay. Oo, pero at least kita yung motor.
12: Tinood na, kasama to refill. Unya, makikoordinate lang po ta sa police, no, sa Mabolo Police. Aron sad nga, makitaan yung nagkikisa na. Unya, ang kanang mga namuyo diha po, magbantay po sila.
3: Ay, naglock.
12: Mag-iahay na po po ka ng padlock, good, tagsa-tagsa na.
3: Di ko piyansa ang kasilingan. Uy, kaya nga ba sa NDRB nga, mas may pa kuno ng makasilingan kang ungo, kaya di pa kuno ang unay. Kasilingan kang kawatan, unayon ka nagkawat ng mga butang. Disura.
12: Sa kaya akong taxi attorney, ni man siya nga, asa mang ka-drop ni kong, ako, at tukos ka ng DYHP, siya nga, hala, tigpaminaw ba yung aming siya, mag-unsa po ka dito, miss, ni po ko nga, mabalik mi kay magpasalamat, kay kami ba itong nagkuhan atong motor siya, huy, nakadungong ko ato, katong motor gani, nga ningon, nga way gasolina, mga ina na, kay tigpaminawan sa dosiya.
3: Oo. Oh. Isa ba yung nga ito, kay shoutout po na ito, Kapil?
12: Di ko kakakakak.
3: Kasi Bible, oo.
12: Naminaw gito siya.
3: Naminaw to karon. Oo. Oh. Sus pastila no so malipayon kay ta karon buntaga nga at least nakita ni mo motor niya ay naman ni magibutang imo nang paayo lang sa tunimo sa untaman nga
11: ipaayo ay paayo pa pero gay butang pa dito pero tagtulo na ang padlak
3: wala gyud ka
11: kadina ligid
3: oh og kawaton pa pasanon lagi nila kung kawaton pastila no at least naghatag ni lesson in the RV sa tanan. Sakto na, ang mga taga dito lang, mamalit na magpadlak.
12: O, nanguan na good sila, nenay, usa nga, masuksok pa may din ha.
3: Stila, no? At kanang uban po, asa mga helmet, di na ibilin-bilin, hindi ko po mga kawatan ng helmet.
12: Wala na balik yung helmet, ang, no? Pagkapin, okay. Mapot, pagkapin.
11: Okay, rato kay pagkapin.
3: Oh, so, imo na yung gibutang po yung helmet, ito mo to?
11: Okay, rato kay butang ang helmet.
3: Wala na, mabalik ang helmet. Stila, no? Pero tis, pagkakita naman sa motor, kailan yung gadayon niya, mo ni ako motor. Ang plate number, naa pa magka?
12: Naa, wag ito na kuha.
3: So, ang ilang gihimulbulan dito, mo lang gibalbal na nila nagsugod.
12: Ang sa tubangan.
3: Ang sa tubangan?
11: Ang tubangan,
3: o. Muna, kuya, umuna in the RV, nga dili ka magkakuha, naging masakpan, ipanalitan ko na pisa-pisa lang, ilaw na himulbulan. Ipang dapat sa ilang mga motor ito, uban, baligyan na hinay, baligyan ko sa kaligid, baligyan ko na, sud na.
12: Grabe sa na akong pag-ampo, attorney, uy, din ako katuloy sa kug-ampo nga, mabalik.
3: Maog yun. Stila, no? Okay. So at least
12: malipayon. Attorney, pag nga na pwede magpa-picture minimo.
3: Oh, picture ta karon.
12: So malipayon kayo ta sa matter ni Rufil nga usa na sad ka complaint na ato ang na-resolve on air mo na mga kasama og mga idol nga pinaagi sad sa atong pagtinabangay kasama matter ni Rufil sa atong komunidad. Mas daghan sad ta og matabangan kasama matter ni Rufil.
3: Kana mo gana.
12: Kami na sa ato ang kapulisan sa atong mga local authorities kasama matter ni Rufil ang pasalamat sad ta sa ilahasan nga paspas nga paghatag og respond sa ato ang complaint kasama matter ni
3: Rufil. Unya mga tao sa ni Erbino mo na importante nga ang atong sibianan gipaminaw gyud niya na ay mga post pagi sa sibianan daghan dai mga tao di alag dinhi motor di alag dinhi na daghan na kasulti
12: makatabang gyud kasi
11: makatabang gyud ang
12: pista gabi ilagi
3: oh Gabi na niyo kuha?
12: Oo, pagtawag niya nga, sure ka, unsay plate number. Mutong lang, ditso da yun me.
3: Masa ulas sa magkagabi eh?
13: Mga
11: alas otso.
13: Mga otso. Alas labinan.
3: Pastila, no? Sus, mutong,
11: kung ano mo? Celebrate pa, may Mother's Day, nangaon pa may sa gawas.
12: Gawas ako sa among balay, anak.
10: Double celebration na yun.
3: Pastila, no? So, indot kayo at sana gay inyo mga naong kalon lahi inyo nga naong tubo sa sa pado.
10: Para ang live video. Ay,
12: kona, daghang kayo yun. Uy, nakikita lang ka na mo. Nakuan, nakadungog lagi mo nimo. Lagi, uy, nakay na masin. Diyan, may maayo.
3: So, ang inyo mga naong to sa pado, mula mo ginabili ni Santo ba? Pero karon, humula na na sa kanang, kona, Paskos pagkabanhaw. Nabanhaw na mga kaigalan bitaw, so at least malipayon mong dako karon, no? Sana ginyo mga naong kami po natakdan sa mi si Day Albigo, no? Grabe kayo naka smile karon, ha? Kaya mura ba ka nang ma-relieve sa taba niya ang fulfillment sad sa atong kabahin, no? Nga kana na ang kuan ba nakatabang ta o niya na solve ang atong itabangan.
12: Nakatabang mo nang ari ra mi diri kay para makapin paminaw mga tanan na dalamang.
3: Nya ba usa la pud to pasalamat tanan.
11: Salamat gyud sa tanan gyud nga ni share. Sa ni post.
12: Hasta good Negros among mga parente. Daga Negros gyud mi.
3: Asa man dapat si Negros inyo?
12: Shaton.
3: Shaton layo ra na sa kuan, gihulngan. Ang wadtor pa mi bihulngan. Apikas di ay.
12: Ngon bayawan.
3: Ah, okay. Shaton, nakalabay ko na Shaton. Padung mo na dito sa unahan. Napayunahan ito. Murag parokya ito sa unahan. Sa itong lugar, ha?
12: Bayawan.
3: Oo, oh, dito sa unahan. No? Bayawan, eh. Okay, pero Dumaguete man mo agi, no?
12: Dumaguete.
3: So, astan yung mga kaigsunan dito sa Negros? Kadungog sila?
12: Share, good. Ipang-share nyo.
3: Maminaw dito ang taga Negros?
11: Minaw.
3: Sige, salamat kayo, Lubel. O gusto ito mga name niya, Tananday?
13: Carmel.
3: Carmel o si?
13: Marisa.
3: Salamat kayo sa inyong pagsalig sa DYHP. Arimen Cebu, niya kanana ang amo lang nga padayon natay paminaw sa DYHP, ha? Niya ikampanya dito nga DYHP gita o AFM.
12: O sa Facebook ra may magtanaw sa cellphone, no palit na gud radio.
3: Radio na naman ta radio na ta sa Facebook na punta sa YouTube. Okay, so salamat kay RB.
10: Dagan kayong salamat kay sa mga attorney feeling naman sa ato masuging tigpaminaw. Salamat kaayo. Kinala inyo Radyo Man RB Veloso Tatak Arimen.
3: Okay, mo to mga higala, no? Ang atong mga kuan. Atong mga kumplinans ng National Sibiyanan. Salamat kayo sa pag-anhi. O, sige ka, mapapicture tatawad-taod. Makita tas gawas nga bahin, o. Sige. Okay. So, muna yung mga higala ang atong mga kumplinans ng akaroon sa atong Sibiyanan. Mapasalamatong dako mga sukin tigpaminaw ni ining atong at least nakatabang ta sa ilang problema sa Megala. Kini nga portion to gato mga kaigalan sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaya vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligoon sa itong panglawas o ingunman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa Advanced Pharmaceutical Company o gidistribute sa Belgian Marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
14: Straight to the point.
3: Okay, mga kaigsunan, sa pikas nga bahin ang isyu nato mga higala ining PGMA, no? Ilan ang gipagawas ang ilang video? Katong ilang giingon nga 90 minutes mga higala nga expose. Ilan ang gipagawas karon mga higala? Pero karong adlaw sa gid timing pagpagawas in daken. Mura gid na timing pagpagawas or gi timing. Or kay voting ron mga higala sa plenary or gi pagawas og timing nga nakapyan sana si Franco Mabanta.
14: Straight to the point.
3: Tingali mga higala pagdakop ni Franco Mabanta, pagpuyo-upoy lang sa to sila mga kaigalaan. O niya, nakapiansa naman, nakagawas naman Franco Mabanta, nakapiansa na mahigala, isip bugti sa intipularyong kagawasan, karon ni paggawas na pod, og ilan ang ipagawas ng ilang expose, batok mahigalang Martin Romaldes, pastilan mga higala. At uning taga-aga, pagtagadsad, mga sugitig po, kini nga portion na tutsap ka na ito, mahigala, sa sugar troll. Daghan na kanon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula, A para sa Palaya, B para sa Banaba, C para sa Kamuti ug D para sa Duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mo na makatabang kini sa mga naglisod og katulog sa maining insomnia, constipation ug ingon man mga higala. Ang pagpugong pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Mo nang sama kanato matag adlaw nag Sugatrol.
14: Straight to the point.
3: Unsang ulasa ang supplementary dai wala pa masugod no? Supplementary ato lang ning sundan mahigala kay tanaw na to unsay kalaki ini dito sa plenary sa Ubos Balay Balauranan alang sa voting na sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte. Ang uban mga higala nga itong mga isgutanan, kaya napupos naman itong ulas, gisinyasa naman tali mga kagalaan, ato lang itiwason ugbang adlawa, no, gumikan sa kadaghan sa ato mga issues nga itong giatiman kalon. So ugbang adlawa, magtiwas ta mga higala, kaya itong isgutan yung ipagawas na nga video sa PGMN, ato ni Manalisar mahigala unsan ng ilang expose, ya, nga mo hinungdan nga na-entrap ang ilang founder nga si Franco Mabanta. Pero matod pa sa habig ng Franco Mabanta, gisit up na sila. O gangikasukan ni Martin Romualdez, kaya naana sila mahigala ilang ipagawas nga expose nga 90 minutes kuno.
14: Straight to the point.
3: Atong isgutan ugbang adlawa sabog. Of course, ugbang adlawa, atong isgutan ang mga mahitabo unya sa plenary. Mga sukit di paminaw. Basig hapon patingalin eh, no, ang plenary, mga kagalaan. Okay, wala tayong ulas mga kagalaan. Atangi ang sunod dito lumanon kung ako pasultiyo no, banay kasamang Alan Gulet na Kurda o Ate Priscila Raganas. Unyang gabi, atangi sab ang Sincerely Ate Arlene. Matag alas 9 ng atos alas 10 ang taknas kagabion o alas 10 ng atos alas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na kasamang Benji Tanghian. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
15: Not just number one, simply dominant.
16: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
17: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.

0: RMN!
1: All the time, RMN kami!
0: Tatak! RMN!
2: One radio is favored by all.
0: Tatak! RMN! All the way!
1: Loyal kami sa RMN!
0: Tatak! RMN!
2: One radio network conquers all.
3: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
4: Makakarating pa rin sa'yo.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
7: Kun ako'y pasul tihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa babasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines.

0: Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bag

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ba ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, dunay dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kinabag-o. Naala na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong magatakon sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamin Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
18: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Nga naman,
9: Mari, ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuhay ang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
9: Yun sa man niyo, Mari.
18: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
18: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa pinta-kunta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Mari. Tudlui ko.
18: Oh, diapering guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Anamay mo tala sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
20: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
21: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500, mapalit sa mga butika.
22: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
23: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
24: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
23: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
26: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: times nga nutrisyon. Bursary 45 20 back. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Hi, hello mga kasama. Kinigapon inyong Kuya Joel Bensi. Kauban ni Randy Tayad, bang umusta kaninyong tanan? O sa tanang magiksunan mga kasama, awagong kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga kaloy. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ato magtatampo si Kaloy.

Kaya ako problema bahay niya sa kong sakit. Buong yung kong ano, tungod kay... Kalit kayo! Pero ayun yung masabtan ako sa gila, no? Kaya niyo ako pagsugod at tanan, ha? Gugma!

0: Oleh, selamat bro, selamat kayo. Oke, okay, kita rin ito.
1: Oke.
0: Okay. Busta kong nanik.
1: Nanik lalo, tumubo kikir.
0: Oh, bugoy. Panay-tanay, kinabuhi ay. Kundi pala tako pobre. Dato, ang takarun.
2: Ha? Huh?
0: Bida, no? Hala, no? Ha? Ayay. Ayay, akong pamati. Pero alimuot akong kinabuhi. Probida.
3: Hoy!
0: Naunsa
3: ka? Nagyaw-yaw naman lang kadihang ikaw rang usa? Unsa man? Nasugda na ka?
0: Huh? Ako, kanyang naginukto kong kadiyot. Ay, una ko nagyaw-yaw niya. Hinukto kong kadiyot. Di kalit kang tunga.
3: Mau gani. Naunsa ka? Nasugdan ka?
0: Paita siya ni mo, day. Uy, siya pagtuon ni mo na ako. Nabuang naging ko, day.
3: Ang-ang, kinagyaw-yaw naman lang ikaw rang usa?
0: Kaya ko rin di usa.
3: Ha? Pinaldi mo ka buok, day.
0: Upas lang ka buok. Ay, may abot man ka.
3: Kinuko pag sure diya, kaluy-uy.
0: Tinuwi ta akong isulti. Ay, binuang niya ko.
3: Kisa mang upata imong giingon, magkita namang duha ang niya.
0: Oh, wari ka kita na itong duha.
3: Ay, pag binuang na kaluy-uy. Masa ka na kay third eye?
0: Ha, third eye yung taon wako, ana, uy. Kung naa pa, astas ka. Naasa niya ka.
3: Nga, nungkong taon, wamang ko kakita sa imong nakita.
0: Kita ka, ay, posible, wala kita.
3: Ha? Unsa man ay nakaluy, ha? Mga multo? Ha? Mag-sure na kaluy-uy. Nanindog na ba nga akong mga balibo? Ilabi na sa akong ilok.
0: Ano na balibo yung ilok?
3: Noo. Kaya waman na akong mabarbasi.
0: Bantura.
3: Kaya bantura.
0: Nangilusbog gamay na eh. Nangalisbog gamay.
3: Ilom niya ay. Mas iso pang baho ng imo. Asa lagi nang giingon ni mga duha kabuhok kang kitara man? Asa may ikaw pa tato?
0: Ah, gusto rin ka magkita ha? Gusto nyo ka?
3: Asa gani.
0: Hangad.
3: Oh.
0: Ah,
3: agay! Suwawa na adlaw! Agay!
0: Ha, dukong balik, tanaw!
3: Oh!
0: Oh, kana! Nya, talikod!
3: Oh, mana?
0: Oh, nya, tanaw ang subo sa yuta. Oh, nainagliyok, mori ka tulo!
3: Ha?
0: Mori ka upatag tulo! Ay, ikaw upatag tulo, ha?
3: Ay, parawa.
0: Ano parawa?
3: Hakaw ni Muy, anino man lang ako?
0: Kaya, di muliyok, ha? Muliyok ba sana? Oh, isay mo kabot. Di ba muliyok sana? Isa!
3: Huh? Ang daw, magkakaloy-oy?
0: Ano naman ikaw pa, tay?
3: Ikaw pa't asa man?
0: Kana, imo naman ang anino, di ba?
3: Bito, imo bito ng anino. Ang imo na, wala man ako, ah.
0: Ay, ako ng anino, pod.
3: Magtarong ka, ani, oy?
0: Hana, ako, ani. Nga, di muliyok, nga muliyok man na. Ang ipalihok na, ah, basayaw ka, ipalihok na ko. Oh, sa apriya! Oh, ang tanawa!
3: Ipalihok di ay, oh!
0: Oh, ay, hindi ka na, yung kaldiro na.

0: Ahí tenemos que declarar un trabajo hoy. No sé, ay, que tomo dato, ¿no? Pida. Ulmo dato, palang, mah, kanya yung pinakadato sa tanan ba? Basta ako lagi mo dato. Wag yung makita makalilibos. Kahit na akong makalilibos, ako at ang bahay yuta. O niya, patrabaho una ko. Arun sila, why pobre nga makita sa mga squatters area. Ang squatters area, himuro ko subdivision. Pero lisot, usar yuwa na ko. Kwarta!
1: No, mahaw na ka. Eh, nakita mo takang nagyaw-yaw nga ikaw rang usa. Basig, wapa kay pamahaw. At tanak-tanak ko yung mahaw
0: na. Ayaw-yaw mo
1: rin.
0: Ay, salamat kayo. I'm not starving.
1: Starving ba? Nakaila ka sa musilingan? Amo mo ng silingan si pare-serving.
0: Ano ni serving? May starving ba? Gutom ba? Gutom ba? Gawa pa ko gutom. I'm not starving.
1: Eh, kasi nga ni mo.
0: Kwan, ako si Kaloy Manong. Kaloy.
1: Kaloy. Kaloy. Kaloy ang kaunta sa Ginoo. Kasi ako.
0: Kabaos manong na. Kaloy. Kaloy ang kaunta sa Ginoo. Kumausa na. Ay, pero... Kisap to tiwa nga. Kansi ko na. Huwag ko kabuntan na siyangan. Pero ni ba ko siya sa kungan? Hinampag. Parali eh. Sige lang eh. Oh. Usap ni bang na ako nga. Ni ang malalita. Kisap ni. Di nga ni sa tigwa. Anong! Anong! Anong! Asap ito. Mga pagani paglakaw ito. Dali yung runawa ko eh. Pero, iyakam siya ka ni. Pila no. Awam ko ni bantay nga. Nagunit siya ba ang tutigwa nga? Kinsa magani, no? Usa may sugod, ani? Bilihan ako, eh. Sa dayong di alingri! Kibarbaridad! Sulidad! Kadagan, ani, kwarta! Waka ko magdamgo! Ang basig damgo rin, eh. Di ka ni sobra sa malitang hipaghatod sa 18 ka ex-marin! Pero, imposible sa Manila mo to. Oh my goodness! Sa dayong di kabakar-barbaridad ni Alingre! Anak ni Soledad Purbina! Nagdamgo

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya akong mama o akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila nang namukuro kasi may mga pamati din nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kitas kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Hoy, Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay! Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Nga naman, Marie!
1: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
1: Yun sa man niyo, Marie?
2: Nag-uniface mi, Marie! Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Uniface?
2: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudlo ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa uniface.
3: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacid in as fast as 5 minutes.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalo Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
13: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pod ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mura mo yun dito noon, pero hindi ko makatuwa makakita kong kwarta ka na nagsama nini. Unsa ka balita? Pero, damgur yun, di ba? Damgur yun eh. Usay buhato na ko aron. Maklara ko na nga, damgur yun eh. Husto, magpadasmag ko sa kinan. Aron makamata ko nga na to, pagani ko, magpadasmag ko. Ano ang sakinan? Magpadasmag ko!
19: Hoy! Tsunga! Maghiko ka!
18: Giyak, huwag ko na sa pag-gina. Misal ako tag, tiil na tayo, sligsan ako.
19: Sumka, ha? Maghiko ka? Maghiko ka ba? Ay, pangamungoy, ha? Doon lang kay problema, labang dako kong problema ron.
18: Ay, sir, huwag ko'y problema, sir, oy.
19: O, sir, may problema, ha? Mo na lang kung malubilay ako, buhanga ka.
18: Ako, sir, kaling di ko magpagamatay, sir.
19: Unya ka nung patunga, mga buhanga ka, ha?
18: Kuwan, sir, igur ito kung badas bang tawag yun, sir. Para ba may bawa anak ko nga, nagdamgo ba kong gwa?
19: Sa? Kulungkul ka man ako.
18: Angkoy! Naasa kay kaldirong na, sir.
19: Tarong tagay niya akong dadon. Huwag nga ka. Gusto rin ka magpaligis, ha? Sige. Huwag rin, ha? Dini ka, ha? Ayaw pa daplin, ha? Huwag ka lang, ha?
18: Kuwan, suko mo rin. Pero sakit ako, eh. Kaya pa ako sa kaldiro. Kung mao, dili ni damgo.
19: Huh?
18: Huwag yun ko magdamgo. Ako maot din doon eh. Awa na, sira na. Uy. Gahak na. Lisan yung kong tuyo niya. Babahala ka niya. Awa na. Revolusyon na. Revolusyon na. Tignan. Gahak na. Ayaw ito. Sus, Marzim. Hapit yun. Gamay lang ko ang may ganit na kapadaplin din ko. Ang kumuntutuhan na. Manggigis yun na ito? Oh!

0: Doble ito daw. Nakuha ko rin, Chef. Huwag kay gamay, Chef. Huh? Taho din nung gawin yung daundang. Maggamay ko. Matulong na kung nabuhan ko. Chef, sa pobre ko lang, 1,000 taon ko mabuhan, ha? Sakto taon ko sa kaon. Sobra bang galiyo sa ay?
1: Ang kwarta mo'y akong ipasabot, Sir. Dili man ikaw. Dako magigagyat ang kwarta pliti ni mo. Sa kalibo.
0: Aw.
1: Huwag ko'y kasukli na, Sir.
0: Ha? Chinsakib lang na.
1: Sinun ko, Sir. Huwag ka magkumidya, Sir.
0: Habi na. Di ko joke na royo, ha? Magkumidya ko. Taho niyang gagawa yung dangundang ron.
1: Salamat, eh, Sir.
0: Sige, arin ako. Ay, gayaan.
1: Ay. Di kagikan, Sir. Sa abroad.
0: Oh!
1: Asa mo lugar na ni abroad ka, Sir?
0: Bohol!
1: Huh? Ay, diyan! At least, kot, bohol sa ito'y!

0: my God! Kadagagod na rin kwarta kaloy. Di magani.
1: Hinahin na tingaw ni Maray. Kaya basi madungon ka. Nga, kidnapol kay palukat pag yuka. Nalisod na
0: yuka. Kapag akong pangutan na din ka rin kwarta, ha? Kadagan ani.
1: Di taday. Actually, no? Ginungog sa ginawa akong pag-ampo tao na inga ba dato, ha? Karoon yan, ha? Iyang gito bang ang akong mga pag-ampo?
0: Kaloy, pagklaro ba? Basi diin ang kwarta hagikan, ha? Tingaligin mo ipasangil ang ginoo. Hala, maduklan kas ginoo na hanggawa ka. Pagtarong, diin ka, ana!
1: Day, paminaw, God. Nakita rin ako dito sa may simbahan napit.
0: Simbahan?
1: Gikam ko di simba, taon. Pagawas ako, nagbarubaro ko dito napit sa may akasya ba, na palandong ko. May duol na ko sa katigwang. Ambot ko, iya ka ba ka na? Iya, magbiyaan ba? Pero, Wa man sa ko kabantay nga. Nagdato siya balita nga may duol na ko. Karun, ako ang tabang tanong nga ba? Paglingin ako. Nawa ang tigwang dahil kalit ka na wagtang. Posible kay bidagan palayo taon kay. Bisan pag bidagan pati siya palayo, makita ihapon ako pero wala naman yung kinakita. Kalit mo nawa.
0: Di ay magkadapit ni simba.
1: Sabi ka tinay.
0: Oo, sabi ka sa tigwang.
1: Karsuni si Murakake. Nga long sleeve ng bro puti. Siya. Gikan tingali to siya simba sa day.
0: Kani siya, kani, tarawa. Naigipost din sa Facebook ay, tigwang, gitabang, awa. Kani siya, kani.
1: Kano siya na eh. Nung sabi siya, ha? Ngano na, abulot siya na siya, ha?
0: Nahug mo na siya sa manhole.
1: Ha? Uling kalit na wapag kakinu. Nahug
0: niya
1: eh!
0: Oo niya, dong, diin manin mo, di na nimo iuli sa tag-iya.
1: Oo, sabi na ko mag-uli, awam ko katagi, awam ko kailang kisato tag-iya, ha? Awam may nga na kabutang.
0: Ay, tulog ka nang iulit dito sa opisina sa mayor. Uy, basig tagaan pa tag-award dong.
1: Abida, ito na upil dito. Huwag tang na. Sikwaam lang ino na, ha? Di na na madawat ito ng isakto. Ay lang na eh. Total. Huwag nina ko kakuhata. Huwag mo nina ko. It's not sa ni Korta. Og, na-up lang ka. Klarong tagiya. O iulit. Pero ako may klaro. Huwag ako nang siya gita nga. Kinitagiya ni Malina ka pros kwarta. Ay ba, kung daggan kayo mag-ilog ng tao nga budukol ako. Maundi na lang. Dine, kita lipay mo sa nilay.
0: Ha?
1: Total, huwag na nakuwata. Partan ko ni. Mga awat pa mga anay ta.
0: Halano.
1: Misang baon ni, agrasya ni nilay. Tubag na ispag ampun ko sa ginawa mga nato ta.
0: Kaluy.
1: Ayun ang kioling malita. Kaya huwag ko ba huwag kinsagit ang iya. Kayong among itong over taon, ha? Nagtuumi nga, di kaya po tumabalik sa tag-iya. O mauli man gani, posible nga, kuhaan pag ito. Puti pasabot nga, huwag ko'y magsalig ba? Mauto nga, pila ka buwan, huwag yun ko'y nabating nangita o napakita, ha? Siya mo'y tag-iya sa kwarta, gigamit lang na mong kwarta. Palitan kong sakyan nan! Gawas ako. Woo! Kalabis mo binaw!
2: Kuyawan, no? Kapalit nagbuwan, nag-auto?
1: Natural. Sigapaslanan na itong sakyan na anday. Di araw ko sa itong silingan, luol na kayo, no?
2: Ay.
1: Palit ang buwan, di atras na gamay. Para matungo na ito, ha?
0: Pagwala sa itong ayos, kao.
1: Palit ayos?
0: Nasa itong silingan. Pagdali, kayo maniudto na ta.
1: Okay na, ay, okay. Pika di at me.
0: Nah. Ano ni Abli kasportahan sa auto? Ay, asa ka?
1: Oh, palito guys!
0: Ala, rasilingan ka lang dool!
1: Ay, oh, lagi nga nung ready! Hindi, pwede yung palito guys! Mag-auto!
3: Huh?
0: Ano, pwede mo kaluhin nag-uwi ka? Kanuul na ala, mag-auto! Mag-iwag ka, kaki!

0: Sir, health to stabilities. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No!
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilag herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day ato na nabuo?
8: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Birch.

0: times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Suya kayo mong silingan taon. E bisig na arakos dool, ako paliton, dool na kayo, mag-auto yung ko. Pero ay ko mga nabing na kita kung kwartang suot balita. Akong gingol niya, kadao ko jackpot kami ko. Or basta mauna to, kadao ko. Mau nga, nakapalit ko ka to. O niya.
2: O Kaloy, nakaman lagi ka diha. Nako na dito sa carbon. Pagpalit na dito. Ang sabihan ko, yuga na di ka?
1: O niya, Reke, bro. Sakit pala kutil.
2: Ha? Naunsa man na?
1: Ako, I'm good. Ganina, dito ko sa banyo. Pagawas ako, napandol ko gamay sa may pultahan ba? Ningkamot ko nga, makabawi na, na-outbalance ang taon ko, naslayad bang ko, nabundak ang akong lubot sa binto.
2: Hala?
1: O niya, pagabundak sa lubot, hanamig ko dahil nailansang ko di ay
2: po. Uy, gina, huwag taon mo, natusok yung lubot.
1: Away, noon. Kaya, huwag pa naman, makadot ang lansang taon. Kaya, baga, taong to aliyang ako gitapis. Pero, paglingko na ko dahil, nalingkuran yun ako. Huwag mo nang,
2: Hala, mo nang nasigig. Kanang nasigag kupot anang imong atubangan.
1: Oday.
2: Pero uamang ka na masamad ang imong bunal.
1: Uway noon, pero nihubag gamay.
2: Ang imong bunal?
1: Ako itlog.
3: Ha?
2: Inuok. Oh, mau pa'y dako na nandaan mo sa mutag ka dako. Kunya, muna na nagmansanas ron.
1: Adi sa kaunoy, probidya sa dada.
2: Oh, lagi. Kung sa dekadaka, murag bayabas?
1: Dili, uy.
2: Ako sa dekadaka.
1: Murag buongon.
3: Ha?
2: Oh, Kaloy.
1: Day.
2: Kaloy, kailala ipakuha. Ganaan mo, Kaloy. Ipatangtang na lang na.
1: Oh, murag gapon na na.
3: Ha?
2: Uwa na, Kaloy. Mao na lang ganaan kong ikahadukan. Bunga na ni sa wa ni mo pag-uli sa usa ka malita ka kwarta. Gaba na ni Kaloy, gaba na ni.
1: Gaba? Day? Wa mo ganing gabaing mga politikyo. Kawat pila ka malita. Dapo na ka malita kwarta. 18 ka malita kwarta. Oh, kanina ba yun magkinita na? Kunya usara ka malita. Gaba na doon ko! Silawa!
2: Basta kay gaba na ay nalang pang damay glain. Gaba na ganunin mo, Kaloy!
1: Dahilita!

Kaya ako problema ron, kay perte no, ang naghanang akong sakit. Kaya akong tiil ng pandol, may grabe man, niya akong lubot. Naingon magbungon akong itlog, diri ko natunog sa lubot, ang akong itlog man hubag, nga naman eh. O saan eh, tinuol ka nga gaba ni? O saan tao yun, saan ako nga, wala ito na kong kumatang warta, kinitan man to, wala na kong pauli, kay, naipawa mo kung may klaro tagiya. Saan man ako? Gaba ba yun ni ako, ah? Ha? O saan man, kung kami masultiyonan eh, kaloy.

0: morning, good morning. Sa tadar to mga namate, dato karon. Good morning, Bob. Good morning, Bob.
1: Good morning, sa lutupan. Sa
0: presidente. Good morning, niyo diha.
1: Good morning, sa presidente, senior citizen, Boy Prahinog. Salamat kayo sa mga ayuda nga among nadawat.
0: Thank you kayo, sir, Boy Prahinog. Pag-greet sa din, ay.
1: O, si Nanik na baro, may good morning ni mo. O, labi ni yun, ni Boy Bajala. O, ni, kuan, akong igagaw si Mario Morira, si Samuel Pungasi. Oh, Sami, okay, birting sa ring. Sige, bawian kang paminaw pod.
0: Okay, salamat kayo yung tanan. Ato sa pasalamatan ng ato ang mga na amigo dito sa Katigbian, Hayahay Katigbian. Ani ang ako mga nasuod dito sa si Doktora Juana di ay ang iyang asawa si kanas Doktora Juana mao na ato ang kuan kining PCL President, Doktora Juana o Sir Alex, mao na siya. Salamat kayo diha, Sir Alex. Thank you kayo. Dr. Alex and Board Member, Doktora Juana Cabalit Initay. Mao na siya, PCL President sa Bohol. Thank you kayo diha, Board Member o Sir Alex. Salamat kayo niya. Pasalamatan sa nako si Lisa Abilia, ingman si Consbuyan, o ingman si Bibi Abad. Thank you kayo diha. Salamat kayo tanan. O si Mayor Barangay Captain Faye Banol. Salamat kayo diha, Kapitan, o sa tanan ni mong mga konsyalis. At si Gigi?
2: Kuya Alan, magpasalamatan sa mga mama nga permi ni Palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa busa na yung Moniema OBM Special. Palit mo kay Crunchy, Crunchy, Crunchy. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kay Tito Jijin. Salamat kayo sa raw mga bata nga mo inom yung tag Don Pepe Tablia. Kay the best ka ng Don Pepe Tablia na ito inom mga bata. Paduntay sa school. Lahan, inom kita anak. Kay mauna inindot kayo na itong higupon. Butag sa'yo, inigumang na itong kaon. Inom tayo, inigabot to skulahan. Abdi kay ta, panintong taon niya. Inindot kay pamati na itong atong kaugalingon. Lami kayo yung paminaw na itong maestra. Pero magwapar ba itong maestra? Kung may inom tag dun, pipi tablay. O niya, samtang naglakaw mo, ugum-ugum sa bug OBMA special o pauli, ano? Dahil mo niya may special, mauna yung best ka ito, ugum-ugum mo niya. Kita ang mga dagko, magsaroy-soroy ta, magsag-asa ta, magsatsya ta, atong isum-sum tasty fish cracker, o gingon maon, paulitos macaroni crumbs. Kay happy yun ta, nasama sa happy. Kung mo ato ka sa happy mart, walo na kulong tabunong kong maktan. Na dito ang tanan na itong mga kinanglun nun sa mga business kabataan. Tanan nga, no? O sa inyo gusto na nasa happy mart, barato, soul bad ang crisis niya. Niya sa mga tao ni Former, Kapitan John Ramos, kung nabuhat niyang Miguel Pulyar, Fertilizer, good morning ni Muria Cap, o sa mga tao ni Kuya Rick Pipito, Dodong GR Pipito, o hindi, Shane Pipito, sa iyang Bromids PX, tawagan lang niyo ang Bromids na sa Facebook, tayo pa lang na ninyo, tanawa ako kung sa'yo gusto niyo may tabot sa inyo panimay building o guban pa, ang Bromids na may mulimpyo, kung magkinhanglan mo na ay mulimpyo sa inyong bahay, kay busy kay mo niya, limpyo nga, limpyo yung tarong kayo, o sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer, araw nga ang ilang mga tao gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Suwair ko na yung Sed Panyawan Coffee Mix. Lami kayo, kondisyon yung kita, paningtong kita sa turo, mauman na itong trabaho, kay kondisyon tadi, tabagduka, pinaagi sa pag-inom na ito sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan. Ate Press?
3: Okay, maing adlaw sa tanan. Og ako pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, at o ng imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imang pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paryuto ni mo magkapon sa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mo kaon sa mga paryuto Mausab sa imo niyang pagpanihapon, inom na pedaan ko sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ning kidney ug UTI ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal ana, kinimawang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kun okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, thank you, bro. Ate, bro, so niya, sa talan ito, makaisunan nga migamit sa ito ang sedlement oil. Salamat yung kayo ng talan. Huwag yun mo masayop. Nga, tinuor yun ang muwagtang sa ito ang panuot. Ang the best yung kayo ka ng panuot. Panakit sa kalawasan na ito. Aplasinan yung sed panyawan nga. Sed panyawan, sedlement oil. Mauna nindot kayo na ito yung aplas. Kadang bikong-bikong sa itong tiil. Kadang napi-napi na ito. Magsakit, sakit sa tiyan. O niya, kutos ang kabataan. Tikangkang ng kutos ang kabataan. Basta ato hisuan sa ato ang sedlement oil. Unya, ang ilikay pag ito sa ringgi. Labi na karoon nga ating ringgi na yun. Manghaplas na ta sa ato ang sedlement oil. Pero sabota, anar yun ta palit sa butika. Kay mauna ay klaro, di ba namin?
4: Inuna, klaro na yun sa butika ta mo palit. Pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Inya, makita lang tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Ah, Shopee lang, kaya hatun pa sa inyong panimay. Bam!
5: Hello, kamusta diha sa Himuaw, Ilongos Leyte, ang ato mga sa Kristan diha, o mga choir diha sa Ilongos. Joseph Adrian Orehe, Adila Orehel, Yorika,

0: Ika Beldandi Riesa. Kumusta ka mo sa dili pa kumamata sa simahan? Alang sa inyong mga services? Ingo mo nasab sa lamang pwede mo nga han. Sabas Mahusay, Joy Mahusay, Abling Ethel, Linda Ebet Pilo. Ayaw ka magkalimot ha? Sa celebrity ko, Jig Beauty Soap. Sa atong pangpangaligo. Ingo man, magpabilin kitang younger looking kung magamit kita sa celebrity ko, Jig Beauty Soap. Magpabilin kang batanon. Kutis artista, kutis porcelana. Kung doon na ganit katol-katol, murag up-up, doon yung pugis-pugis, black kids or white hits, said celebrity, kutik beauty song. Ilabi na niya sa mga performers para sa production number niyo di ha. Sir Leo Plaso sa Kalayugan Source sa Dingan Island, on Bohol. Mga ligo sa dilipa mag-apply sa makeup. Send celebrity cutting beauty soap. Mga tanaw naman sa butika para original lang atong mapalit. Ha? Tanawa di ha atong Silio, doon ay nakabutang di ang level, said marketing. Thank you.
1: Okay, nag-isgut pang glamak, pinamungaan si Babina. Ako si Negrit, akong mga amiga, nakita na ko dito silang Sir Raul Alibio Isoto, o Ma'am Jasmine, niya sila si Joy Mahusay, Sabas Mahusay, Abling Mahusay, Silang Mahusay, Sanoy Mahusay, Ibet Mahusay, Maricar Mahusay, Linda Mahusay, o Minya Mahusay, tagalamak pinamungaan kani. Salamat kayo sa inyong pag-adto sa fiesta sa ilahang Sir Raul Isoto, o yun, Jasmine Soto. Sir Rene, good morning ninyo diha. Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan, kita na sayon yung tanga, kining toxin, maugin mo daot sa itong blood cells. Ang itong blood cells, importante ni, tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Pero, kung madaot ni toxin ang ato ang blood cells, mistake, mulapot ang atong dugo, mauni hinugdan nga mag poor blood circulation ka. Ini ka poor blood circulation ni mo, ay masakit, ay kag mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian mo nga, kinahanglan yung gab, inom, o G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa, ragyong kakapsula, usa ka oras sa di pa kabukaon, mo'y atong pag-inom, anak, murarag maintenance na ito. Pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom. Buntag o to hapon, usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan yun na itong walong at to sa dusi kabasog tubig, matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Number one, kining mutang tag sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
2: Okay, ang sender dato ka ng adlaw.
1: Si Kaloy, Ati Pres.
2: Kaloy.
1: Oh, Kaloy, Ati Pres. Oh, naku kay kwarta na kit at Kaloy, Ati Pres. Who nas malita? Oh, sa kamalitang kwarta. Nya, pag anaytabo niya Ati Pres, nakita siya, pero niabot mo higayon nga murag kalit makayang mga sakit. Napandol siya Ati Pres. Pagpandol niya, wa siya makuan, wa kay kinakabalan siya, napayakar siya. Pagpayaka niya, natusok gamay yahang kuan, kay nilingkuran mo yun yung lansag, natusok gamay. Hibong siya Ati Pres, ang hindi hubag niya, may itlog.
2: Ha?
1: Oh, ang iyang itlog niya, hubag. Oh, hibong siya, karun, daghan ko no kay siya, gibati, kay wa man nila maulit itong kwarta o sa kabalita. Mm. Diyan ingon sa uwa, di ka ni gaba doon sa kwarta nga wa niyong maulit. Ingon sa uwa, magaling ang gabain ng mga kurisban nga awat.
3: Milyon,
1: bilyon pa na diya pila kabalita kwarta. Kita nga, wa man nila itong kawata. Inakitaan man nila ito. Mauna di Ati Pres, sakto ba yung yunaw na nga dili to gaba? Mayo bang iuli niya? Wa siya kay Bawkin sa gitagi ato.
2: Iuli sa gudoy.
1: Wa man siya kay Bawkin, Ati Pres.
3: Yanagbong
1: mo. Asam niya ipuli.
2: Why, kuan nga?
1: Why nga? Wa tanan?
3: Wa may nipaila nga siya itagi ya.
2: Mau ba? Oh. Awi standby lang sa na ni mo diha.
1: Standby niya. Palitan mo niya auto.
3: Kuan mag-auto na. Palit ka ito. Mapalit
2: kini ginamos. Mabay niya ako. Nanay mo plane.
1: Oh, palit siya ginamos. Mag-auto. Yes, gigar na kayo nila.
2: Mau ba?
1: Oo. Palit siya ga-ice. Tanan. Palit siya. Basta doon na ba? Mag-auto siya. Ilang balay, ilang silingan niya. Dahil ang balay rin. Auto siya. Inigabot ito. Palit siya. Ay, ipa-atras niya yung auto.
2: Sa ito pa, napan niyang kwarta.
1: Napa, Ati Pres?
3: Wapa mo rito.
1: Nakalitan siya sa auto.
2: Oh, matapabitaw sa itong kaoban ka na ito, si Ray. Anong Ray?
1: Nawat ang sinita. Kailuli na nato. Pero bitaw, dong, Kaloy, ay iuli na dong. Kaya di mo na ito, adong. Inga na, ato dito na ni Attorney Rufil.
2: Dili, oy, ang nakapa na nagudgulyat. Kunway ko ang nga, niya imang iuli. Dagan mo ang kun, kaya dako mga nagkortaha doon. Di ba, dagan mo interes sa anak?
1: Oo, nga, dagan ko ng kortaha, Ati Pres. O nga,

0: og ipun na dugay kay moment.
1: Mo na.
0: Iba nya.
1: Ako de lang to anay kay ko mo mi hap.
0: Ako ko to rek suna di tawsan kung ni panay.
1: Di ko mo mi hap.
0: Bay kadong de kabot kang ihap ko rek tawsan ako di ko kag abot ang kwarta. Ma'am. Unsay ato basulti
2: di. Tunay usa ka butangan na si Piat siya gamay gulya.
0: Usa lang pam.
2: Kung ari kas kakaraanan, kanang na ang makita ganay ka o kwarta niya, wa, good ka, kahibaw kinsay, tag-iya, asan ni mo iuli. Unang-una, muhatag kagpahinungod sa kanang pamisa or dagkot. And fairness sa mga relihiyon, ha? Or mugahan ba kakaugamay para itabang sa mga nakinahanglan? Pasigdo na itabangunon kayo. Pero ari ka sa Catholic nga reliyon na agbitulan ng magpahinungon, magpahamisa sa mga grasya nga nadawat, no? Unya, karon ang iyang problema kay matupad, gubagan siya, nidakon sa diha, anang nililam na paano. Murag nung naana, no? Apal kung ari ka mo dangop sa ato ang Old Testament. Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa ako ang mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong maoswagon, inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Sa ito pa, ang mga plano sa Ginoo, dili gyud ikadaot, ikaayo gyud. Unya, musampit o muduol kamo o magampo kanako o tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo dihang kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. So, ug moingon ka nga gigabaan ka, mahimo siguro pro. Naaman diri ingon man diri sa Ginoo nga siya may nasayon sa mga plano nga ikaayo.
0: Pero ma'am,
2: dili kadaot.
0: Ingon sa padre siya no nga awa man nagaba. Wa ko no nagaba, ma'am. Kanang gaba makasaka wa nang gaba. Dili ang gaba ang nagsilot nimo kun dili ang Ginoo. Dili kuno nagaba, ma'am. Silot ta sa imong binuhatan nga sayop, pero dili ang gaba ang nagsilot ana ang Ginoo. Magipaila ka kay bukuan. Pero dili na gaba no, unsa man gaba gyapon na?
2: Dili kanang imong tampungan depende mo do na mong goy mensahe. Di do na mong goy mensahe. Pero bit to pagkamatay ni Lazaro, namatay si Lazaro. Ni ana ang Ginoo upat amo to kadlaw. Oo, nga ginang ganay sa iksuon ni Lazaro nga magtutudlo lain ang nakarurubaho kay dugay na mo nang gilubong. Unya kanang naang unsay nga niong ningon man gino nga ako pagkabanaw, may tuo ka ba? Di mo tingon nga, Lazaro, gawas niya, buhay naggawas. Karon, ang paambit sa pare, ningon nga, kanang naang, ug tinuod pa nga ang Ginoo nga, nga nung gitugutan niyang mamatay, upat ka daw, iyam ding banhawon, nga nung iya pa mangipatay. Kay aron madayag ang gahom sa Dios. Kay ang tanan nga mga gimbuhaton, siya rin na sayon, iya baning patyon, iya babanhawon, siya rin tanan ang nahibaw. Nya ang katapusan ang linya gyud kay pare nga an even death siya mo na sayon. Okay, so ay la kabala ka dong ayo pagingon
0: dong kaloy dong kaloy
2: ay pagingon nga muna ang ako lang ikaampo ikaambit nimo karon kay wa mo gyud nimo mibawi kay sa tagiya katong tigwang ay magkikita mo itag iya atong nahug sa imburnal na nag-viral sa Facebook, di mo tani mo pwedeng ayo kay wa mo kay bawgen sa to siya mahimo tingali nga imo nang ipa kana ipasibya
0: na. Dili, na timing na sa siguro to, ma'am, kay ningo mo dyan nga, doon ako tiguang, huwag may dahang malita. Na timing na sa to, nga nataga kang tiguang, na viral, pero dili, gito mo itagiya, laing gito itagiya to, ma'am.
2: O, pero, gito. Para na ako, murag, maupatingali, patuy, murag pagbuti, tos ginugin na anang, huwag pa ka pamahaw doon, oh. Dali, mamahaw ta. Murag ingon na anang, bito. Doon na may uban, ingon na anang, panalita, nung ari ka mag-service sa isa to, estasyon na, si DYHP, ingon nga, kinsay tagiya na ning kwarta, kinsay tagayaran ng cellphone, claim mo dire. Unya, inunay, unsang orasan na waan mo, unsay kolor sa mong bagisudan, pilay kwarta sa itong baga. Umay siya ang sorry itong 11,000, o sibo.
0: Pero, o sibo lagi. Oh. Pero, katong nabagtangan, post sa Facebook, ba mga nabagtangan siya, nakita siya 1.3 million nga kwarta. Karoon niyang giuli. Ang gihatag sa tag-iya sa katong 1.3 million, 100 to ka to?
2: 100 kita
0: ka. Di ka to content lang nga ina to kay para magdaghan niyang views. Muto, kato nga, ang gihatag sa tag-iyas kwarta sa katong 1.3 million, 100 na yung gihatag sa tao nga nakakita.
2: 100 pesos o 1 million?
0: Pila? 100 na
1: Roy.
0: O, lagi, may gihatag sa kwa. Sa Facebook, bitaw na, nabitaw, nagani comment na ito. Ah, grabe sa nimo, 100. Pero, nasa ningon siya, ah, bida sa nimo, imo mong ilaro mga tao. Content na nga. Nagkuwara ka, kuha sa Facebook, imong gi-edit nimo, niya imong gipakita, niya tupad nimo, gana ka 100, mao na. Ngayon, anak, mao na nga, uban, ngayon, anak, imong kay tuong tinuod.
2: Katong ako nagkita,
0: hindi ka
2: tumawa. Pwede mo hatag, pwede iya kong palipayan, pwede di.
0: Ano ba?
2: Nakita na ko, hindi ka tumabawi, hindi ka tumakuha.
0: O sabay?
2: Dipilit mas kilid. Salamat mo kung nakatid ito naman, no?
3: Tulad ko ay Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: May apa ka, Angel? Wala bitang ang love, diha? Ang bibalans makadungog, iunsa di ka?
6: Mau bitang akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila, o ira kang kulatahon.
5: Usap!
7: Angel, kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganyan ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganyan mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida yun ka, pagdahog na lang ang daog-daog kun yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa akong misyon ni Irene. Tapoy sa doi. Makaugtas. Maunga nakadesahid ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong ati manon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? O sa di ibang giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natungduha.
6: Unsa?
8: Angel, dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili la

0: bugas-bugas.
1: Akong katul-katul
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ang katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayo sa bugas-bugas.
2: Ang katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakabulong ng butangin sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Ah, sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo.
6: Ipati ko sa kumbano ako.
5: DTX 500. Kito capsules a day.
6: Maintain lang na ako.
5: Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Kidney Care time!
13: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
18: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
19: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
20: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
19: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
23: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
22: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
24: Correct.
25: Oh.
24: Dili gyud tinud-an nga pahilakon ang mga babae.
0: tungod kay ang mga babae, angay lang nga panggaon ug mahalon ug labaw sa tanan ang pingan. Ug ang mga lalaki nga mopasakit og babae, dili na tinud nga laki.
1: Bading? Kore. Bading ang mga lalaki ngayon ana. Nagtakuban nga macho, nagpakababaero aron pagtabon sa tinuod nilang pagkatao. Sakpan! Bading ang imong bana, Irene! Bitaw, no? Sakto ba ya? Kaya ang tinuod nga lalaki, makontento ra sa usa ka babay. Kaya wa naman siya angay pang patunayan siyang pagkalalaki.
0: Correct.
1: Samtang ang mga fake na lalaki, nga magisod gani og angkon sa ilang pagkabading, magpakalalaki gyud kunuhay. Og bisan ang ilang kaugalingon, ilag yung patuhoon nga macho sila, maong mangulikta silag babay. To the extent nga mopasakit sila sa ilang mga asawa o uyab. Pero ang tinuod, dili lang sila makadawat nga dili sila tinuod nga lalaki.
0: Sakto.
1: Og ang uban sad, mopasakit sa babay kay insecure sila. Mga lalaking babaero diha, no? Panamin ko na mo. Unya, tutuki ang inyong mga kaugalingon o klaruha ang inyong pagkatao. Kay basin ba yung ituod o nagtakuban lang mo, nagpakaaron inyong mga lalaking macho? O kabaw mga asawa diha, mga girls nga gipasakitan sa inyong mga bana or mga uyab. Basin na insecure lang na sila sa inyong mga beauty. Hoy, ayaw mo pa tuntuoy. Ayaw ninyo hilaki na mga klasiyas mga lalaki kay mga fake na. Mga dili na tinuod nga lalaki. Mga bading nga nagtakuban. Mga talawan. May pang mga tinuod nga bading nga nagladlad kay mga isog pa ng miatubang sa kamatuoran. Pero kung ang mga playboy, di ha? Miss verification pa na sila. Ala.
0: Uy.
2: Ya sa ato pa di ay. Bading si Ryan.
0: Agoy.
1: Oh, yes, uy. Bading si Ryan. Bading ang imong bana.

0: Naluya naman ko. Huwag mo ko makakita bisan usa ka CCTV camera dinisod. Katuro mag yung tuas gawas.
1: Huwag ka tanila kabuangi.
0: Ha? Nga dili dinood nga may mga camera din sa sod?
1: Oo.
0: Ay.
1: Tubaga.
0: Hello.
2: Postpone og ma ang inspection sa mga technician.
0: Oh.
2: Kanunin ka tawa man ka?
0: Ilara, tets! Hmm? Di tinood nga may mga kamera dirisod sa quarter ni Runa.
2: So, naagagyuday diha sa iyang quarter karon?
0: Ah, ha?
2: Ni Angkon ka nagyud.
0: Aalang! Ningo man si Irene nga may mga CCTV camera din eh. Ako na yung gicheck. Ha, saan mo na ako mag-check kung di ko muari, di ba?
2: Hala, oy, ka-bright yun, oy.
0: Pero, wa, way camera din eh sa sod. Hmm? Ngilad na mo.
2: Nangilad? Okay. Na ako isend ni mo, ha? Tanahon na to, kung makaingon ka pa bang nangilad, mi?
0: Oh.
3: Imong isend ang video?
1: Oh. Kaya mo masyur nangilad ta. Nadili tinuod nga may mga CCTV camera sod sa quarter ni Rona.
3: Pero...
1: Sa may pero?
3: Bina ko mapapitenta nga... Nga wak ko mahibaw.
1: Da, ay na lang, uy. Okay nang mahibaw sila nga nahibaw na ka. Kadiyot, akong isend ang video.
3: Sama ko ni iyang gisen.
0: Amot. Pero, oh, gikulbaan man ko.
3: Da, ay nagsakay ng mga kabuang atong angel, uy. Markin mo da, gulat-gulat itong babayan, ha?
0: Base in pictures kun asa naa ang mga kamera.
3: Ha?
0: Patay.
3: Pero kung tinuod pa nga na ay mga kamera, gid. Unya, may access siya. Nakuhaan ta og video. Gisinda na unta ta. Nakakita na unta sa Irene.
0: Bitaw suno.
3: Okay, wa man. Gani na nawag pas Irene nimo, nagpasabot lang kana. Nga atik ra ng angel nga naay CCTV din his sold sa akong quarter. Gigara-gara ra ta anan niya para lang gyud nga mabulabog ang atong gibuhat. O tingali, nagduda na sa to siya kay chismosa biya kay itong babayhan na. Kusog kay maguna-una.
0: May punto sa kana. Animal kitong papayhana. Nindot naman unta kayo itong atong gibuhat. Paano nga maging unta ito sa pinagkanindot nga part? Pero, gibulabog silang tawag.
1: May ipadayon to na ito, Pi. Okay, off ng imuhang phone. Aron nga, what na i-store po.
0: Okay.
1: Ada nga, ayun na nagtagda. Uy, i-off na na.
0: Pero...
1: Ayun na nagtagda ba?
0: Tingaling mauna ni ang gisay ni Angel.
1: Uy, big... ambil na. Ako'y off, ani.
4: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctors.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oh, off na. What na istorbo? Po? Ah, pwede na ito ka magsugot sa sinagdanan yan.
2: Ay, hindi ka po naman ko.
1: Hindi ka ganahan? O palipad ka?
2: Hindi, uy. Tuan, pero ka nang ikaw na ibahala na ko, ha?
1: Okay, sure. Ako na ibahala ni mo. Stay put ka na lang.
3: Kaluod! Kaluod!
4: Nga no, Angel?
5: Kung saan ito mo?
4: Oh, hala, Angel. Ay, nakamata si attorney
3: Ay, sorry. Wa lang ko makapugong sa ako nakita sa CCTV footage. Ako naman sa gungi check.
4: Ambibe, patanaw ako, Angel.
3: Ayaw na. Sakitan lang ka.
5: Yan naman. May gibuhat na sab sila?
3: Wagit sila matuo nga may mga CCTV camera dito. Og ilang gipadayon ang wa nila matiwas kaniha. Ha! Salpahisa, gidoy! Oh. Ilalang gipunan ang atong ebidensya.
4: Mga mananap sila!
3: Sige, ipagkakas mo ang kalagot. Hilak niyag maayo, Irene. Pero, kinahanglan, ha? Ngayon di ka tubang ni mo nila? Di ka gin mo hilak?
5: Papahawaan na sila sa mansion, Angel.
3: Oh, good. Ako na silang papahawaon. Pero doon na sa ako'y buharton, sa dili pa na ako sila papahawaon. Sugot, attorney, ha? Na sa dili pa na ako i-implement ang imong sugo na papahawaon sila, doon na una may buharton si Irene.
5: Okay. Ikaw na'y bahala.
3: Pero andaman lang daan ng mga angay andaman, attorney. Kay mo file na nag-annulment kay si Irene.
4: Aha? Annulment?
3: Oh! Kay ano? Di ka makibuwag sa imo ba na?
4: Oh!
5: Irene, huna-huna sa lagi mong kaugalingon. Ang imong pagkaasawa nga gibaliwa ra ni Ryan.
3: Walang niya gibaliwa ang imong pagkaasawa. Giyatak-yatakan pagyud ka. Wa siya respeto ni mo. Nakaminusyas imong pagkatao. Yan pagkagyod kung makitipon kagyapon na ng klasiyas pagkalalaki.
4: Gusto ka. Dili na ko angay makitipon niya.
3: Very good!
4: Bisag sakit. Pero kinahanglang makibuwag na ko niya.
3: Kanagyod!
5: Angay lang ang hibao siya. Nga dili ka niya kaya nga yata ka lang hangtod-hangtod.
4: Pero...
3: Unsa naman sa'yo, pero...
4: Unsao na lang ang among gipanumpaan at tubangan sa altar. Sa dihagi ka, Salmi.
3: Oh.
4: Nga ako siyang unungan. For better or worse. For richer, for poorer. In sickness and in health.
5: Agoy.
4: Wala ko mabarog sa akong panumpaan, ha?
3: Unya siya?
4: Mag-istorya lang una, tingali mi Angel.
3: Putang
5: eh. Oy, hala.
3: Hagoy. Bisagiyak ka nang imong pagkatao, okay na gihapon ni mo? Magigistorya gihapon ka?
4: Kung maingon siya nga dili na siya nako, wa na gyud ko mahimo ana.
3: Sa ato palagi, maguhat pa ka nga siya'y makigbuwag ni mo? Ha?
4: Oo. Oh.
3: Asa mo talang dapit imong utok, Irene, uy? Nasa imong ilok?
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, Mga kadiskarte, siguro dua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Koy.

0: Dot News was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
1: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Dr. Limuel Estedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covenix 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
6: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Utong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
10: Well, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
19: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis-Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
0: You're made of fortune.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ang radyo mo nationwide. Mugdalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
9: Uguay mo sakit! Tama! Lahat ka na ang gwarta sa banggo! Patali! Ang gwarta! Grip!
20: Nidagsang ang tulisan.
21: Sir Toy!
22: Mami!
21: Ayaw! Ayaw! Hinapiyag akong anak! Ayaw!
20: Kidnapping. Kahilayan.
23: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsoy! Hula!

0: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Iliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit karinyo sa RMN Drama.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ang limbawot ang akong balihibo nga imo kong gihikap.
2: Charity?
1: Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT bayot? Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta!
2: Charity Town.
1: Kanukun sa kong pagsalik ni mo, payot ka, hindi ay? Excuse me, bayot!
2: Charity! Charity, cha...
3: Unsa na?
2: Wala siya ni Minaw na ako.
3: Unsa na? Unsa na?
2: Bainting.
3: Mga resulta, we. Paitan, we.
2: Bainting.
3: Habida, wak ka mga pasol si Mugibot.
2: Gusto lang tako kalinaw, Bainting.
3: Okay na. Karon, buwag na mo, Charity. Malinaw na ka.
2: Bye.
3: Pero tayo sa iyo pa, eh. Nakuha sa iyo. Inom ba ka na rin? Inom ka. May dasak. Dako ikil sa iyo pa, eh. Ako ba, no? Karang kaoban sa trabaho, no? Tao-tao naman yun. Sudugay pa ng kaoban, ha? Pero siya magibuhat. Huwag tang akong bilib mo, eh. Huwag tang.
2: Bye, Inting.
3: Bida, di kayo kamukabaso ng Charity. Nainanay ang reaksyon. Katubad ko, Rico. Dito mo ayoy. Pero ikaw, sige buhati mo. Ano naman? O sa isa ko siya utok. Ako ganito siya. Ako sige buhati mo, Rico. Ikaw, picturan. Bida. Gusto tang Charity nga. Ang tao magbinasto siya si Federico. Badlungon tani mo. Mangiso ka.
2: Sorry, kay Bay.
3: Arim nung ka mga isuri na ko.
2: Bainting.
3: Basulay mo kukuli yung baby! Pagbasol, ya!
2: Bay! Bainting! Ah, nga gina eh. Si Piata gina na ako eh. Tuntun ako. Gago ko, hanggaw ko, talawan ko. Talawan. Buang gabil. Buang gabil, hanggaw gabil. Mayon ni mo tamparuson ka. Aray. Nimal ka. Gago ka. Tarantado ka.

Dahan eh. Yung nagtaparos yung kagulingon. Ngutan na. Bila kurtaw, nag-utok pa yabit. Ano? Sa mota. Gisigihan yung tamparos yung kagulingon. Ida no? Sa kaka pa rin. Putyok yung kaka. Probida. Putyok na itawa na. Oo, iya eh. Piat sa itim. Siguro yung kanahang na ko. Kuwang rin ko sa kandos. Bahala ka niya eh.

0: ang tuntoy. Naglakaw, padung siyang motorsiklo. Sigean niya tamparo sa ngayang naong. Kipalipali pa. Kipiyaan na siya ni Inting. Kaanugon sa kong pag-ilaw pagtanaw ni mo, Abel. Na in love ko ni mo tungod sa kong nakita si mong figure. Buutan, macho, guwapo. Pero payot man ang dako. Abnormal, abnormal. Lagot ko ba yan, Gud? Niya si Padung dinisbay. Piset ka!
1: Charity! Charity, mga ikog, sorry ni mo. Sa ilo ako sa akong sayob nga akong gibuhat.
0: Sabad ang abila ka. Sorry sa kabuang mo.
1: Bao ko, naminaw ka na ako. Babati lang ko sa akong pagmakaig sorry ni mo. Nasayob ko. Buang ko, hanggaw ko, tarantado, abnormal ko.
0: Nahibaw po siya abnormal siya ay.
1: Ato na ko, Charity. Ibao kong delikasyon, malimot ako.
0: Hanggaw sa naungi mo. Kalimtan ka, buang nga ka, uy.
1: Maghandom ka na ko, Charity.
0: Uy, puyag!
1: Damguhon ko ni mo, Charity.
0: Che, damguhon ko taon.
1: Magpanawag ka sa kong pangalan, Charity.
0: Uy, layas! Uy, piniste!
1: Salamat. Dili ka na yung kakaantos nga dili ka mo response na ako.
0: Ayun, napakita na ko, Abel, habis ang ganun sa... Kiloon ko ni mo! Pahawa na! Rampa na day!
1: Siyo ni Abas!
0: Payot ka di ay! Animal! Animal! Wow!
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: So, come on. Mauni giningon nga lang chapter sa kong kinabuhi. Mauni resulta. Sa tao nga gusto kalinaw. Oh. Sakay na ko sa akong motorsiklo. Bye-bye, Charity!

Udah. Siapa yang suat yang terpulih? Isa? Yang suat? Gusto kang medato? Gusto kang mamilyonaryo? Ang kuna ang 1,000,000 pesos. Ila kung kinsa si maskara. Kinsa ang maskara? 1,000,000 pesos? Tawag ni mao numero. Suno 917-430-9022. Don Rafael, hello? Uy! Butang sila ni mao paibaw. Kinsa si maskara?

Naa may multikap gani apot. Oh. Sa mana. Naa may nanaog gaduha ka mga tao. Ug may tarpulin nga da. Oh. Giframe nga tarpulin. Dako-dako nga tarpulin. Ug ilang giplaster sa puste. Ug may nagmartilyo ug oh. Ila man ang gilansang sa puste. Ah, may nakasuhat. Duulo na ako, be. Klaro na. Gusto kang magtato. Gusto kang mamilyonaryo. Ang kuna ang 1,000,000 pesos. Ilha kinsa si Maskara. Kinsa si Maskara. 1,000,000 pesos. Tawga kining maong numero. 0917-430-9022. Don Rafael. Oh. Nagpahimo gid ang tarpulin si Don Rafael. O gusto kita ay siyang mailhan si Maskara.

0: Hello? Oh, ansana? Oh, nahuman na mo si sugo ni Darling Rafael? Oh, okay, okay. Salamat. Darling, Rafael? Darling?
1: Darling.
0: Kaya lang ipagsibig ka tung. Masamang ikakahaya, blood, ano?
1: Okay, okay. May tuyo ka ba?
0: Nanawag nga itong gisoko. O niya, nagpahibaw nga ilan ang napapilit ang dalhang tarpaulin. Nataod din nila. Og, ang pahibaw, doon ay premyo kung kinsa ang makaila kang maskara.
1: Very good. Matagog premyo. 1,000,000 pesos sa makatugan kinsa kanang maskara. Ay.
2: Hello, Angelaline! Are you true?
1: Ewa, Federico. Ako ganang ibuha tungod kanay mo. Ilhon ako og mailhan na kung kinsang nagpasipala ka ni mo, Federico.
2: Pinanggagi ko ni mo, Daddy. Nakabantay ko, anak.
1: Of course. Bugtong ko ikaw, anak. Gikan ka sa namatay mong inahan.
2: Salamat, Daddy!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: O sa dili mahimo.
2: Di pa ko andam mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tawo nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggud ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong mag

Kel, kunimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal kunimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Mamamiting. Ma.
1: Ayaw na paghilak, Wafa. Kay luwas nas manang.
0: Nagdanghag lang ang motor nga nakabangga nila ni Mama.
1: Kaswerte ni man nagbiting kay Wafa siya na unsa. Ang tricycle driver, yun kuno Wafa. Dako, kayo gisi ang oh.

0: Joran, pauli na lang kay kami si Ate Terrell ay mubantay ni Mama Miding.
1: Unsa man iki? Wa mo ipada? Mubalik madayon ko din eh.
2: Dad ilang mig among ilisan, Joran.
1: Oh, okay. Ikaw, Nikki?
2: Ay, kanang wafa. Ay, may mayo kumuuban na lang kong Joran's pagpauli. Kay ikaw may nabaw sa atong gamitunon samtang niata sa ospital.
1: Sige. Mas labing maayo, Nikki. Tana?
0: Ate Taray, kung mumata na ganis mama ba, tawagin dayon ko ha?
2: Oh, yes, wafa.

0: sa man. Nagkasulti na mo atong ginikanan sa nakadasmag nila ni Nang Miding?
1: Oh. Sila may maabaga sa gasto sa ospital ni Mama o sa tricycle driver.
0: Mayo, kung mau ka na.
1: Kung pa sila musulti, anak na ako? Ako git sila ikiha.
0: Ah, hasol na ang magkiha-kiha, Nikki. Mas mayo na lang, may offer sila nga sila'y mabayad sa bill sa ospital.
1: Angay lang, Gyud. Adik man ditong nakabangga nila. Giparehab na kununis mga ginikanan, pero nibalik man kunos bisyo. Mauto nga nag-tripping sa ugang yung barkada. Naglumbaan na sila sa pagpadagan sa motor. Ang usa kay nakalahos. Pero ang usa, mauto'y nibangga nila ni Mama Miding.

0: Ay, salamat kini mo kala mo mga mata manang. Manang Miding, kumusta na ko?
1: Sakit.
0: Ay, mawara na manang. Lipay kay mga miingon ang doktor nga wa ka maunsa.
1: Malasa.
0: Malas gyud manang Miding. Kada ko sa daan, unya nabanggaan pa gyud og motor ang tricycle.
1: Sinike. Naibaw na ba initiray?
0: Ay, oo, manang. May anirayon siya sa ospital. Naghilak.
1: O niya?
0: O, tuwa. May uli. Kauban si Jorin. Kay magkuha og among ilisan. Mabalik rato din ni manang.
1: Diligid mahibawaan ang disgrasya.
0: Maunay akong gisulti sa wapan akong nis. Aron mo hilom na siya. Kay sige maghilak. Nabalaak ka masya ni mo manang. Tinanggap ba yakay ka sa akong pag-umangkon?

0: Gi pamay-an na ka, Nikki?
1: Oo, Joren.
0: Kanus ang tari ay?
1: Karong John Pohon.
0: Ah. John Bride gi ka, Nikki?
1: Oo.
0: Maayon tag, imbitaron ko ni mo ba?
1: Naagid ka, oi, Joren. Imbitado ka gid na mo ni Renz, oi. Pero, sige, postpone lang una na mo ang among kasal.
0: Ha? Nga naman?
1: Tungod sa nahitabo ni Mama Miding.
0: Ah, dugay pa ang June, Nikki. Mamayo pa ni Anang Higayunasi ng Miding.

Sa'yo, ditrime ning nagsend ako picture. Oh, kinsa may nasa ospital? Ah, hindi mo klaro na. I-zoom na ko, bi. Oh, hala. Si mamamiding mag ni? Oh, akong tawag si Nikki.

0: Salamat, Joren.
1: Ay ko salamat, Nikki. Hindi na ka makausab.
0: Oh, si Renz. Hello, Renz.

0: Kado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Oh, Nikki, gano'n naghilak mo ka?
7: Si Mama Reds!
6: O, sinita ba ni Mama ni mo? Nasaan na doon picture ni Ate Tiray na nasa sa ospital. Nagbantay sa mong mama. Nga no, deh.
7: Nadiskal siya sa presikol ngayong gisakyan. O, tuwa siya karun sa ospital.
6: Unsa? O, kumusta mo siya? Ha, Nikki?

0: Ma, mula raga ko karundayon.
1: Asa man ka rin?
0: Sa ilang Niki, ma. May nahita po sa iyang inahan kay nadisgrasya ni. O nakinahalan ako karun si Niki, ma.
1: Ginoo ko. Sige, sige rin. Dili di kapugan. Balita ay unya ko kung tuwa ka na dito, ha? Sige na, ayaw na paglangan.
0: O ma, humanggo pag-anam sa kong gamito nun. Mwaturin ko.
1: Sige rin. Pag-amping, ha?

0: Ako'y nagsend ni Renz og picture of Fang na ako sa ospital og nagbantay kong manang. Ngano, nasugo ka na ko, Fang?
1: Uwa man di. Nanawag man gud ako si Renz og nabalaka siya.
0: Hey, sorry kayo, Fang. Nabalaka lang gugunin mo.
1: Way kaso, Ate Teray.
0: Ang ako man gud, Fang, may baho si Renz kay nabaya ka sa kaguol.
1: Salamat sa mong pagpahibaw niya, Ate.
0: Usa man ka oras sa mabalik diri, Wafa. Kaya limuot kay diri sa ospital. Uy, ganahan ako maligo.
1: Giagad pa na ko si Jorente. Paabota lang ko.
0: Sige, Wafa, ha. Ah, by the way, nakamata na sa mama ni mo. Og okay naman siya. Wani angin kabalakan.
1: Salamat in taon si Noo, Ate Teray.

0: Ampi si mo pag drive by Jorin, ha? Ampi nga imo pa sa hero kay kaslumbayan na siya.
1: Ampi nga ginako siya, Dulpo. Sama sa usaka, Chayamon.
2: Jorin. Sige na, tana.
1: Ato namin, Dulpo. Kung wala na mamalit o buwad, i-close na lang ang tindahan, ha?
0: Okay, Jorin. Amping mo. Tuwa na sila. Paingon na sila sa hospital. Ay, maayong tag-okay na sinang miding. Ay, huwag makauli na siya din, eh.

unsa ka kung mudiretso na ko ganaog sa ospital. Ay, nang wala ka kung nikita. Nang unsa mo siyang pagkadisgrasya nga, kadako sa dan, unya, gamay rang sakinan ang mga agi. Nadisgrasya pa yun.

0: Mamamitin, kumusta na ka?
1: Ay, okay na, kunak.
0: Pagpakaayo, maha. Nag-uulbi ako pagkaibaw na ako nga nudiskrasya ka.
1: Magpakaayo, yun ko, eh. Kay gusto pa kumutambong sa inyong kasal ni Renz.
2: Excuse me. Mugawas ako, ha?
3: Ay, wala, nasakitan siya.
0: Agatiray.
3: Sorry, Wafa.
0: Si Renz. Renz.
4: Igi, mudiritso na ako sa ospital.
0: Doon na, Reyka?
4: Layo-layo pa yun noon. Mudiritso na ako dahil.
0: Kuan. Sige, Renz. Diritso na lang, Dere. Paabutan ka na mo.
4: Sige. Bye.
0: Bye, Renz. Nabala ka si Renz.
3: Wafa, kung ulit si Joren, mahimong muuban ko niya?
0: Sige, te. Kay mo diritso man sa si Renz din, he. Maayosag niya dili magkaabot si Renz o Joren. Basige, magselo si Renz.
3: Maunay akong nabalakuan. Kay dili ba yung kapugnan ang selos?

Mga kasama at ang mga sumpay ng atong sukilanon. Ikaw, mahal ko ni mo. Writer-director, Baby Farida Salcado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Cabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing galit kaninyo sa RMN.

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balitang lokal. Konsens na kami sa Subo na itingo ang matagano sa magpasilungog ng mga taxpayers sa mga small and medium enterprises din sa Dakbayan. Samtang uyuan nga ni angkon nga nipatay sa 18 anyos nga pagubangkon nga babay dito sa Panglao sa Bohol pasakaan ng kaso karong adlawa. Senador Ronald Bato de la Rosa gipadala nagsabina sa PNP CIDG apan ang iyang buwatan wala opisyal nga mudawat niini gumikan sa kakuwang og instruction. Mga kongresista gipaabot nga maboto karong hapon sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Og sa update ni Bagyong Caloy, ang tropical depression nga si Caloy padayon sa paghinay niini. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mang TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhat.
8: Baka kabisi sa imong pang-adlaw at buhat, kamakabuhay. Pahinomdom gikan kay atean, maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
0: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ato nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. Siksik sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kung moingon si Mama nga,
5: sige kagaw, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailhan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: At oras karon, alas 12:49 na. Sa dili pa sa retaliye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mondogoy, kabadunay, hypertension. Basin tasing mong sugar o basin may diabetes ka, diawara ka, mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar. Makapaghaykinis arterial walls mo palapot sa imong dugo ang sa nakarason. Ngayon maka hypertension ka o mataas sa imong dugo. A diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagraot sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-aayos sa mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabutag amo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 diri kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin na function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog. Makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa pagklinika, Alternativo, Medicina, and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Nakin may butang list media ko sa Lim Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na to kon si Randy Santisas. Chacha Boyles, ingon man Nanay Eri, Vanessa, Amary Van, Nicolette Boyles, Ugula, ingon man Mirik Boyles, Sabay Bohol, nga namati isad nato karon. At oras, alas 12:51 na karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang tropical depression nga si Kaloy, padayon pa rin siya nga mihinay. Samtang padayon kini nga nag-irog, ibabaw sa karagatan sa Pilipinas. Matod sa pag-asa, karong buntag si Kaloy nagpabilin nga anaas sa layo nga bahin gikan sa kayutaan. Og padayon kini nga nag-irog sa pakasadpan, amihanan nga kasadpan. Money iyahang movement sa musulod nga 12 ka mga oras. Ang tropical depression nga si Kaloy, posible pa usab nga mas mu-weekend pa or mihinay pa. karong adlaw sa padayon nga pag-monitor sa pag-asa.
17: Radyo mo nationwide.
16: Samtang sa dugang panato nga balita, ang konses dakpay sa Sugbo, nagtinguha nga mahatagan usab og pasilungog ang taxpayers sa mga small and medium enterprises dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kiniwang balita, ito yung nato sa Life Extension, Vitamin D3. Gitinguha sa konseho sa syudad Sugbo nga mahatagan usab og pasilungog ang mga small and medium enterprises dakpayan, partikular na ang top taxpayers sa maong kategorya. Kini si pag-ila usab sa kontribusyon ini sa ekonomiya sa syudad. Ang City Treasurer's Office matagtuig gumuhatag og pasidungog sa top taxpayers dakbayan sa nakaniyang kategorya. Ang City Council pa agi ni Consul Francis Suarez gustong malakip nini ang gagmay mga magpapatikayon sa syudad. Ang konseho una na nangay og listahan sa City Treasurer's Office sa top taxpayers sa syudad, lakip na sa gibayad ni ining buhis. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inong kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYH P Tatak RMN.
17: Radyo mo nationwide.
19: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Radyo mo nationwide.
21: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The wonderful supplement.
23: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
24: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
17: May buhay sa makabuhay.
25: Ganyan ang Pinoy.
26: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
31: Rexido Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
34: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: At oras karon, alas 12:58 na, sa dilipas sa dugang mga balita. Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang toksing simulawas, mundili ka regular, magpagawas sa imong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto rin mong tiyan, makasilati kag insomnia. Karunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og lutahan. Dili pag yun hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingaman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pag-inom at agadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain nga mga butika din sa Sugbo, Ingaman Usab, sa bampag ang mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Naminaw na ito karo si Milda Cabalquinto nga og Jerry Permasyo dina sa Barangay Bais, Sibunga. Ah, Dayan Pitugo, naminaw sa dato karon. Uban nila ni Benny og Marciana Buntilaw sa San Jose, Talamban. Ah, Barangay San Jose. Naminaw diri sa may sitio, Butong, Barangay. Ah, usa sa sitio Butong nga barangay sa Hinatilan. Ingon man usab ila mga kaliwatan dinhi sa Balamban. Dayon ta sa ato mga balita kay niay kadtong uyuan. Nauna nang miangkon nga maoy. Mipatay sa iyang 18 anyos nga pagumangkon nga babae dito sa Bohol. Pasakaan na kinig kaso karong adlaw. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
6: Pagkamangkin, itihan ka na matlawa sa Panglao Municipal Police Station na aguyuan na miuray pagpatay sa 18 anyos din nga pagumangkon ng babae dito sa barangay Dunho, Luxo sa Panglao. Dito na kalabang simara. Ang susikado ko lang si Elmo Luo, 37 anyos, kusiriro, silingan brosap sa biktima sa barangay Dunho. Kino naman ang biktima nga si Geros Luo, 18 anyos, kapal ka na lang na wala na ikinabuhin sa katakbutan ng pahing ng sitio talisay, barangay Dunho, na doon ay dagang samad binugaman sa lawas. Patod na hindi sa Panglao Municipal Police Station, Police Major Servin de Vistora, nabi ang kutsa krimen ng suspitsado. Kanyang kitahan kini siya ang mga kabanay, humanda konsensya sa kinimal ng krimen. Yung ikan sila na nag-inom o neto sa paybayon, neto nga Mayo 5, tapos nag-away kini sa wala patino ng hinunggan o kaya rin natunggapan sa makinagkahan si gayon. Yung makakmatutas ng suspitsado, kaya ginugos niya ang biktima, apan ang juda ang kapurisahan nga nabakaksin mo. Kung kayo wala na underwear si Derosa, sinihang napalga ng patay lawa sa diinig. Yung may mga CCTV camera na maghatag o gadugang ebidensya dato sa kapulisan na doon na ginahitabo sa biktima o sa suspitsado. Kasama mo sa Panglao Municipal Police Station ang inyong radyo, Manaul Guzman, DYHP, Tata Karanen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
9: Masinug.
0: May diabetes ka?
9: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
0: nga gigan sampalaya
9: ug desugared sugar cane
0: mga organic compounds
9: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500
0: sa mga butika.
9: DTX 500
0: ang tubag
9: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
9: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: DTX 500
0: imo sa desugared sugar cane extract
9: ug anti-diabetic property
0: gikan sampalaya.
9: DTX 500
0: garantisado,
9: highly recommended
0: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
10: Yun sa man niya, Marie.
11: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyul kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifeeds?
11: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
15: Said. Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
15: Zed Health Testimonies.
18: Mam Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
19: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag perminti. Kumadunlan na nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon, dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
18: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Life Extension Vitamin D3.
22: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
15: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
15: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
5: At oras karon alauna 6 nas kahaponon. Ang mosunod nga balita tud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pigani ka labi na in aron gikan kang nakapaliudto nya gusto ka mo relax o nagkadali. Una mo balik sa trabaho karon taon-taon. Ala pagpangapid na para energetika hangtod maghapon. Vita D Plus Coffee Mix mo imna. Kay kini nga kape gawas nga matagbaw kas kalami og kahumot sa aroma ni ini, makabaton pag yung kaugdugan nga mga health benefit gumikan usab sa iyang mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix sa kada sachet ani dunay 200 ayo nga vitamin D3. Mao na lang makakepi ka maka vitamin D3 pag yon. Plus ginugangan pag ikinig Rishi Mushroom Extract na doon mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig og mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress o kinig daling kapagadaon sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mao na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix, maugyoy imna. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lain-lain ng mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Alauna siya, tinapadayon ta sa itong mga balita ang kalidad sa hangin din sa Metro Cebu. Nagpabilin kini nga generally safe. Karong adlaw base sa monitoring sa Environmental Management Bureau din sa Central Visayas Region. Ang Talisay Station sa EMB7 naka-record og air quality level sa Metro Cebu nga anaa sa kategorya nga fair o generally safe. Naka-record kini og fine particles nga PM2.5 nga fair ang level ni ini ingon man ang good level sa mga coarse particles nga PM10. Samtang ang mga records usab sa ilang Toledo station nga monitoring nagpakita og labihan kaubos nga level sa pollution matod pa sa EMBDNR dinhi sa Region 7. Samta pa rayon ta sa ato mga balita, usa ka sabina na ang na-issue nga to kang Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyang buhatan kaganinang buntag. Pinaagi sa PNP, Criminal Investigation and Detection Group kung PNP-CIDG, may kalabutan sa gingong kalambigitan niini sa extrajudicial killings. Sa dihang gihimo ang war on drugs sa niagi nga administrasyon. Ang tigpamabas kapulisan nga si Police Brigadier General Randolph Atuanio mikumpirmar nga ang kopya sa sabina ilang na-serve gato sa buhatan ni De La Rosa. Base sa dokumento nga dunay petsa nga Mayo 10, si De La Rosa gimanduan nga mupakita o mapatimaw ngadto sa CIDG sa Campo Karami sa ilang headquarters alas 10 karong adlaw nga Huwebes. Apan, walay opisyal nga midawat sa buhatan ni De La Rosa sa sabina, gumikan usab sa giingon nga kakuwang og instruction sa ilang buhatan. Samtang sa pikas gabahin ang mga magbabalaod o mga kongresista gipaabot nga boboto karong hapon kung i-impeach o dili si Vice President Sara Duterte sa ikaduhang nga higayon karong tuiga. Kay ka last year, maupo nilang gihimo. Karon mo na silang himoon. Ilang gibrabana sa mga kongresista nga dunay mas lapas pa sa ilang gikinahanglan nga suporta aron ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte maduso ngadto sa Senado. Tanang 316 ka mga miyembro sa Ubusbay Balauranan gipaabot nga mutunga karong adlaw o ga moboto og mohukom kun unsay angay nilang ipagawas nga desisyon labot sa impeachment ni Duterte. Kung na mahitabo ang pagpa-impeach niya karong hapon, pinagi sa sakto nga boto sa ginaghanon sa mga kongresista sa may mahimo nga ikad-una nga opisyal sa kasaysayan sa Pilipinas nga kaduhagyod nga higayon nga na-impeach. Gibarabana usab sa Senado nga kung maduso na sa Ubusbay Balauranan, gikan sa plenary ang articles of impeachment ngadto sa Senado og mga adlaw, maka-convene dayon ang Senado isip usa ka impeachment court nga maoy muhusay sa reklamo batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang nga nagpaabot ang umoni gipaabot karon og ginuntan kung unsang oras sa makasugod ang botasyon sa mga kongresista, duro po lain-lain sa mga grupo sa mga cause-oriented groups nga ipaygayon sila mga kalihukan og nag-atang sa gawas nga bahin sa building nga nahimutangan sa Ubusbay Balauranan.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: At oras karon, alauna, 11 na.
1: TYHP, abroad, ngayon.
5: Kini nga balita, atod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gipaybaw sa Australian government nga mo-repatriate kini sa ilang mga citizen gikan sa cruise ship diin ni katapang hantavirus outbreak diin ang mga pasahero niini gitakdang i-quarantine atong pag-abot sa maong nasod. Nasuta kang Espanya ug Pransya ni pabakwit na sa ilang mga citizen gikan sa MV Honduras nga nag-angkurahi na duol sa island of Tenerife ang labing dako nga bahin sa Canary Island. Gipaybaw sa World Health Organization nga WHO nga walo ka mga tawo ang nasakit samtang sakay sa maong barko apan unom niini ang nataptan sa virus diin tulo ang nakalas nga usa ka Dutch couple o Gusaka German National. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kini masgi pa kusgan, masgi pa ninur, masgi pa humod, ug masgi pa epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon, alauna 13 na, namino na ito si John Mark Tiongson, din nasa sa Sevilla, Bohol, Lubgo, Borok, Ilawod. John Mark Tiongson. O niya si Didi Ichinerk. O niya, Ichinerk, di ba limang tiyalin eh. May ngontog, namino na bikaroon din ni Mama Susan at Papa Romy sa Paknaan, Mandawe, o niya sa Busan, South Korea, San. Mawari ko nun nilang paminaon, yun yung YHP, salamat kay ha. Mauna nga kung ma-homesick gani sila samtang nagtrabaho, muli-ili na yun sa Facebook page sa DYHP. Salamat kaayo. Anas Pakira, naglantaw po karon diya sa May San Carlos City, Negros Occidental. Sally Alfante sa Purok Tambis, Tabdoy, Naga City. Igumarasab si Arel Berlin Palin. Naminaw mi diri karon sa Ubani Mafi ni Koy Koy Arlis Josephine sa Matalo Leyte o si Venus Claire, Nanay Siling Inday Nursing, Mami Leffy, Daddy Carling. Samtan sa pikas gabahin, ayog kalimuta pagtikog 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw para protekta na imong panlawas kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sa kini og maayo makaproduce kini og mga panagang mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kada adlaw gyud ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So nya kung magkinahanglan ka nga magpakonsulta pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic kay libre quality consultation o niya available kada adlaw ang doktor. Open naman ang Life Extension Clinic ha, Lunes na tusado nga Sabado. Nailain ni siyang location o niya tanawon lang nimo kung siya ay mas pabor din na sa imong area. Sa Cebu City, dali may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa konsulasyon doon ay Life Extension Clinic kami mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Sa May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, Diyas Dumaguete City. Pwede ba niyo makontakt sa 416-1655 o 0917-318-1161 alang sa inyong dugang pagutana o katong gusto magpa-deliver Life Extension Vitamin D3 di na siyang tagsatag sa kamang panimalay. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated, makatabang ni Muniana ang Super Fiber. Super Fiber number 1 kini nga pangontra sa constipation. Nya sayo na pud kayo nga andamon kini Super Fiber kay sama ni siya kasa shea nga powder ang sulod. Imo ni siyang i-mix sa kabaso nga tubig, pwede kag mo inom kun ari ka ganahan sa buntag before ka mag-breakfast, maayong iinom ana. Kung ari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Unya para mas tindot pagin ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension na Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Namino na to karon si Grace Bagulos, Bells Presbitero Aliganga sa Pagdanaga, Bungtod Oliveros Mariel, Deris Qatar. Uy, salamat kay sinyo ang pagtanaw din na. Unya, kumusta to mga OFW din sa Qatar? Laloy Milgo, din sa Bourbon, o si Neri Milgo, o si Mamelba Ayak Bahinting. Wan naman tayo igo nga oras, suban ako din sa control, kasamang Nestor Homicilio, Gnemskin Yones. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw, amping takanunay, mayong hapon, unya, atangi po ninyo kay musunod lang atong drama, kini ang akong suliran.
3: Radyo mo, nationwide.
5: At oras karon alauna 17 na.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
23: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
24: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
25: Kini ang akong suliran.
16: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
27: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
28: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
27: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
28: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
27: Oh, ani mo pliti? Ay, kalimti!
29: Said Celebrity Beauty Soap.
30: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko ni sir nga sabon. It is because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-lugid ang iyong skin kung mo gamit ka.
29: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas.

0: o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita, agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong ninduta.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, naman, Marie.
11: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
11: Yun sa man ninyo, Marie.
12: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
11: Uniface?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay Marie. Tudlogi ko.
12: Oh, dahil feeling guide Marie o. Nanay number sa ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
14: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
15: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: DGX 500
16: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya.

0: or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tingin. Effective yun eh, kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Said Health Report.
1: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko hupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with Bagusin. Dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh! Ani mo plate?

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Renee Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Layla, 29 anyos, usa ka single mother ug may duha ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga pagkita po.
1: Layla, palihog kong hay-hay o niya itong mga linabahan ako, be. Ihay-hay dito sa loyo. Nagkikapoy kid ko, eh. Di naman madasa akong lawas.
0: Oh, sige ma, ako na lang ato. Pahuway na lang.
1: Nala, sige.
0: Ubi, upay, mandining nalabhang mama. Ako nang arsahon ni. Magpalandong ko gamay kay murag mapaig ngundit ko aning inita igo kay kus adlaw din hi agay alay kasakit sa kong luyo maraman og na strain kasakit pa.

0: Anya, kumusta ka naman?
1: Okay naman, ma. Nawa naman ang sakit nga, nahilot.
0: Ah, maayahin noon.
1: Matuod di ay ba, mananghit ko. Nanamagit ko saktong edad. Anya, taod-taod na sa mini Jose. Pwede maglain ako, ma?
0: Uy, anya, dili pa di ay mo magpakasal? Mag-ipon mo, anya, dili pa mo magpakasal?
1: Naana sa mong plano, ma, pero dili pa lang karun. Nagtikong pabaya, mi.
0: Oh, nahala, kamugod. Kamu man maoy nahibaw. Aw, wa may kaso na ako kay naa naman ka sa hustong edad.
1: Salamat, ma.

0: May gana kami sugot si mama ni mo, no? Abiyabaya na ako nga, di siya musugot.
1: Pila naman sa edad na ako, eh.
0: Oh, noon, sab?
1: Toy-tong. May reply ng usa sa mga kumpanya nga akong nasandan sa akong resume. Training na ako next week.
0: Mo ba? Mayod eh, kahiday.

0: nas kuloy
1: Barog sa kuno diha. Break up na gsa. Ganin na sige kagling ko diha.
0: Listen kay dong uy. Magmonitor man gud ni sila. Di man ni pareha sa kon trabaho sa una nga makuha tra ko kung naay manawag. Karon kay ako man mo ay magsigup panawag gud.
1: Mao ba? Pasmay pa ditong trabaho nimo sa una?
0: Mao lagi. Pero sa unta man, mamanigi ingon nga dili gud ni stable ang work from home jobs. Kay anytime pwede man gud ni mawa.
1: Mausad. Ayun na, inalang ko ha. Nakaigikinahanglan. Saman, kape, ganahan ka?
0: Yes, please.

0: Salamat. Out na gitaon ko sa kong duty. Ay, kadiyat, mag-cellphone-cellphone sa ko, kadiyat, eh.
1: Natuog ba lang kadiha, arong makapahuway ka?
0: Paduka, ramanikod.
1: Aula, ikaw, good. Yeah, wala na ko tuog ni ma.
0: Sige, dong.

0: hanggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaninda ti ICT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ICT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay.
1: Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti!
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
2: makakas.
1: So ano ka, no? Binta na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Halingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ang kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kanindo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee.
11: May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
9: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
9: Oh! Ani mo, Pliti? Ay, galinti!
12: This Time Check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw o niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bye!

0: gasto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nagabantay ko nga basta mag-ubo ko unya magtukot ko sa kongsiko samtang mag-cellphone, bisag mga 5 minutes lang, sakit-kit kayo ng akong luyo. Grabe kyo ng akong lower back pain to the point na lisod git kayong ilihok. Naiusahay ka ni nga makahilakos ka sakit. Unya.
1: Ano siya ba ng luyo ni mo?
0: Okay, baudong. Uy, nakabantay ko ani. Nagsugod man ni siya sa dihang na ako'y gialsa nga bugat ba, na-stray na nga kong luyo. Huwag sukat at to. Biklo nun ang kay ni siya.
1: Uy, ay, ato na hiloton.
0: Sige, dong, be, palihog. Salamat.
1: Be, talikod, be.

0: Mangit man ka, uy.
1: Di lang sa siguro kumutsuti rin nung, uy. Madangkit lang sa kusama operations manager.
0: Dili ka nga tungod sa imong lower back pain, day? Mong gilantan ka?
1: Dung.
0: Magpa-check up na lang ka, ta. Aro ato masiguro kung naunsagin ang luyo ni mo.
1: Mawara man sa siya, gutong. Kung nilutun lang, mawara gud siya kataw-tawad.
0: Pero, day.
1: Dung, please. Dili ko gusto mag-overthink. Karon rani, mawara ni.
0: Day. Day.

0: Sa pagkakaroon, naagihapon lang akong lower back pain. Ilabi na kong makabantay kong mag-ubo ko og mag-cellphone. Ang akong mga pangutana, mao kini mong sunod. Unang pangutana, Dok, unsa magit ka ang hinungdan sa lower back pain? Muscle strain lang ka ni, o posibleng naay problema sa akong spinal? Ikaduhang pangutana, nakabantay ko nga grabe sad maminhod ang akong tiil. Usahay ang ako pong naong. Posible ka nga doon na ni connection? Ikatulong nga pangutana, unsa man nga lihok ang angay na kong likayan? Doon na ba ko'y tambal nga pwedeng imron ani? Dili sad ka ni tungod sa akong poor nga posture? Ikaw pat o katapusan, kung ipahilot na ko siya, maarang-arang masadinoon. Pero maulaki, biklonan kaayo. Dili ka nga ko ang lagni siya og exercise. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Laila.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yung nasab ako? Si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug-related ng mga problema, kay drug addiction specialist doctor man ako. Usa ako ka psychiatrist, tuga ako usa ako ka medical doctor. So kasi pamaagi, mamili na mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga there are no status quo and nobody is good at everything. Musta naman kabay? Status quo. Wala, mag-usab-usab di atong kinabuhi. No, dahil may ibabaw ta, ni maubos ta, makilid. So, it's never a waste of time kung maningkamot na gintang malipay ta. Wala status ko. Ah, yo, status ko kubay. Pareha ba sa una ba? Ah, dili ka pa sa una. Katong nakita talas sa bata-bata pa mga to. Karon di man pa tigulang pero medyo depression na gyud. Mabita nga next year na lang kung ma-attend sa tong reunion bay. Next year na lang oh. Next year 1 year older na ka o kita. Inakamot gyud nga magkita-kita lang gyapon. Kay whether we like it or not, maadto, magkita pa ingon sa pagkatigulang, kundi ito matay sa'yo. Alright, so nga itong matatampo ko ng kalawa, si Laila. 29 years old, single mom si Laila, duha iyang anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Iman Turcio, Dr. Bonnie David, Dr. Edwin Jimeno dahil, mingaw na ko no, Joey Villarosa, mga doktor, mga amigo na ko, no? Dr. Susie Sinisa, Dr. Kin Siluna, si engineer or CPE ba ni si Kwan? Nadila. 2 hours ba sa New Zealand di ay? Musta naman dahil sa Kwan? Sa New Zealand, no? Mga si Pamela Obra, Uwano. Ako ni Igagaw. Naa sila dito. Musta naman mga guso family di sa Melbourne, Australia, no? O mga taga Saudi Arabia, no? Nagbakulo, daghang kayong naminaw diha sa Saudi Arabia itong programa. Kay kanamo off duty kuno mo diha. Paminaw mo sa kong programa, no? Ako, Dr. Rene Obra, maningkaw, tingin po ko nga makalingaw, no? Pero, jibayago ko na eligible tanana sa dagan sa kong mga limitasyon, pero maningkaw, tingin po nga makatubag sa mga pangutana nga, pangutana sa amo diha sa mong programa, no? Mga taga Cebu City, kumusta? Mga Samura family diha sa Vicente Soto. Ug mga Marian ug si Robert Dinopol permaneng maminaw na to. Dr. Arcio Omar ug Dr. Edwin Mingito. Mga doktor ako ng Gretron kay mingaw na ko ni ako mga amigo mga doktor na. Okay, so going back to the problem of Laila, no? Single mom ni siya, duha niya mga anak. Dok, unsa man gyud kaha ang hinungdan sa lower back pain? Muscle strain lang kaha ni o posible may problema sa akong spinal? Kini nga atong utok mangod, naay connection ni sa atong spinal cord, kanang spinal nerves na nagsubay na diha sa atong vertebral column. paingon na da sa atong sacral bone diri sa atong likod, no? Ano, ako karon na 1 hour ago dito ko sa massage. Oh, nagpa-massage ko, lindot kay pisil-pisilyon natong likod doy. Ug na ay maayo gud nga mo kuan, no? Kay namatay sciatic nerve diha nga kibli kapiktuhan. Ya, mga muscle aches, no? So, naa diha ang lower back pain because sa atong pagsigig lingkod, ang atong body weight magud, ana magud mohagsak sa atong sampot, no? So, nindot kini sa pisilon. Gawas kong naka history of injury, pero kung wala lang ma-dislocate ng imong vertebral column, wala posible ng fracture, so it could be muscle pain lang, na? Marilibra na siya og slight massage, lukewarm bath, marilibra na siya. So, doesn't mean makakahilanti, no? Kaya kung ba magod, ikuha na siya, lumbar tap, kung naay hilanat, o posible nga nagka-infeksyon. Pero kung wala kahilanti, wala yung mga signs of infection, like mutaas ang imong WBC count, kung among blood count, blood chemistry, it could be just muscle pain, no? Marilibra. We can take nanopuid analgesic kung grabe yun. I recommend may pyramic acid or mga paracetamol, ordinaryo lang. So, katong mga grabe-grabe na yun, although di ko recommend outright, may take tramadol or oxycodone or morphine. Kung mapresentan kong morphine sa mga pasyente nga, grabe na yun ang sakit, no? Pero kung madalag nanopuid, mas maayo, no? Sunod nga pangutana, Dok, nakabantay ko nga grabe sa maminhod akong tiil, usahay ako kung naong. Posible ka nga doon na ni koneksyon? Kung mayong ka posible, everything is possible, no? Kung maminhod ang imong tiil, you might lack potassium or other minerals, no? Sodium, potassium, and other electrolytes. So, mo inom yun kanina. And then, do light exercise. Exercise yun. Kaya, man can promote good muscle circulation onya ma-stimulated po ng atong mga nerve cells. Now, we have an endogenous opiate sa atong lawas nga ma-stimulate ni siya, mo-function ni siya if we do exercise. No, dili lang tapin may maglingkod, no? So, I don't you worry about your low back pain kung nadara nag-hilot-hilot or imnan og kwan, imnan og analgesic, onya basta kay wala kay sa symptoms of infection. Maroon na akong balik-balikon. Sunod nga pong tanong, unsa mang mga lihok ang angay na kong likayan? Doon na ba ko'y tambal nga pwedeng imnon ani? Dili basag kahani tungod sa poor posture. Na, usap po na. Yan nga itong posture, no? Kay usahay, sobrang nakakabako. We call that kung bako, kiputik. Kung tiad pa ka, lordotik. Kung takilid, skolyotik. Yung ano yung mga medical term nga kung mahirumduman sa akong mag-eskwila ba, no? Na mga buntis, wala na, lordotek na. Na mga buktot, nakiputik. So, doesn't mean nga, exaggerate lang po na to. So, nindot lang itong posture, good blood circulation, yeah, plus muscle control, and then, akong balikon sa makausapa, magbinding-binding sa ka, diha, layla, no? Di kayo magsigil ng kaglingkod, no? Binding-binding po. So, kay, ako sa una, tennis player mo ko, ha? Tennis player, club level lang, dili kay pang championship. During that time nga, active bagay ko sa tennis, ginang mga sakit-sakit niya, murag ba, war may nagdula na ko. Karoon nga, minus na akong dula, ng chip kong pickleball, maura mang gihapon, pero mas lingaw doon tatong tennis, masawa, hindi naman ko kaapas bula. Ako balikon ka tong time nga, magsigil kong tennis, wag yun ko yung ipaminaw nga, unsa ba ng sakita. So, meaning, if we do exercise, baghan gyud kay mawagtang mga kwan, mga sakit-sakit diya, mga discomfort diri. Kay mo flex mang imong mga muscles, ma-use to nya, you have to replenish it by drinking whatever nga electrolytes and minerals nga makapuli sa ning agas nga mga singot. Manindot gyud ang imong ka posture, good posture lang. Ayaw pagbako, ayaw sa pagtiad o pagtakilid kay mo matter mo pud ang imong muscle functioning diya, no? Bati sa kay katanaon kung bako ra ka kayo, no? Good posture lang. Murag di lang po ka na murag kag PMAR. kuan kayo. Tiad gyud kayo. Sakto-sakto lang gud pod ba. Sunod nga concern, kung ipahilot nako siya maarang-arang baka hinuon. Yes, Ako, bago lang kong pahilot. O, oh, nindotong paminas akong likod ron. Bago gipisil-pisil. Pero mao lagi. Biklo noon, nakaayos siya. Dili ka ni kuwang lang sad siya o exercise. Mao na yung una ko lagi. Kulang o exercise. Bata pa man kay ka. 29 years old. So, kulang kang exercise. Butog din sa pwede amahan na ning imong duha ka mga anak. Eh, single mom man ka. Dog, mumater po ng imong ang imong sexual activity ano eh, no? O ba, bata pa rin kayo, daghan pa kayo ng pundo ng mga energy for whatever purpose. Okay? Low exercise, slight massage, healthy diet, and then good posture. In other words, healthy health habit, no? Good health habit. Kuhan ka, take a bath every day, and then dress up properly. May usay magun po, maglago lang ta. Sa guway sakit, mura po tag na po sakit. Okay? So, now, kasabot ka sa explicar ni mga Layla, ang ato sa libuan, millions na minaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, ato ni Eileen Batan, yung mga legal ng problema, and diri kaming tanan sa RMN, ang inaot nga dili kumupulan sa pagpaminaw sa mga RMN program. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, tataka naman. Daghan salamat o maayon.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nipasidaan ang FEVOX nga posibleng mulambo pa ang magmatic eruption o mutaas ang alert status sa Bulkan Canlaon sa musunod ng mga adlaw. Kini kong ang crater glow o banaag sa Canlaon, magpadayon og samot pa ang sitwasyon ni ini sa pagbuga og volcanic gas og baga nga aso. Kagabi ang Canlaon Volcano Observatory nakakuha og mga hulagway labot sa makita ra nga unang higayon sa pagbuga sa Canlaon og superheated volcanic gas. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayang adlaw ka ninyong tanan ng mga sukinting paminaw, dininghan tumanam sa usakawit, ingon man sa mga artista ng maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mateo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sa aking panaginip.

Crime and Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagikaroon? Mokining sa kalalaki ka nagtuyo sa Mandawi, City, Cebu. Agad tumatatampo, nagtasingan nga, Matthew.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisa do nga epektibo sa duhang tudbalo ka oras imo na mapagawas ang higko nga makahatag og bastautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Oras hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Mo na dis. Kung nakira ni mo, mangayo unta ko sa imong number.
1: Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuan, di ba?
0: Di lang kung tamo sabag, kung mag-text-text ta.
1: Ha?
0: Sige na dis. Please. Oh, thank you dis ha. Nga, bisugot ka nga, wanay ko sa, wanay ka sa akong apartment.
1: Mateo, magkunsa ta din heroin.
0: Oh, sa pamadi ay.
1: Matthias, si Janeth.
0: Kailang usapan niya. Ugay sa sigunaw na maglipay na karoon kay ato ang tanang oras karong gabi yun na.

0: Naunsa naman tao ang kabayo eh. Kung siya di sa amaday ang imong gusto, anong si Janet mo nang imong giuyab?
1: Arang, isuom sila. Unya, mas una maming suod di Janet. Gimo lang akong gateway si Janet aron magkasuod mi ni Desa.
0: Di ba magduha naman mong katuig ni Janet? Kato ba, magduha na sa di katuig nga imo siyang binuangan.
1: Morgana, gibay.
0: Bay. Dang nga na na, eh. Iba ka kung kinsa mo'y mas labaw nga masakitan sa mong ibuhat? Si Janet.
1: Bay.

0: Mauna eh, babe. Ganahan unta ko nga mag-beach tayinig monster yun na po.
1: Oh, sige, babe. Way problema na ko.
0: Yay! Excited na ko!

0: Babe, i-check sana ako mga food sa lang cafe, ha? Una na lang ka sa itong room.
1: Oh, sige, babe. Para mapahimutan sa nakuning daan kaya nga itong mga butang.
0: Sige, babe.

0: Tawagan ako kanito si Dave, sabi. Dibingawan ng kunyay. May nakihiwa pa din si Janet.
1: Matthew, tingalik. Masagpan ka din, Janet. Ang ako manghuit.
0: Ay, kabala ka din sa mag-dubli amping yung ko. Basta kayo salang na kung di natupot lang itong relasyon. Bahalog, patago lang.
1: Pero Matthew, nagkonsensya na ba ako? Muunta na lang kasi Janet. Pananglit na ipausi ah.
0: Ay, sa naguno na ah. Ang problema nga wapa. Ang importante, kita.
2: Matthew?
0: Nana ka di ha? Sige, bye na. Kinana si Janet.
2: Nakikastorya din eh?
0: Waman.
2: Mura magudog doon ako yung dungog.
0: Ha? Waman, babe.
2: Basi nun ako na lang tingali ito na ako. Ansa naman? Mga unit ha?
0: Sige, ito na. Kay gigutom sad ko.

0: Baby. Ready now?
1: Huh? Sunset.
0: Para Annie.
1: Janet, anong ginaman naman mo naghubo ang imong sapot?
0: Diba, dugay naman ni mong gipangayo na ako. Ako nang ihatag ni mo, babe. Andam na ko.

0: Kuntsintsha ka?
1: Ube. Wa ko kasabot kong gibati. Murabag naluway ko ni Janet.
0: Bay, pagtay kaya ko gusto tinood. Unsa mo gyud ha? Wagid kay gamay nga na feel para ni Janet. Magduha na sa biya mo katuig.
1: Abot bay eh. Wa ko kasabot kong gibati.
0: Bay. Timaan nga bay. Kung kinsa gibug atin ang duha. Di ni mo sila pwedeng isabay.

0: Dugin ako na hibaw-bahin ninyo sa kumagawang. Naghuwat lang ko nga matugan ka na ko sa tinuod.
1: Janet, babe.
0: Kung unsa may desisyonin mo, andam ko mudawat. Pero kung ako imong piliun, andam ti kang pasayloon.
1: Sa... Bisag kaibaw ka, nagbinuang nga lang ti ka. Unya sa imo pag yung iksoon.
0: Ikaw na ang tanan alang na ko, Matthew. Stepsister lang na ko si Dasa. Ogsukad lang nga niabot sila sa iyang mama sa bayna mo. Muna na sa ikong nawag tangan o katungod. Isip legal nga anak sa kong papa. Uwa na sa ipakin ako. Wala yung importante para ni papa, si Dasa lang o iyang mama.
1: Janet.

0: Mare, nagiginom ka na ko ron. Ngayon mo di, anak.
1: Bubay. Huwag sa mukbay, eh. Basta konsensya ko sa kong nabuhat ni Janet.
0: Bay. Ah. Saan ba? Diba si... Si Chase sama na, bay?
1: Siya kita. Ako ang tunang. Lisa.
2: Oh. Oh. Matthew.
1: Unsa ni? Nagbinuwang ka na ko.
2: Unsa? Huy. Nakadugo kasi mong kaugalingon. Why kita, Matthew? Usa pa, ni patol ra ko nimo aron mas masakitan si Janeth.

0: acciones con la Bartlett. Pasenlo ako.
1: Di ba niingon ko ni mo? Basta magpabilin lang ka, andam kong pasayuri mo.
0: Janet!
1: Basta isaad lang na ako, Matthew. Ngadili na ni mo usbon pa.
0: Janet!
1: Huwag doon ako importante yung isulti ni mo.
0: Unsa man?
1: Nia.
0: Pregnancy test?
1: Oh, Matthew. Mabdos ko.
0: Kung mauna, maamahan ako.
1: Oh, Matthew.
0: Yes! Yes! Isaan ako, Janet. Ihatag na kunin mo ang nindot na kinabuhi. Inguman sumaabot na itong anak. Mamawi ko sa mga saan nga kung nahimunin mo.
1: Salamat, babe.

0: Oh, dako na muna yung mundihan, babe, no?
1: Oh, babe.
0: Oh, babe. No, saan na lang ubon mo? Murag hagbay naman.
1: Lucky, babe. Uy, muna kinigla in akong lawas.
0: Pa-check up ka, ta.

0: Adunay si Vernimonia ang imong asawa, sir.
1: Unsa?
0: O kinahanglan na to siyang i-emergency CS aron maluwas ang bata.
1: Unsa? Pero, look, 7 months pa ang bata.
0: Maunang kinahanglan na to siyang i-emergency CS. O gato siyang inikaw inigawas niya.
1: Pero akong asawa, Dok. Unsa may tabo niya?
0: Dili pa na to mahibawaan. Either masave silang duha or dunay mawa nga usa nila.
1: Unsa?
0: Matthew, please. Buhaton na itong makaluwas sa itong anak. Please.

0: pila naman ka oras ng agyupirans dyan ito. Lord, luwasan lang ito kung si Janet, huwag nga magkanak. Maluwi ka. Si Doc?
1: Sir, sorry. Gibuhat na mo ang tanan pero wa madasi mong misis.
0: Usa to ka?
1: Safe ang inyong baby. Pero kinahanglan pa siyang i-monitor din niya upila kabuwan tungod kay premature siya.
0: Kinuho ko. Wala si Janet. Janet!

Grabe. Mapagaling ko makabawi ni Janet sa tanan akong nabuhat nga sa... Pero gikuha na sa dayon sa Skinoo. Sakit kayo para nako. O grabe gilang akong konsensya sa akong nabuhat niya. Pero nalipay na lansad ko kay gibinlan ko niya og anak nga babae. Nga perte yung pagkaliwata niya. Dinilang ko tob, og daghang salamat, Armin.

0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksag niya, blood pressure ni bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
3: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit Kargado.
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Mao kato mga higalang kaagi ni Matthew nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit kadagulahan sa aking panaginip.

Ang monta agi gibata ni doa saraju ni jelly haka ugbus sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamu usab mga higala ug mga sungkin ti paminaw kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga nagliput sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya, namugna kining pinalahi nga sugilanon si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobon ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliin eh! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal na ko si Fiona!
8: Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ubalay, Andre Martin, na makakuha ka ni Mugikan ka na ko! Wala!
3: Si Andre o si Ethan. Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit ka ninyo sa RMN Drama.
8: bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
8: Matay ka butangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul.
11: I-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna na kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: O pag-ayo sa bugas-bugas.
10: O katul-katul.
11: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
11: DTX 500.
13: Ako sa Janice. Okay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Kinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
14: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals.
18: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
14: Summit Natural Drinking Water.
19: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
20: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
21: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
22: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
23: Ito ang idol ko.
24: Zed Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning Zed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Zed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
27: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: si Ann-Ann Nebres. Alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o karon, ano yung lang sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethel.
1: So, very sorry, Ethan.
2: Ayaw ka na buwata, Andre. Ayaw.
1: Ethan.
2: Natagi ko sa akong kagawasan. Buot kong magpakabuhi.
1: Oh. Ethan. Ethan. Ethan. Ethan. Ethan.

0: utang buat Candice. Tabangi og pasabot sa doktor nga. Nagatiman ako. Gusto na ko magawas din sa ospital. Maayon ako. Okay sakit.
1: Matod pa sa nurse nga kung gikasulti nga in charge din sa female ward. Huwa pa ko na advice ang doktor nga. Mahimo ka na magawas. Kaya ugma pa ko na makuha ang result sa laboratory test nga ilang ipahigayon ni mo.
0: Pero kinahanglan ako makauli. Kaya buot kong pagkiksulti kang Andre. Importante kaayo nga akong pagkiksultihan niya.
1: May mamani mo siyang tawagan, di ba?
0: Dili siya makontakt sa iyang phone. Ug nagtuo kong iya kining gituyo.
1: Ha? Iyang gituyo? Sa unsa rason?
0: Wa ko'y laing gituho ang rason. Kung dili, bahin ni Ethan. Nagtuo kong dili siya buot ng mangilabot ko sa buot niya buhaton kang Ethan.
1: Nakasabot ako sa buot mo, Maitabo.
0: Oh, nahiba akong nakasabot ka.
1: Fiona.
0: Kunway, doktor nga, makahatag na akong clearance aron magkagawas na din sa ospital. Kung kinahanglan nga maghimo ko waiver, ako ka na pag-abuhaton. Ang importante nga dili ko mauway, nga maabtan ko si Andre.
1: Pero Fiona...
0: Dili ka gusto mo tabang ako. Okay lang. Ako na mismo ang mga resgar sa angin akong buhaton aron magkagawas ko din sa ospital. Sa musugot sila sa dili.

0: Nasilas si P.O. 3 Motilaw o P.O. 2 Balikog diha Gomez nga mubantay o mamonitor ni Fiona diha sa ospital. Basta dili siya may mumugawas diha. Gawas gawa pa'y clearance ang doktor ganiha. Anagyapon siya sa peligro kay at large pamanhang tonhigayuna sila si Colonel B.G. o Professor Charles. Kumang nakaiskapo sa himong raid dito sa pasilidad, nagidadaan kanila ni Ethan. Pasabto siya ni Ana, Gomez.
1: Pero dili siya mamati na ko, Major Suarez.
0: Nabati mo na kung siya akong gisultin. Basta wato ila ang ilantaw. Ang iya ragyod na siguridad. Isabtan mo tingali ako ni Ana, Gomez.
1: Yes, sir.
0: Kabahay ni Engineer Andre Martin, may sugoon kong personalidad nga muadto ganiya. Aron sa'yo lang sa sabuot mahitabo ni Fiona nga iyang ginikugma.
1: Thank you, Major Suarez, sir.

0: Otto Khan ka gyor Colonel Beatty. Kaya magtuo ang mga pulis. Inangita og nag-gukod ka na to. Og mihimog checkpoint nga kita ba di ang ilang ipangita. Ang luan ining ambulansya sa barangay hall nga itong gihuaman sa barangay kapitan nga imong higala.
1: Sabi sa nausang sitwasyon, Professor Charles, ang ilang nga mugamit kag yun si Buotok. Uso pa, gikunta ko ng daan ang maong kapitan nga akong giprotektahan sa iyang sikreto nga negosyo sa illegal nga drugas.
0: Unsa?
1: Daghang mga higayon nga nagatabang ko niya diyang nabulyaso ang iyang illegal nga negosyo, Profesor. Hinungdan nga dili usab siya magkapalipad ka nako ni akong gihagyod ka niyang pabor. Diligyod. O may kauban pang driver.
0: Mantigo ka gyod, Colonel.
1: Ikaw na lang mag-ako, Profesor.
0: Asa kita mo diritso ng atong biyahe, Colonel?
1: May musugat ka na ito sa hunahan ng autong ito, ma. Gamay atong balinan. Nga maunay mo dah ka na ito sa usakayati nga gipanag-iya sa kani ex-general nga suod ko sa pahigala.
0: Unsa ka ito? Ex-general? Sige sa nga ex-general.
1: Minundalon pa ba nga sayaran ko ikaw kung kinsa kinimong general, Profesor? Dili ba mas importante nga nakalingkawas kita sa mga kapulisan nga nagpagita karong karato?
0: Husto ka, Colonel. Pero, Colonel BJ, kaneng...
1: May problema ba, Profesor?
0: Kuan. Mangutana lang ko.
1: Mangutana nga unsa?
0: Unsa mo ka... Suod ka nang giingon mong general, Colonel.
1: Magkapahimuot ka, Professor Charles. Nagasabot ako sa buot mong ipasabot. Nagtuo ka bang dili kita makasali kanin?
0: Dili ka makabasol ka na ako, Colonel. Kung mau ka na imusod sa akong una-una. Kamu ang managkaila og matud mo, suod mo siya. Natural lang ka na nga akong bation kaya wa ko masuhito ka niya.
1: Correct. Gusto ka, Profesor. Og dilitod ko makapasol ka niya muli anan.
0: Salamat sa imong pagsabot, Colonel.
1: Pero makasali kita ka niya, Profesor. Ipasali ko ka niya mo. Og mas makasali paganit na niya kay ka na to mismong duha.
0: Unsa?
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: said, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid ka nunay sa itong kabinet, tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance, ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days, kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance, tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Oh, unsa ko kanang gisulti mo, Colonel?
15: Kalma lang, Profesor. Relax. Nausak ba? Basta wa kay angayan nga kabalakan. Kaysa ako nang ikaingon ka nimo, magkasalig o magkasalig kita ka niya. Okay, Colonel. Sa iyong sinultihan, murag may risgo nang nagpahabot ka ng usunan. Mga dilikon niya nung mukumpiyansa kahit nga lang mao kining tawhana ang iyang gikasulti sa cellphone ni Adtong sa pasidad upan ni Ethan. Wa wagyo ko isari kani mo kyan ni Beche kani Adto pa wa wagyo Profesor
14: nahilom ka bangod Profesor Charles
15: aha Kuan-kuan-kuan ka nang may huna-huna lang ko, Colonel.
16: Oh, gulso ba ka na? Wa bagihapon mawa si Maulahula ang kabalaka kung magkasalig bagin kita sa kong higalang general.
15: No. Mito ko si mag-isulti, Colonel. Isakalig ko kanimo. Og naibaw kong di kagyod makahimos pagbudhi ka na ko. Dili ba?
16: Natural. Kay unsa man ay bilis atong pinagsamahan, Professor. Dili ba? Basta sa akon lang gikaingon ka nimo. Magkasalig kita sa kong ikalang general. Ipaniguro ko kala kanimo.
15: Salamat. Salamat, Colonel Vinci.
16: Driver, kisabay ngan mo?
17: Yako, sir. Tawkal ko yako. Malay po angga.
16: Yako? Kung sabay matuod mong pangan, nga giyanggaan ka mag-yako, ha? Bilyako?
17: Dili, sir, oy. Giyanggaan ko giyako kay matuod ko nga sir yako man.
16: Mau ba?
17: Mau na, sir.
16: Gisairan ka ba ni Kapitan Atan kung asa mo kami atot, Yako? Diba?
17: Oh, sir.
16: Mayo, may madawat kang palipagi ka na mo, Yako. Ang imong pagtabang ka na mo.
17: Salamat, Dan. Salamat kayo, sir.

0: Taon-taon ako nga niya sa laboratory o banetan. Papanahangtod ka ron. Huwag pa na kumalihok ang angay kumbuhaton. Ang hingpit nga pagdismantol sa body structure, Nathan. Inuman sa mga hardwares na nagka-install siyang system. Aron hingpit na siyang buha. Pero, ingon sa din ako kinikayang buhaton. Kaibisan ang akong huna-huna o kasing-kasing. Dilibuot kamawa siya sa dayon. Itana.
1: Ako lang si Fiona, Andre. O walay si Bisan Kinsa nga makakuha kanya gikan kanako.
0: Ingon sa pagahidungkan ko pa ang kanhiyang pamong.
1: Mahal ko si Fiona, Andre. Mahal ko siya. Nakabati ka ba? Mahal ko si Fiona, Andre. Mahal ko siya.
0: Ustula! Ustula!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nikunod ang mga Byronon nga utang sa Marcos Administration ngadto sa 169 bilyon pesos nitong Marso, taliwas pagkunhod usab sa amortization payments. Apan si sa Bureau of the Treasury, ang debt service sa nasod sobra gihapon sa doble atong sa first quarter sa tuig. Base sa awahing datos sa Treasury, ang gobyerno ni Lasla sa ilang bayronon sa utang ni atong Marso balik 7.8% ikan sa kapin 183 bilyon pesos nga natala o samang buwan ni atong milibayang tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!
7: Samok na ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok! Pag tusiran!
8: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Makadanig yun kung barato ang palaliton. Makanuna ka nga basin pwede ra, siguro makalit yun ka anak mga kasama, di ba? Awan wala kumingon nga mahal pirmi ang palitonon ha, kadato. Ano naman sawi yung mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirmi gipangita kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos o siyempre bisan sa tambal, aduna di ay tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba niyo pagkaibalo nga quality ang tambal? Kini ang akong pangutana. Nasriyan na ba na? Luwas ba na? Gisudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunay rekomendang nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan yun ang Unilab. Nga nung mga kasama, kay akong nabawaan nga tanan, tambal, vitamins, og ang papangguwapa sa Unilab ni DI sa upat ka mga marka sa quality ng alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab. Aron nga masiguro ang quality bag-o maabot sa ato. Gikan sa raw materials, lab test, hangtod sa storage. Maung diligid ta, basta mutuo sa mga matod nila, pangutan na o sa ninyo, Unilab quality na. Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masaran kung unsa mga produkto sa Unilab, bisitaha lang ang www.unilab.com.ph/to know more. It's

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpay ning atur sa ginanon, si Andre O. C. Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangiskari. Jalit kanato sa RMNT.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.
13: Zed Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix, tawag ko kabtag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige kagaw, imnanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
21: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
22: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
21: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: X. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Ang miagi ato nasairan, nakurat sila si Puldo sa gipasunod ni Lolo Pilok kang Johnny nga mao ang iyang payag sementeryo o ang iyang pagka sepulturero. Karon mahigala dita maglangan, alitan napita mo padayon sa sumpay ning bagotang sugilanon. Pobreng dato!
1: Hala, dekhan na naguglawa-lawa ining payag da.
2: Uy, naman yung antimang payag ka. Murag ito siya payag sa ungo, bay.
1: Kay payag bitaw ni sa ungo.
2: Chani?
3: Abay, ako naman gidawat nga nganan mig mga ungo dari sa among dapit. Tungod sa among apelido.
2: Pero, bay, tinuod ba yun nga ungo ang inyong lolo?
3: Ingali.
2: Churdi haoy. Di na ni mo balibaran?
3: Bitaw, abay, kuan magod. Bata pa ko nga magsigi kong balibad nga dili mi ungo. Pero may kong maghilak nga mupauli sa amo kay makikita mo ko gaway. Mao nga ako na lang gidawat nga ungo gitingali mi kaliwat.
2: Mao ba?
3: Labi na nga ako lolo, mura sa dugong ug batasan.
2: Nga naman.
3: Kuan ka nang ano ni? Daghan magud ang makakita ni lolo din ismiteryo matag aktul sa buwan. Nga magpasupaso sa ibabaw sa pansyon. Unya, magkalit og uwang, murag iro.
2: Tinuod ka bay?
3: O lagi! Mao nga ungo na ginasiya para sa mga tao.
2: Pero, wa man kayo na nga matay din yung kay giungo.
3: Wagod!
2: Naa man eh, pictures bongbong o. Kinan-an nga budbud.
3: Wag din na tangtang ni Lulu.
2: Oh, dugay na dekay na?
3: Oo, bata pa ko. Diha na nang daan sa bumbong. Aw, kuan, dito ginagikan sa kwarto sa akong bay. Unya, sa pagkatukod ining payag, iya sa nang gida din, eh.
2: Buot ipasabot nga, importante kaya niya ka na maong picture sa kinan-an nga budbud. Pero, balikan natos lolo ni mo, ha? Kano iya mang buhaton ang paghangad-hangad sa buwan o pag-uwang matagtakdol bay?
3: Abi ni mo abay. Kana ang gusto na kong ipangutana ni Lulu. Pero ikaw rin siyang muingon nga. Ganahan lang siya mahimong iro matagtakdol sa buwan.

0: sa buwan?
1: Ah, kuya, huwas akong lolo ni Mukod.
0: Lagi. Pero, ay, karoon nga patay na siya. Aw, masolo na ako ang pagduda sa mga tao nga ako'y umu ining tapit.
1: Aw, dawat na magkani mo, bay. Nga umu gid ka para sa mga silingan din eh.
0: Dawat na lang, bay. Ngunin eh, magini. Punimong dawaton nga mo na imong apan, madugay, madawat na nimo nga, oh, ginangin mo apan.
1: Bitaw sa day, no?

0: Dindun, ang samantakal mo lang. Nervyoso mo sa tag-apil ni mo.
1: Ha! Murag bisaka kong dugo nga. Naguna ako na ang Johnny da.
0: Ay, daoy. Ganong init man kayo ng indugo netong Johnny.
1: Awa lang. Sukalbas ako lang. Sorok akong dugo na kita ko lang, Johnny.
0: Hoy, pasag dito siya, oy. Oo, ang kato. Ayaw pa dool ato. Ako lang.
1: Oh, sito. Taba. Ngayon, ganahan mo kang panuro tutuwa.
0: Kayo mo siya. Ganahan ko maghimog story nila.
1: Pero daily mo na mahimo.
0: Mahimo ka ayo, oy. Ako ni mo tawag title. Si Johnny ang gwapong ungo.
1: Pe! Ikaw? Gigwapuhan ka tutuwa na?
0: Gwapong good siya good. Pero, mas gwapo git ka.
1: Oh, kana. Kana noon. Indot na. Pero, hoy. Ayaw ko padungga, ha? Ayaw ko padungga nga mudaig ka tong Johnny, ha?

0: Medyo ni. Di pa ito mamaulis na kong bay-bay?
1: Di na mga ganang mupundo dito, abay. Kay, wala mo ko'y katungo dito.
0: Anyan, sa may plano? Di na ka mabalik sa syudad?
1: Hey, saan mo sa'yo balik ka na ko dito? Di alam din ni sa amo ang akong trabaho.
0: Mahimok, babay, kun anhin na lang sab ko din, hi?
1: Oh, ikaw kun. Ano sa abat na nagbuwag?
0: Mutabang na lang ko ni mo sa pagpangwarta din, hi, bay. Kamao masab kong mamanday.
1: Si Pulterero na ko karon bay Mikmik.
0: Aw, hindi magsipulterero na lang sab ko. Unya, maglabandira.
1: Sige, mayo ba?
0: Kanang, bay. Kagisa man ang dakong bay sa ibabaw ining mentaryo, bay.
1: Ah, kwan. Mo nang bay atong dindupatir.
0: Unsa? O, gara agad. Nindut man di kagbayang tawana, eh.
1: Oh, nindut mo lang. Tato man na sila. Abi na mo? Kaning mentiryo, tumoy na ni silang yuta. Mo nang gidonate niya sa iyang apuhan para himuong mentiryo.
0: Oh, mayo sa day iyang kagikan?
1: Mao gyapon. Mga daug-daugon gyapon.
2: Tiyari!
1: Uy, gaw! Nganong miapas magana mo din ispayag doon sa mentiryo ni Lulo?
2: Ganahan na kung mutan na ay niyong payag gagaw. Kay abin mo, maglibog ko gamay.
0: Ha? Ah! Muro lagi dako ang imong kalibog sa kong tanaw.
2: Oh, dako-dako sa ni gamay.
1: Wait lang. Masa mo na ko?
2: Nagdibog ko kung nganong kinira mo payag ang gibili ni Lulo ni mo sa iyang kabtangan na nasunod sa iyang katiguangan.
1: Kwan? Aw, pangutan na sa Lulo ka. Sira may gay makatubag ka na.
2: Basta nung nahibaw ka. Hindi lang kamutugan.
1: Gawon sa may akong itugan. Sa katuig naman ming wa magkasultis Lulo.
2: Gaw. Di ang wak pa mo bugto is gininhawa si Lulo ba?
1: Oh.
2: Ang sa may iyang gihunghong ni mo?
1: Ah. Ha?

0: Si Bianca de Verani, kitan ka ayo ang Kuta Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalat.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing. Kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang life extension vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Lulu, usap ning imong gibakumkom na ulo.
5: Pemeki.
9: Natuo ko lo. Ulo, mati ko.
5: Ayaw na ipakita, Chopin. Balikon ka ka kung imo nang ipakita sa ubang tao. Pisan siya mong igagaw. Imo lang ka na kumuha paglayo.
1: Agaw, ayaw na nagtuki ako noon sa gihunghong ni Lulu Pilon ako, good? Total, mas dako man mo kabilin nga nadawat, di ka ni Lulu. Ako, kinira mang payag.
18: Unsa magkay naaining mang payag, sa?
1: Ay, naunsam kagaw. Ganang initan pa may ni mong payag.
20: Magyod, ito ba'y? At timanan na lang na inyong nadawat na kabilin, ba'y? Ay na lang asolo imong utok ba'y na inyong payag ni Lulu ninyo?
18: Di, yun ko magkatoo nga kinimpayaga lang ang gianda ni Lolo nga ibili ni mo.
1: Hmm?
18: Kakitang tanan, nahibaw yun, nga ikaw ang paboritong apo ni Lolo. Busa, imposible nga kinimpayag lang ang ibili ni mo eh.
1: Awla ko lagi. Si Lolo ang pagutan na. Ay, hawak ko kay, waso ko mahibaw ka.
18: Ikaduha, ikaw, klaro kayo nga, okay ra yun nimo nga gamay kag madawat.
1: Oh.
18: Nga naman?
20: Kay dili man siya daw. Muna'y rason. Sam ka Bible do eh, kasayon na ng sabton ba eh?
18: O niya, pagyod, ikaw ang gipasunod niya sa iyang trabaho din sa sementeryo. Nga naman ko nuna?
1: Gaw, kung ikaw ang bilan ni Lolo sa iyang pagka si Boldoroiro, mudawat ka?
18: Di.
20: Muna di ha. Kaya di man ka mudawat, mong ko si Johnny niyang gibinlan.
18: Johnny, ayaw kitago na mo ang inyong kasabutan ni Lolo, ha?
1: Gaw, ang iyang kaungo ragin ang labing dakong bahandi nga iyang napili na ko.
18: Huwag ko magkabidya, Gaw. Iladlad na mo ni Tia kung unsay tinaguan ninyo ni Lolo Pilo.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan aug yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako, kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: tinuod ka. Nagduda ka. Nagdunay gihong-hong si Papa Pilo ni Johnny.
1: O lagiya. O klaro kayong importante ni.
0: Kinahanglang ato ni mahibawaan. Dili mahimo nga mas labaw ang madawat ni Johnny kaysa atong madawat.
1: Paminaw na kuya, no? Doon na importanteng kabilin si Lolo Pilo kang Johnny. O gituyo ni Lolo nga dagko ang atong mabahin aron di na tamang hilabot sa iyang tinuod nga gibili ni Johnny.
0: Dili ka tinuod nga. Gahom sa pagkaumo ang gibili ni Papa Pilo kang Johnny.

0: Saigon, 100% Knockdown.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin po sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi nimo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko na. Paradis bila-bila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
0: When you love, you Kares.

Unsa magigaha ang gipadawat ni Lulo Pilok kang Johnny? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati, sumat pa mga sumpay ning bagotang sugilanon. Pobring dato! Tagsulat, Generica Bidad. Sa direksyon, ni OG Kumpok Rakasa. Music narrator, Randy Padayaw Sason. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog bukasikas, Ricky Bangisgaring. Kiningtalan, dalit sa RMN Production Center.

0: kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina og minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Pabutan niya akong kunin mo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na na mo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipangita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako nga kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka na yung mga dili mo biya kalako. Maunay ah. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Spedder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: sana all. Original Koyer Bar Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg! Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na chicken!
8: Wala kayo sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
7: Lady's Choice Chicken Spread!
8: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise!
7: Patikim! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
9: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: ko mahilig kay kamahapaka. Sakit ra.
1: Paulit na. Kay dugay pa mi mahuman. Una
0: di,
1: na.
0: Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala nag mabahaw na tong karne nga akong gipamalit ka ganina.
1: Sa? Nayapag ka? Ha?
0: Magkilagi ba? Di kang hunong? Kay alsahon ti ka paingon sa sakinan? Ubyaan na to ka ng imong kadit na mistisong hilaw?
1: Sige.
0: Adi ay. Sige di ha. Nagtuloy ka magbinuang rako ni mo. Ha? Dali.
1: Ay! Dave! Dave, imutang ko. Ayaw ko ka sa. Dave! Tingnan kumutod ako imong buko-buko.
0: Bahala ka. Adito na ta. Ano pag sigigliho kaya kay mahuga.
1: Sa pa! Ngayon ba? Josh! Ibutang ko. Ibutang ka yun po.
0: Lagi. Ay, nakipagluhag.
1: Josh!
2: So, yapas kasi mong best friend din?
1: Wa! Na-timing lang ah. Nga niya siya kay supplier siya og karne ining maong kananan.
0: Ha?
2: Mau ba? Gyalso ka niya?
1: Oo, kay nakakita mo kong tapay-tapay suit. Dito sa suit ba? Nahadlok ko. Mahadlok ba ko ng mananap? Pagwede.
2: Mananap?
1: Insekto. Insekto, good. Mag-isod ako gawas kay mahadlok ayaw ko. May nalang ganit kay na timing ha. Nag-CR sa si Dave. Di ba Dave, no? Di ba no? Tubog po.
0: Oo.
1: Mag-CR sad ka? Sige, huwatan na lang ka din eh.
2: No. Giyapas na lang ka. Kay nabalaga ko nga nadugay ka.
1: Oh, tana?
0: Ato na ta?
1: Dili ikaw. Una na og pauli.
2: Oh. Yeah. Una na sa pagpauli. We're still going to have our private dinner ni Jenny.
1: Una na?

0: animal din tigwa nga. Dato man unta, pero mangingilad. Siya kinakaingon, nalakip ang uban nga may kuha na kong alahas. Wa na mamayad. Kagitawgan ko nun sila sa buset nga tigwang na magbantay ko nun kaya dili tinuod ang mga alahas nga akong gidil nila. Buset, Jude! Wa na hinungkoy na kuha. Wa ko bayri nila. Kaya kinahanglan pa ko nun nga ila pang ipa-appraise aron masuta nila kung tinuod ba ang giabiso sa ilang amiga nga si Azon. O, diba, buset? Niyan ako dool sa iyang unit. Muntag na arong animal. Tuga kayo naka-apply. Ay.
1: Oh. Ikaw nasab?
0: Yes, ako nasab. Surprise?
1: Oh, no. Wa ko ba surprise? It's more on na buisit ang akong kagabihion.
0: Humasay mo gibuhat nako nga pagpanaot sa imong mga kaila? Ikaw pa ang nabuisit?
1: Wa ko manaot. Dili na nako personalidad.
0: Oh, mao ba? Ang dili pagbayad, ha? Wa ba usab sa imuhang personalidad?
1: Ayaw ko ginaana. Sige sa kalang ba aron sulmon ko dinhi og magsamo ka nako, ha? You were nothing. Unwa pala ka po nita sa kong pag-umangkon. Usa ka lang gihapon ka ordinaryong empleyado ka
0: ron. Mahala tag-unsa imong isulti diha. Ang importante nga bakwiun nimo ang imong gipanabi sa imong mga kaila nga may utang usab nako og bayran sab ko nimo.
1: No way. Dili ko mabayad sa usa ka butang nga wa na sa akong mga kamot kay dugay na nakong nalabay.
0: Oh, mao ba? Nalabay ha? Pwes makita ta karon kung tinuod ba ang imong giingon.
1: But no, no! Di ka mahimog basa na lang ang musuning akong kaugalingon. That is trespassing!
0: Wa ko'y labot! Balik na ko ang akong mga alahas!
1: What are you doing? Oh my God! Hey! Imong giablihan ang pultahan sa kulawak. Get out! Out! Out!
0: Ah, bahala kang masuko ka diha!
1: Out!
0: Giginala na kong akong mga alahas. Dili ko mutuos imong giingon nga imo ning gipanglabay. Naibaw kong dili to fake ang akong mga alahas, no?
1: I am now calling the security!
0: Hay, mali mong kibutan!
1: No, no, no!
0: Mali mong kibutan!
1: No! Hello, security! Gisood kong kawatan sa kong unit! Please, hurry up!
2: At first, I was afraid if Toyo...

0: dinis sa butanganan niya alahas ni maong drawer. Dinis sa pikas.
1: Ano nga na ka na? Ano sa ba? Nanawa ka sa security ang ipada ko ka!
0: Akin eh. Kaling ako na
1: sa... Ano nga na na nausa
0: ka? Oh! Di ara! Daan ba dyan ko? Oh. Ikaw ba kako ang jugan tigwa nga ka? Oh! Oh! Unsa ba rin eh? Unsa ni? Ha? Unsa ni?
1: Give that to me!
0: Oh, give her ang now ni mong kunot na kaayo! Naglukot-lukot na spolbos!
2: Yeah.
0: Oh, yusad! Yusad ka!
2: Salpahis ka!
0: Dili-dili mo bayad, ha? Kaya imo pa kong daoton? Dadon ko na nisa akong pagbiya din eh.
2: No! That is mine!
0: Mine na! Mine na ng dagway ni mo! Nahiwi o tanawa! Pabotos na! Kay mo biya ako din eh!
2: Yeah.
0: Oh, tulo-tulo man ka! Tulo-tulo man ka! Mayra sab, no? Nainumdum ko. Gipangayo mong pakapin ang maong sing-sing ng imuhang gisulob karon. Og ako sab nga nagpalakas ni mo sa una, gihatag sab na ako ni mo. So ang bina!
2: What? No! This is mine!
0: Sa una! Pero bawi una na nako.
2: Ang bi!
0: Ang bi!
2: Ang bi! Help!
0: Ayaw pagliho! Ayaw pagliho! Ang bi ng sing-sing!
2: No!
0: Ha? Supol ka na ko? Kapila na may umoy ni mo tigwang ka?
2: Ayos ka! Sige, sige kuha na. I don't need that. Daghan pa kong bastidot, ana. That is so cheap!
0: What cheap? Pero dili ni mo iuli na ako. Taguan ni mo. Ha! Diyan ka na!
3: Ma'am?
2: Kala! Kala mabayhan na! Mauna ang kawatan! Kala!
0: Usa?
2: Look at me! Oh, nagkagumot ang akong buhok. Iyak kong gipasakitan. Iyak... Iya ko gibugno. Gibugno niya ang idaran nga sama na ako. Huwa man lang siya maluoy. Busa sige na, nagpara ninyo siya. Nagpara ninyo.
0: Sapa! Ayaw ko ninyo kuniti. Dili ko kawatan ha. Wak ko'y gikawat gikan niya.
3: Dili mo,
2: deserve.
0: Sapa!

kagaya ko nila nagdaos sa suod sa kananan. Tuogid sige lang mibiyan ako. Kahimo ka ko sa pagbiyan ni Jenny? Uba na ang tawanan? Hindi mahimo mo kumpiyansa ko. Mabaho naman ka ni akong karni nga ipamalit para ugma. Sus! Pitaw eh. Pas mo nasad ko ini. Eh.

0: Josh, marakabiin naman kita ayo.
1: Di ka po yung ginabawag, pagkigatubang na ko.
0: No, di man sa ingwin. Maikog lang ko ni mo. Layo pa kay kang mubiyahe. Panya, gabiin na. Tingalik magduka o niya ka kung mag-drive ka.
1: Thank you sa pag-una-una. But I'm fine. Oh, I'm sorry.
0: Okay lang. Tubaga sa...
1: It's not important.
0: Mo duty pa man kog sayo ugma kuid og
1: di ba nga di off ka man ugma
0: ha ay oh nalimot ko man laba man dek ugma uy daghang kog labanan
1: imong mga sinina ipalondre na to bago ba ang imong kamutana
0: ayaw na naanad ako nga magmanumano
1: such a wipe material. Kung ikaw tumang taka, dilin ko makauna-una sa pagpauli sa mo.
0: Ikaw, cute.
1: Damn. Oh.
0: Basig importante, cute. Sige na, okay na. Tabaga lang.
1: Manawag rin ko niya.
0: Dana?
1: Sige. Pero may mo bang mabalik ko uma?
0: Sige na kag biyahe. Maikog na kay ko nimo.
1: Mas gusto kong maluoy ka na ko kaysa maikog ka na ko. In that way, masayo na lang unyang mabali ng kaluoy ngayon sa gupa.
0: Ha?
1: Kaluoyin ako. Please.
0: Tubag ka pa. Sige na.
1: For a while, ang sekretary na ako. Wala mo kung mabalik sa opisina ka ganina. Kaya nilahos ko nimo. Awal. Oh, saan mo ituyo nimo na ako, ha?
2: Ayan? Josh! Diyos tabangi ko! Pag-ausa ko kay Katina sa prisuan!
1: Oh, unsa?
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Benson. Recording editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nagurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni Ina. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wakay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon, hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon, hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara, tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay, Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karintan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Son. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak.
7: Mayo gabi na ko si Rob Juman, Josie Force, J.Q. Carlos, ito ka Diyos, balik na po na ito ka ito sa Data Extra 500. Pwede mo matanon, agaan na edad mag Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 ay mas superior, antioxidants, kamaoy graputik na sumasilyula, kapirin mas cancels, batok sa naramis ng free radicals, o gipagabi sa posisyon ng virus mabisyo sa mas paglilang sa alkohol, o ang pagpuhan ng ako. Sa atong gabi na nagpan, sige mga tanong operasyon sa mga portiba sa pwede sa may kinusag kagigong 40 anyos na drugista at sa sige mga Bible operasyon diya sa may Humalong Street sa Barangay Basak, Pardo, din sa Dakbay, Subo, Kagabog, at Lawa. Ang nagpan na ilan sa parang alias Negro, 40 anyos sa Gaparigon, o nagpuyo sa Niskutad, ya, lugar. Nagpan sa Gibog Bible operasyon sa Simana at pagpamaligiligal ka drugas din eh. Nakuha sa mga pagkakagor ka mga nagkuputos ng dalahang Cebu na mutin magiging 5 gramos o walang kapin sa 334 mil pesos na kapakuha kinusa ka kolesi kolibri ng pistola o doon ay tulog ka mabala o usa ka magasinda at bago ka sospeking kong doon na kinikasong gatubang na itong 2011 tungkol sa kasong murder magkadispos kiniog 20.75 gramos matag simana. Patong niyo, subuhi, karong muna, katugato sa Data Extra 500, Data Extra 500 campaign operation, alay 1.3 million orak yun sa atos na sa pagkini-pagkini ng kontra sa mga free radical sa oxidation. Sa Data Extra 500, atong panit mga taon, internal organ ayuhon, ang Data Extra 500, ninyo'n batang sa datos, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, cancer formation of PCDP, insomnia, acute pancreas GERD. Ang Dutex, 500, ang sekreto mo sa pagagawa po.
6: RMN Newsbreak.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
9: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Nawan ana baka ugana sa kama?
11: Masinug.
10: May diabetes ka?
11: Ang TTX 500 na.
10: Ang TTX 500.
11: Adlay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Ug desugared sugar cane.
10: Mga organic compounds.
11: Nga epektibo
10: atok sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500.
10: Sa mga butika.
11: TTX 500.
10: Ang tubag.
11: Kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500.
11: Epektibo.
10: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
11: TTX 500.
10: Imo sa desugared sugar cane extract.
11: Ug anti-diabetic property.
10: Gigan sa palaya.
11: TTX 500.
10: Garantisado.
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Protection?
4: Yakult!
3: With 8 billion live LCS?
4: Yakult!
3: That may reach the intestines alive!
4: Yakult!
3: Helps improve digestion and boost immunity!
4: Yakult!
3: With proper diet and exercise?
4: Yakult!
3: Kaya panalo ka dyan!
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kani Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
9: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Maka Buhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: It's a belly Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya
1: sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex, our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit Kargado.
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Sa gunso ng

0: Can I use this?
1: In love na ka, no?
0: Nang imang? Nakakadiya sa akong luyo, nang imang?
1: Hala ka daw, murag dili naman ni maayo.
0: Oh. Ha?
1: Ang ibog maguwag na suko og maayo ni Aisa. Pero ikaw, muraog, love kay di mo si Aisa. Agoy!
0: Nang?
1: Mailaban sa ipog sinultihan karon dongket. Maupitaw nga, wa nagyutingali ka enter si Claire si mong kinabuhi.
0: Nang imang, naluoy lang ko ni Aisa. Dili lang ko ganahan nga nagdoogon siya maayon kuya Hans.
1: Oh, lagi, pero... Ana, murag anak mo diha magbangga og maayo og ang imong kuya Hans. Mag-away na gyud mo ini tungod sa babae do.
0: Ayaw kabala ka ng imang. Dili ko musukol sa kong magwa.
1: Ay, pero nagsukod naman ang inyong away. Lain-lain na mo og tinagdan anang Aisa.
0: Nang imang, dili na ko mahimong pasagdan si Aisa. Uwa siya laing kadangpan din sa syudad.
1: Ngano dong taga-dinde ng bayana, ha?
0: Taga-pobinsya. Unya mo kay bawo nga si Aisa ba diay ang babae nga nakasaad ni Kuya Hans. Una kong ikaila si Aisa, una pa ko mahibaw nga siya ang gipangita ni Kuya Hans.
1: Ala oy, kakuyaw ang inyong sitwasyon. Close ba ya kaayo mo si mong kuya? Pero karon
0: siya ang nausab ng imang. Ako, kahit maghihapon ko. Ako paghihapon ang iyang manghod.
1: Pero perme naman mong maglalis karon. Sa una, dili man mo ingon anak, God.
0: Si Kuya Hans ng imang ang doon problema. Ugdili ako.
1: Dong.
0: Busa, tambagin ang akong magwang.
1: Sultiin na lang ko nung kustinood. Nilayas na si Aisa o wa?
0: Wa pa na.
1: Nga naman.
0: Siya ang akong problema karon.
1: Si Aisa? Ay nga naman.
0: Gusto niyang bayaran ang iyang saan ni Kuya Hans.
1: Unsa?

0: Okay. Wala naman ko'y buhaton. Muta na una ko sa inyong video kaya, ha?
1: Mahal, tanawa ko!
2: Wow! Ang hiyan kay ka ng akong pinalit ni Selena, mahal.
1: Thank you, mahal.
2: You're welcome, mahal.
1: O sige, gusto niyong kanon karon, mahal?
2: Gusto ko ginis ang agbati, mahal.
0: Hala. Ginahan kiti ginis ang agbati, Sir Hans. Nakaon pa kaniya kung gipadang ginis ang agbati, no?

0: Dong. Ai kau na Dong. Oh. Dodong Hats, kung gusto kang makagawas tayo din sa ospital, Dong, kaon, kyot.
1: Di ko ganahan sa pagkaon din sa ospital.
0: Aw, alay, magpalit ko sa gawas.
1: Saan man ang gisod na ng box?
0: Ay, kuan ginis ang agbati na, Dong, dani kent gabi eh. Bahaw naman na.
1: Ablihira ko na.
0: Ah, Uy, kahumot ko ining agbate. Ah, naradong, oh. Dong, naunsa ka man. Mitutok magkukaan ng ginisang agbate.
2: Mahal, tanawang ako giluto. Humot kayo. Ginisang agbate.
1: Ami ko na, mahal. Bi akong sumutong, be.
2: Unsa na, mahal?
1: Kalami inagbaho, malay.
2: Tilaw eh.
1: Sige, biya kong tilawan, di. Wow! Kalami!
0: Ay, hala ka, Dong. Naunsa ka, oy.
1: Kinsa naglutoan inang?
0: Kokoan.
1: Ikaw ba nagluto inang? Ha?
0: Dili ako, Dong, oy. Dama na ni Dodong Kent. Amot din na ni Agikan. Agikan na sa bahay kay inyo managsudlanan o nao.
1: Dili si Kent ang nagluto ini.
0: Ha?
1: Si Ayisa nagluto ini nang.
0: Ha? Ganong dahibaw magka, Dong Hans?
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, doon na dayon tayong madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabian.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailhan
13: ilan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexidoforte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
23: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
24: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug tuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra. Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
22: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
24: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
27: Same nutrition, half the price.
26: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
28: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
27: Same nutrition, half the price.
26: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
29: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
30: Protection?
29: Yako!
30: With 8 billion live LCS?
29: Yako!
30: That may reach the intestines alive!
29: Yako!
30: Helps improve digestion and boost immunity.
29: Yakult!
30: With proper diet and exercise.
29: Yakult!
30: Kaya panalo ka dyan!
31: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tosiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok! Pag tosiran, tosiran!
32: Tosiran Forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
33: What if your phone could be your front row seat?
34: Playtime Entertainment launches PT Idol.
33: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
34: Where talent takes the spotlight.
33: Search PT Idol on TikTok and follow today.
34: Playtime Entertainment.
33: Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
35: Ay, ganong dahibaw pagkagasi ayisa ang nagluto, ana.
36: Kaya dili mo na magkamaong magluto si Ken.
35: Buking.
36: Si Buking?
35: Ha, dog? Ay, wa man, wa, dog, oy.
36: Susato pa. Napasabay sa pangpang si Isa.
35: Ay, ayaw itahon mo pag-away si Dong Ken tungod lang sa babae, ha? Dili itaw na maayo, Dong. Kaya ka muna lang duha inikalipotan na. Angay lang ang magsinabtanay mo.
36: Pagkana ko nang...
35: Ha?
36: Mukaon ko nang kinisang agbati nang...

0: Hello? Oh, oi! Ikaw man kayo ni? Yes, tito. Ready na ko. Ha? Really? Na-close na ninyo ang deal? Lipirma na siya? Yes. Okay, tito. Okay, thank you. Bye! James! James! Na-close na ang project. Yes! At tumisabay ni Kent sa pangpang mag-shooting gaw.
1: Sa? Yay, di ka mo atras si Kent's project niyo?
0: Di na siya maka-atras. Nag-apirma na siya kontrata gaw.
1: Was yung gaganda. Pero, tambag lang gawa. Hinahinay lang.
0: Ay, syempre, oy. Trabaho lang ni, walang personalan, no?

0: Unsa? Ikaw nagmaayo si Kuya Hans sa gisarong agbate?
1: Ay, oo. Gilamian siyang maayo.
0: O yan ang. Huwag siya mungutan na kung din tugikan.
1: Aw, nangutan na good. Nangutan na yun. Maungawa na kung makapamakak nga pinalit ni... Ay, kakana nakailaman po siya sa sudlanan nga gikan to sa bahis pangpang.
0: Unsa?
1: Naibaw na siya nga si Ayisa ang nagluto ini dong.
0: Unsa? O yan ang... Unsa may iyang gisulti?
1: Ay, waraban. Nikalma man siya, nikaon. O niya, misunod na sa tanang gisulti sa doktor.
0: Kung mauna lang, naningkamot na siyang maayo na makagawas din eh, ugdali sa ospital.
1: Mauna ang nakita ko, Don Kent.
0: Mayroon yun noon. Dilit na ka maglisod siyang pagbantay din eh.
2: Ang tamnan og buwak din he. Anya? Akong butangan o kaang-ang terasa. Kinala malipay si Sir Hansen ipauli niya din he. Oh, uy. Si Kent. Hello, Kent?
3: Kumusta lang ka niya?
2: Gano'n pag sige makapangumusta na ako, uy. Ako ang angay mangumusta niyo din sa ospital. Kumusta naman si Kuya Hansen mo?
3: Ikaw na siya.
2: Ah, mao ba? Mikaon siya sa agbati nga akong gipadani mo?
3: Oo. Oh.
2: Hala no? Ay, salamat.
3: May mabuti ang sikiran. Si Frank. Magkatulog kagamitan sa video shoot.
2: Aari ka magtrabaho, diri?
3: Oo. Oh. Mga ikanin pagsuot sa mga gamit, ha?
2: Okay. Kent, mahimo bang mag-do-out diha sa ospital?
3: Dili, mahimo.
2: Ha?
3: Ayaw na pagkita ni Kuya Hans.
2: Okay.
3: Sige, bye. Mag-charge muna ako sa phone.
2: Bye. I'm Ping. Uy. Naamay may abot ng mga sakyanan? Daghan man na sila? Sa... Duha. Tulo. Uy. Kisang may mga tawahan niya. Mauna ka niyang kauba ni Kent. Kagwapas mga papay nga nanaog sa van.
4: Uy! Ayasa!
2: Niyasap ang maldita?
4: Tabagin ko kabuas akong maleta, Pi.
2: Anong niya, Manisya? O niya, nagdapag yung maleta?

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
8: When you love, you caress.

0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa pareha. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
4: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh, DTX 500. Duha lang kakapsula, daadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jude og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mamali sa mga butika.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy, Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biodrop Herbal Capsule.
9: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naaman ni Vitamin C, E, Iron ug Niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
15: Multivitamins plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Happy fiesta!
17: Kinahanglan extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
23: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
0: This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
25: Rexidol Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster!
1: Extra versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa. Bisag pang sharon pa. Naa eleksyon, humbado, baka dere.
1: Extra maayo. Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026.
22: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
25: Rexido Forte!
26: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
25: Rexidol Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
21: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Danfor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: What if your phone could be your front row seat?
27: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
27: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
25: Rexido Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Ito ang DYHP 612 sa Cebu.
0: Numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5:19 sa kahaponon.
0: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama. Karon lang yung hapuna, di pa lang gidugay. Vice Presidente Sara Duterte gipa-impeach sa House of Representatives. Sa botos nga 255 nga uyon sa pagpa-impeach kang VP Sara Duterte, 26 ang supak sa pagpa-impeach, samtang siyam ang ni-abstain kung wa mo butar. Samtang dito sa Senado, bago na karon ang Senate President, human gi-move ang pagpa-tang-tang kang Senate President Tito Soto nga mo ay gihulob karong hapuna si Senador Alan Peter Cayetano nga maoy mangulo sa Senado. Samtang lima ka adlaw o lima ka mga dam gilauman nga tukuron sa dagkong sapa sa Sugbo subay sa giaprubahan sa Regional Development Council. Mga ka to mga headlines.

0: Sugbo kay Bisaya ug Mindanao, Pilipinas. Mayong hapon kini si Radyo Man Aida de la Cruz Tampos. Nag-uban kaninyo sa atong mga balita, news updates. Kumusta yung kahaponon karon? Gabihan ka. Daghang updates dito sa kaulungan. Sa kamera, sa Obos Bible Oranan, tingon man sa Senado. Umikan sa pag-convene na karong bago karong hapuna sa session sa House of Representatives. Samtang sa Senado usab. Sa ilahang sesyon na karong hapuna mga kasama, gi-move dayon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mo'y bag-ong Senate President karon ang pagbakante sa tanang puwesto sa Senado. Gumikan ni ini, gi-elect si Senator Alan Peter Cayetano nga mo'y mauna karo'y bag-ong Senate President. Diyan ka nina numpa na karong hapon o nihimo sa iyahang opening speech. Samtang dito sa Kongreso mga kasama, nibukas na, niresume na ang session sa House of Representatives diin una nga nahisgutan. Usa sa mga priority nga gihisgutan mao na kining pag-nominal voting alang sa Articles of Impeachment pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. At mag-aubanan diri sa News and Public Affairs Department, inabagan usab sa ato ang RMN Manila. Monitor ta niini mga dagkong istorya gumikan kay sa mga ordinaryong Pinoy mao po ni gisundan o sa mga kalihukan dito sa kaulungan. Labi na gid niining pagpa-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte samtang present sa Senado. Ang giingon nga nagtago-tago nga si Senador Alan o si Senador Bato de la Rosa. Sa dihang ni bukas ang sesyon sa Senado, nakita atol sa pag-roll call sa attendance nga ni present si Senador Bato de la Rosa mga kasama. Sanbay ha, alang sa dugang pang-update dinig hapon sa DYHP sa ato news updates karong hapuna. Namilaw karon sila mga Radio 612, pakusgi na ang dial sa inyohang radio. Gumikan kay naan ang mga updates sa ato mga balita ning kahaponon karon. Ngayon man, nag-monitor sa ato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, mga kasama. Ano update sa ato mga balita?
1: RMN DYHP Breaking Report.
0: Alang sa mga kalihukan o sa dugang pang-update si kan sa House of Representatives, atong i-check o sa itong monitoring center, Radio Man, Remart Pugoy. Kasamang Remart, unsa na may latest sa sitwasyon karon pila mang yud ka o sa resulta sa nominal voting. Pila ka mga kongresista ang ni Uyon sa pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Pila man ang supak o doon na ba yung mga ni-abstain. Gumusta man ang boto sa mga sugbuanon nga congressman atol sa botasyon karon sa Articles of Impeachment sa pagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Kadi inihimo sa opening statement ang chairwoman o chairman sa House Committee on Justice na si Kongresista Jervie Luestro. Yes, Rajman Remart, on sa latest sa Kongreso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, kasamang Rajuman Aida, pasado alas 3 o gagaling alas 3 sa hapon kasamang Aida, gipahigayon na gyud sa House of Representatives o sa Kongreso ang kining ilahang plenary session kasamang Rajuman Aida diin ilahang gitukino, ilahang gihimong agenda karon kasamang Rajuman Aida ang mahitungod sa pag-vote sa

0: may kalabutan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte kasama ra Juman Aida. Kasama nga Aida, base sa ato ang monitoring, wala mi tambo o dili si House Speaker Faustino Bujidi III ang nangulo sa maong plenary session kasama nga Aida. Gipanguluhan kini ni Senior Deputy Speaker Dinand Hernandez ang Senior Deputy Speaker of the House of the Representatives kasama nga Juman Aida. Gisugdan ang maong session pinaagi sa pag-awit sa National Anthem sa nasod kasama nga Aida. O gisundan po ni sa pag-roll call sa pagtawag sa mga kongresista nga present sa maong sesyon. Sa unang pagtawag sa mga Rajaman Aida sa mga kongresista, 250. Mauna ito ang unang update, no? 250 ka mga kongresista ang present sa maong plenary session. Apan, basic ka sa mga Aida na nahitabo mang yun kaganina ka sa mga Aida ang pagbutar, ang nominal voting, no, sa pagpa-impeach sa ikaduhang Pangulo ka sa mga Aida. Apan, sa wala pa ang voting ka sa mga Aida, nihatod po sa iyahang privilege speech, sa iyahang committee report sa, sa articles of impeachment. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro nga mauni ang chairman kasamang Aida, no, sa House Justice Committee. So ni hatod ni kasamang Rajuman Aida sa ilahang report kung nganong dapat i-impeach ang ikaduhang Pangulo kasamang Rajuman Aida. O niya tuod man, napahigayon kasamang Rajuman Aida ang voting yod. O niya, base sa resulta sa nominal voting, 255 kamiembro sa Kongreso o sa House of Representatives ang niuyon na ipa-impeach. Subot pa sabot ka sa mga Rajuman Aida, to 50 man to sa ito ang latest update ka sa mga Aida. Posible na ada ay mga na-late
1: ka sa mga Aida.
0: O niya, nakatunga. So mauni, 255 kamiembro sa Kongreso ang niuyon na ipa-impeach ang Vice President. 26 ang wala niuyon or against o niya, dunay siyam ka mga kongresista ang nag-abstain ka sa mga Rajuman Aida. So kung ato ang i-total ka sa mga Rajuman Aida, ang itambong base sa final result, 290 ka mga kongresista ang present sa plenary session ka sa mga Aida. Uniya, atong lakbitan ang mga kongresista nga confirmed, mga kongresista din sa Sugbo nga confirmed po ka sa mga Aida nga nitambong sa maong plenary session sa Kongreso. Sa mga Aida nitambong si 4th District Representative San Shimura, si North District Cebu, North District Representative sa Cebu City nga si Congressman Rachel Cutie Delmar, si 3rd District Representative sa Province of Cebu nga si isa tong usa kasama
1: nga si Congresswoman Karen Garcia.
0: Okay, Karen. Oh, Congressman Karen Garcia. Oh, at natuwa ni inote diri. Ang niya silang tulo kasama nga Rajuman Aida kani mga kongresista gikan sa Cebu, no gyud.
1: No vote.
0: Against sila nga diwa sila miuyon
1: na
0: i-impeach si Vice President Sara Duterte. Akong usbon nag-no or wala miuyon nga i-impeach ang ikaduhang ikaduhang pangulo sa nasod si 4th District Representative San Shimura din sa Sugbo, si North District Representative sa Cebu City Rachel Cutie Delmar o si 3rd District Representative of Province of Cebu, si Congressman Karen Garcia.
1: So, unya, di pa lang sa dugay ka sa mga remark na dungga na Colgate, pinagi sa toong sister station sa DZXL Manila, nga ang representante usab sa Bohol, ang kongresuman sa Bohol, no vote usab. No,
0: si Vanessa Aumentado.
1: So against siya sa pagpa-impeach kang Sara Duterte.
0: So mauna ka sa mga Aida, pero kaganina sa pag-roll call ka sa mga Aida, ang paagi mong ka sa mga Aida sa pag-voting, tagsa-tagsang tawag ang ilahang ang pangan sa
1: mga apelyido.
0: Oo niya, mo ato ka sa microphone kung sa imuhang
1: vote.
0: No or yes, unta imong mo pasabot ka nga ang imong nganong ni vote ka yes or no.
1: So mato ningon ka ganina ka sa mga remark no nga kato si Congresswoman si Karen Garcia, ningon siya nga, I vote no and I will explain later. So mao to kung panahon na silang, sa ilang pangalan nga togon nga mo explain, pero ang ilang cast sa vote, mao na to ilang gipadayag atol sa ilahang pagduol sa microphone.
0: Yes, kasi mga Rajuman Aida, mao na dito, mao gyud dito ang kining actual nominal voting kasi mga Rajuman Aida, sumuhatag sila. Ang uban po nga mga kongresman ni Rajuman Aida, if mag-yes sila or mag-no, muingon po sila nga I will explain my reasons later o pinaagi ba sa written explanation. Oo, kasama nga Rajuman Aida. So muna, kung ito ang isuma total, muna ang 255 kamiembro sa Kongreso ang ni-yes

0: nga i-impeach si Vice President Sara Duterte, 26 ka sa mga Rajuman Aida ang wa miuyon o dunay siyam nga ni abstain or wala sila mo vote ka sa mga Aida. Kasi mga Aida ato pong lakbitan kay nitambong pod sa mga Duterte family ka sa mga Rajuman Aida. Present sa o nitambong sa maong plenary session si Davao City First District Representative Paulo Duterte, ingon man ang sa PDP party list, pwersa ng mga Pilipinong Pandagat party list ko sa mga Rajuman Aida, pinanguluhan ni Representative Harold James Duterte, August, Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte. So, silang tulo sa mga Duterte family ka sa mga Rajuman Aida, present sub sa maong plenary session sa Congress. So,
1: kung mauhon ka sa mga remark, no, aktong ginote diri, na atong previous nga pag-vote, kabahin gapon sa articles of impeachment, katong unang attempt ka sa mga remark, doon ay 215 nga pabor sa pag-impeach ka ang Vice Presidente Sara Duterte. Unya karon mas napunan ay hinuon kay 255 ang pabor sa pag-impeach, 255, unya tumiaging tuig ka sa mga remark, 215 ang pabor out of 306 ka mga representative na nag-endorso sa atong impeachment complaint bato kang Vice Presidente Sara Duterte.
0: Yes, sa mga Rajuman Aida, napunan yod. To kay 255 naman ang niuyon ka sa mga Rajuman Aida. Ang question ani kung inag-toki na dito sa Senado. Sa mga Rajuman Aida.
1: Uh-huh.
0: Oo, kung kay mauman ang katapusang maghukuman ka sa mga Rajuman Aida ang sins of the Philippines regarding aning pag or impeachment complaint batok sa Vice President. So mauni nga to ang atangan ka sa mga Rajuman Aida kay with this voting, kaninga voting result ka sa mga Aida, makakonta nga maadog yun ni, matoki yun ni.
1: Oo, matransmit yun siya. Oo, matransmit yun siya sa Senado. O niya, Senado na may mo-convene being an impeachment court.
0: Oo. Sumaw na ka sa mga Rajuman Aida ang atuang atangan yun kay doon na baya po yung mga kausaban ka sa mga Rajuman Aida sa mga liderato po.
1: Oo, namun na yung ingunta nga sus, mura man og karong hapuna kasamang Nestor, left and right ang atuang pag-monitor, no? Alang sa ingon makapadanga ta sa atuang mga updates, alang sa mga katawang Pilipino nga nangandoy kasamang remark nga mapatigbabaw ang rule of law, mapatigbabaw ang kaayuhan alang sa mga Pilipinhon nga sus labihan nag-ilaid sa kalisod gubikan sa pagka-krisis karong panahon na punan pa nga ang ka-krisis sa politika gumikan ini maong mga sitwasyon kasamang remark.
0: Yes, dinon na ka sa mga Rajuman Aida mo nang grabe yun. This is the way it's been in atong Sibianan. Left and right yun atong monitoring. Nag-monitor ta sa mga pangitabo sa Senado. Nag-monitor po at the same time sa mga pangitabo po sa Kongreso. So,
1: oo, labi na sa mga yanong mga lungsuranon ka sa mga remark.
0: Oo.
1: O sa mga sentimiento. No, o sa mga angang i-priority ka ng mga panahuna. No, ang tingog sa katawhan. Kinagbag ang katawhan ka sa mga remark. Luzon, Visayas, Mindanao, gato mga OFWs. Ang mga nagtrabaho sa gawas sa nasod unsa may tinudaray nga naas makasing-kasing karon sa mga Pilipinhon.
0: Tinood na ka sa mga Rajuman Aida. Actually, sa ito ang monitor po ng Facebook Live sa House of Representatives ka sa mga Rajuman Aida. Pipila po sa ito mga kaigsuna ni Padayag yun dito ka sa mga Rajuman Aida sa ilaha pong mga opinion. Pipila kanila sa mga Rajuman Aida. Doon ay ni-comment nga anong unahon man ang impeachment nga dapat kung ano ang crisis sa nasod. Mas unahon, maunay dapat tutukan. Matod pa sa pipila po na ito ka mga kaigsunan. Kay nag-monitor po na ito ang mga kaigsunan ka sa mga Rajuman Aida, no, may tungod lagi aning isyu sa politika ka sa mga Rajuman Aida. Taliwa sa mga, doon na pa yun tayo mga problema nga dapat unahon or tutukan matod pa ka sa mga Rajuman Aida.
1: Mm-hmm. So, mauna, karong mga orasa, ka sa mga remark, nagpadayon pa ba no ang session sa plenaryo sa House of Representatives?
0: Oh, sa ato ang pag-check din ka sa mga Rajuman Aida, as of this time, ni hatag na ni sila speeches ka sa mga Rajuman Aida kining mga congressman. Oo. Ato ani i-monitor ka sa mga Rajuman Aida kay posible ning nihaton sila sa ilahang rason nganong ni uyon or ni supak sila o baka nag-abstain sa gihimong nominal voting sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So as of now ka sa mga Rajuman Aida 5:33 PM sa kahaponon nagpadayon gapon kasama
1: si Congressman Chel Diokno naman din niro do time na ni Congressman Chel Diokno sa pag manifest sa iyang explanation sa iyang vote karon diri sa to ang monitoring.
0: Yes, kasama ra Juman Aida. So mauna nagpadayon gyapon, no? Maupo diri si Congressman Jock Nupod ang nadiri sa ako ang gi-monitor nga Facebook Live. Kasama ang Rajuman Aida.
1: Okay.
0: So naagali ni comment din kasama ang Rajuman Aida, epekto yan ng nabusisi ang ebidensya sa Justice Committee. Last year kasi hindi masyado nabusisi ang mga ebidensya. So maupo na yung mga pipila sa mga comment kasama ang Rajuman Aida. No? Di apo din ni comment kasama ang Rajuman Aida and I quote, daghan pa mugsika og drama diha, new leadership na sa Senate. Hello, impeachment.
1: Mauna, bisan gali sa ato mga atong mga nag-comment karon sa atong comment box, kaning mga nag-monitor sa atong Facebook. Kamu diha, unsa man inyong barugalat, unsa man sa inyong sentimiento. Ngayon nag-uban diri nga, Carlos Dionoyo. Asa na ang pwede, lahi po niya ha. Ang Senado na'y bahala, ana. Igtugpa na dito. Rose Caniete Tolero. So, mauna, no, kung mga nag-comment o mga nag-view karo sa itong Facebook Live, o sa manda inyong hambarugalan, o sa manda inyong ikasulti.
0: Mauna niya, kasama ang Rajuman Aida, no, money, nagpadayon po yung gihapon. Grabe kasama ang Rajuman Aida, ang Facebook Live sa House of Representatives, daghag yung nag-atang kasama ang Rajuman Aida as of this moment. Doon na
1: sila. Oho, pero live po ta, ha? Diri sa ito ang Facebook sa DYHPRMN Cebu sa mga kanihukan dito sa Kongreso or sa House of Representatives.
0: Libuan man din kasama ang Rajuman Aida ang nagtanaw yun. Oo, wapay labot sa itong Facebook Live. Oo, okay. At umapunigi live sa itong Facebook page kasama ang Rajuman Aida. Libuan yun ka mga Pilipino ang nag-atang yun sa pinarisasyon sa House of Representatives. May kalabutan sa gihimong pagbuto sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Unya atong atangan kasama ang remark kung unsa man say vote sa uban ng mga subuanon nga congressmen. Kaya ito biyan nakita dito nga ni Manifest Giyod, ni Sulti Giyod. Sila raman to ni ato na mention ng mga congressmen, no? Sila si Congresswoman Garcia, Congresswoman Cutie,
0: Congressman San Shimura, Congressman Cutie Arisa, Cutie Dilmar, o si Congressman Karen Garcia.
1: Oo, na magini mention din nga kasama nibutar ba si ahong chance impeachment sa kang VP Sara gikan ni Tonton.
0: Kasama ang Rajuman Aida, kaganina, sa pagtawag, kasama ang Aida, sa pag-roll call sa mga kongresista, gitawag yun si...
1: Pero wala yung nitingog, no?
0: Pero wala yung picture. Oh, kaya ang paagi yung magiging kasama ang Rajuman Aida sa pag-roll call, kay dilig yun ang kanang actual nga, kaning naong yun sa mga kongresman. Kato ilang profile picture.
1: Oo.
0: Profile picture.
1: Pero during sa nominal voting, mao na to nga mo barog yun niya, mo manifest.
0: Oo, barog. Oo. Oh, so mao na to sa nominal voting inag kay paspas man pud kasi mo Rajuman Aida ang kanang flow pud sa pagtawag kato ng pagnominal voting. So inagtawag sa imong apelyido, dapat mo adto gyud ka dayon sa microphone, mo say yes or no or mo abstain ba. Pero kaganina sa question sa atong kasama diha sa comment section, wala nato nakita nga nibutar or wag gyud nato nakita nga to upod sa plenary session si Congressman Ahong Chan. Now na po na ato apong i-verify og atangan kasama ang Rajuman Aida kay ang uban nato ka mga kongresista dinhi sa Sugbo, wa man nato nakita atol sa plenary session sa House of Representatives karong hapon.
1: Siguro sa overall ani nga tali kas mga remark, no, mo update lang pud yata diri kun unsa may standing ug unsa may mga desisyon ug unsa man pagbuto sa ato mga Sugboano mga kongresista.
0: Okay, so mauna kasama ang Rajuman Aida at umbalikon base sa pahigayon nga nominal voting sa House of Representatives karong hapon may kalabutan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. 255 ang ni Uyon, 26 ang ni Supak og Siam ang nag-abstain. So ato la pong atangan kasama ang Aida o batong mga kasama mga sukitig paminaw ang dugan pang update sa gipahigayon o nagpadayon gihapon, ongoing gihapon nga plenary session sa House of Representatives. So, kasama mo sa balita, Rajuman Remark Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
2: Kagtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 gamit sa mga medical doctors 100% gamo sa Life Extension sa USA. Kita magpawagid ani ha, inom kita kanunay Life Extension Vitamin D3 alang sa ligon nga resistensya mga kasama, mapalit na sa mabuti ka duol kaninyo. Pinapoy libreng medical check-up Lunes nga to sa Sabado alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:40 sa kahaponon, pinaagi usab sa botos nga 13-9-2. Diin na 13 ni Pabor, siya man ni Supak, o duha ang ni Abstain. Nabutang sa pwesto, isip bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at sa session karong hapon sa Senado. Kinihuman na palagbot sa pwesto si Senador Tito Soto III sa pagka-Senate President human ni abot nga to sa 13 ka Senador. Usa ang Pabor, o 13 ka Senador ang ni Pabor, o napo ang ni Supak usa ang ni Abstain sa dihanga ni motion si Senator Alan Peter Cayetano alang sa change of leadership sa wala pa gihimo ang butasyon ug ang nomination sa bagong Senate President. Una na nga ni padayag si Senador Alan Peter Cayetano alang sa change of leadership. Bakante ang tanang pwesto sa Senado diin ang ni butar or ni pabor 13 ka Senador, napo ang ni Supak, ingon man ang usa ang ni Abstain. Usa human sa nauyunan nga adunay change of leadership. Gisunod dayon ang paga, ang butasyon or ang nomination alang sa bagong Senate o sa Senate Presidency. Diyan si Senador Alan Peter Cayetano mao na karay bagong Senate President. Samtang atul usab sa session karong hapon sa Senado nga nagpalayon pa karong mga orasa mga kasama. Uy, nibutho gyud. Nipakita gyud si Senador Bato de la Rosa. Ito giingon gud nga nagtago o wala na mo pakita gumikan kay doon na lagi hungihong nga doon na nay warrant of arrest ikan sa International Criminal Court. Apan sayo dumo karong hapon sa dihang paingon pa ni musud sa compound. Na pa ni siya sa compound sa Senado kasama ni Sir. Uy, giharangan maday ni. Matod pa sa mga otoridad, ug lakip sa siniharang si kanay Senador Antonio Trillanes. Muna ang nasagmuyo si Senador Bato de la Rosa sa mga otoridad na matod pa niharang kanya nga di siya pasudlon sa Senado nga unta ilhamang sesyon. Ato ning paminaw, no, ang tipik sa pamahayag, ang kasagmuyo, ang mga kalihukan na hitabo na transpire karon dito sa Senado. Ting sa sukua ni Senador Bato de la Rosa. Ito na ipaminawon kasama ni Muel.
3: Kung ninyo, sumusweldo, hindi ito ipapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, tinara ko naman yung day.
4: So, all of us are
3: doing? Sugat-sugat ako.
4: Why are you here, sir?
3: Pagpasok! This is the same thing! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Yan mo lang yung biyay. Ha?
4: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
3: Pag-usap kami.
4: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
3: Ayaw ba si Senador Mr. Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
4: But is, sir, may kinalaman sa pag-po, sir, para makabuo ng numbers po?
3: Lahat yan, trabaho ng Senador.
1: Ni Ulbog yung si Senador Bato de la Rosa o niya nakita to nato, no? Marang gihapuhap siya sa yung mga kaubang ng Senador o niya giamaman usab. Karong hapon, giamaman in town niya, gihapuhap in town sad nilang o gipikpik na ni Senador Bongo Joel Villanueva. Na silent lang si Senador Ruben Padilla o nga naasad sa Senate plenary. Buot usab ni Senador Bato de la Rosa nga ma-inquest, manubag ang katong mga otoridad nga niharang niya sa dihambuot na ni o paingon na ni nga mutambong sa Senate. Niharang niya appeal si kani Senador Antonio Trillanes. Unya mo ito nga natuki usab sa Senado nga kuhaon kinsa mato mga pangalan ang niharang niya. May mga reaksyon sa uban nga nanasay mga napagan. Kinsa man ito yung mga otoridad nga niharang. Nga kinsa yung naghatag sa kuman, kamanduan, nga mo ay buhaton nga ito sa Senador. Matod pa ni Senador Marco Leta. Timailhan ba kini nga? Mismo sa poder sa Senado, ingon na naon ang usa ka Senate or sitting senador. Unay mga napadangat ka ganina atol sa, or mga highlights atol sa nagpadayon nga session dito sa Senado, mga kasama. At oras sila 5:45 na sa kahapon nun, mga kasama, isip usa ka anchor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda, dili pwedeng muhunong tungod sa nagkarilain nga sakit sa masasipon. Ilabi na, kay papagubago ang panahon karon. Tungkol dun ay sipon, dun ay uban nga, tubig lang ang gigamit, ang uban sab, palabun lang. Pero ako sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon na ako, Newzep Z Plus Forte. Nahibawaan man gud na ako nga kung padugayon pa nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhin na yung resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasawayan na ako ang Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, ipaligon ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours sa Newzep Z Plus Forte, Pinilfrain HCL Clorphenamine Maleate, Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:41 na or 46 na sa kahaponon. Doon nga pa mga balikta mga kasama sa ito pagbalik ko man sa mga pahinomdong.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila kaadlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
12: May buhay sa makabuhay.
13: The original Koy Herbal Capsule.
14: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
15: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
14: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
13: The Original Koy Herbal Capsule.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
17: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
22: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
23: Tunay Natural at Renal.
22: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras sa DYHP, alas 5.55 na sa kahaponon.
25: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: At karon sa taon na himutangan ni Rallyman Joseph Oskihano, o sa may mga sitwasyon karon sa gawas nga bahin, at ang mga motorista, huwag atong kadalanan. Rallyman Joseph Oskihano, kumusta niya sa gawas nga bahin?
25: DYHP, RMN, report.
26: Yes, salamat sa pag-radio Balaida, no? Live under control sa Uptown area, no? At ang isusi sa bag, sitasyon sa kadanan, pero so far, no? Mga katumanag ko ng kadanan mo, inapikaron sa kaot sa nagan sa mga siyagra, andre sa may Ismabriwa, pero sa may Iskario, o grisab sa may Indakalso, o ganda, bumunagin ko ang Pantal area, no? Mataroon ang Panilan sa Tampan Road. Kaya wala sa atong palutan ng pilang mga tao, mayanong lungsuran o yanong Pilipino, labot sa impeachment, no? Against the VP Sara. At kung gano'n, karindi, at sa may kilisipahan, no? At yung nahuling sa Indag ko, andre, si Johnny. Boss, nagkaroon sa DYSP, yung sino reaksyon na sa impeachment, o yung pangalang impeachment ni VP Sara?
27: Hindi. Hindi ako yun, may VP Sara. Dahil, mga super to... Ayun. Sulit. Duterte tayo eh.
26: Okay.
1: Tagalog dahil siya.
26: Jumel Torre. Asa na pwede nyo ah?
27: Dila po sa Capitol.
26: Oh, Capitol side. Jumel Torre. Dato na rin sa... Asa na gano'ng ako doon sa...
1: Pungkuan. Oo, makabatanon.
26: Makabatanon. Asa na yung interview, no? Pero sumama, ma'am, lalo sa DSP, alam mo yung reaksyon mo sa impeachment trial against the BBC, Sarah? O yun nakal sa impeachment, o rin sa maninong reaksyon?
28: Actually, Kuya, I don't have any idea sa ako.
26: Wala ka idea sa politics, sa isyo.
28: Dito ko yun.
26: Dito ko yun. Dito sa yun. Kasi idea ko dito sa yun kasi mag-radio na ida, no?
1: So sa batanon to nga, kung ano, ang reaksyon?
26: Batanon. Pwede mo, ma'am?
28: I'm 22
26: years old. 22? 22 years old. Kasi si ma'am, ikaw ma'am, kung saan may reaksyon mo, batang nangyay po niya?
27: About sa impeachment against the Sara.
26: No
1: comment.
26: Okay, kani. Okay, saan may reaksyon mo?
1: O kani, kay Banindahay ni.
29: Akong reaksyon sa impeachment si VP Sara, dili mi oyon. Ang oyon na na, ang katong mga buhaya nga tao.
26: Mga nga to?
29: Recron Basilioto.
26: Recron Basilioto. Lapel bang buhaya. Ito namin sa mga ikan. Mabalabalan ba, no?
1: Kaya mga yano ba? Mga yano nga lungsuranon.
26: Kaya mga yano
1: lungsuranon. Nanginabuhi. Nanginabuhi sakto. Nanginabuhi tarong.
26: Kaya si Tatay, no? Malinahag balot. Ate mga tanon, best missing. Lahat rin sa division ng reaksyon sa anti-spintro lagi sa Timothy Sara.
27: O yun ba kani? Okay, alam mo yun tago ay maragmayo man ang atong pagtanaw sa iya sa magi.
26: Ate na, o yun ba kasi anti-spintro lagi sa...
1: Pot ba niya nga ipa-impeach, mapataktak?
26: O yun ba kasi anti-spint or supak?
27: Mo supak siguro ko na sir, kaya... Ang...
5: atong naibawaan nga murag maayo man si Saragot.
26: Ah, okay. So pagka sa investment agent niya. Ah, okay. Kaya siya po?
5: Henry Pinyonal.
26: Henry Pinyonal. So, dari sa gawas. So. Ikaw, boss, lalo sa investment. Ang saan mo aksyon niyo?
5: Ate, so pagka ko mailang ipin si Didi Sara.
1: Okay. Uh-huh.
5: Ang bukin sa isa ko, maoy ilang iringitan. Mao na ito, kuhan ka ron. Pa sa mga Pilipino, kung kinsay sakto, ay putrahon, aron lang ma, hindi masilip ang ilang sayop.
26: So, supak ka sa investment?
5: Supak ko, dakong supak ko.
26: Ah, okay. Kaysa nga na to?
5: Oselito Pinter.
26: Oselito Pinter, supak siya kasama.
1: So far, lima imuhang, unom imo na pangutana, lima ang supak sa impeachment, usa ang wala lang. Di isa mo comment.
26: Yes, yes kasama ka sa Radio Naida, no? Kasi ato rin siya may nagpagkuhan rin, nagposisyon rin, no? Kaya nagatanggog sa kanal. Kasi maitag kuna nila reaksyon, no? Kung kuhan, gani, kurag kuhan eh, kurag gusto ni kasi dyan di. Sir, lahat ka rin sa DMSP, doon kay kurang sumo reaksyon sa mga ngimo reaksyon sa impeachment trial against the VP Sara. O yun baka sa impeachment o supa?
5: Tao, supa ko, sir.
26: Supa ka?
5: Supa. Supa kay, halong politika na dyan na pangontra gina siya sa
26: so pamontika lang kining investment.
5: Kuan na siya para sa tuna ko para sa 2028 gina siya. Okay, original na nila wala yun na.
26: Ah, okay. Kisa nga to sir.
5: Morga sir, morga.
26: Morga.
5: Dito.
1: Morga. Usa ni estudyante ni or nagtrabaho na?
26: Asa ba estudyante ka o trabante na?
5: Trabante sir. Trabante.
1: Trabante.
26: Worker ka sa baga Rosmalida, no? So pag sa investment trial against BP Sara, no? Paano pa sa sa baga Rosmalida? Aja modal tadi kamai no. Kani sumam kay mo pagsubat. Bang. Lahat ko sa news video ko reaction ni mama. Ako sa may long reaction sa investment trial against the BP Sara. Oyon ka so pa.
5: Ali bendira.
26: Sumay kani mo rason.
7: Ay, tanaw na to. Kung sa pinakawin sa nga ng
26: So, di ba pakakaradis ni Jar? Okay, thank you, Mama. Sa kasama ng Radyo Alu Tumis, no? Ilang kita mo kung sa'y kuwan, no?
1: Sa'y unod.
26: Oo, sa'y unod sa kuwan, impeachment trial, no? Impeachment proceeding against DVP sa Arang Kasama ng Radyo Manayda. Kani si Ikon? Kami. O sa'yo mong reaksyon sa impeachment trial against DVP? So, pagka yun?
5: Ako ngayon, sopa ka na. Dapat na yung presidente may impeach. Oram mismo.
26: Okay, sige nga ba ito? Ngalan?
5: Job Abelgas.
26: Job Abelgas. Job Abelgas. No? So, pagsaka sa mag-Radio Naida, si Pumo Marcos Manny ang gusto ito impeach. Okay. So, no? Mahuti pila ka mga yan ng Pilipino, no? Atong interview. So, pagsaka sa mag-Radio Naida, no? Mga yan ng Pilipino, nining impeachment against the BP Sara kasama da Radyo Manaida, no? Napay ko, kaya mo rin. Sir, last year sa DHP, o sa mga reaksyon sa impeachment trial against the BP Sara? O yun ka, sopak?
5: Sopak, sopak.
26: Sopak, pwede. Kaya ba mo?
5: Tulon, Jay.
26: Ha?
5: Tulon.
26: Tulon?
1: Tulon.
26: Dipilito ang ngalan.
5: Jay.
26: Jay, Tulon. Sopak sa kasama da Radyo Manaida, no?
1: So at least kasaman JQ atong ipaminaw sa dampulso sa katawhan labi na kay karong hapon ang House of Representatives ang Kongreso aron mga congressman nibutar naman aron ipagpa-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. So at least ipaminaw sad nato ning ang katawhan kani nga mga yano nga mga subuanon sa panghitabo karon sa updates karon dito sa kauluhan.
26: Magiging kasama ka, Radyo Manaida. So, kapit mga ito yung mga kwans, no, sa reaksyon sa mga yanong Pilipino.
1: Pipila lang.
26: Mga Cebuano, ni kasama ka, Radyo Manaida. So, wala, ito lang ang pabuto, no, sa saga na ni, kaya murag ikuan ni sa Senado kasama ka, Radyo Manaida. Ito na ang, kung yun, ang final, no, ang korte na ito sa Senado kasama ka, Radyo Manaida. So, ano ka mga reaksyon, no, sa mga Cebuano, sa pag interview karong mga rasa sa kapunan. Ikatari sa gawas, alang sa traffic update. Ikatari sa gawas, sa kanyang Radyo Man, Joseph Osiano, D.U.I. at kita pa ka, Remen.
8: Radyo Mo Nationwide.
1: Ingat sa mga Radyo Man, Joseph Osiano, sa report.

oras alas 6:04 na sa kahaponon kaning portion dalit kanato sa DTX sa 500. Ikaw ang hambinbag mga sakit karong panahuna. Mag DTX sa 500 na matag adlaw. Dun na kadit sarantini kan sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apang inom sa DTX sa 500 matag adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension.

0: Mga kasama din sa DYHP Sumbunganan, ato ni nga pataling hugan, kining ato ang bisita karon usa ni siya ka anak, magmanawagan para sa iyang papa nga admitted pa karon sud sa private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo apan gumikan sa stroke, no, stroke patient ay iyang amahan unya taod na sad ni sa tambalanan unya dako-dako na gyud no ang na incur nila nga billing. Ato ni kami nawon diri sa ato ang tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Mayong hapon, nag-welcome sa DYHP ang pangalan palihog.
1: Si Gerald Anthony Layar, ma'am.
0: Gerald Anthony Lier.
1: Layar.
0: Layar, oo. So, Layar ang apelido.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Pila edad ni Gerald?
1: Disunibi. Taon ko. Mag-20 pa ko karong Agosto.
0: So, estudyante pa di ay ka. O, saan makanag-skwila?
1: Nandun ko sila sa San Cecilia, sa may Mingranilla.
0: So, karon sa manin na-admit ang imuhang papa o niya? Kasi pangalan?
1: Na-admit akong papa, ma'am, is pag April 31 pa dyan siya.
0: April
1: 30? Ay, April?
0: April 30. Oo, 30. April 30.
1: Ay, no, ma'am. March ata. Kaya na yung 31. March 31.
0: So, Marso 31.
1: Yes.
0: O niya, na-admit pa ron.
1: Yes, ma'am.
0: So, sa ato pa, kapin sa buwan na ang pagka-admit. Oo, yes, so, kumusta man yung sitwasyon ron sa ospital?
1: Sa pagkakaroon, ma'am, mga kong papa is kanang lalo siya sa recovery na state, but ang problema na mo, kay kato, bago pa lang dyan may nakabalhin sa regular room, kay pag last, di dyan may pabalhin nun sa Tsungwa, kay kaniliging wala, may kahatag na kwarta. Para sa kanami sa ICU, ato mga araw usa ka buwan gapin so matundako jud kay among bill.
0: Bill. Oo, so pila naabot sa inyo ang bill?
1: Among bill ron ma'am is around 1.3.
0: Uy, kadako
1: ano? Padong naman 1.4.
0: Oo, sus pag kadako.
1: Tapos nakapagdool naman min sa umang mga government assistance. At mapod lagi kuwang pa jud siya. Ang una ta namong plano ato is mobalhin ta mi sa Soto. Para lagi ang tabat ang Tsungwa is di man sila masugot kay gamay rin ako na among kanya. Ganahan sila na muhatag may at least 75% or 50% o sa may makatransfer.
0: Suskada ko umansad sa panginahanglan.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. O sa'y panginabuhian nini, sa imuha mga igsoon or sa inyo, sa imuha papa kanian to?
1: Ako ang igsoon, ma'am. Graduate siya. At, pero akong graduate siya na si trabaho pero staff and town siya sa UC.
0: Oo, sa ato pa. Kuan po daw, no? Kanang igu-igu lang sa dag-inikam. Imuhang mama?
1: Akong mama, ma'am. Kay, wajit ka na. Sa restaurant in town, ma'am. Akong mama. Ya, mo ta kung papa mo jud mahug na breadwinner galay jud mo mamba.
0: Nagtrabaho ni kani adto.
1: Yes, ma'am.
0: Asa man nagtrabaho ang papa?
1: Last nagtrabaho akong papa sa law office but messenger guys siya, ma'am. Si messenger siya tig file sa mga ipanghatag sa yung mga kauban.
0: Mga kuan na mga ihatod
1: o kuban pa no. So, minimum magapon pero depende og nay daghan ana maka extra ba? Na siya ginana extra na. Nasuguon ba siya ipahatag dito? Ngayana, paano saya? So, mga problema lagi na mo, ma'am, na siya siya breadwinner na mo niya. Ang Tsungwa, kay di dyan sila masugot na magawas dyan mo na di dyan makakabayad at least katunga man daw. Niya, nangita sila na mo basic equilateral niya. Wa man dyan mo, bisag clean title mo nilang ipangita, ma'am. Niya.
0: Oo, kung yuta man galing.
1: Yuta, wa man dyan mo.
0: Silan. So, basta yun na, niyagali atong isgutan, no? Makaingon gita nga, pastilan, asa man taon mo dool kaysa may atuan sa mga pobre. Mga kabos, labi na kay di matag-an nga, ingon ani nga magkasakit. Makaingon ta nga, naaman to itabang ang gobyerno, pipila ka allocation, pero di sa ingon anak ka dakot, gumikan sa kadaghan tao nga nagdepende. So, mauna nga ang uban, mudangat gud diri sa DYHP sayod kita gani sa pagkalinghod sa pangidaron sa atong bisita karon at 19 years old apa nangahas gud nga maoy mo ani sa atong sibianan makapanawagan ya wat na lang uno galing doon tay matigom-tigom at least ma initial no dugang-dugang og bayad sa ospital igud lalimpot ay nani nga sitwasyon tulo sila ka managsuon di ay unya bago pa ni graduate ang usa ka igsuon unya minimum rapod kayo income unya sa pangonsumo lang daan siguro sa inyo ang sitwasyon labi na kay nawad-an mo og head of the family mao sa priority kay importante mo kaon man sad
1: ana ma'am ya among mama more taon hatag igo taon pang taon kaon na mo ma'am
0: silan oo
1: taon minuto niya mao lagi ang problema niya karon ang problema na ma'am dahil nakabalhin na mi ganan sa chongwa magsigimig hatag nila.
0: Mm.
1: Mag-hatag. At least deposit. Daw punog makaabot daw may makahatag minilag mga 100 daw kuno niya. Problema wa man jud mo to gi pa mo note minila na at least kuno mo hatag mig 10k a day niya. Unya jud mina di mo jud halos
0: madaan 10k a day. Nya nakaato na mo sa inyong congressman representative adi sa inyong district nakapangayo na mo.
1: Ah, nakapangayo na noon mini congressman Rhea.
0: Oo, unya na didak na.
1: Gi ko ano nun pa daw ana ang chongwa na ila pa daw tong idadakanan pa kuno nila.
0: Pero dako gigihapon no. Oo. Sige lang, dili sa itong panag-uban, mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna. Kamu, maoy, takos nga nasayon. Bisan pa man og daghan kayong kaguliyang karon sa ato ang nasud, pero focus ta, no, sa ato ang tagatagsa ka mga panginabuyan, tagatagsa ka mga paningkamot. O niya, niya'y realidad, niya'y sitwasyon. Sa ato makaigsuunan nga, unable good sa pagbayad, labi na sa pagpa-ospital. Tato, o doon na pala ikasarang ang gobyerno nga makahatag dako-dako nga kantidad. Siguro, gamay-gamay na lang pangitao nun. Pero mawala ginag-iingon nga, unsa may nahitabo sa healthcare system sa Pilipinas. Unsa may nahitabo, asa man napadulungan ang kinabulk, pinakadako nga pahat sa budget allocation sa Pilipinas. Muna rin akong pangutana, manang ang mga kabus, mga ordinaryong tao in town, sama sa ato ang naatubang karon, ato nadunggan karon nga in town head of the family, breadwinner, unya messenger, unya, minimum rapod ang sweldo niya, mo'y nagkasakit, niyambot og million ang bayranan sa ospital. Nagingnan sila nga, may tag makadeposit og 10,000 per day. Unya, so halos wa magali ika-pablit og pamugas, hindi kailahang head of the family, ay wala nang makatrabaho. Nya kaning atong bisita karon sa ka-estudyante pa 19 years old apan mo na sirisirig pangitag pamaagi ang imong mama na hibilin lang sa inyo ha naninda
1: karon ma'am kay ni puli in town ko nagpapuli ko niya kay wa may laing bantay sa hospital akong ate kay ni duty in town siya aron na lang may papalit na mog patambal ma'am kay ongoing man gapon
0: ang mga medication
1: maintenance ma'am
0: pastila niya importante man sa nang tambal
1: oh ma'am kay katulo naman gud na intubate ang akong papa ma'am gitubuhan jud siya katong ikatulo niya dito na jud ni dako ang tambal ma'am mag ademi og kanang mga 20k 15 a day so nabulit din mi halos sa utang ubod sabton magali.
0: So makaingon gyud ta Gerald nga sa imuhang sitwasyon karon sa imong pangidaron karon kita gyud nimo sa imong pagkabatan-on ang kalisdanan kalisod sa inyong pamilya.
1: Ana jud ma'am, lisod ta na kan maski magali atong pagkaon kay to na lang yung usahon para makatipid ta ba.
0: Oh, so at least kay boy imong mama ron nga nakadres diwa HP nga nakapaschedule ka para sa imuhang papa.
1: Oh, ma'am. Lagi ka na po ko niya. Ito na. Mato niya ko, ma. Mato ang siya. Sige, ha. Puli lang sa taya. Ako lang sa ibang tayo si Papa ni mo.
0: So, sa may mong panawagan karon sa ato mga sukintig paminaw, sa mga inahan nga nagpaminaw karon sa mga amahan nga nagpaminaw karon o sama ni mga estudyante, o baka mga igsuon nga nagpaminaw karon o sa may imuhang hangyo para kanila sa imong sitwasyon karon.
1: Na, sa mga tanang mga amahan o inahan or sa kanan kanyo kaninyo o sa mga anak na unta inyong panggaon ang inyong mamag papa sa tanang pangitabo bisan man sa unsa kalisod na may usahay na di man tama kasabot sa ila at masin kita mga anak isabot po ta nila so tapod na mo bahulos ta nila tamang na kuhan lang ta dili man lang at least na makita nila na mas kikita ni laban ta para makita sa nila na na mo laban po sila sa ilang ipamati karon at saka ma'am huwag ba na huwag sa mo tawag ka mo atag mo bisaga may inabang dako na kayo na sa among pamilya di bisan magmingo na gamay rakay mong atag dako na kayo sa mo dako na kayong tabang sa mo ta labi na sa pagampo.
0: Sa mga tambal. Okay, mga kasama si Gerald, no, sa iyang panawagan karon para sa medication, padayon nga pagpaayo sa iyang papa nga napakaroon sa private hospital. Para sa inyo tabang mga kasama na din sa itong Sibianan ha. Si Gerald kano galing walk-in donation din sa itong Sibianan Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Adri ang DYHP. Upang kapinagi sa GCash mga kasama, ato ang numero. Nga pwede din yung kakapadalahan sa inyong hantabang. Ato numero gi-flash karon sa atong screen. 0918-554-2071. Under Aida Tampos, mga kasama. Ato balikod, 0918-554-2071. Amo na giingon nga tuod. Nadungog na to, no? Kato mga interviews, gina to kagina, mga reaction about impeachment. Nadungog na to nga mga yano. Nato nga naging suunan diri sa Cebu, naglaid sa kalisod. Labi na gani ato ang bisita karon nga doble, triple. Ang ilahang problema, gumikan kay ongoing pa ang meds, ang mga tambal nga ipainom. Kanya na apay hospital bill. Kinhalan pa sila nga naay ika-bayad o baka ika-initial. No, samtang na pa sa ospital. Para sa iyong tabang mga kasama, para sa papa ni Gerald, ito nanawagan ka ron, kaling 19 years old. So, saan naman ka, senior high?
1: Second year college.
0: Second year college. Oo, saan naman yung kurso?
1: Akong kurso kay Business Administration, major on Human Resource.
0: So, paningkamot lang yun, kay bawagyo ka sa kalisdanan sa inyong pamilya ka ron, and sa pagpaningkamot, God will do the rest. Sige mga kasama, alang sa inyong hantabang 0918-554-2071. Isod kayo yung aning sitwasyon, labi na sa estado nga. Kita mag-iimay nagkinahanglan. Tanan gud siguro, murag mawad ano tag-uwaw basta tinarong nga mga pamaaging atong himuon. No? So mauna, punta o sa uban ni mong pangidaron, ang uban nga 19 years old, katong labi na naas ang maarang-arang ang kahimtang, no, mga maralagola, machil-chilang, uban baka ha. Ang uban sad, naningkamot nga matabang sa ilang pamilya. Kunya, karon si Gerald, mausa di iyang sitwasyon. Para sa iyong tabang, mga kasama, takos ng dawaton sa ato ang bisita karon sa masiyang giingon, ultimo gali kaon, mga pangunsumo, lison pa sila. Kunya, ilang i-priority ang tambal para sa ilang papa. Sa iyong ikatampo, karong gabi una, mga kasama, ito numero 0918-554-2071. Ito po nang i-flash diri sa ito ang screen. O bakalain pa nato ang number 0991-207-9880. Under Aida Tampos na itong alternate nga number. Kung galing, doon ang may karisdanan sa pag-send sa ito ang 0918-554-2071. Or sa lain pa na ito nga number, kaning ito ang dito number, 0991-207-9880. Muna susi kita maingon tanga. Tuod man kita maingon tanga, doon na tayo kalisdanan sa usag-usa. Kita nga nagpaminaw karon maingon tanga, ay kalisod sa panahon. Pero kung atong i-reflect, ato ang nahunaon po, karon ang uban nga kalisdanan sa ito mga kaigsuunan, makaingon kita nga, sus, Lord, nagreklamo ko, pero may naman lang arang-arang raman po dahil niya kong kahimtang. So, mauna nga kung galing kita mapasalamaton, kaya ato ang ubanan sa atong buhat, mga kasama. So, sa kay estudyante nga nangandahay nga magkauban pa nila ilahang pamilya, puhon, ihatag ang kabasog ang recovery sa iyang papa, makabalik sa normal. Nung nga panikay-sikay. Kay, uba pala'y unaling nga problema, wasan si Gerald karon. Para sa inyo hantabang 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Mapiso man na, mag-yes, ma-50 pesos, 100 pesos or sa amount na kaya sa inyong mga kasingkas, sa inyong kabubuton, mga kasama. Inyo nang ipadangat, dili sa ito ang i-provide nga GCash number. Unsa man ka crisis or kalisod, ka-challenging ang Pilipinas karon. Pero, there's always a reason to be kind. Naging mga rason na kasama nga, piliyan nga po nato nga nang maghihatagon, piliyan nga po nato nga maayo. Labi na sa mga tao nga, sayod kita, halos wala may laing kadangpan, halos wala may laing kaatuan, kundili sa mga ahensya, asama ng DYHP nga sayod nga dunay mga listeners nga nagpakabana kanunay sa karisdanan sa tong isig kaingon naglabaw sa tanan atong makalabaw makagagahom nga kanunay nga nagiya nato sa mga direksyon nga atong maadtuan labi ang pagsangpit nato kani nga maghatag natong kalig-on. Tubalikon ha, para sa inyuhang tabang, karong gabi una, 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880 under Aida Tampus ni mga kasama. Ato ang matigom karon mo apoy ato ang ipadangat ngadto sa panawagan karon ni Gerald. Tuod man, no, karong mga pitsaha, di ba yung tingswildo, pero sige lang, mapiso mo na, magis mo na, mabainti, masikwenta, pero kung ubay-ubay ang nagpadangat sa tabang, ako gagapon kay nag-ikatabang sa panawagan karon ni Gerald. Ngayon kay salamat sa mga nipa-ambit na sa ilahang tabang. Thank you very much. Always kami mapasalamaton sa DYHP. Kaninyo, mga generous namo nga sukinting paminaw. Instrumento lang may dili sa DYHP. Nagpadangat lang may sa mensahe. Apan kamo, magay usas sa mga nahimong instrumento. No, nga ang tao, nga usahay, naasa kahuyang, naasa ilahang ka problema, mahatagan gigihapon o kahigayunan nga mulaom. Sa mga nag-confirm, yes mo ni ito number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Okay, day 30 pesos ikan sa 4711. Dagan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 2051. Salamat kayo ninyo, ma'am or sir. 100 pesos, 4102. Pagpakalig-undong. Sabayan o mga pag-ampo. Thank you. 500 pesos, 7946. Donation. Salamat kayo, sir, ma'am. Thank you. Sa inyong pagsanong o sa ato ang panawagan karon uban, magpailaman or dili, para atong labang makagagahom nakakita sa inyong kaayo. And sa yun ta, di man ito panganduyon nga, doon ay ibaos na ito ring ito nanawagan pa karon pero ang Ginoo nagtanaw na ito kanunay. Di man ito i-expect kung sa may dakong ibaos di ka na ito, apan igo na ato mayong panglawas. No nga, kita makapadayon sa atong trabaho, atong pamilya, nakapaiskwila ta, nga maayo ang atong sitwasyon, wala nagkasakit-sakit, tako na kayo na ikapasalamat. 100 pesos, 0146, thank you. Thank you kayo ha, kumusta ka Sir Delphine Maluloyon? Thank you kayo Sir. Gika ni Sir Delphine Maluloyon Junior, salamat kayo ninyo, sir. 2,612. Ang tabang, no? 2,612. Thank you kayo, sir. 50 pesos, 0885. Dagang kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 8201. Dali niya sa 0918-554-2071. Kaning 300 pesos ikan sa 9869, salamat. Okay, 1,000 pesos ikan sa 6138. Dikan kayo salamat ninyo, ma'am, sir, thank you. 40 pesos, 8312. Yeah, 8301, 50 pesos, dikan kayo salamat. Ato gitabangan karon yung papa stroke nga pasyente. Kapina sa usa ka buwan na admit karon sa ospital, ang katulanawagan, 19 anyos, usa ka estudyante, ang pananing kamot sad, no, nga makatabang sa iyahang pamilya. May binagod sa iyang amahan, nga mo ilahang breadwinner. Mo ay nanginabuhian, mo ay nanginabuhi kanila, papaiskwela kanila. Apan mauni, no, na stroke na karon sa ospital. Ato ang lain pa nga numero, 0991-207-9880. Aida Tampos, mga kasama. ₱1,000 gikan sa 4068. Yes, Diana, received. Dengan kayong salamat. ₱500 gikan sa 9570 from Frinas Lechon. Uy, salamat kayo ninyo diha, ma'am. Frinas Lechon. Murag amo sa mga maagian diha sa may mambaling na. Lamian nga litson diha. Salamat kayo ninyo diha, ma'am and sir. Diha sa Prinas litson. Katilobi ako diha sa inyong litson. Diyan kayong salamat. Unya, sa inyong pagpaminaw, of course. Mga grasya. Dugang pa. Labi na sa inyong pangnegosyo, ma'am. Diyan kayong salamat sa pagpaambit. Nag-iingon nga di lang kutub sa pangnegosyo, kundi ang pag-share po. Kay bawta sa mga tao nga nagkalisod karong mga panahon na. 200 pesos, 7233, thank you. Kunya 500 pesos, 8157 for Gerald Father's Medication Assistance. Salamat kaayo. Agikan to sa 8157 ay 500. 100 pesos, 3856, salamat. Pero galing uban nga mo paambit.

0: napakaroon diri ang estudyante no nga nagtabang para sa iyang papa. Pwede pa ninyo ikapadangat ang inyohan tabang. Papan ko rogalin Gcash, may paspabor ninyo, dali ninyo pagpadangat sa inyong tabang. Iwat na lang sa pag pauli karon ni Gerald, sa mamadto ka sa ospital karon after diri balik ka sa ospital.
1: Kaya mo bantay niya.
0: So iwat na lang, kani mo madala karon makatabang-tabang ni.
1: Salamat kayo ninyo ma'am. Thank you kayo sa DOHPO sa mga nanang nitabang.
0: Mm-hmm. So diya pa ay 1,000 pesos ikan sa 8207. Thank you. 200 pesos 0522. Dagan kayong salamat ha, sa inyong kaayo o sa inyong tabang. 500 pesos 5298. Thank you. Sa 0991207980 sa inyong tabang. Karong habi una, ako nag-ikatampo alang sa recovery sa papa ni Gerald. Tutuingan sa imuhang papa.
1: Ang bangan sa akong papa, ma'am, is Edwin Perosilio.
0: Mm-hmm.
1: But sa mostly sa mga iyang mga kaila, nailan siya Edwin Fernandez.
0: Mm-hmm.
1: Fernandez din siya. Kay sa una daw ako no, ma'am, sa ilahang tradisyon sa ila na bisag kana imong apelido, pwede kuno ka mo daw apelido sa imuhang lola.
0: Para
1: kuno kanang managhan unta ba.
0: Mm, so mao sa day na no. Oo. Pila may edad si mong papa gani?
1: 50 years old.
0: 50 ba? Years old.
1: Mag kuan na taon char. Mag 51 karong May 15.
0: Uy, hapit na di ang birthday. Sus, oo, ang amo ang atong ampo mao iyang kaayuhan gyud. No nga. Atagan pa siya og lain nga katuigan, labi na gyud ang yang recovery. So 6554 good PM all ang ginisod sa akong fund apan salamat no thank you kayo and get well mao ni giingon diri sa tuang sender 24 pesos 6554 salamat kayo ha ma'am or sir thank you kayo sa inyong tabang.

At oras alasay, so 29 na sa kagabion mga kasama. Ang kausapa itong itabangan din kaning panawagan sa usaka 19 years old nga isudyante. Nawagan ni Uktabang pala siyang papa nga bill in town ni sila karon og kapin sa 1 million na karon sa ospital and recovering o iyahalang panawagan nga matabangan sila nga dunay mahatag initial sa ospital labi na gid sa panginahanglan sa tambal or maintenance para sa iyahang papa nga na-admit pa karon sa ospital ng birthday di ay mag 51 karong May 15. Mm-hmm. 200 pesos para ka father sa medication ikan sa 2215 dikan kay salamat aron nawagan diri si Gerald ha kani atong ang bisita 100 pesos Gcash from BDO salamat kaayo sa inyong tabang.

0: Okay, so balasay, si Media karong gabi una, Rald, nakatigom ta diri sa DYHP Subunganan. Ato ang number. $10,650. No, sa ito ang GCash number sa i-provide. Katigom ta diri, ato ang i-total. $10,650. So, sayo da, karong mga panahuna sa ka-apiki. Lisod kay tigumon, bisag ay usa ka libo. Pero sa generosity, sa ato mga tigpaminaw. O sa ilahang pagsabot sa imong sitwasyon, katigom gintaan ni maong kandidara Rald, ay imong hang mensahe.
1: Gusto kong magpasalamat

0: especially na sa DOHP. Thank you kayo ninyo, ma'am, sa pagtabang sa mga generous na kuhan. Salamat kayo ninyong tanan. Dili man may kahatag sa inyo ang pabalik. Unta ang Ginoo, bausan mo yan po pa sa inyong pagtabang. Salamat. Tao na kayong tabang sa mga this na may pangkuhan sa tambalog. Atag man lang sa ospital na ilang bang yun. Tingin salamat niyo, ma'am.
1: Way sa pa yan yung mga kasama niyo na dungog si Gerald siya panawagar pa kalon siyang papa. Way sa pa yan dong. Kunya, ano lang, paningkamot lang yun yung pagpakaligon. Ah, kanunay. So far, nadugangan pa ta diri karon. So, nadugangan pa ta, no? So, nahimo na ta karong 11,100. Mm-hmm. So, di pa dugang 100 pesos. Ikan sa 2479. Kanya, 143,128 pesos. Mga kasama, ako ba nga mga mapaapas pa, pwede pa ninyo nga ipaapas ha, ang inyong hantabang while napadiri ang to ang bisita. Yan kayong salamat magkausapa, mga sugi di paminaw sa inyong hantabang, kamo sa naghatag na mag-inspiration nga, pwede yun sa mga mag-servisyo diri sa DYHP, gumikan kay na inyong dakong pagsalig, na inyong pagtabang sa mga tao nga nag kinahanglan karong mga panahon na pinaagi diri sa ato ang Sibya diri sa DYHP o of course sa FM sa IFM mga kasama.

At oras alas 6:31 na sa kagabion mga kasama. Taon po na, emotional po na estudyante, no? 19 years old di man ka sa maong pangidaron ka sa mga nistor apan grabing paningkamot, no? Sa maong tinunan. God bless you, Gerald, sa imuhang pagpaningkamot. Unya, lagi pag-ampo, kanunay. Salamat sa determination po sa maong batanon mga kasama para pagtabang sa iyang mga ginikanan.

0: kasama lang kalampusan na usab ang atong ang napabati karong hapuna, atong kalampusan sa pagtinabangay, ang atong kalampusan nga na ang pagbati na ang kasing-kasing sa matag-usa ka nato. Bisan pa man sa uban nga pinaagi sa mga pag-ampo, ang uban sa ilahang kasing-kasing nga tabang, pinaagi sa tabang pinansyal, higing kayong salamat kaninyong tanan. At ang oras sa 6:34 na dito malimot, sa pinakaroon pa na importante kayo ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, ng Aedes aegypti sama sa dengue o nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil, ito tabanan o tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini ba sa skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemon grass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and sacripilant property, tabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Ang EXL All-in-One Skincare Oil sa iyong pagpanghaplas, labi na kung karong gabi una, gusto ka nga makatulog dahil gabi ka sa calming effect, labaw sa tanan, pagkapanalipod sa batok sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa pikas bahin sa atong pagpangape, nakapakape na ba mo karong adlawa? Nakahigop na ba mo kape? Karong adlawa mga kasamag, di ba kompleto yung adlaw kung dili makapangape? Ay pagkutaw na diha. EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero galing, imong sudan, budboron-baron nga pinirito, o baka ha buwan, o baka ha utan, o baka ginisa, alamig hapon ka nagparisag kape. EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga nutrients nga naanini, maghatag ka na to. O ga, immune function, brain health, o blood sugar control. Ka-increase usab ka na importante kayo sa energy. Kaya si mga pagpaningkamot, labaho, o gaman pa nga pagbudlay, mag ginang hatagag higayon nga makaminom ka. EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na sa mga butika dool ka rin yung Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, mga butika dool ka ninyo. Ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras na pupus na atong partner sa Master Control, kasama ang Nestor Humistilio, DYHP Digital, kasama Nimbol James Quinones, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. Ngayon magkaminaw sa mga nagpaminaw karon, naka-tune in sa DYHP. Salamat kay kaninyong tanan. Pabira niya sa taga Barangay Kugon Pardo, always listening sa DYHP. Salamat kaayo niya Sir Jess Borja nagpaminaw sa DYHP. Pag-greet ako nga mga ginikanan, Paulino Paling Borja, Frenzy Borja, niya sa Mwabog Pilar Kamot. Salamat. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP IMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Unsa man yung ihatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuod o nagkaamigo ang agtangaw, sorry mata, o kagbuutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod?
4: Mm-hmm.
2: Ah,

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya gulyat. Dali ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500!
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX
3: 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Bayutro herbal capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutro herbal capsule.
8: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
7: Bayutro herbal capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutro herbal capsule.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: adlaw karong Lunes, mga bata, unang asoy, unang asoy, unang adlaw sa kung asoy ninyo, mga bata, ah. Nindot kayo ni palahi ron na susugilan nun, mga igala. Kaya ang title ani, Erbitanyong Diwindi, si Ma'am Ingrid, mga gisawat, ani, ha, Ma'am Ingrid Bertolaso, niyang ato ang directress, si Ma'am Artis Parvalbor, sa atong spinner, si Kuya Joel Bitsi, manager sa Bien Aqua, ni Paribini, umanda, kunya atong soundman, ang tag-iya sa bangis, sinaw, dishwashing liquid, bangis sa hugaw, sinaw, pasuka, upaw, ni Kuya Ricky Pagislari. Sa nga to ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang tag-iya sa King Binding and Rock and Story. Nahala mga bata, mga saba, aniya kita sa unang adlaw ninyo, unang adlaw nako ninyo sa kung asoy nga naguluhan, Ermitanyong Di Windy.
1: Higop ining kape o una kamugikan aron mangahoy.
2: Salamat, Angge.
1: Ay, kadiyot kay murag naapay, sobrang pandisal gahapon. Kadiyot sa...
2: O sige, lamiya sa init, eh.
1: Di apagin ay usak buok. Kana, oh.
2: Nya, ikaw. Si Nina.
1: Ay, pagsiguro o kaon kay mutungas ka para basbukid aron mangahoy.
2: Ay, di na mahimo, eh. Dalaki ko. Uy, sapayan ako. Kamo ang pagsiguro si Inday Nina. Sige na.
1: Oh. O,
2: pero, oh, saan na lang nagkabuok na? Di na paigo ninyo.
1: Ah, sige na, halagod. Di na lang kumamugos ni mo. Kaysa gihapon, ikaw man ang mudaog. Na, sige, kami nalang mo kaon ining usa ka pandisal.
2: Pero usa naman na.
1: Jose, ay nagugabala ka bahin, anak, kwet.
2: Nasayod ka gitna dili ko makahimo niya na, Angki. Ang dili mabalakan ninyo nga akong pamilya.
1: Sayod ko, ana. Ug ikaw, usa ka responsableng bana ug amahan sa tong anak. Di gina ikalimot. Dili ka buot ka magutman mi. Apat iningi kayo na gusto kong makampanti kasi imong paglakaw alang sa pagpangahoy. Sini na lang akong siguruhon sa pagpakaon ining pandesal. Ug ako, muhigop lang ining init na kapis sa sinunog nga mais. Igo na kay nina ko. Unya na lang kita mangaon inig balik nimo. Hmm?
2: Pasensya ka na, Angki, ha? Saan niya nakabala ka mag-utaw sa malako nga kabus?
1: Apan adunahan o kasing-kasing. O ako, bisagamay, wag ipagmahay na ikaw ang akong nabana, Jose.
3: Tay? Tay?
1: Ay, nagmata lang atong anak. Nak, dali! Dali!
2: Ay, nak.
3: May buntag, Tay. Nay. Mula ka o nakatay?
2: O, anak. Aron nga dili ko mauntuhan. O makabalik tayon ko.
1: Ana, sige, Jose. O nahuman na kas imong kapigi ka na dayon.
2: Hmm. Ano, sige. Ato na ko.
3: Amping, tatay.
2: Mag-amping ko alang ninyo, anak. Bye-bye.
3: Bye-bye, tatay.
1: Amping ka ha, Jose. Ay, anak. Naiusa ka pandisal, imo ni. Hmm. Kadiyot ha, kay kutawan ti kagkapi sinunog ha.
3: Ni nay.
1: Ay, dili mo na. Pagsiguro o kaon, ayaw kabala ka ni nanay.
3: Ay, tungot lang ko, tanay. Aron pareho tang makakaon ani pa.
1: Ay, imo lang lagi na. Imo na.
3: Nanay, gud, oy. Kalitan lang ko ni mo gungit.
0: Sa dili pa kumupadayon, mga bata, pahinumdum sa ta.
4: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate ado sa public junior high school sa siyudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
12: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
11: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilabian.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

Salamat ako kay naidakang layang kahoy. Bayo-bay ko mabalikya karon. Igo gini nga makapalik ko sa kakilong bugas o sudanon. Ang sobra para baon sa akong alam. Nakakaba ko na to'y siya palito ng taon. Halang sa ilang project. Ay, paita yun yung pobreta eh. Sige na lang. Kayod lang yun. Dasig lang ta. Basta manikamot lang sa tinarong na paagi o dili manikas. Na. Sa unahan, napaydaghan ay. Oh, may gani kay bugaw ng hangin din eh. Indot ka tanaw ng mga dahon sa kahoy oh. Nang lihok tungo sa hangin. Padayon yung sa unahan. Tabi, tabi ninyo, tabi, tabi apo, agi lang ko ha. Tabi, tabi, tabi. Pasensya na mo ha. Mga ahoy na sa ko din eh. Para sa panginabuhian ng tao na mo. Pagi ako. Hinautunta nga di ko makasaan ninyo mga higala. Oh, uy. Hala. Ay, da kong kahoy nga natumba na. Adon ako.

0: Nay, ato na ko.
1: Ay, ato ta kanak.
0: Ay, na lang, good night, good. Di ba, giina naman te ka nga, pwede na ko nga dilit ni mo ihatod. Tako naman gugo, nay. Kamao naman gugo, nga ako rin maato sa eskwelahan.
1: Ay, kinig yung anak ka, oh. Dako na lagi ka, pero babala ka man ko ni mo. Simba ko, doon ay daotang mahitabo ni mo.
0: Si nanay, good, oh. Ay, kapag-una-una, ugdaotan na, nay. Okay? So, ma, pila naman ko kaadlaw nga ako rin ni ato sa eskwelahan. Di ba, wala man ko maunsa. Maong, dinhi lang ka, nay. Paway lang ka din eh. Paabota lang si tatay. Kaya tingali o magdato o glutuuno ni mo. Magrasyahan to si tatay. Dagantog magkuhang kahoy. Sige, bye na nanay.
1: Sige, bye. Amping nak.

rin nga itong baram nag-iahanin mo ang kahoy. Nalukas sa iyang gamot. Nga no ka ni? Niduta ini eh. Oh, ako ni kuhaon, ako ni kahoy yun. Ubay-ubay gi kumahin mo na ini nga bugkos kahoy. Dako-lako gi kumahalin ini. Malipay git si Anggi ini. Pero nasayod ko nga dunay tagiyan ining kahoy ah. Malangid lang ko. Mayong buntag mga amigo, amiga. Mga higala na ko din sa kalasangan, sa kabukiran. Naibaw ko nga dunay tagiyan ining kahoya. Dunay nagbantay din ini. Kining malangid unta ko ninyo. Natumba og naluka naman eh. May mo ba nga ako ning pangayon unta? Kahuyon ko ni? May nalang ta na ba nga makatabang sa among inadlaw-adlaw nga pagkaon og panginahanglan? Hinautunta nga inyo kutugutan?

0: Ay, pagkadali yun managahan ining mga dahon na tagak sa punuan santol. Uy! Ay, noon, may exercise po ko sa sigig panili, ginis tugkaran. Ay, kadaghang sagbot. Agay, kasakit sa hawak sa sigig doko. Agoy. Ah. Ni kuto isa dang akong tiyanda. Medyo gutom na. Mainom lang kong tupik sa wapaman mauli si Jose.
1: Agay! Agay!
0: Si Jose!
1: Woo! Sugat ako!
0: Hala, dali. Pasugat ko na siya. Ang ano ka ha? Oo, Jose! Nanak ko! Huwat ako!

0: ganya lang Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mabura mga lokal nga tingamaw kasukar, pag-amindar sa mga lagda sa nasod, bahin sa synthetic sweeteners. Kinisubay silang pagkonsidera ang padayong pagdagsa sa synthetic sugar substitutes, naghulga na sa domestic sugar producers o mga asukaran din sa nasod, na mahayag ang Philippine Sugar Millers Association sa suporta niini ngadto sa gisugyot nga mga measures nga mahimo mo amendar sa Republic Act 10659 o ang Sugarcane Industry Development Act. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Talk RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima. Pahit ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo tiri kong lab.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayan.
2: Bagong bayani. Tulumanon niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo.

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call DJ Papa Sam o Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
9: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Gutom na kayo, kuma.
1: Akusad ma? Gutom kayo? Sakit na kayo akong tiyan?
2: Tugaya sa diabot sa inyong amahan, uy.
0: Namasahiro si Papa, ma.
2: Oo, oh, sa'yo kayo itong namasahiro. Pero muli mang gito aron magdagsudan kung makapasahiro na siya. Naana siya ikapalit.
3: Ma, gutom na kit kayo. May eskwila pa mo.
2: Nahala, sige. Di nala na to paabuton inyong amahan. May, ato sa ilang nang tirang ha. Pangutang sa og dilata, og usa ka kilong bugas.

0: Ay na, dili na ko pa utang ninyo, May. Taas na kayong listahan sa inyong utang, dire o. Oh. Wa pa gyud mo makabayad sa inyong balanse din, he? Gipon ana sa dinyog lain. Nya karon, muutang na sad mo.
1: Nang tirang maluoy ka nang, bayaran na lagi ka karon ug maabot na si Papa. Napaabot na man ni Papa nya, wa pa magyud mauli gi ka na masahero. Nya mo iskwela na man gud mi.
0: Bayran? Unsa man bayran ning tanan?
1: Dili nang uy. Kinilang akong utangon karon.
0: Oy, kun mauna dili ko. Paabota na lang ang inyong amahan. Muabot ra lagi to. Eh, sige na lakaw na kay daghan pa kong buhaton.

0: wa kisya mo sugot mo, oy. Gihangyo na kong maayo.
1: Ah, gapihan ng tirang, oy. Di man ka maumaluon.
2: Shhh, April. Ayaw pagsulti, anak.
1: Nga, mabi. Di ka siya maloy. Sagotom na kita.
2: Tinuod man sad, anak. Taas na kayo itong listahan sa utang dito niya. Maumusabot na lang ta, ha?
3: Gotom na kayo kuma.
4: Agusod.
1: Ta, gotom na mintanan.
4: Gusod.
2: Ah, kadiyot, ha? Tum. Basig na apay gamay bugas nga na hibilin. Ako na lang ning lugawon. Oh, ni apaday gamay. Pwede pa ni lugawon?
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid ka nunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Grabe, sad ka, uy. Dugay man kay kang nabalik ka naman sa hero. Gutom na kayo itong mga bata nga nilakaw pa ingon sa eskwelahan.
1: Nah, naplatan ko, uy. Ako pang gipabulkit ang ligid. Nanaawag naman lang ganit itong pasahero. Nasakay na lang sa lain.
0: Looy taon kayong mga bata. Nagsigighilak ang duha kagagmay. Sakit ko no kayo ilang tiyan.
1: Ah, siyaro sa kaninya, uy. Huwag na lang sa giyog ka mangitag pagi. Nagpaabot yung kanako.
0: Hoy, Harry. Ayaw ko kayong naanap pagsulti, ha? Tanang paagi, gibuhat na nako. Gipaato na ko si May sa ilang ng tirang. Pero wa pa utanga kay taas na ko no kayo ang atong listahan. Wa tay bayad-bayad. O, diha pa may gamay kayong bugas na hibilin o sa kakumkum. Ako na lang gilugaw. Pero maulag eh. Kuwangon gihapon nila. Upat katiyan ang sudlan, Harry. Wa na lang ko'y labot. Kuwang ragid kayo ang gamay lugaw sa itong mga anak.
1: Niya, ako na sa di mo masulon. Nakita ba yan mo nga naninkamot sa kong maayad rin niya? May lang gani kay gipagamit kong motor sa akong maguwang. Pero magkapamasahiro ko. Oh, mo pa niya kita na kurong adlawa.
0: Oh.
1: Gikuhaan na ako nagbayad sa vulcanizing. O, nagpag-gasolina sad ko.
0: Maura ni? Usa ka gatos?
1: Gikuhaan na gani na...
0: Ay! Paita na gina ni kinabuhi, aoy, Harry!
1: Masa may gusto ni Munim niya? Manulis ko? Masa man, gusto kang mangawat ko? Arundak ko nga kong kitawan? O baka gusto kang musuod kong illegal? Mamaligya kong shabu? Ha? Wala pa na gusto ni mo? Dili hila kang sulbat sa tong kalisod ni Mia. Kung dili mulihok ta, maningkamo ta.
0: Pero bisagot sa on, dili paigo ang imukita sa habal-habal, Harry. Magkadako ang mga bata. Magkadako sa na ang mga panginahanglan nila. Ilabi na nga nag-eskwela na sila. Bisan og naa sila sa public school, pero doon nag-iapoy gastuhan.
1: Uli pa usya manani mo na ako, na maura mo ginaya kong kita. Kakita bang bitaw ka nga halos di nalang gani kumupahuway sa pagpamasahiro? Kaya masin pwede nga dili kumuhatag sa akong maguwang silbing abang na lang sa iyang motor. Gani kay dili kinada ko.
0: Kinahala mo lihok na ko, Harry. Mangamo ko.
1: Sa? Mangamo ka? Uy, dili pwede ni Mia, ha? Di ko musugot.
0: Ganon dili makamusugot.
1: Kapila ba tika pisabta, ana? Kisamay mo atiman sa mga bata sa ilang panginahanglan nun.
0: Unya, okay lang ni mo nga naatood ko nagatiman sa ilang panginahanglan nun. Pero way sudang ilang tiyan? Gipanggutom kay way makaon? Mauban na imong gusto, Harry?

0: isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
3: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Take us a

0: Priscilla, kanon naming maglalis sa akong asawa bahin sa among kalisod. Ang kaguto mo ay numero uno na among problema. Kayasta kami magtiayon, halos dili na lang magkaon, kay palabihon na malang namo ang among mga anak. Mga kasama, at ang natuog maang laing sumpay ning suwatampo ni Hari dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundo na kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin

0: asam ta ani oi. Murang nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent, ug sa akong trabaho, di gid malikaya ng kapoy ug stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Wow kaayo. Pero karon bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di pala healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Nag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kalusa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako believe.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
1: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: anda man naman ang giluto ni Risa nga pagkaon. Pagkaon lang mo.
1: Ah, oh, oo nang. Salamat lang. Lucia, anas taas?
2: Nang tar sila. May daot lagi ka nang. Masakitan ka?
0: Ha?
1: Sige nang ha. Arisa mo istaas. Krisha, dali na.
2: Excuses nang tar sila.
0: Gisungog yung ipokritang babae. Huwag di patasan. Spoiled di kayo. Alam mo, igapos nga gans kinumo ang simod. Kapusit pa. Huwag ka na good.

0: jauh mari. Nak usah ke oi. Gara begitu tu kan muka dimuk sama anak ha.
1: Laro kayo nga imong gipalagot si Nang Tarsila.
0: Idi pel di maglagot. Basta kayo wag gikuid gana niya.
1: Oh, kusya.
0: Dumtan kit na ako ang mudaog-daog ni Prana. O kinahibaw man ko unsa ka daog-daog gana si Nang Tarsila nga to niya. So, dumtan sab na ako siya.
1: Ay, Grisha, di lang itong manghilabot, okay? Pasagdang nasan nato sila ng bahin, ha?
0: Abot ba eh? Magsurok mo ginang kong dugo nga makakita ng tigwa nga. Maginay prang kalanggit nga pagkasulti, Chomari.
1: Grisha?
0: Sorry, ha? Nagminalita ni sab ko. Naglakot mong kukuy.
1: Ah, karoon nga ni Anas Brenna. Paabot lang ta sa posibleng mahitabo kun buhian na ninyong Tarsila ang dugay na ninyong gitaguan bayon sa matuod ng pagkatao ni Prena.
0: Oh, unsay pwede mo ipasabot ha? Oh, please, sultihi ko. Gusto kong masayod.
1: Paabot lang na kita, Kasha.
0: Si Prena? Dunay tinaguan sa iyong pagkatao?

Unsa magyud kay pasabot ni Jo Marie sa gisulti kaniya? Pahin kumprena? Paabot lang ko na misa posibleng mahitabo kun buhian na ninang Tarsila ang dugay ng tinaguan pahin sa matuod ng pagkatao ni Prena. At sa mga hati ay, maayo ka ang sultihan ko bahin ni ini si Prena?

0: na sa'yo da ko bahin ni Ada, iha Krisha.
1: Ha? Huh? Kan mo, mami, may mo pa na niyong ishare na ako? Sige na, babe, please.
0: Up, siya. Ayaw na ko sukit-sukit ang pabahin ni Ana. Sa madukay o sa madali, i-reveal na unya ka na ni Tarsila.
1: Okay. Sige, ma'am.
0: Pag-ampig mo diha, ha? Iya, Krisha.
1: Yeah. Thanks a lot, mommy.
0: Kung dili na unya ko busy, basin o makadalikyat unya ko. Mubiyahin ko po diha sa La Tierra aron makauban mo na ko. Diha sa karaang bahay sa mga Buenavides.
1: Update ka niya ito, ma'am.
0: Siya, sure, iha.
1: Bye, mommy.
0: Bye, iha.
2: Kinsakit ka ang kaluhan ni Brenna. Matod pa ni Menard nga mitugan ko no si Tarsila nga anak niya si Brenna. Ug na ako no ni kaluha nga usa ka lalaki. Kun usa kini ka lalaki, kinsa man. Dili ra ka kini paukyab ni Tarsila. Tinuod gyud ka ha nga iyang anak si Brenna ug dili sa iyang namatay nga kaluha nga si Ursula. Ay, pastilan. Usahay lisod tuhoan kining tao nga notado na sa pagkapakakon. Ay, si Professor Swami Sandivar. Hello, Professor.
3: Attorney Loretta, please come to my office. Please, come immediately. Importante ako to you about sa abduction case sa Vinci Sandivar. Ako anak.
2: Okay. Karoon dayon mo anak ko, Professor. Bye. Ay. Unsa ba ka ang kalampuan bahin sa kaso nga pagdagit sa anak ni Professor Swami nga si Vijay Sandivar? Kinsa bakit ka ang mga responsable ini? Wa na ko iset aside ang nakong posibilidad nga ang maong grupo rasab ang responsable niya itong pagdagit ako. Ang mga antagonista.

0: cheese together.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhaan. Namang mo mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Murag dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang puti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong
3: hayahayang.
2: Magrapag yung ko atong mga gulo yun.
0: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis, bila-bila.
5: Paragis, bila-bila.
4: Paragis, bila-bila.
6: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
7: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
10: Kanya ng Pinoy!
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Oh, nahinumdum na sa kuniya. Nahinumdum ko ni Varseno.

0: torner olaita. Ako na nanawat kada telepon call, kika sa caller, kada mura robotik tingog pa.
1: Siya mo ang supremo sa mga antagonista, Professor Swami. Di ka atubang na nako ang maong tao, apan wako makakita sa yang itsura tungod sa panaktun nga itong nga gitabon sa tibuok niyang oo.
0: Siya invite sa ako, pala, mupasakop sa ilang grupo. Kaino siya, sila da kaluwasan ba o maabot mga atlaw?
1: Ayaw kyo palingla, Professor. Kay masukugin ang atong supremo, Menard.
0: Ato ni Lolita, sabok ako otok ba? Kumuto na ho na, Professor Swami. Siya ko ba? Ay, mako tawag sa imo, araw ikaw tambak sa ako o sa ako, buhaton.
1: Klaro na gid kaayo nga ang mahitabong kidnapping sa batanong Sandivar o sa kalitag nga mugna sa mga antagonista.
0: Osa!
1: Pahibawa ni ini dahil ang supremo, aron may mahimo siyang tukmang lakang.
0: Atty. Lolita, ako tawag sa supremo, Minard. Unya, aron siya hibaw o sa kalabuan sa abduction case sa ako anak, Mindy Sandivar.

0: Maayo kayo narasabdi ay inahan ni Maki.
1: Ah, oh, Krisha. Sinampilang mo ini voluntaryo sa pagbantay. Og pag-atiman niya, tang. Nibiyagid siya, gikan sa syudad, paingon din sa Latiera.
0: Muna'y nakanindot kung doon ay inahan, dili pa?
1: Dili parehas na kung nagdako nga, huwag yung inahan. Mau ba?
0: Oh, sorry. Siyempre na magudambot na kong ipasapot. Sorry, love.
1: Lahira kayo. Si Brenna na ako, Risha. Kaya si Brenna na inahan samtang ako. Wa. Oh.
0: Kinsa mo inahan ni Brenna, ha? Jo Marie? Kinsa?
1: Oh. Tao!
0: Oh. Ay!
1: Oh. Ang tao. Siya, gabon ka. Ang misteryosong nagsulob og lubos itong.
0: Nadawa. Nagdali siya biya sa ang himutangan. Ngawa man nagalimutan. Aung nga rin nato, Chong.
1: Misuot siya sa kalibunan. O nagpangidlap sa kahait nga tigunitan niyang punya.
0: Tuod. Nakakita ko sa gigunitan niyang hait kaayo.
1: Kinsagod ka siya. Taw-taw na siya nga pwedeng nagpakita ng dapita. O mukalitan na paglabang.
0: Tana Chong. Mapadahin na lang tanga to sa poblasyon. Nanlo ko. Basig mo balik to siya. O niya, magdaugdagan na niyang mga kauban.
1: Ah, kalma lang, good, Krisha. Ayaw pa pada sa'yo mukadlok.
0: No, mamauli na lang ta. Mabalik ta sa tong agi, Chong Marie.
1: Mupadayon ta. Doon lang magtas poblasyon.

0: Ay, hangtod karon wala ang gyapoy kalambuan ang ilang investigasyon kun nganong kalit lang nga nahanaw ang patayng lawas ni Noy Punyong.
1: Wa ni lain paingon gyud sa kaway klaro ning maunhita po.
0: Oh.
1: Tili ka nga sama raon niya kini sa gidangatan ni Anhing Darwin ngatong hikala.
0: Krisha.
1: Ang pangutana, seryoso ba gid ka sila sa pag-imbestigar ng ining kasuha, Chomari?

0: Anak de sa inilang scientist ang negosyante Filipino-Chinese, ang batan-on nga gibalitang gidagit dito sa siyudad, Senior Maynard?
1: Oh, Tarsila. Si Vigi Sandoval, anak ni Professor Swami. Mayong basayod ka. Nga usara sila og iskwilahan si Berina. Ug suod kayo niya ang maong batan-on.
0: Unya, wa gyud makabadlong ini si Ma'am Rolaida.
1: Wa. Apan adunay close monitoring system nga gihimo si Rolaida ngadto kang Berina. Ug nasayod ako niana.
0: Hugot kong gibaod sukad pa kaniadto nga dili sa makisuod ni bisan kinsang laki.
1: Sa ko na giingon. Dunay gihimong sistema si Rolaida. Isip mao'y pinialan sa halat.
0: Senior Maynard.
2: This Time Check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This Time Check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tsak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama, winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Nawan ano ba ka ugana sa kama?
4: Masinug!
3: May diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug the sugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tuba
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Adi Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrope Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
17: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil na dyan maglay na akong kabuhi.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
10: Dili.
8: Puslan man mo ay nagmahal. May pamatay.
9: RMN.
6: Pepe
20: Action Center. Budalit ka rin yun yung nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
21: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magkibway ni kanan?
22: Pwede ko. No. Bansa.
21: Ba't siya sa nimog na umuhilag? May oy, masaktan ko sa tadino.
22: Isamot ka ba ti imong naong gamihilag ka ba jigaw?
21: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
22: Dugo! Dugo!
21: Na ang silan ko.
23: Di mo na ko check ko. Pero, bakas ni anak ko. Dato na ko ikaw.
8: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
23: Bunso?
8: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
24: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
8: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar o kini ang nahimong hinungdan sa paggawas o dako kaayong bato o sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo. Uh-huh.
5: Aha.
4: Tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? May nga lang ka natutunan, may buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may yung pagyong kadlaon. Yan na sa inyo, Galas Kanginan, Ray Arellano, o si Lloyd, gabi na magsamok-samok na sa... Okay, mga igala, Lloyd, pasok!
1: Di na to ni kalimta ng ato ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Barley and Guava. Palit na muha niya kanang para ma-maintenance ang inyohang kanang mahimsog sa makahim oh kahimsog sa lawas.
0: Okay, mo na mga igala, ay mo kalimutan na natin bagong produkto ang atong avocado coffee mix with barley and guava. Nindot kayo ni mga igala kay ng atong guava puno kinis vitamin C para dig-on nga resistensya. Ang mga itong barley, mutabang usap og limpyo sa suod sa lawas. Kunya ay sa mukalimo sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, para di mo magduka, palagsik, niya gawas palagsik, makapagana pa. Naibaw na mo kung sa'y gana. Bueno, mga ganito maglangan. Shout out time! Oy, shout out yan sa Luto Padolino City. Sila sinang tali, Leo Gatilogo, si Gabriel Victor Liminor, Alinimor, si Luigi gikan ni Pedro Pungasi. Yung man ni Belena Lisna, Lita Gripo, Lucia Buloy, gikan adiasa di La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Yung man, yasa, yung man nila ni Joel Olivar, Sanjo Limpangug, Huvinto Sumipo, Ernie Cabaltira, Pare Judito, and Flor Samong Dasdanao. Yeah, si Manang Agustina sa Valencia Negros Oriental. Si Gloria Panday sa Valencia Negros Oriental. Nining Tubil and Family diha sa Negros Oriental. Si Consihal Corazon Rodrigo diha sa Santa Fe Cebu. Talking man ni Sir Richard Lopez diha sa Cahil Bourbon. Gikan sa atong shoutout gikan sa atong BSI founder Bangag sa Ilonggan. Klaro-klaro na kamay. Okay, wala ng atong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, mga igala dito maglangan. Ato na yung hinumduman ang ngagi nga gitanyagan sila o kaoban. Usad ay kakaban nga puno gyud si brillantis ug yung bulawan sa mahal nga Reyna Tara ug buot na silang populi o nagbalik dito sa tawhanong kalibutan sa Sjigo. Nya sulayan dahin usab dito sa ospital nagpiyong ug wa na magliog si Haring BBT. Butang nga gikabalakan ug mayo sa asawa ni ining si Kukak. Balik dito sa nimutangan nila ni Jigo. Wala dawata ang tanyag ni Reyna, Reyna Tara. Sa laing bayan usab dito sa Langob, nanagan sila si Bogart og Lalat nga gigukod sa iro nga naguwang. Uy, kunya balik dito sa limutangan nila ni Kukak sa ospital, milutaw sa hangin si Haring BBT nga nagpiyong ingon nini ang naitabo. Niya din nasumpan ni nga itong sugilanon, budbod og bibingka.

0: chung chung chung chung chung chung
1: chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung chung Ko agama pagkibago sa to pagsuyop sa aso ka utok sa demonyo. Ano buko buko kuno? Ano buko buko kuno?
2: Balikan na siya.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
6: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape.
7: Katuhinan sa wa pa to.

0: kay nya nalagi magsakit sa mga lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, naman na man kayo mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
0: Makato kaneng ana nga morna.
1: Na... Bukid sa...
0: Kaneng...
1: Sundan?
0: Nya, o sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
1: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
0: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
1: Pwede na, mamakakat ka tayo ko sa bukid.
0: Makakat ka ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Pili pa ka na ni Mulay?
0: Siyon.
1: Pilido?
0: Alberto.
1: Pilay mo idan?
0: Ah, ko anak ano benta na ko.
2: Usa sa unsa mang balatian adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo ug suway pod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon na. Paragis Bila-Bila.
3: Oh, paragis Bila-Bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Sigurado ka rin na tara? Pabliko nag-admini mo sa among tawanong kalibutan?
7: Oh, Checo.
6: Pero...
8: Agad lang min sa desisyon ni mo, mahal nga rin na tara.
9: Ang imong kabubuton mao ang matuman.
10: Makapauli na gindi ay tainip?
7: Mga mahal kong duwendes!
10: Dali!
11: Nano! Mami rin na tara!
7: Ipagawas ang dakong sa amin nga portal!
11: Ipagawas ang dakong sa amin nga portal! Karun dayo!
12: Matuman! Mayanan na tara! Matuman! Marikin!
13: Gikuha na nila ang dakong sa amin nga portal!
7: Ingat-ingat! Mauna sa amin kamit nila ni Kuya Pogart o Miss Lalat.
14: Ako, Sir Kulis. Ako ang manalipo ninyo.
10: Utana! Utana din mo!
6: May patong lang sa ibabaw.
7: Sige na ka mo, Checo. Makabiya na ka mo din eh. Og salamat sa panahon sa atong panag-upan.
8: Wa na kita'y mahimo pa.

0: Jigo.
1: Natapos na ang atong misyon din, he.
2: Salamat sa tanan, Reyna Tara.
3: Adios ka ninyo, mga mahal kong mga tao.
2: Oh, tana ka mo! Tana ka mo! Manood kita sa takong samin!
4: Ah, sige.
2: Tana! Tana!

0: Oh, you did a make up.
1: Boat, bangi pa sa boat? Nawa mo ipikto ang inyong orasyon kaniya? O mamatay gihapon siya?
0: Nasayop ka kaya hurong ko kak asawa sa mahigahali.
1: Ngano?
0: Nagpaykayo na ang pag-alim sa ilawas.
1: Mao ba?
0: Diha abulag siya. Apan, nasiguro kong mabalik na unya ang iyang maayong paglawas.
1: Sigurado mo?
0: Kaya huwag ko ka...
2: Wow.

0: Bogart! Bogart, dyna fy sain na hen!
1: Mam gyda! Gohoi yn gyda!
0: Bodd i bwys y bwydnia! Mae'n y gyda'n gaws yna ni yn ei hangen Bogart!
1: Mae gen gawas na gyda'n alad!
0: Oh, Bogart!
1: Mae hi mwyn y gyda'n aco sy'n dwn, Bogart!
0: Ac aco sy'n dwn y balala!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o ganunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano na, maninda ko liha. May asal sa bugat. Dahil palingki.
4: Agri na, palingki.
3: Oo, maligi ako liha.
4: Ano mga palingki? Ano mo na?
3: Mais.
4: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung isbunya sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas ay sa itong doktor na.
3: Katong ako makasulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilil, pero may nakapalitan.
4: Ito pangalan mo ba na?
3: Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
2: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: GGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GGX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
9: GGX 500. Pabali sa mga butika.
11: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa GTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
11: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
12: Mm.
11: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
12: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted.
11: Uh-huh.
12: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
11: Uh-huh.
12: Gamit ang red lead or anti-rust paint.
11: Uh-huh.
12: Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
11: Correct.
12: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP.
11: Uh-huh.
12: Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula.
11: Uh-huh.
12: Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
11: Uh-huh. Lagi
12: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa tong mga selula aron dili madaot.
11: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
12: Correct.
11: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
12: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
11: So dako, kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
12: Tagbansin ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na'y pinakatas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
11: Correct,
12: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
11: Husto, Doc.
9: DTX 500!
13: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
14: Upo nga akong mga tiil o mga panakit.
13: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
14: akong gindouble dose o kakapsul sa buntag,
13: sa gabi,
14: wala pa'y bulan,
13: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
14: Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika.
11: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
12: Sa mga dili, tigkaug utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
11: Ah.
12: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
11: Ayay.
12: Mataya ang imong utok.
11: Brain.
12: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
11: Unya magka-fatty liver gani ka, Dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki, o dilik makaanak.
12: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
11: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
12: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
11: Oh, wala.
12: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500.
11: Uh-huh.
12: Inom po kag-MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o MyTC.
9: DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko.
15: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag,
15: tulog po ka-capsule sa gabi.
10: Simana lang nawala yun ang sakit.
15: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
16: Ako sa Jubilin, sobra kata taas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay si Isagami, alumpaga, na doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul ka beses matagadlaw. Wala nag-yud ang permi nga pag-atake sa kuang allergy.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
21: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
12: Mm.
21: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
12: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
21: Mm.
12: Iya sa tao ang rod shape.
21: Uh-huh.
12: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
21: Uh-huh.
12: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
21: Mm.
12: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
21: Mauna.
12: Monang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
21: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
12: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
21: monay
12: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas delikado daw daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
21: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
17: DTX 500.
22: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Diregyo nato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
21: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
12: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
21: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
12: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
11: Ayay,
12: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
17: DTX 500.
0: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilokdok dili jud na malimod. Naa joy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung Washington.
12: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay?
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
12: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
11: Kalami.
12: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Thorazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so, inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive.
12: Mm.
11: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
12: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
11: Mao jud na.
12: Mm. Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
11: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
12: Samot
11: na ang mga LDL.
12: Mm.
11: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
12: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
11: Mm.
12: Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
11: Munay delikado.
12: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
11: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
12: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
11: Hosto dok, those are the polyphenol families ng antioxidant.
12: Ang ditribayo tungod atong nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
11: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
12: Mm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
11: Kampyon.
12: Mm.
11: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo.
12: Mm.
11: Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL,
12: ang imong good cholesterol.
11: Mm.
2: Ditribayo.
4: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may VCO.
20: Ang VCO
2: nga may D3.
20: Kapalit sa mga
2: bulika. Ditribayo.
11: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
12: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
11: Mm-hmm.
12: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP.
11: Mm.
12: Pero kung D3 bio,
11: naadyo
12: yung gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3 bio ka kay naay gallic acid ang D3 bio.
11: So, unsa man ginabuhat ni D3 bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
12: Mm.
11: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 bio padaghano niya ang imong HDL level.
12: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
11: Correct.
12: Sir GP.
11: Mm-hmm.
12: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid.
11: Mm.
12: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
11: Muragwardyahan niya,
12: mm.
11: no?
12: Mm. Kini pa, Jod, ang D3 bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid.
11: Mm.
12: Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
11: Wow!
12: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
11: Dakumba.
12: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
11: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
12: Mm. Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio.
11: Mm-hmm.
12: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: D3 bio.
23: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. O weeks pa lang, namatikdan na jud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rulda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
20: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
11: Mm.
12: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok?
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubit. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Dok?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa Jude o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
12: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa Jude, ano yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
11: No.
12: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Money akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
11: Wow.
12: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Money gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, money pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
11: Yeah, kay dili man na pwede sa plain D3.
12: Dili na pwede sa plain D3. Muna yung rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito, Jude, ni mo. Patay, Jude, ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
11: Napon kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
12: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
6: D3 Bio! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio!
11: Katong ni adto ko sa usaka lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na po kong dua ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na po kong dua, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
12: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
11: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
12: Yes, sir,
11: unya,
12: GP.
11: Wala na sa plain D3 do.
12: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
11: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
12: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
11: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ug ako na sab si Dr. Miloy, maayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main.
7: D3 Bio!
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawa. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio!
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Programa nga puno.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Lyle. Sa una, permi lang kabutod ang akong tiyan. Pagkaduhog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay na yun ko. Pinindot ang akong paminaw, unya wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
2: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na mag-result ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi na iyong habag, at tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man nung gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 11, 2026. Like sa watampon o sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Carmen. Stand by Carmen, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: O siyempre, no, ako na ipahibalo at
0: atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diya kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diya kita sa April, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa May Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, in front of Barangay Hall, Turno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Oak. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so dun ay parafo, lagobal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Stand by, Carmen alang sa episode. Dito siyempre sa tuntulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Kauga lamang ko sa pangalang Carmen. 70 anyos na ko ate og lumulupyo sa Balangasan, Pagadian City. Naagat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin, makahatag kinegleksyon og mga pagtulunan sa mga sukintig paminaw. Ate, gihapon ang akong tawagan na kanimo bisan pa man sa akong dako nga kamagulangon sa edad. Kay lagi, kiniman ang naandan. Dugay na ko nga suking tipaminaw sa imong programa. O gani na himo na kining parte sa akong kinabuhi, Ate R. Usa ko ka-retired government employee. Samtang ang akong bana dati nga OFW. 1977 sa dihang gikasal mi ni Roger. Pareho ming nanarbaho sa sagadakong tindahan sa among lugar. Pareho ming gikan sa pobre nga pamilya. Wa mi nakakolehiyo tungod sa among tumang kalisod. Gani second year high school lang si Roger samtang ako graduate og high school. Tungod sa akong pag-working student sa akong ayaan. Grabe gyud nga kalisdanan ang pareho namong naagian. Busa sa dihang nagminyo mi, gisaad namo sa usag-usa. Nga maning kamot mi para mahatagan ug maayong kinabuhi ang among mga anak, ate. Miundang akong bana sa pagtrabaho sa among kitrabahuan para magtrabaho sa welding shop sa iyang uyuan. Gihimo niya kining training ground, ate, para mahasa sa welding kay nagplano man siya nga mo abroad ni Adi Gayuna. Gigrasyahan siya, ate, ug nakagawas gid si Roger sa nasod Saudi Arabia. Lisod man nga maglagyo mi, apan andam na mo isakripisyo ang tanan para sa among pamilya. Isa pa lang ang among anak, ate, sa dihang milarga siya. Una niyang uli, gingnan ko niya nga dili na namo sundan ang among anak kay gusto ko niya nga paeskwelahon ko sa college. Ate R, apan nabuntis ko sa dihang mibalik siya sa Saudi Arabia.

apan ate. Kung sa una, nga wala may problema sa among mga anak, kung kanusa sila nagminyo, puno na hinuon may problema. Kitang ginikanan di magid makalantaw ate. Ang among kamagwangan, nga usa ka engineer, nakabaton og asawa, nga hilig man lalaki. Dili man isulti sa among anak yung problema, apan gibati na mo ang iyang mga problema ate. Di na mo malikayan nga kami sa kumbana ang masakitan para sa among anak. Kay dili ba yapod sa yun ang kinabuhi sa akong anak nga usa ka OFW. Samtang nga ikaduha na mong anak, nakatunong pod og bana nga mangulata. Pila na kahigayon ate nga gusto na kong bawion ang akong anak apan magbalik manggihapon sila. Samtang ang amo ikatulo, buutan ang bana. Apan ang amo pong anak ang may pagkabadlungon. Mas gusto nga maglaroy-laroy uban ang iyang mga barkada kaysa magbantay sa ilang mga anak. Busa gikontrahan siya sa iyang mga ugangan. Ang among kamanghuran sa amo nagpuyo uban sa iyang pamilya. Dili pud masabtan ang batasan sa iyang asawa. Dili kabalo makisama o kanunay lang magkulong sa ilang kwarto. Di gid malikayan nga ma-stress ko ate. Hangtod 2015, gisulayan mi sa kapalaran. Naaksidente ang among kamanghurang anak. O nakabsan kini sa inhuma ang kinabuhi. Sobra kasakit ang among gibati ate. Halos dili na mo madawat ang maong panghitabo. Ning higayuna, may pauli na si Roger for good ate. 25 katuig po siya nga nag-OFW. Wapaunta siya'y plano nga magretiro apan dili ko niya gustong biyaan sa inguniini nga sitwasyon. Mahinungdan nga may undang nasab siya. Tama-tama naman po ang iyong pagpaningkamot. Kikasakit na mong magtiayon ate ang pagkawala sa mong kamanghurang anak. Pipila palang gani kabulan, may uban na dahin og laing lalaki ang iyong asawa. Ang konsuela na lang namo kay naa sa amo gibilin ang among apo. Sa pagkawala sa mong kamanghurang anak ate, lahi na gyud ang dagan. Murabag doon, nagikulang sa akong kinabuhi. Bisag unsa pa akong buhaton para makalimot. Nagpabilin gihapon ang kasubanan sulod sa akong kasing-kasing. Nakaingon ko nga, sa diha may panaw ang akong mga ginikanan. Sobra kasakit. Apan, lahi man po di ay ate. Kung imong anak ang mawala, mas doble ang kasakit. Ate R, dili lang diri natapos ang akong kasubanan. 2019, giatake ang ako'y kaduhang anak. Nako makini ate, hangtod, gibawian sa iyong hinuman ng kinabuhi.

Ningigayon na mura na kong mamatay, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nung dili naman lang ako ang kuha. Halos dili na ako matugkad ang kasubanan nga kong gibati na doy gayon na. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga may pag ako na lang ang nawala, ate. Dili ang akong anak. Sayo kay siya gikuha sa kaitasan. Daghan pa kay siya pangandoy para sa mga anak. Lisod dawaton, ate. Magsige na lamang kong hilak. Wapagihapon matapos ang among kalbaryong magtiayon. Human sa pagkawala sa mong anak, ate. Milabay lang ang pipila ka bulan. Ang ako na po ikatulong anak ang ikuha. Mura na kong mabuang na di kayo na. Halos mo na ko ihilak, ate. Halos nahurot ng ako mga luha. Giingnan ko sa kong kamagwangang anak. Kinahanglan ko na kong magmaligon. Kaming duha sa ilang papa. Tungod-ugalang kaniya o para sa among mga apo. Bisang sakit, ate. Gikalma na ako akong kaugalingon. Akong giunaw na ang giingon sa kong kamagwangang anak. Na kung kami pod ang mawala, mag-unsa na lang sila. Nagbulag sila sa iyang asawa. Kay lagi ni uban ang kiniglaing lalaki. Ayan tulog ka mga anak na asa amo. Kay lagi usaman siya ka OFW. Naapod sa amo ang among apo sa among kamanghuran. Samtang ang among apo sa ikaduhag katulong ng mga anak. Tuwa sa ilang mga bana. Ate, isa na lang ang among anak na nabilin. Akong giampo sa labaw ang makagagahom. Noonta. Dili siya ang mauna kanamo. Kay wag yu'y makatupong sa sakit nga pagabation, ate. Kumawad-an ang mga anak. Kaya ang mga anak manunta dapat ang muhatod sa ginikanan sa lubnganan. Ug dili ang ginikanan ang muhatod sa mga anak. Ngadto sa ilang pahulayanan, ate.

Mao kini ako kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtaga niya akong suwatampo. Sincerely yours, Carmen.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing anya kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabase, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

ATR, dili gid lali mang nagian sa letter sender. Sobra ang kasakit nga bation sa usa ka inahan. Kumawadan og anak ate from Kim of Shaton Negros Oriental. ATR, enjoy na lang niya iyang kinabuhi uban sa iyang mga apo. Dili na lang niya hunahunaon ang mga anak na may panaw na sa laing kalibutan ate. Kaya ang tanan lumalabay manggiyod, Cyril of Awis, Bohol. ATR, ako lang ikasulti sa letter sender. Dili na tumasabdan usahay ang mga pamaagi sa Ginoo. Apan padayon lang kita sa papakabuhi. Ingon ana manggiyod ang tao ati maningkamot ug labangon ang mga pagsulay. Bernie of Bahi, Albor, Bohol.

ATR para sa Lord Sender. Kanunay lang itang magmaligoon sa tanang higayon. Kaya ang mga pagsulay na agid na ati akip na sa itong pagpakabuhi ng kalibutan na from Andy of Badian, Cebu. Para sa Lord Sender ate, ingon na magiging ang kinabuhi. Gusto mo na ito, makauban na ito mga mahal hangtod sa hangtod apan musikot ang sadili na agi mo biya. Nagkataon lang nga sila ang nauna ate, Narsing of Panglao, Bohol. Daghan pa itong mga text messages apan kulang naman ang atong oras. Bueno, ito yung greet ang atong mga entry. Alas atong nas, million ba nasakit sa kaang suwerteng mananaog. Hi to Ruby Angela G. Kael of Barangay Apa, Cebu City. Judita Ampere of Pinayunan, Bato, Mabinay, Negros. Juanito Pagubo of Santo Niño Compound, Panganiban Street, Cebu City. Elsa Suco of Tayod, Consolacion, Cebu. Marietta Ortega of Candayong, Kalindagan, Dumaguete City. Rowena M. Motos of Pahina, Hagna, Bohol. Delilah Cebu, Kingkito, of Poblacion Tayasan, Negros. Rogelio Kapangpangan of La Libertad, Negros Oriental. Chofilo Hipitulan of Atuburan, Cebu. Elvisa Calderon of Hipodromo, Cebu City. Maricar Lumain of Hinubaan, Negros. Jovim Gabonia Ulugan of Aluganzan, Cebu. Marilu Chongkuluayan of Porokdosan, Juan Sierra, Bulyonis, Bohol. Flor Delisa Manahan of Dahili, Mabinay, Negros. Beatrice Samson of Barangay Taytayan, Bugo City, Cebu. Jenny Biv Estrada of Katipunan Street, Aguilaran City, Bohol. Adila Barcenas of Inabanga, Bohol. Rowena Respicio of Malungkay, Daco, Dawin, Negros Oriental. Sunshine Gablines Amas of Mambug, Planas, Gilgan City, Negros. Isabella Peralta of San Nicolas City, Lusimba, Cebu. Kathleen Santiago of Panglayaan, Himalalod, Negros. Vicky Samporna of Mayabon, Sambuanguita, Negros Oriental. Felix Berta El Lopez of Hagdan, Oslo, Cebu. Jolie Hunasa of Malbog, Hagna, Bohol. Rosico Bacalan of Porok Tambis, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Divina Badion of Alugensan, Cebu. Edna Caracol of Pasihagon, Sikihor, Sikihor. Well, tagan ba ito mga entry? Pakicheck na lang sa itong sensor li Ate Arlene Facebook page. And this time, atan to you ko ng atong tambiulo. Kitsa ka ha! Ang swerte mananao sa itong 25,000 pesos! Ayan! Congratulations! Usa ka Nance Capsule user. Congratulations dun ay product number NCAP or NCAP 26-10103NY, taga Barangay 4, Kabangkalan City, Negros Oriental. Congratulations, Julina Oriendo Magallanes. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos.

0: Dagang salamat kay nimo, Carmen, sa imong pabadangat nimo suwatang paningatong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Sakto ka, kalma na lang. Kalma ang kinabuhi. Relax lang, dili ta magpalabi sa pagunahuna sa mga butang nga di na nato mausab. Ang pagkawala sa imong tulo ka mga anak, dili na gid na mausab. Bisag unsa pa imong buhaton, nahitabo na ang tanan. Move on, ug nga padayon. Tungod kay doon ay mga butang nga dili nato kontrolado, ug kana ang kinabuhi. Sakit man, apan wa na kita'y mahimo kabahin ni Ana. Ang ato na lang sa wakaron unsaon nga mapakabuhi kaning kalibutan na nga malipayon uban sa imong kapikas, uban sa imong mga mahal nga apo. Imo na lang i-treasure ang unsa man nga naa kanato, ang naa kanimo. Tungod kay wala perpekto ning kalibutan na. Ug dili tanan natong gusto mahitabo ning kalibutan na. Mahinungdan kung unsa ang naa, may atong pasalamatan. Tinuod ka na dili lalim ang mawad ang nagmahal sa kinabuhi. Apan ka na mga butanga, di na ginato na makontrol. Mahinungdan nga, musugotag sa dili. Doon ay mga panghitabo nga di na to kontrolado. Upugos na itong dawaton ang tanan. Again, usbon ko. Mas nindot nga mapakabuhi ka nga less sa kaguol. Malipayan naman sa imong mga apo. Ug padayon sa pagpakigbisog. Tungod kay wala lang makatabang kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon. So much, Carmen, sa imong pag-share, sa imong kasinatian, din sa itong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nagihapon kung kamodo ni kasinatian sa kinabuhi ka sakit man o kalipay, ipadangat sa itong tulumanon pamasin ang iyong suwatampo at ang sunod ng paghatagag pagtagal. Bonus standby karong taod-taod alas sa itong health education program. With Doc John Paul de Asis. Mas ba't kumantay kong oras ang tanda lamang uba po hon sa mangtak ng samay stasyon? Sagya po ganyan si Ate Arlene. Ayon, may nagsalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay akong ibatik. Doon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sumay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mga kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhan. Ako gibate na yun nga. Lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Tiarlene, and welcome again sa atoang Non-Self Educations Program.
0: O again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Og sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu, Gaita.
0: June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Og sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-adto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So,
0: paspas kay adlaw, paspas ambulan, suspastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyo mga name address o sa inyong mga code number. Okay, Doc. Ako yung ipangutanin ni Nimo ba kay matod pa niabot og 1,004 ang ilang creatinine, Doc. Kung saan nakadelikado? Nga na-collapse na manggit siya.
1: Okay, mga kanans, no? Yes.
0: Wala ba'y simptomas nga mabantayan ni mo ngayon? Ano na imong crea?
1: Pero before ano, mga kanans, no, naanan na siya mga simply pa na mga symptoms. Halimbawa, kining unexplainable bitaw na kaluya sa imuhang panglawas. Pero sa iya daw, sa iya no, na kaso nakalit na manggod siya. So possible na sa ginatawag nato na mga acute kidney failure, mga kanans. If you see acute, mga kanans, kalit ra na siya, mga kanans. Kalit ra na siya na mutaas ang imuhang mga hugaw sa dugo. So particular na ang ato ang creatinine, blood urine nitrogen. So kinahanglan yun na sa diretso na matagaan og medical treatment, mga kanans, kay para dili na maglala, dili na magdako yung damage sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili bitaw, mga kanans, no, pwede niya i-damage pa yung mga vital organ sulod sa ato ang lawas. So kung kanas yung mga kanans, matagaan sa diretso ng mga immediate treatment. So napa mga possibility ang mga kanans na maka-recover man na siya diretso po, mga kanans.
0: Dok, di ba kasagaran is 0.7 to 1.3? O siya po't pasabot ang 1,004, Dok?
1: Amo na siya mga kanans, pabihan na yun siya na dapat ang pasyente na siya is...
0: Kanang 1.3 mg, usam na siya, aham na mabilong, aham na siya nabutang kay... Kumingungo ka, labi na ang tao nga, dunay diabetes, high blood, dunay sakit sa kidney, hubag sa tiil, or sakit sa likod. Kini mo siya, muna ang mga kasagaran, gid nga mga cause nga marag taas kikag kriya. Pero, parehas ay hadok, 1,004, unsa man oi, murag di na ko mag-guess.
1: Mauna siya, at Arlene, basta acute siya. Kalitrag yun na siya tanan na mutaas. Then sa mga value bitaw, kung unsa na unit, depende na siya kung unsa na technique ang ilahang gigamit, during sa procedure. So, tagaan mo isa ka-example noon, di ba, makabantay mo sa blood sugar. Na iba na blood sugar ang normal, kadalasan is 80 to 100. Napoy uban po na sugar, sa ilang value, is mas higher siya yung value. So, mas mo prefer na lang kita kung unsa ang ilahang gigamit, and then kung unsa ba yung normal range dato, din dato kita na mubasi siya. So, depende sa iyang methods, depende po sa ilang technique, kung unsa ang ilahang gigamit. Then, naana sa mga preference, kung unsa ba yung normal range niya, mga kanans.
0: Okay. So...
1: Eh, sa ato ang mangod karon ng mga Ate Arlene, no, ang kadalasan mangod nato na ibawaan, yung sa kriya mangod, ang normal is less than 1 lang siya, mga kanans. Ang kumbaga, ano na siya, 1.2 yata siya. Dayon, less than 0.8. 7 siya mga kanans. So dato ang ato ang common nato na nahibawaan mga kanans. Pero mm-hmm. kani man gumakita ginato na uy shadow kataas siya ka shocking kaayo yung number.
0: Kay dili siya normal nga kataas sa Korea mm-hmm. no. Ko ang result is 1004, mura di din siya usual nga unit no mura sobra gid mura kag magduha-duha ba kung tinuod ba ning result kay over gid siya kataas.
1: So tinuod na siya mga kanans mm-hmm. no. Mura siya depende na lang sa ilahang gigamit mga kanans no. Mo nang pasyente kin advice na siya diretso once na makita is subject for dialysis gid na siya diretso mga kanans. Mm-hmm. Ang purpose mangod mga kanans no sa dialysis is para i-perform yung trabaho sa kidney mm-hmm. na na-failure niya na wala niya nagampanan ang pagpagawa sa mga hugaw o mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili man gud maipagawas yung excess na uric acid, yung creatinine, mm-hmm. yung blood urine nitrogen, mm-hmm. na yung mga possibility yung hugaw sa atong dugo moabot sa ato ang utok mga kanans. Muna mm-hmm. sometimes yung pasyente nagkakaroon siya ng parang nagkakaroon ng delusion, mm-hmm. hallucination siya kay tungod sobra nakataas sa hugaw sa sulod sa iyahang panglawas. Mm-hmm. And then apoy mga possibility pati iyang mental status mga kanans is apektado siya mga kanans ang iyang reasoning. Pero kana siya tanan maulian na siya when the time na i-dialysis, ipagawas, limpyuhan ang iyahang dugo din mga kanans.
0: Pero pag once mangod ba dialysis ang sa katao, Doc, continuous na na?
1: Sa iyang kaso mangod ati Arlene, no, kay acute mangod siya. So meaning to say is kalit ni nagluya.
0: Okay.
1: Kalit na niundang ang trabaho sa iyahang kidney.
0: Okay.
1: So kung maagapan na siya, na may possibility na pwede na siya na dili na siya i-dialysis. Kaya ano man siya, kalit-kalit raman.
0: I see. So possible, dili required nga mag-maintain na siya dialysis.
1: Muna siya, depende pa sa iyahang mga resulta, sa iyang progress.
0: Bisan o 1004 ang nakita sa iyaha sa results.
1: Kaya ka na si Ate Arlene, pag dialysis ana, tanggalon magtutanan. So pag matanggal na ito, mabalik na ito sa into normal.
0: Ah.
1: Ang iyahang, ano, ang iyahang
0: pero kriya. Nga naman ang ubandok, nga more required mas like every week ba na?
1: Okay, tungod, mauna siya na atay mga monitoring. Kaya ang uban mang godili nila kaya na i-maintain ang mga nindot ng mga lifestyle, dinili nila kaya i-maintain ang ilahang emotion. So ang which is yung creatinine, crea level sa ato ang lawas is mo depende na siya kung paano nato i-handle ang ato ang emotion. Paano nato i-handle ang ato ang mga pagkaon, ang ato ang mga lifestyle.
0: Okay.
1: So kung dili ka kamaumuhandol ang mga kanans, so muna ba na magsigigapon ka mag-produce o hugaw sa imuhang dugo. Pero kana siya, pwede man nato na siya na ma-minimize.
0: Dok, kung panalitan ang patient, pareha sa iha karon, unsa na may pwede na lang niyang kaunon? Kung panalitan, inana, kataas ang iyang kriya niya, ibutanta, mabalik sa normal, kay malimpiyuhan. Unsa na lang iyang pwede himuon? Unsa may kao na lang iya buhaton? Unsa
1: okay, mga kanans, no, usually tagaan naman po dahil na siya sa iyang diet kung unsa ang dapat niya mga kaunon. Sa iya mga kanans, when the time na totally siya na makarecover mga kanans, no, ginapaminimize yun yung mga pagkaon or mga ilim nun na makapaluya sa ato ang kidney. So halimbawa, too much protein. So too much lang. So pwede man siya makakaon, ginagmay, according lang sa required sa iyang lawas. Pero yung sobra-sobra is dili na maayo. Kaya niluya man ang iyang kidney. So iyang kidney is nag-minus man ang iyang capacity.
0: Okay.
1: Another one is yung tatawag na ito na daghan mga preservatives. So kadalasan sa mga preservatives mga kanans, yung mga canned goods yun. So bantayanan na sa mga kanans, no? Yung mga frozen foods medyo bantayanan po na sa mga kanans. Yung mga junk foods bantayanan na siya. Then yung mga energy drink, so medyo bantayanan siya. Yung mga ilim, no, na medyo isog yung color biyan siya sa natural niya mga kanans.
0: Okay.
1: Halimbawa, yung mga alcohol, so ideally, minus-minusan gina siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then, kini sa iya ha, ano lang yun dayon siya, always monitor kay acute mangod siya, no? So, pasabot sa acute ato, kalit-kalit. So, naay mga tendency po na siya, basin mo kalit na po. So, muna sa yung lifestyle modification, kinahanglan, i-improve na yun ang iyang lifestyle. Sa iyang mga pagkaon, medyo dandahan lang muna. Para iyang lawas yun is totally siya na makarecover.
0: Makarecover. Ayan. So, ginay pinaka-importante ka na bang dapat wala lang yung kay sakit kung pwede pala nga i-prevent na daan, bitaw? Ang imong kaugalingon nga buhaton ang mga like dili man gid malikayan ang balatian kay mo lagi waway mo ingon nga di ko magsakit no yep. Di man mo ingon di ko mubati og kanang balatian pero ang point is as much as possible kung kaya ra gid nga maproteksyonan kung kaya ra gid nga mapugngan ako everyday gyud ko ga vitamin everyday gyud ko ga inom sa to ang product do kay ngano mas may man nakahibaw ka nga giampingan ni mo kaugalingon kay sawa na lang gyud. Diba?
1: Yes, Ate Arlene.
0: Yes. So, again, para sa maayong nga panglawas, ang tingin yung kaugalingon, pila raman ang budgetan ni mo 35 pesos a day ang imong adlaw, ang imong panglawas, isa ka nasa sa kayo every day. 35 pesos a day, pila ra isa ka buwan ana. Kaysa simba ko lang ma-hospital ka, di ba?
1: Yes,
0: so,
1: Ate
0: para
1: Arlene.
0: Sa kuha, protection is better than cure.
1: Yes, Ate Arlene. So, mo po ni mga kanans, no? Kita mismo nakaibalo kita kuunsa ang ato ang lifestyle.
0: Mm.
1: Kita mismo nakaibalo kita kuunsa ang ato ang gipangkaon, gipanginom.
0: Mm-hmm.
1: O kaibalo naman kita na kung kinisya sobra, naagi na siya'y dili maayo na resulta.
0: Mm-hmm.
1: Kung kani siya is kulang pod sa imuhang panglawas, naabigya po na siya yung mga negative na mga resulta.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga sa ato ading mga kanans, make it balance lang.
0: No, i-balance lang yun ang tanan yes, para nga happy ang life.
1: Yeah. Munaingon ba na kung nabanatan na ni mo kaon o halos karni-karni, tagay po panahon ng imong lawas na mukaon po siya sa mga fresh
0: ako, honestly,
1: na mga fruits and vegetables.
0: Para sa tumakaigsunan, ako honestly, akong lifestyle, daghan dyan nangutan na kung dapat, wala man dyan taga-diet. Ako, personally, ako ga-diet, pero more on fish.
1: Yep.
0: More on fish. Bisan sa balay, matingala sila nga nung di ko na kung ariat o pagkaon, kaya di ko gusto magsig. Occasionally, yes, of course, magkaon man taong karni, no? Pero, dili ko siya, murabag, permanente na lang yun. Second, kanabang, namatay mga nightlife, pero occasionally, mo inom. Dili ingon ka nang, di man ta pwede nga, maingon na lang ka nga ka nang, wala na gitay, kuan, happiness kay, ka nang, atong health, no? Nagihapon ta, pero, occasionally, meaning, kung na ay birthday or doon ay mga okasyon. Kada lang. Pero kung wala, normal lang sa tanga life kay kinahanglan gihapon ang disiplina.
1: Yep.
0: Wa man tayo mga pag-diet pero piliya ang pagkaon niya mong kaunon.
1: Yes, attorney. Mm-hmm. Mga kanans ba na kung kita na gusto kita og maayong panglawas, din lang ato ang lawas ang ato ang atimanon.
0: Mm-hmm.
1: Pati ang ato ang memory, ang ato ang mind, pati ang ato ang emotion, pati ang ato ang spiritual, mga kanans. Muna, pinaka-importante yung mga kanans, no?
0: Balance yung ang tanan.
1: Holistic approach, mga kanans. Sometimes, manggod, is nalimta na nato. More on focus na lang kita kung unsa ang ato ang gipangkaon ba?
0: Yes.
1: And then, nalimta na nato ang usa ka aspeto di ay, na kinahanglan ang ato ang mental health, is isa di ay siya na makatrigger sa daghan ng mga sakit or makapukaw. Lalo na, kung dili kayo bitaw ka na gina-enjoy ni mo yung life. Doon ginapaminaw, bitaw ni mo na bugat tanan. And then, kumakabantay ka bitaw na kung sa manin, sige raman yung pamuypoy ang akong lawas. Uy, dali na kong luyahan, ani. Sige lang, banod. Try ninyo og inom sa non-serva capsule. 2 capsule matagbuntag, mga kanans. Makita ninyo yung pangluya, pamuypoy, hawoy, banod sa imo mabatsyagan sa imo ang kalawasan. Makita nimo lahi na siya, mga kanans. Mas mubalik og kalagsik ang imuhang panglawas, mga kanans.
0: Ayan. Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tarlin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
18: Protection?
19: Yaku!
18: With 8 billion live LCS?
19: Yaku!
18: That may reach the intestines alive!
19: Yaku!
18: Helps improve digestion and boost immunity!
19: Yaku!
18: With proper diet and exercise?
19: Yaku!
18: Kaya panalo ka chan!

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa handa sa mga gadinaw daog inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan o karon ania ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tahian Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kadaton tanan. Musa ka mong tanan og welcome sa pagbanag uban sa atong tulumanon na tong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi ngayon sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Nasab nga gayon sa tuang pagpadayon sa tuang pagpanikay-sikay o sa tuang pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes. Pit sa 11 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga pinanggandig paminaw ito mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Asil hantag sa tagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong ubos ngalagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makingsunan, ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Diri sa Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo. Adlawigan sa Negros Oriental. Ato ang makingsunan usab nga naas sa Negros Occidental. Ato ang makingsunan usab nga naas sa kananaang Negros Occidental mga sukindig paminaw to makauturan da nga mga iligay nun. Ato nga mga kauturan da nga mga ilonggo. Di kumusta ka mo sinay nga gabi? Amay na lang taon ka sa mga Nestor, no? Natay ginagmay nga kananang hilonggo na mauan, ha? Mabaw. Ato makaigsunan usab diri sa Bohol, ha? Mga Bulanon. Ha? Mga Bulanon nga naakaroon diri sa... Ha, sa Bohol, ha, mga Bulano na ito makaigsunan sa Leyte, ha, sa Samar Gubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the
1: point. Ato ang makaigsunan usab nga naakaroon sa Luzon area ng mga Bisaya. Ha, kumusta kamuntanan ato ang makaigsunan ng mga Bisaya karon? Ha, nga naminaw na ito diha karon ng usab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan, ato ang mga pinanggantig paminaw sad nga naminaw na to karon ha, mayong pagpaminaw ha to mga overseas Filipino workers. Ang naminaw sa to ang programa, kami kanunay nga naminaw, nagatang, nagsunod mga sukindig paminaw diri sa to ang pagkulokabildo usab karon ha, mayong pagpaminaw ninyo dihantanan. Ang gabi isa di mo di akon si Hal Arnel Bakil Tagaw. Ha, salamat kini mo di akon sa... Unya arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una mga sukindig paminaw. Atong hatagag pagtagad sa ganito mga isgutanan karon kay hangtod karong mga orasa nagkagubot ang Senado. Humanda matod pa mga sukindig paminaw anang nangabot ang makawani sa NBI o ang mga taga Office of the Senate Sergeant at Arms. Ha, gagipugngan sa Office of the Sergeant at Arms mga sukindig paminaw ang mga ahinte sa NBI nga makagawa sa Senado tungod kay gipasite in contempt sila sa Senado nga matod pa nagplano nga dakpon si Senador Bato de la Rosa.
2: Straight to the point.
1: Pagkadaghana dito kasamang Nestor, nag-abot-abot na ang mga supporters sa mga Duterte karon. Dito mga sukindig paminaw sa gawa sa opisina sa Senado, kani sa building sa Senado, o dito sa SOD sa kasamang Nestor kay ganiha nagkagubot mga sukindig paminaw dito sa kanang naang hawanan sa Senado. Grabiha, nakaingunta nga sa mani kanang sobra pa man sa dunay pista nga dunay gamaoy kasamang Nestor, ha? Itagbantay ka ng pista nga dunay magmaoy dito. At dunay pista nga kanang lamukon bito magmaoy. Parang Luis nga palamaoy kayo. Karon daghan kayong mga pulis, daghan nga mga SWAT ang gi-pandeploy karon mga sugin digpaminaw dito sa Senado. Ha, unya sa sigay, doon na po yung NBI, nakasuo dito sa building sa Senado ang NBI, kay buot dakpon si Senador Bato de la Rosa. Yung Senador Bato de la Rosa, protektahan sa mga sergeant at arms dito, ang NBI, mugawas, gusto untang mugawas, wa na po pag-ausa nila. Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw ha kay ha kanang naang aligre kayo mga sukindig paminaw kay sukad pila ka bulan man ha, pila ka bulan nga amatod pa nagtago-tago sa Senador Bato de la Rosa o niya kaganiha lang ha kaganiha mga sukindig paminaw ni patimaw na gyud siya ha sa unang higayon sukad sa iyahang pagtago-tago sods pila ka bulan nagpatimaw si Senador Bato de la Rosa dito sa kanang naang sa Senado dito silang sisyon kaganiha kasamang Nestor. Apan dili masayon, dili sayon nang iyang giagian sa wa pa siya maka sulo dito Senado tungod kay gipanglaga siya sa gilaga siya sa NBI ug matod pa ni Trillanes. Naginokdanay sila mga sukindig paminaw paingon dito sa hagdan. Naginokdanay sila kasamang Nestor in town. Naginokdanay sila sa pagsod pagdanaw nga oy to may upaw. Senador Bato de la Rosa tuwa man dito pag-adto nila dito si Senador Bato niya kay polis guni PNP chief. Wa gyud sa nagpadakop oy, wa sa nagpadakop hantod nga na usukamod siya sa hagdan kay sakaman wa naman mo. Wa na mo sakay elevator kay delikado man sa atangan dito sa baba. Baka inig-ablis elevator to ploko nimo dito kasi mang Nestor pag able nimo pag ha pag bangangas elevator ang imuhang at taga NBI nimo sugat nimo. Wa sa ni agi dito sa escalator mga sugindig paminaw. Awa sa mo agi dito sa escalator kasi mang Nestor dito sa sakanang hagdan bang hagdanan nga taas kay hagdanan dito nagginokdanay gyud sila. Nagginokdanay sila hantod no sukamo taon Senador Bato. Gani taon kaya wa maigo ang hubon sa kuwa. Matod pa nga nakapangus-pangus in town si Senador Bato de la Rosa o nasamad ang iyahang kamot kasamang Nestor. Katulog ito pagkausok, pagkaumod tingali ito niya, nasamad iyahang kanang naang kamot taon. Ha? O niya, nga nung ito nga Senador Bato de la Rosa tungod kay... tungod kay apil sa nga nibutar mga sukindig paminaw sa 13 ka makongresman nga nibutar pabor kang bag-o karon nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano.
2: Straight to the point.
1: Si Alan Peter Cayetano mga sukindig paminaw mauna karon maoy Senate President o gipaphana si Senate President Tito Y. Claro Soto. Wagyod nagdaho mga sukindig paminaw si Tito Soto nga karong adlawan na lang sa kutob. Pagka Senate President mga sukindig paminaw, muna nga ang ako ang giatngan yun ganiha nga muingon si Tito Soto nga wala man ka kaingon ganina Tito Soto, ako na lang muingon ni mo, bye-bye the barkad. Kita nalang mo ingon niya kasamang Nestor. Ha? Kita nalang mo ingon niya. Bye-bye, the barkad. Agipulihan mga sugindig paminaw si Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano human nakakuha og 13 ka mga buto sa mga senador. Ha? So, usara yung gilaba, usaray ligas. Ha? Usaray ligas. Kay ang noon, ang duha, ni abstain ang duha, ang siya maoy ni butar pabor dito ni kanang naang Senador Tito Soto. Ha? Kaning mga, may gani kay ang minority black, kaning mga grupo ng mga senador ni sa mga Duterte ba na ila pero ka mga ha kaning minority kaning mga senador nga siya man to kabuok hawa pa mga ganito klaro mga sukindig babinaw og asa gyud si senador Loren Legarda ang ilang nakapatrisi si senador Loren Legarda ha nya kay senador Loren Legarda apil biya sa dito sa kanang naang sa kanibang pundok nilang Tito Soto. Ha? Senador Loren Legarda apil sa pundok ni Soto. Apan nganong ni Baliman karon si Loren Legarda? Dili ba kasamang ni Sir tungod sa iyang anak? Ha? Tungod ba sa iyang anak nga si kaning Leandro Laviste? Posible nga tungod siyang anak. Ha? Tungod sa iyang anak, mga sugindig paminaw, kay nagpailamas Leandro Laviste karon nga kananaa nga suporta na siya sa mga Duterte karon si Leandro Laviste. Ha? Usara guligas, si Loren Legarda o kuan pa to dito? Kana palitag ngit-ngit pa to ilang butasyon, gitiunan to kutsilyo, matay, adong ito spika. Ah, grabe mo na yung close fight yun ka sa mga istor. Ha? Nga naman, wala man dibutar ang duha, abstain. Sila si Senador G.V. Hirsito o si Senador Mig Subiri. Ni-abstain sila. Natural, number one nga ni Dapig ni Soto, si Ping Lacson. Ha? Ping Lacson, ikaduha si Risa Hontiveros. Nga naman, ha? Natural si Lacson, butar yun san Soto kay og mawala si Soto, mawagtang manggitsa diya sa Blue Ribbon Committee. Ha? Sumuna, ganiha. Ha? Ganiha, gisabuta na to nila. Kwa naman eh, murag ikatulo na ning hugna-hugna uluhongihong mga ilisan, mga sukindig paminaw si Soto. Ha? Nga naman, wa maginahimo si Soto, si Lacson. Ha? Wa pa'y nahimo silang duha. Si Soto, wa ginahimo in town. Nanigulang lang pagkasinador, mga sukindig paminaw, amot lang. Akabahin sa korupsyon sa flood control. Ha? Sukad mga sugindig paminaw na Senate President si Soto. Ha? Doon na bagoy kanang na mga congressman nga na imbestigaran karon nga naapas Pilipinas sa mga congressman gawa sa Ldicola. Ha? Sumone nga kanang na ang ambot aton tan-aw ng impeachment ane karon. Ha? Kay ni na, nagbagulbol si Laila de Lima in town. Pakaguulag yung Laila de Lima. Ang matod pa nga kanang na ang anong na timing kuno, nganong nag-timing kuno mga sukindig paminaw nga giilisan ang liderato sa Senado o niya matod pa niya, sige na lang itugya na lang nato sa taong bayan.

Ang ano man, ha? Ang kaning mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte karong magmaya sila kasamang Nestor, ha? So nalipay ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte kay tungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga medyo dunanay mga dunanay kana bitawng tan-aw na to murag kuan ba? Andagan ani mga sukin dig paminaw maapektuhan gyud. Maapektuhan ang dagan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ani nganuman. Ang Senado karon daghan ng mga senador nga tuan ni dapig sa mga Duterte. Sobra nak usa kasamang Nestor. Ha? Unya karon dunay ni gawas nga balita nga kanis Tito Soto gusto gid ay pud niya nga ipaaresto si Bato de la Rosa mutong gipasulod ang NBI dito. Hasta ang Sergeant at Arms ni apil mga sukintig paminaw matod pa. Og tabang sa NBI nga pasudlon kay padakop si Bato. Kinsay nagsugo si Tito Soto. Awara ni Soto. Ato ni hatagag pagtagad doon, mga sukintig paminaw ha, o niya, di ay dulan 30 ka mga congressman, di ay dulan 30 ka mga congressman, mga sukintig paminaw, ang wala mo butar sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Upat matod pa ka mga congressman nga gikan sa Sugbo, ha? Upat ka mga congressman ang gikan sa Sugbo nga wala mo butar sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ang uban nga mga congressman, Paldo, este, Paldo, ni butar, ha? Ang mga congressman din sa Sugbo, ha? Ni adire kasamang Nestor ang mga listahan sa mga congressman sa Sugbo. Upat na mga congressman lang yun. Sa 11 ka mga congressman, upat ang mga congressman nga wala ni butar, ha? Unya ang duha ka mga congressman nga wala ni butar atong unang impeachment, maugyapon ilang stand karon, ha? Maugyapon ilahang take mga sukindig paminaw sa impeachment, wag yapon ni butar, ha? Si QT Dilmar sa North District Cebu City wa ni butar or kanang dili sa gusto sa impeachment og ang asawa ni Pablo Jan Garcia. Straight to the point. Ang si Congresswoman Karen Flores Garcia matod pa mga sukindig paminaw nga dili pud sa ganahan sa impeachment. Pareho sila sa iyang bana og stand kasamang Nestor. Unya dunay duha ka mga congressman ang nadugang nga wala ni butar. Ang uban nga mga congressman ha alams na. Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukindig paminaw kay di ana unya si Senador Bato de la Rosa porting isugag yon ha sunan ka nga gisuntok ni ang kuan gani ha gisuntok niya mga sukindig paminaw ang kanang naang lamisa gud ha gisuntok niyang lamisa ni kanang nang Irwin Tulfo. Irwin Tulfo in town pa kupoy kupoy murag piso nga nahumot. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay di ana ani bali na ang hangin mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa to ang pagkulog kabildo ha kay pagkanindot pagkaaligri na karon sa panghitab. pero ang importante lang nga walay kanang naang walay hinigiban ha. Bahalag magsinumbagay mo diha, nagkagubot na mo diha, bahalag magsinumbagay mo, bahalag magsinuntukay mo, walay hinigiban, why armas ha. Why armas mga sukindig paminaw dadon kay kunaga ni armas na ha kana na ang akuan pod pero ang mga professionals man sila ang mga professional man sila so muna nga kanang na ang ya dire mga congressman ha pila man ni ka mga congressman tunay basaon ha kay di ay 20 kape na mga mga congressman nga mga wa nakabutar mga suki o kanan ang wala ni o dili sila uyon ani ini nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. So unsa may mahitabo ani karon dito sa pag-abot na pag-transmit na sa article of impeachment gikan sa plenary sa house paingon dito mga sukindig paminaw sa Senate nga nag-ilis maglidera ni kanang nang liderato pero kanang NBI nga nisulod diha sa nisulod sa Senado ayaw sa nagbuhiin ninyo NBI ang taga NBI ha. May gani Senador Bato de la Rosa sa iyan taas ba pila ka bulan siya nga absent pila ka bulan nga wa sa mutunga Senado ha
pila ka bulan, nakapraktis sa jaging-jaging, nakapraktis sa dagan, kasumang nisor, so na katong ginukdanay laganiha o galang-alang kag, ha? Atong ginukdanay nila ganihang pila goto ka, pila ka story ito nga, pila ka ang-ang sa hagdan mga suki, di pa may nang iyang gigukod ganiha, pero na umud-umud ginintaon po siya.

0: At ani hatagag pagtagad doon mga sukin dig pamela. Unya, pirma mama congressman nga uban upat ra maning wala. Upat ka makongresman sa Sugbo ang wala ni kanang naang ni pirma, ha? Upat ka makongresman. Ha? Unya muna nga mangutan na punta nila o pila po ilang napaldo na guay. Kana kontinuod nga doon ay napaldo. At ani hatagag pagtagad haon niya kana imbestigaro na. Karon si kuano may Senate President Alan Peter Cayetano kinahanglang paimbestigaran unsa ka tinuod ang report nga nigawas karon nga si Tito Soto mga sukindig paminaw ni sugot nga dakpon si Bato de la Rosa sud sa premises sa Senado. Ah, pwede ba na? Ha, Tito Sen? Ha, di man ka nang konsulta ana Tito Sen? Kaniha mga sukindig paminaw gi agipesturya dito Soto in town, luoy kayo o kanang naangkuan. Ha, luoy kayo ang naong ni Soto, ha? Luoy kita ang Soto, niya mo, nahambugiro manggod sa ni Soto. Amo na lagi dong Soto, ayaw himuan ang naang sinado ang itbulaga. Ha, kanang sinado ayaw himuan ang itbulaga. Oy. Ayaw o kanang naang palabi o kanang naang sunang ka, ha? Sunan ka, wa ka kamandar ni Ping Lacson. Nga asa naman itong investigasyon? Kabahin sa flood control, binilyon, trilyon ang nawala. Ang ato makaigsuunan, nag-antos ang ato ang makaigsunang mga kabos. Ha? Nag-antos kay ang kwarta nga para sa katawhan, wa na dapat sa katawhan. Unya, mas gi-priority ang DPWH. Ha? Unya, way mga project nga nakita, daghan ghost project. Dini Sugbo, number 2 nga pinakadaghan nga ghost project. Do na ba'y mga congressman giimbisigaran, Dinis Sugbo? Do na ba'y mga contractor giimbisigaran karon ni mo, Tito Soto? Ping Lacson? Wa! Muna nga, mga congressman karon kurog sila. Mga congressman sa Sugbo, nga kadtong mga adunay anomalia kuno, ni kurog mga sukindig paminaw, muna nga ang uba ni pirmang uba. Ah, pirma ko nung uban, ha? Napasangin lang, raba? Ah, ni pirma ta. Kay kung dili ta mo pirma, makaluluoy kaayo ta. Kay watay budget, ha? Adong, Soto! Magkatulog ba daw ay Soto ron, mga sukintig paminaw nga? Ah, gipulihan masuto. Pasayaon tan lang ka og gatsat sa dong Soto. Ah, onya birahas trillianis dong Soto. Adong Marvin na Morales ko ani dong. Ah, kanang naa nga tudloig tsatsa Soto og trillianis pasayaon tan ni sila tsatsa. Anya kani bahin nasad magkasama, hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama, maayo ka ini. Alang sa makaigsunan, ganun naghambin ng sakit o balatian sa kalawasan. O ni mayo sabi ng atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. So kung nindot gani atong tulog, mga suki, hindi pa minap. Ang makasiguro kita sakto putas dolog, ha? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Puno sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga mo'y kinahanglan sa tuang lawas. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pa nga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Asunan ka oy, ha? Wag yun nagkuhan ka sa mga ni Snortown. Si Trillianes ipakita nga doon na matod pa siya ay warrant gikan sa ICC. Ingon sad ang DOJ mga sukindig paminaw nga dili ko no kumpirmado. Pero ningon sang ICC nga kumpirmado sa mani. Pero nga kung makistorya Senador Bato de la Rosa, di lang yun mo kumpiyansa. Pero kanang na ang pagtunga mga sukindig paminaw Senador Bato de la Rosa, dako ben ang kanan ang pagsakrapisyo siyang kaugalingon. Ha, nga naman, kay balo nagod pananglitan, ibutang tala nga na ay warrant siya. Nga nganong nitunga mangyod siya nga doon naman sa'y warrant ang iyang giapas nga mailisan mga sukindig paminaw Soto. Ha? Mailisan si Soto. Amo na karon nganu man og wala sa muto nga kwan man kanang naa nga dili maka dili mapulihan si Soto. Una nga si Laksot, eh Laksot, si Lakson ha. Ah, si Lakson, mga sukindig mo, dili po mapulihan. So karon dali kayo, pagpuli sa Senate President, dipuli dayon ang pro-tempor. Agipulihan na dayo Soto, mga sukindig mo, na isi pro-tempor. Gipulihan siya ni Senador Loren Ligarda. So si Loren Ligarda, maupoy usa, mga sukindig mo, nakaanghil niya. Kinsa may laing ni Bali, ang duha ka mga Villar. Ang duha ka mga Villar, ha? Ni Bali, mga sukindig paminaw, so muna nga guwapa ni Bali ni Duha Kamilyar, muna nga maayog yung lana ni Kasamang Nistor. Kanihatagag pagtagad sa doon, mga sukindig paminaw, ha? Ah, kumusta man, tanawa, karun to da, tangin na nyo mga congressman, di ha? Tangin na nyo mga congressman, ibutar ba na aron o wala? Ha, katinyuhan nga mga congressman, karun. Ito anong pangayuan o kanang barato, ha? Ato mang congressman nga ni pirma atong pangayo ag barato. Akong abalato ko. Anya kining may nasad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ala sa makaigsoon nga mahiligon kay mo inom og kape kato mga coffee lovers. Ala kaning kapihan na itong imnon ha ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Kay 17-in-1 kini makasama pasabot si Chete ka maprutas o gutanon kagisagol sa tuang kape. Doon ni sagol nga rose hip. Nga doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, doon na sa nisagol nga luya, doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais at doon ay bayabas. Doon na sa nisiyay stevia nga may gapalami sa tuang nga kape, doon ay barley, doon ay arabica, doon ay insulin plant, og doon ay ginseng og uban pa. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, makapalagsik sa panglawas, makapa-abtik pag yun. Muna kung abtik gani ang tuang panglawas, makalahutay ito matag-adlong panigay sikay, usab makasama sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya si lalaki ako macho ako period matod pa ni Pang Pinky Pink kasama matod pa Dixie Sumabal ha. Onya si Junet na Quinto Lagora na mauna ang sir follow up lang sa Vico unsa tay musiga diris cute salamat oy taga Vico palihog ta diri kuno sa cute asa manapit sa cute ma'am Junet na Quinto Lagoras. Maayong gabi, ano yan sa manin yung mga reaksyon dire. Maayong sa manin, maayo pa na ang mga congressman sa Bohol nangutana sa sila sa mga tao. Kumupirma ba siya? Pagkasamang Glinda Masunglago. Og sa drama pagkasama, kulba hinam na. Naghinapos na ang paghari ni BBM, matod pa ni Joy Riyad. Ang atong gobyerno dong mura man naman na ugwalay nagwa nagkadimao. Matod pagkasamang Marvin Morales ha. Unsa may naunsa naman ay kasama may pamusayaw na lang si Soto kadtong nga team song nila sa GMA. So ito kantaha ko no kasamang Carl Omega. kasamang Joel Andales na minaw sa garon o si si Mal si kanang naang kuy gagaw sang guwapa inday mali tanghiya. Ana minaw sa day kuno kay kanang idol ra ba kuno kay ni Sping Lakson ya saon ta man. Okay, balik na karon taon magkasama human lamang si importante kayo inyuhan nga mga reaction karon ato ano masawon og nyo mag greeting karon taon lang sana mailesa. Alas 11:02 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384 Series of 2026.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaro. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
18: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
19: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple, at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajud
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan FR.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Puyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bird

0: Nutrisyon. Burstree 45 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 20 pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Ato ang takna alas 11:15 na sa kagabi. Malikta mga sukintig paminaw diretsong pagkulo kabildo karong gabi una.
9: Straight to the point.
8: Onya sa di batam adto sa tuang mga isgotanan karon kay pagkadaghana na tong isgotanan kasamang nisto. Alegre ra ba kayo ning ato ang mga isgotanan usab karon ha? Ato sang itsek si Radyo Man Josephus Gihano kay nagasanbay na speakers Lina. Yes, Radyo Man Zikyo.
10: DYHP. Aha! RMN Report.
11: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG. Sa mga pagganin na din si Tawas Kabahid at ang mga rasa sa naglaob na gagabihon. Nagpabilin niya malinaw na ang dakbayan sa Sugbo. Pero mga rasa sa gagabihon na sabuha dito sa lungsod sa Paramba din o sa ang papay sa tabog ka encounter kagandang hapon paris kapulisan o sa upat na mga suspect sa aras patubidyang tak na kagandang hapon dito sa Masitso Inungpungan barangay Kantuod lungsod sa Parambanda. Aga namatay nila sa pangalag si Rashiel Arpaho hinggo na aga paligon o lumulupyo sa may nisgutat ka lugar at abisang dito sa Palambang Himo Grand Force Operation sa natabuhan niya napita patok sa Osaka Jiho Montero de Villa. Isuot sa anyo sa litaw ng taga-sitso kumbado sa Uga Barangay. Humakinig nga gikataho nga may suspect o sila may suspect sa natabong nga pagpamusil na itong adlaw ka sa Mano Mayunjis apan pag-abot sa kawisan sa lugar kahit lang si Arpaho ng sus sa kawisan gamit na aga istula yun nga nigo si Police Corporal General de la Cruz na itong higuyuna magsulog kong bullet vest yun nga wakini masamtan na ibaos ang kawisan sa pag-abosel nga ito sa nag-suspect karoon sa pag-ipinsa silang mga dogligon ilang naigo si Arpaho sa lawas na kini idala sa Palambanda Provincial Hospital apan gideklarar kini na dead on arrival na sikap sa kawisan ang mga doban ni Arpaho na sila si Alvan Mark Pablate 40 anos na puyo sa may nasgutag lugar o gusag Aston 15 anos doon sa palang Aston na yung sa dami Norvega 15 anos o lumulupyo sa nasgutag lugar na puyo sa kawisan ang armas nagibangiya sa mga suspect na kita ang ito ang sabo o wala pa magabutang na ang mga sakop sa Palamban Police Station ni Paruhan ni Police Salita Colonel Ruel Burlata para ipakaroon ang himog na collaboration o investigasyon sa maong encounter kanina kahapon na. Samtang sa pikas nga bahin na nakwalsab sa kapulisan sa Talisay City Possession sa Cebu Provincial Police Office sa kiniusaka gingong giulagway na high value individual na drugista. Ito ni madakpi sa may dito sa may barangay Bulacau sa Talisay City na gatinaga hapon na ginagpan nalas pahalang Julius Patos Daan alias Jules 24 anos at Parigon o glumulupyo sa may sitio hawon barangay Bulacau o gingong sa nika job order employee kong CEO sa Talisay City Hall at amawag dinakwarako ang kariyang sigita graduates na gilahan sa mo na mabalor katuin sa 340 mil pesos. Although sa patrol ako yung Radyo Man, Joseph Wesgano, DY, at Spitatag na RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Josephus Gihano si Mahang Report. Kinibahin na sad magkasama hatod ka na to sa EXL Makabuhay Oil ato ang haplas alang sumakaigsuonan. Ang nanginita og haplas nga maayo kayong gamiton para sa ang kalawasan. Haplas makasama nga di gyud ka magmahay ka sa mangniston. Tungod kay mga panuhot ani maayo kay ning haplas sa mga panuhot. Panakit sa kalawasan pangulngulos makaunuran. Ha, mga panglaylay sa mga lutahan. Kaning haplasa EXL Makabuhay Oil. Ang atuang i-excel Makabuhay Oil mga kasama, maayo sad ni kasamang Nestor ha. Kay manghaplas ka ani, dili ka paakon og lamok ha. Usa malayo ka sa sakit nga dinggi. Unsa pa inyong gihulat ha? Unsa pa inyong hanggi paabot ha? Alang sa tuang mga kaigsuonan. Ang nangitag haplas, sabi na tuang mga lula. Atuang mga lulo diha karon ha, nga nangitag haplas. Kaning haplasa lalo ha. Kaning haplasa maoy atuang gamiton EXL Makabuhay Oil. All in one kini basabot dalatanan ya skincare oil pagyon ha.

Ani ato ang mapalit ang EXL nga haplas. EXL nga kape diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pa nga mabutig ang farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya ato hatag ang pagtagad doon, mga sukin, digpaminaw ang kaligrihan, no? Aligri ka dito sa kadang na ang kasamang ni store dito sa kauluhan, dito sa Senado karon porting aligriha, mga sukin, digpaminaw. Human nga nipakita si Senador Bato de la Rosa. Onya, Senador Bato de la Rosa, ha? Kay malo na siya nga, doon na'y warrant, pero ingon siya nga, ka nang pakita ni Terlianis nga warrant, dili na, bot-bot na. pero ako'y kastorya ni Senador Bato, dili sa angay, panlanglitan, o kanang na ang dili sa magpadakop, dili lang sa pod mo kumpiyansa. Ha? Pero o gusto siya mo padakop, mas may lang mo surrender lang siya o ganabang taro nga paagi ka sa mga listo. Okay, makuan man, kanang maalanganin man ang mga taga-sergeant at arms niya, ina NBI, good boy, dinumugay sila. Pero kung di siya mag kanang na ang padakop, dili siya mo gawa sa diya Senado, ha? Piyaw lang o gantoon dito, sudlo noon sa dito ka sa mga listo. Okay, nagkasamang ni Zelda Carlos, maing gabi kasama. Palihog ko greet karon sa kuang kumpare Dindo Labaya, alias Bano, ha, na minaw ni mo karon. Nagtanaw po mi ni mo din sa may Laguna, Bulacan. Mayong kanana ang pagpaminaw, maing gabi ninyo diha kasamang ni Zelda. Alam na gisgote ng dili kabayas, impeachment kasamang ni Zelda. okay, unya itong hatagag pagtagad ni Hakay, kanang na ang dako kay mga sukindig paminaw ba nga, dako kaayong matawag na to kasamang listor nga, kanjod, kanabang murag nasak or, kay waman, atong miagin si mana, waman jod magpa-detect-detect kasamang listor, wagin takadetect ba nga, aduna di ay, plano mga sukindig paminaw ang minority nga, ilahang ilisan ang Senate President. Ha? Si Tito Soto sad, nagdahumrasad mga sukindig paminaw, nga, nagdahumra po sa dili sa mailisan, di, ha? Na lingaw-lingaw po just itbulaga o tanaw-tanaw. ikaw, di ba, the barkads? The barkads ka sa mga listo? Ha? Wa man ka magdahum, yun. O niya, karong adlawa, karon mga sukindig paminaw, gihukman si Vice President Sara Duterte sa House. Ha? Gi-impeach karon si Vice President Sara Duterte diha sa House of Representatives sa 55 ka mga buto. Onya 26 ang mga wala ni butar. Ha? Siya mga sukindig paminaw ang medyo alanganin. Wala mo ni yes, wala pod mo no. Ha? Kinsa man ni silang makongresman. Karon to dato sang kuno ni Senador Bato sa kinalingaw kon Senador Bato bisa kuno. Dato sang kuno ha kay Senador Bato de la Rosa. Medyo dugay-dugay naman ni mga sukindig paminaw nga wala gyud mo pakita. Ha? Dugay-dugay na ni siya nga wala mo pakita sa kanang naang sa Senado. O niya kaganiha, nipakita siya kay murag doon na po'y nakapanawag niya. Ha? Doon ay nakapanawag niya mga sukindig paminaw nga ari dire kay kulang mangyumig usa. Ha? Kulang mangyumig usa bisag unsaon, kulang mamig usaan niya. O dili ka mo to nga dire, dili na to mailisan si Soto.

0: Si Senador Bato de la Rosa, dili pag inunta gini mo gawas. Ha? Paminaw nako kasamang Nestor, dili pag gini sa mo gawas unta. Apan tungod mga sukindig paminaw kay kulang manggibusa. Aron mailisan si kanang naang Tito Soto. Gawas lang yung taos bato. Ay, nadalik-dalik patupis bato. Nagdali-dali mga sukindig pa may nagpakiskis itong kasamang ni Silda Carlos yung ulo. dugay-dugay na gunyang tago. Ha? Dugay-dugay ng tago ni Senador Bato de la Rosa taon. Murag October or November. Ha? Naana mga bulan na. So, ibutang talag November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. 6 months. Ha? 6 months, mga sukindig paminaw. Kana hakon na, ako lang ikuanon, ha? Kaya naka, medyo na, kuanta kasamang Nestor. Unsang yun sang, kuana. Ha? Pero murag kuani siya ka nang naang, adtong November, kay, ningon man ang taga-ICC, mga sukindig paminaw, nga, tinuod ko nun na nga doon na sila giisyong warrant batok ni Senador Bato de la Rosa atong November. So kaning nga warrant, Senador Bato, kung nga isisi mo ipasulti yun o Trillanes, ato pa ng November. Ha? Si Trillanes karon mo iro sa isisi. Ha? Mo siya iro din rin niya. O sa may kuha ni Trillanes nga, ha? Huwag magiging ni kadaog dagan dito sa ila. Ang gusto lang yung Trillanes nga makabalusa sa mga Duterte. Kaya pag-abot sa mga Duterte, wa namang itse daog-daog mga sukindig paminaw sa politika. Abi ko na ito ko na tanaw, Senador Bato de la Rosa, be, unya tambalik tas impeachment ni Sara karon ha. Ato ko ano katong pag-abot bitaw niya sa kanang naang Senador kasamang names nga, ha? Katong pag-abot bitaw ni, Senador Bato de la Rosa sa kanang Senador bitaw nga puti isuga niya. Isog kaysa kasamang Nestor kay nangapangos in town ihang kanang naang kumo taw. Ihang kamot na pangos kay nasukamod siya. Kani. Ani ra?
1: Kung ako yung absent, dinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi kay papakita.

0: Papakita ko dito. Oh, kinala ko naman yung gay.
1: So all of a sudden, why? Uh-huh.
0: Sa sugat-sugat ako.
1: Why are you here? So,
0: papasok! This is the same thing!
2: Oh, wala silang, ha?
0: Wala silang, wala silang respeto sa institusyon ng Senado.
2: Oh.
0: Yan mo lang yung biyay. Ha?
1: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
0: Uusap kami.
1: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
0: Ayaw ba sila doon, Mr. Public? Kung hindi ko papasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
1: Pwede, sir, may kinalaman sa
2: kayo lang po kapila ng media. Kaya wala man na... Igor,
0: lahat yan, trabaho ng senador.
2: Akin ang media, Igor na ng utana, sin. Isok kayo taon, pagkalagutan niya nga, nanakit ko na yung kamot, oy, kasi puting, ha?
0: Ako!
2: Lala.
1: Sir.
2: Aha.
3: Sir, go ahead.
1: Go ahead, sir.
3: Sir,
2: isusap tayo may. Naa palagis Clear Castro, ane, ha? Og naduol palagis ki... Si Claire Castro niya na dool pambato niya inani ka naglagot og mais bato dela Rosa ganyan na dool pa si presidente Marcos baka or si Claire Castro amot lang ka adago. Amot na ka mga sugindig pamay na kung sa mahimong bato na tara si Rafi Tulpo tara loyo o pagka chill na si Rafi Tulpo tara Astan Rafi Tulpo, ha? Sa Irwin Tulpo, na. Irwin Tulpo, da sa tubangang bato. Wa, ragit siya, oh. Ha? Chil-chil, ragit siya, na. Rafi Tulpo po nito sa loyo, ha? Chil-chil, oh. Awa. Ang anong porti man sang isuga? Tungod kay ngano kuno nga dunay NBI, o niya mismo ang Sergeant at Arms, diha sa Senado, mga sugindig paminaw, dili sa pasudlon. Unya, magsigig bagulbol ang Malacanya nga. Asa namas Senador Batong, hasta si Tito Soto, asa namas Batong, anong taas naman kinig absent? Huwa naman ni sulod-sulod, dire. Ay, sa nito nga pito ko dire, di na po ko ninyong pasudlon. wala man ka sa giban sa Senado. Awa man ka sa gihagbong sa grade to, ha? Nganong suko kayo sa betan awa ko to katong iyang video kasi kay wala to katong kamo nakakita na mo ng video kay agi post man sa to ang page nga video pero ato kuno tanaw puti luuya tong tanawon pod oi ha pero Senador Bato hadlok pud taw sa dakpon pod gingano man og madakpan siya kulang og usa. Ha? Og madakpan sa ditos gawa, sa to pa di na sa kasulod, kulang og usa, para nga mataktak si Soto. Muto nga, yan po itong calculate nga, pananglitag magpadakop ko dire niya, kulang na siya usa, mo ganin napugos ko og gawas dire sa kong lungga, kay mubutar ko. O niya, ilan na hinong kundakpon? Ha? Purti ginokdanay, good ka sa mga nisor. Apaka-aligriya hinoon. Kasi ito kasamang names ko, katubitaw nagginugdanay sila Sagdan. Paliw ko na ito nagginugdanay Sagdan ganiha. Katong Sagdan nga. Kani-kani-kani na tanawa. Sus, krabiha. Saan taga-NBI man kuno ning uban? Taga-NBI o taga-Sergeant at Arms. Kaya kuno ba eh? Yabas matibag ani ang kuwan sa NBI, director sa NBI. Kani-kani kasamang nisor. Tanawa o. Hala o, tanawa o. Umod sinun ba ito? Di harapit o. Ha? Naumod siya, natuko na iyang kamot. Mutingal ito nasamad o. Gibira hala o. Porti makagukod ang taga-NBI oy. So man yung mga taga-NBI ni Tanan o mga taga-Sergeant Arms ng uban? Ang uban ay kutas ang uban o. Kani. Pagkat kusuga makadagas bato. Ako na niha ka ng idaran ni Senador Bato pero... Purtin, pati, kuyawan yung dakpon sa kuyaw kayo. tanawa, gigukol niya po siya. Kanina, pagkabutiri, oh. Kani, oh, sus. May gani, kaya di usan niya abli, oh. Pati kusugang gagana yun, oh, hala, oh.

0: tanawa na umod ha. Tanawa na umod. O, tanawa, o, tana, tana, tana, o. Akanig, abliha na gamay diha, o. Abliha gamay, uy, nabulintang mang usa. Ha? Unsa man ni taga NBI ni, o, ang Sergeant Arms ning ni ang na, kuwan, ilagitok sa man, nagitok mod. Krabiha dito sa kuwan, uy. Ha? O, pariho pala ginis mga standby sa carbon, wala nagsinumbagay na niya. Ay gani kay kining mga taga Sergeant at Arms sa kani mga taga NBI dili hubog. Ha? Kay hubog pa ni kasi mga nisore kung ano sakit sa kita ginagmay mo. Kuha naman na. Mangisog naman na. Ha? Tanawa ha? Ganihan eh. Ha? Ganihan eh mga sukindig paminaw sa wala pa nila pulihi si Soto. Sa wala pa ang butuhay nga pulihan mag-ilis og leadership diha mga sukindig paminaw sa kanang naa nga senado tanawa ginukdanay nila gud ha senador bato idara na magini kasamang ni sir pero ang kaning iyang pag absence bitaw iyang pag leave bitaw medyo nagamit gyud ha nagamit gyud kay naka practice man sag dagandagan na karon nagamit gyud ginukdanay. Ha, tanawa, nagamit yung ginukdanay, oh. Ha, kasi nagaginukdanay, diha. Oh. Kaning ni Akaron, Akaron, amas gawas. Ha, ginukdanay na magmayo, senador ba to, nasulod, na sila si, ha, senador, tanawa, oh. So, naka nang hagdan ka sa mga nisuring, kung anak ko, wa ka maanad, gawas lang, naanad kag dagan, oh, tanawa, oh. Ha, saan sa ganyan, gukod, ha. Pisto ko, ano ba, ka nang nantaas, rabang hagdana. Pastag maantog na inyong ulo, ano inyong kalaki. Ilang kita ba nga gukod, senador ba to? Ha? Ilang kita ba nga gukod kay ilag yung dakpon? Ha? Ilang dakpon mga sukindig paminaw aron nga dili maka tambong dito sesyon, aron dili makabutar sa pag-tangtang ni Soto? Ha? Krabiha, oy, oh. Hasta mga babae, apil o gukod. Ay nga, doon na may mga babae pong apil-apil diha. Isa man yung babae, dili ni Sclair Castro, bikonobe. Ihinay-hinay ko nung kasamang na yun. Uban, nagkutasan ang uban. Galakaw na lang, gabaklay na lang. Katanawa, diyan na pita. Umod sa diya, oh. Ha? Katong-katong-katong kuhan. Itong balik kasamang names. Katanawa. Ha? Umod sa diya. Umod-umod, oh. Katanawa. Sus. Pero sa wala pa sa pasudla, nagkagubot ko nung sila dito sa gawas. Ha? Tanawa, umod siya, natuko yung bukton yun. Ipakwan na gawin niya, ipahilot na gawin niya yung bukton ni Tio Jaime, senador ba ito? Ay, pahilot ng Jaime si Rupil na yung bukton kay murag medyo na kwana, medyo na lisa na. Tanawa, natuko man sa kwan. Pag dinaga niya sa hagdan, medyo na wa tingali matarong og tunog kay kanang hagda ang-ang bena di ka matarong mismo ganig mag lakaw ra kag ginahinay matapigas ka man gani. Anong ka nang nagdagan? O tanawa mo ni nasamaran siyang kamot ni ganiha. Ha? O mo ni nasamaran siyang kamot taon. Ang taga ang kasunod niya mo nag iyahaning staff tingali. Kay kun ang nagsunod niya dili pa yang staff ah gibundot sa NBI oy. Ha, gibunlot na si NBI o sa Sergeant at Arms. Ha, may gani, kay kaning kasunod na, yung staff, o tanaw niya nga mura, o kanang naang, o dot-dot yung taga NBI mo, aksyon sa babag, aksyon babag, ana. Ha, mo itong nga nakalahos, ginsa dito. Hilotono ni, anay niya ang kuano, no? Ha, hilotono ni, mangita kagsuhi, diha, dong, nga bato, asnendor bato. Ikaw kasamang ni Sel, doon na kay kailang suhi, diha. Onya karon dito sa kuan. Aligre dito sa gawas daghan kay dito karon nga mga supporters pod nagkagubot dito. Nagkagubot na po dito sa gawas kay ang taga NBI gustong musulod ang uban pod nga manaanas NBI nga dito sulod na kauban trillanes ganiya matud pa gustong mo gawas. Dili sila pagawson kay gi-contempt sila dito. gisait in content ngano man nakasulod mamo dinhi nga wala mamoy ha ngano magmosulod mamo dinhi nya inyo man dakpon ha. So ang sinusa ka senador basis tong batakang balaod mga sugindig paminaw sa tuang 1987 Philippine Constitution, nagmando ang nag-establishar ka sa mga nestor nga dili pwedeng dakpon ang usa ka senador sulod sa Senado or sa premises sa Senado kung sila nag-atol sesyon. Ah, nagpahigayon mga sugindig paminaw sa ilahang nga sesyon. Ah, dili pwede nga aristohon ng usa ka senador diha sa Senate premises samtang padayon ng ilaha nga naanaing sesyon na hitabo. So ganiha, nagsesyon man to sila ganiha. Nya dito mang NBI. Nakalapas bang NBI ang tubag nakalapas sa ilang pagsod mga sukindig paminaw diha sa Senado. Pero ngano nakasod man sila nga dili man unta na pwede. Tungod kay nagkupot sa Sergeant at Arms atong panahuna. Wa pa man ili si Soto. Si Soto. So mapangutana ba Soto ngano nakasod ang NBI? Mapangutana. Ha? Basig bingon si Soto nga nabungol ko. Ha? Ha? Ngano man? Kani man makasod tungod kay doon natay gitawag og parliamentary immunity. Ha? Sumuna nga kanang naa nga kaning gibuhat ni aning sa NBI kung tinuod din so naong kao ang taga-sergeant at arms mga sukindig paminaw gibunlot nilag maayo. Ha? Gibunlot tao nilag maayo. Niya. Kani kinama ni audio kasama ni sir Pekuno be. Luya po tao na niya. Oh. Sunog, aksu ka kuyapan. Uy!
1: Nagkabugbugan na.
0: Oh, nagkabugbugay na ako no. Bugbugay na sila taon. Bugbugan.
1: Hindi natin papat... Hindi natin pupotori. Sobrang gulo na dito.
0: Grabe, gubuta na gano'n dito.
1: Si Mamara, wait lang. Mamaya na.
0: Oh, tanawa ka, oh. Oh. La. Ilugnot sa manisto. Nihilak in town, oy. Naghilak town. Nanawang bang matibag sa NBI ba na? Oh. So muna ito ning hatagag pagtaga doon hakay. Ningo naman ang Senado hinoon o ang NBI nga dili ko no dakpo na Senador Bato. Pero dili ang ngayon makumpiyansa. Kay doon ako no'y warrant once nga madakop Senador Bato de la Rosa karong gabi una. Karong gabi una dadon Senador Bato dito sa dahig. Tanawa ha, ang mga tao dito sa gawas. Oh.
2: Kalma. Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin?
3: Walang violation.
2: O yun, ba't ayun? Sa'yo na nag-galing ka na!
0: Sus! Asumbang, kayaanin nyo na rin.
2: Ano?
4: Bawal,
2: ginagawa niyo!
0: La.
2: Ano?
0: Yawa niya.
2: Bawal, ginagawa niyo!
0: Instruction lock. Porque naghanang mga vloggers mo taon, ha? Laka taon, oy, ha? At anawa, ha? So, nagrabi na gubot ito. Nya karo, mga tawa ni uli, gyapon ng uban. At tungod kay, dili sila gusto nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Agilibutan man dito karon nga dunay mga tao dito nga naman. O tinuod nga dunay ICC, o mugawas mga sugindig paminaw si Senador Bato de la Rosa, dritso og dakop. Wata kay balo dito sa kanana Philippine Airbase kasamang ni Sorbasi og tuanay gaatang nitong eroplano. Kay dadon si Senador Bato de la Rosa dito. Ha? Muni balantayan karon. Kay ningon mang ang taga-ICC nga doon na kuno sila gipagawas nga warrant ni adtong November. So posible nga tinuod ang gingon ni Trillanes nga doon ay warrant. Nga kung doon ay warrant, ha? Ama story, may gani story, wakani story dire, ha? Bugiro ro ba to story? Ha, muna itong kuanon sa doon, ha? Anja kini mahina sad makasama hatod kana to sa DTX 500 ang ato ang DTX 500 kampion kini nga protection kana 1.3 million ora units nga antioxidants epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation ato ang DTX 500 mahini makasama sa tumag igsunan nga adunay taas og blood sugar taas og dugo mga high blood ron taas og cholesterol ayog kabalaka makasama kay di anatay DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama kampiyon ng protection, kato na 1.3 million orak units ng antioxidants. Iktibo kinin panguntara sa mga free radicals of oxidation. Ang DTX 500, mayong sabi sa dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, tumaking sunang dunay problema sa kidney disease, sa gallstone, sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang dunay insomnia, dili magkatulog, taro, katulog, manggali, apan minanok ang pagkatulog. Mas mayo nga moinom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit niyo sa ilang nga clinic nga maong klinika di alternatibo medicina and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marijoy Building Hakosalim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyosa Gaisano May. Baka mo tawag mo silang numero 0975 0795133. Ang DTX 500 ang ilang clinic magkasama nagtanyag usab og libreng medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, standby lang sa karon tutaod magkasama human sa importante kayo. Alas 11:45 na sa gabi.
3: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Protection.
14: Yakult.
13: With 8 billion live LCS.
14: Yakult.
13: That may reach the intestines alive.
14: Yakult.
13: Helps improve digestion and boost immunity.
14: Yakult.
13: With proper diet and exercise.
14: Yakult.
13: Kaya panalo ka chan.
15: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte.
18: Mas paspas, banat sa upat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Ato ang takna alas 11:50 na sa kagabhion. Alikta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na.
7: Straight to the point.
6: O niya, nakasanbay si kasamang Arnold, kasamang Nestor, no? Ah, sa kuwan. Ato ang tagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay kanang ni ang ato asang dawaton si Radio Man Arnold Bustamante, ha? Hindi ay respikas linya mga sukindig paminaw. Kabahin na ning riyang report nga ang Police Regional Office 7 may hulagway nga hapsay o malinaon ang Asian Summit 2026. Sa pag nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Ato ang kuhaon na kumplito detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
8: DYHP. RMM Report.
9: Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga maninanog hapsay ang bag-ohay lang natapos nga 48 ASEAN Leader Summit 2026 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga wala natala nga major incidents. Kini nagpasabot sa ilang gamalampuson nga pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga delegado, partisipante o sa publiko samtang nga gipahigayon ang meeting sa ASEAN leaders. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang acting Piero 7 Director, mitumbok sa malinaon ug hanay nga ASEAN Summit sa lig-on nga koordinasyon sa tanang mga terugyanan sa balaod, uniform services, government agencies, local government units, force multipliers, private stakeholders, ug ang aktibo nga kooperasyon sa komunidad. Miparay ko sabog pagdayeg ug pagpasalamat si General Abad sa tanang personnel sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Emergency Response Team ug tanang ahinsya sa gobyerno, subay sa gihatag nga dedikasyon, sakripisyo ug gipakita nga professionalism sa tibuok ASEAN Summit Operations. Giilaw sab niya ang suporta sa awang Police Regional Office sa Tibuok Nasod nga mipadala sa ilaga augmentation personnel o logistics assistance nga nakapalig-on sa ilaga pagpatuman sa seguridad sa Tibuok Central Visayas. Ang pagkamot sa malinaon hapsay ug luwas ka ASEAN Summit nagpakita matod pakini sa lig-on nga interagency collaboration, operational readiness o pakikalayon sa komunidad sa pagpabilin nga luwas, hanay o seguridad nga publiko. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP. Tata Carmen.
6: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Yan, aminaw na ipuguno ang misis ni kasamang Nichelle Dacalos. Ang si kasamang Mitutsel Milios Dacalos. Rabi magpangansad muraman o kanang apos nagyas SM kasama. Unya katong kwan sa dene ni bisita nako diri ganiha kay naminaw sad siya kasama nga kanang naang ni Stora. Unya nangwan sa naminaw ta sudya totong igreet kay ningon siya nga asa may binji ani ba nga. Si kwan ay si kasamang si Naida Sidinio. Ang taga Villa Kalubihan, Basak, San Nicolas, Cebu City. Mayang pagpaminaw ni Mudia, Madam, ha? Nunay ko na sa maminaw, oy, unya ka nang na ang samtang maminaw sa nato diri magtanday. Tanday, pag yung kurusas yung bana po. Yahay. Anya, kinimbahin asad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May kini alas makaigsunan nga adunay type 2 nga diabetes, ha? Katong nga dunay mga type 2 nga diabetes nato nga mga kaigsunan sa nato nga mga pinanggandig paminaw. Ayaw na mo kabalaka kay naa natay Life Extension Vitamin D3. ang epekto no sa diabetes kun yung pasagdan makasama. Delikado kayo kay makaguba ni sa tuang kidney, delikado maguba uban nga mga organ sa lawas, o nya delikado pod ma stroke mo ha. Sa muna ayaw og pasagde ang diabetes sa inom sa Life Extension Vitamin D3. Tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pero kung dili kay dako ang budget, pwede ra tulo o sa humagpamahaw, duha sa human og panihapon. Sa muna makasama ang pag-inom sa ato ang Life Extension Vitamin D3. Anya sa tuang mga pinanggantig paminaw sa pananglitan pang maintenance lang why diabetes sa tira pag duha o sa buntag o sa hapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng medical studies o sa mga doktor. Anya high quality ni limpyo potent formulation gikan sa USA. Ang certified ill-isil pag yun, araw malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa ihang ilahang mga clinics and pharmacies. Diri sa Dakbaya, Sugbo, naa sa may Sibudok Building, Boyon sa Osminia Boulevard, sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon. Padong kasod sa merkado, makasama na diyang ilang building. Ha? Diri sa Negros Oriental, na makasama sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Padiha na diha ang Clinic sa Life Extension. Okay, atong hatagag pagtagad ni Ron Hakay. Adian naman yun, na-impeach na mga sukin digpaminaw si Vice President Sara Duterte. Ha? Na-impeach na siya. Wana, kanang na ang Senado na pod mo itong paaboton. Ang diri na pod sa Senado kasamangki, may ato ang atngan o gunsa na po ilahang labok aning impeachment. Kay diri sa lower house, sa mga congressman, ilahan ng gihukman si Vice President Sara Duterte kaganiha. Nga ilaha giyod nga gi-impeach. So si Vice President Sara Duterte, asa maguto ka to mga numero kasamang names, palihog to aganan ang kuhan sa mga numero sa kaning niyang or kanang naang katong mga numero bitaw sa impeachment, no niya, kaning niyang kwan, napila to ka, kani, ha? So, dunay 200, ha? Dunay 255 ka mga congressman nga nibutar mga sukintig paminaw, ha? Adunay 255 kama congressman nga nibutar sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nga 255 ka congressman nibutar nga kinahanglan gyud nga si Vice President Sara Duterte tangtangon gyud. Pila ka buok? 255. So ni sobra siya sa 1/3. Ha? Ni sobra siya mga sukin digpaminaw sa 1/3 nga ang sa 1/3 kinanglan raman og 206. Ha? A 206. So karon niabot mag 255 porti naghana. Pero kani dili ni sa bag-o nato. Kay siguro mangyod nga matod pang senadora Amy Marcos nga nahatag naman kuno ha. Matod pa sab ni Congressman Leandro Leviste nga nahatag naman kuno ang budget para sa impeachment, ha? Anya alang agdi ka mo butar og tinuod manggaling nakadawat, ha? Anya, 26 lamang mga sukindig paminaw ang mga wala ni butar. Ha? Dunay 26 kama congressman nga wala sila ni butar nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Upat sa 26 kabuok taga Sugbo. Ha? Upat yung mga congressman gikan sa Sugbo ang wala ni butar sa impeachment. Kinsa may wala ni butar diris ato Sugbo. Ha? Una, si Congresswoman Cutie Delmar. Ligon yung baruganan si Cutie Delmar. Dili yun magpasilaw sa kwarta. Ha? Kana ha, kana kung tinuod na giingon nga dunay kwarta. Pero wa man, takakita lagi. Kana puro romana istorya. Kana kung dunay kwarta, bugti sa pirma. Ah. So si Congresswoman Cutie Delmar, ug unsay iyahang kanang naang desisyon ni atong miaging impeachment, mao gyapon karon. Wala sa nibutar si QT Dilmar, batok ni Vice President Sara Duterte. Kinsa pa ang asawa ni Pablo Jan Garcia sa 3rd District. Si Pablo Jan o si QT Dilmar, mauro man to'y wak nibutar sa una. Ang siyam ka makongresman diri Sugbo, butar man yun. Tumpaldo kay sila. So karon ang asawa ni congressman, awa naman, di naman congressman Pablo Jan, yan namang asawa, nga si Karen Karen Garcia, wak nibutar. Kinsa man ang laing duha. Ang laing duha ka makongresman nga wala nibutar diri Sugbo, si congressman gikan sa 4th District sa Cebu, si Congressman San Simura. Ha? Wala ni butar. Kinsa pa? Ang gikan sa party list. Ha? Taga Sugbo din eh. Kaning ni ang malasakit at bayanihan party list Congressman Jerly Veloso. Taga Cebu din eh. Kaning ni ang malasakit and bayanihan party list. Amayo, kaysa ngalan palanda ang malasakit, ni malasakit yun siya nga kung unsay tinuod mga sukin digpaminaw nga dagan sa investigasyon. Ha? Si Congressman San Simura, wagin ni butar. Pero si Congressman Doc Prasco, Congressman Lulipap Uwano, Congressman Lagon, Congressman kaning ni ang Ido Rama, Congressman Ria Gulia. Isa pa ni uban diri mga congressman ato mga nailan. Nakaila ning uban. Diyan diri, gagalios. Isa pa ning uban. Basta kay ang wala, upatra. Unya, kaning 26 kabuok, kinsa man eh. Kaning 26 kabuok, ang kaning taga-Buhol, ubay-ubay rabapod ang taga-Buhol nga wala ni butar. Ha? Ang kaning taga Buhol mga sukin digpaminaw, ubay-ubay pod nga wala ni butar dito sa Buhol. Pero ang sa Negros murag hurot magbutar pod.

ang kaning niang sa kuan mo ay wala buraga, wala po din ni kuan. Ha? Agikan sa karkar di ay. Ha? Salamat di kasaman Joel. Ha? Kani si Jirly Viloso, gikan is karkar nga party list. Oh, ang wala ni Butar mga sukin di paminaw. Oh. So kaning niang, ha? Kani 26 man ni kabuhok. Kunya, saan man tawa? Ano man tayo? Uras, no? Nga, ha? Dali aras tong uras. Oy, naghana pa untag. Awa naman tayo oras makasama basta dali araw. Ina 26 ka buhok ko taga-asa man eh. Sa Bohol ang wala ni Butar ha, ang wala ni Butar Bohol Congressman Maria Vanessa Omintado, General Santos City Congressman Sherlyn Banyas Nograles, Congressman Cavite Congressman Francisco Barzaga, Agusan del Sur Congressman Dila Corvida, Davao Oriental Congressman Nelson Dayanghari, diri sa Cebu Congressman Motogania Kyote Delmar may wala. Ha, diri sa Cebu ni, diri sa Visayas, ha, diri sa Visayas tan-aw na to be. O kinsay kanang naang wala ang sa Bohol, duha di ay sa Bohol si Congressman Christine Alexi Totor wa ni Butar. Oh. Aha. Kinsa pa man ni diri sa Visayas ang wala ni Butar sa Leyte, ang wala ni Butar si Congressman Mercado. Wa ni Butar na sa Leyte. Ang Negros, wa may Negros dire pasabot ani tanang Congressman sa Negros Paldo de kon maon. Paldo ha kana kon dunay kwarta pero wala dili po ta makaingon Paldo. Okay, onya. Tunay nang tiwason ugma pohon mga sugintig paminaw. Tangin ninyo ni Attorney Rufil ha. Kanyang buntag mga sugintig paminaw arong kanang naang tiwason ni gisgot onya. Daghan kay mesgotan at wala ambak-ambak lang tatungod sa gamay sa tong oras no. Dindo Labaya alias Bano Arturo Amito Amito Shell ha? Dakalos og si Del og si Roland. Kan kasama ni Shell Dakalos. Okay, salamat kanyo makasama. Salamat yung pagpaminaw natong na kanato. Diri sa tuang programa kada gabi e ugma po na sad ha. Alamat kay sa ngalan na lang sa kinit kong pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung kaupan diri sa master control, sa kasama ng Kisos Minia, kasama ni Soro Misilio, kasama ng Nims Quiniones. Transmitter site, chief technician, Rubel Boyser, o si Oliver Atis, o si Jerome Yap. Kung nalang niyo, boss, ngalagad sa kahinan, yung radio man, Benji Olpos Sanghian. Ang manamilit kong plagis pag-ingon ang Diyos, pag-auban ka natuntanan, sa tanan na pidusan ng panahon, Tatak RMN.

0: Ikong nalikulang para maaliwas?
1: Pagtarong diha bay ha?
0: Kinsa man ito bay?
1: Ako tong asawa!
2: Ang Nakonang Herbal Food Supplements Tibuok Pilipinas, karon magtanyag ni pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, adya na karon kining atong ihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya, ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Adya na karon ang Hugyawas Panyawan. Hugyawan sa Panyawan. Tulumanong hatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapunapun sa mga SED Panyawan products. Sama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Ug karon, adya na ang Hugyawan sa Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan.
3: Hoy, mayong adlaw kaniyon tanan. Kapayo tako ani. Kay ni gamit ko og dili maong kasi nga Panyawan igsuon. Hoy. Sama ni hoy.
4: Mga kapanyawan, maingat daw kayong tanan. Salamat sa inyong kanunay kapagpamati ni atong 15 minutos at tulman noon. Hatod ka na ito sa maing kabubuton sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, SED Panyawan Liniment Oil, SED Panyawan Garlic, ug SED Kogon Herbal Capsule. Kung mutumar kanini ang mga klaseng mga kapsula yung sunog haplas, di po na tumaro ng haplas, no? Muhaplas kanini ang klaseng haplas. Kung mutumar kanini ang mga klase sa mga kapsula, matabangan yung kasi muhang balatian. Kung dili yung kamabayot dahin, as in... Lagi kay matod pa nila igsuon ako kay ilabang ang gamit siya og lain nga panyawan og matod ba niya na oy lain man makabayot lagi. Sa so, mga kaigsuon diya karon nga nag-angkon sila mga balatian pa, no? Tabangan ka na mo igsuon ha nga makaangkon ka sa mas maayong panglawas. Maulian ka sa imong mga balatian og matagaan ka na mo og giya aron ang kanang imong lawas mahilig kay para to sa mga nagkadayang mga balatian. Karong mga panahon na igsuon nga atong weather dili kay kakumpiyansahan. Naay mga panahon nga galing igsuon nga init kayong adlawan. Apan ini kahapon igsuon, no? Murag delikado kayo kay makahatag og pagkahilanat ang kalit nga pag-ulan. No, aduna po'y sulabihan po nga bugnaw nga kadlawon. And then inikadlawan, especially gikan sa 10 o'clock all the way to 2 in the afternoon. Grabe ka init kaayo. And then pag alas 4, alas 5, mukalit lag ulan. Kung ikaw igsuon, ubos-ubos ka og resistensya. Tungod kay siguro, aduna kay pagkakulang sa imuhang sustansya sa pagkaon. Aduna kay kakulangon sa katulog. Aduna kay kakulangon sa water. No, munay mga hinungdan igsuon nga nung mukubos kining atong resistensya. Kining atong lawas igsuon, nakinahanglan mong kini siya og proper support. Mura bag imong cellphone, kanang imong gadget nga gigamit. Ma-tablet pa na siya o ma-cellphone, di ba? Kikinahanglan mo na siya i-charge. Gumikan kay kung diliin mo na siya i-charge, posible yun igsuon, no? Nga mukubos ang imuhang battery level, hinungdan igsuon nga dili na dahil mo siya magamit. Mura po gyapon ka ng imong lawas. Kung diliin mo na ipapahulay ng imong lawas igsuon, dili mo tagaan o isaktong charge, o diliin mo i-recharge imong lawas, muhinay ng imuhang baterya. Or ka nag imong resistensya. O kung panalitan ikaw, mataliksikan lang kagamay. O baka igalag isoon, medyo mataptan ka og mga virus nga makakos og pag-ubo, paghilanat, sipon, o trangkaso. Adiha na dayon igsuon. Mabati na dayon imong pagkaluya sa imong lawas. Munang luoy kay si Dodong, kay Hilanta na po. Sa may maayong pagkabuhaton igsuon, pakusgan kining atong immune system, pakusgan ato ang atong depensa sa lawas. Kining atong lawas igsuon, na doon na kini ginatawag ng mga antibodies, no? Kining atong armies of our health. Mao kini siya ang mupatay sa mga viruses o mga bakterya ang masulod sa atong lawas. Nga, mao kini siya ang usas mga hinungdan, nga nganong kita, mabati o hilanat, pagubo, paghilanat o usahay trangkaso o kaning pagprakit sa atong kalawasan. No? Kaliman kung atong lawas igsuon, pananglita na doon ay musulod nga virus sa atong ilong, nga doon sa atong nasal, padulong sa ato ang baga o sa atong dughan, sa atong ginhawaan. Muriak na yun si lawas. Muriak na yun siya. Ang army sa ato ang lawas, ang antibodies, mudagan na yun siya dito sa mga virus aron pagapatiyon to siya. Unsa may buhaton ni lawas o ni body, unsa may buhaton sa atong lawas para matabang atong mga antibodies. Iyang sunugon, iyang lutoon itong atong mga viruses. No? Mo nang hilantan ka kay musaka man ang imong temperatura. Kay iya man ang patyo ng mga virus.

0: pagtapos diha, no? Dayo, nung sa po dayo ng sayop nga pagtuo ni mo? Or ka nang imuhang naandan nga sayop? Ha? Di ba? Mudagan dayon kastindahan, palit dayon kag paracetamol. Muadto dayon kag tindahan, mapalit kag mga over-the-counter drugs. Ha? Nga synthetic. Nga ang mahitabo igsuon, kung ka na imong tumaron, mamamatay dayon na imuhang viruses. Pero, kanang imuhang lawas, mubati na yung kaluya. Kabantay kay Son, na yung mga panahon nga kita hilantan, mga butanta lang, 3 to 5 days. Sige, tagtumarog tambal, every 4 hours, good. No, every 4 hours, bisang paggabi gani, mumatalan yung kagtuyo, kay para lang yun makainom si mong tambal. Sa higayon nga mauli-uli anak ka, medyo ma-okay-okay na yung mong pamati. Kaya siyempre, na-died down naman itong ato ang mga viruses, no? Nagpabilin ang gahom sa ato ang ginom nga mga tambal. Kabantay mo nga murag naglutaw pa ka. O guban ka rin yan ang mga igalagison na bungol. O di ba? Muna siya ay ginaingon nga mga after effects or mga side effects sa pagtumar ni mo sa imong tambal. Which is basically tinuod, no? Unlike sa magtumar ka sa mga set panyawan nga mga kapsula, pati ni nga itong set kogon, dako kay kalahian. Ang ato ang said panyawan igsuon, pakusgan pa niya ang imuhang lawas, tagaan pa kanyang pag-alibyo sa imong balatian. Plus, dili pa yun ka makabati o mga iyong anak, kanang mabungol, kanang malipong, kanang mura kang maglutaw, wala kay kusog. Ngagi ka ng takaghilantan, ngagsigil ang takaghigda, nganong nasumot mo yung kagkaluya. Posible nga ang hinungda na katong imong ginatumar nga said ang mga synthetic medicines. Pero kung makatumar ka sa mga said panyawan capsules, ay mayo kayo mong lawas. Eh. Wala dyan kayo mabati. Ala. Pila rapod ka minutos, pila rapod ka sa ka-hours. Maulian dahil kasi mong ibati. Buwan na kung panalitan ikaw, doon na magal kay Hilana, doon na kay Trangkaso, gisipon baka ka o baka giubo. Inom lang yun ganun ay sa tubig. Importante yun ang tubig sa lawas. Kaya nga no, kung kita hilantan, muinit atong lawas, posibleng nga iyang suyog po ang atuang fluid sa lawas, no? Ang hinungdan igsuon, makasinati dahil kag shortness sa fluid sa lawas. Kung adunay shortness sa fluid sa mong lawas, dehydration dahil ng labas. No, kung dehydrated ka, musamot na hinuwa ng problema nimo. O muna ginaingon igsuon, kung panalitan hilantan ng galita, inom yun ng tubig. No? Ayaw hulatang kung kanon sa kagihaw, inom yun ganunay para adunay insakto fluid ng imong lawas. O usab, kung nakay daghang giinom nga tubig, meaning to say, daghan food kayo nga times nga magsikag pangihi. Pinagi sa mong pag-ihi, diha mo gawas ang imong mga hugaw or kanang mga nakahatag o problema sa imong lawas. Muna siya diha igsuon. Basta kayo nga tuwa dire, nga makahatag mi kaninyo o insakto yun nga pagpaalima sa imong kaugalingon. Ha? Wala mi nagadaot og mga bisag unsa nga mga klase nga mga tambal. Ang atoa lang nga nagahatag mi og unsay mas makahatag kanimo og kaayuhan. Pinaagi sa mga natural nga mga pamaagi nga pagpahiuli sa atong mga kalawasan nga aprobado sa Food and Drug Administration. Mga kapsula og ang haplas nga tinuod gyud nga mas makatabang. Kung kapsula nga atong hisgotan igalag igsuon mo kini ang ato ang said Panyawan Capsule Plus. Nga dunay mangustin ug luyang dilaw. Said Panyawan Garlic Capsule. Nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. Aduna pud kitay said Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa kogon grass. And of course, ang ato ang said Liniment Oil. Ang klase sa haplas nga dunay init-init ug kahalang nga imog yung pagapangitaon. Tungod kay makatabang gyud kini siya sa imong kaugalingon. O yan mga kapanyawan, ha, mo kana ang mga produktong herbal sa said marketing. Bueno mga kaisunan, mo break sa takadali and then mo balik ta sa usa ka matawag nato nga said testator for the day nga nakapamatuod sa kayuhan sa ato ang mga produktong herbal. Dini lang of course sa Hugyawan sa Panyawan.
1: This program is brought to you by said marketing. Gisalig ang kalidad, maasahan o garantisado ang kaayuhan. Mao kini ang tatak sa insaktong pag-alima o pag-amping. Mao kana ang said Panyawan products sa said marketing. Said Panyawan Plus, nga dunay mangustin o gluyang dilaw, taas o antioxidant level, makatabang pa sa high blood pressure, stroke o Alzheimer's disease. Said Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga dunay ahos o banaba. Maayo kini alas mga dunay pre-diabetes, constipation, kidney problems o maayo alas sa blood cleansing. Said Liniment Oil, ang haplas nga milagro. So, nag-aangkon kini og saktong kainit kamutabang sa pag-alima sa mga sakit sama sa rheuma, arthritis ug panuhon ug ang Kogon Herbal Capsule nga napamatud-an nga maayo alang sa UTI, kidney problems, gallstones ug uban pa. Apil usab ang Celebrity Cottage Soap ug Celebrity Beauty Soap. Gisalig ang kalidad, maasahan ug garantisado ang kaayuhan. Said Panyawan products sa said marketing. Tatak magaling. ikaw nakasinati sa mga balatian sama sa problema sa kidney failure, UTI, kung urinary tract infection, palakit sa tiyan, pagsuka-suka, diarrhea, menstrual problems, o uban pa, dapat ikaw nakakogo na. Kogon Herbal Capsule, na pamatudan sa science nga ang kogon maayo alang sa kalawasan. Aduna kini scientific name nga Impirata Cylindrica, makatabang gayon sa atong kalawasan. Mulimpyo kini sa atong kolon, mupahimsog sa atong dagaydayan sa atong ihi, ug muprotektar pa kini kanato tungod kay usa kini ka immune system booster. Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas mo, mas kogon. Pagkong produkto sa SED Marketing.
2: This program is brought to you by SED Kogon Herbal Capsule.
3: Dakop ni, dakop!
4: 11 peso na nako, sir!
3: Ah, kusog ka na mudaga na mo sa kinan, obvious speeding. Kay balo ba ka mo drive?
4: Kay balo man, sir!
3: Unsa man ang premiera, dobe?
4: Ano yan? Ang premiera, sir.
3: Ang segunda.
4: Segunda na, sir.
3: Ang tresira.
4: Manay tresira, sir.
3: Ang kwerta.
4: Nas ilaoms lisensya, sir.
5: Shakoy! Bukuya! Shalokoy!
0: Liman kang ang primera, yung nani. Segunda. Tresira. Yapon. Pagabot sa ang kwerta. Aduna sa ilalom sa lisensya, sir. Bugoy agad gayo. Bueno mga kaigsunan, barayong ka na pamina sa toang kinaham ng stasyon. Kauban gyapon ni mo si Mr. Panyawan. Alang nini nga itong tulumanon karon sa mayong panglawas. Hatod ka na ito sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiga mo, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay katanyang kakayuhan sa itong mga kalawasan. Ang SED Panyawan Plus nga dunay mangustin o gluyang dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa garlic o usab sa banaba. Ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule o usab ang ato ang SED Liniment Oil. Ang atong gihigugma nga SED Panyawan Liniment, SED Liniment na kana karon. Tawag ka na mga kaigsunan ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Bueno mga kaigsunan, karong adlaw atong pagkapaminawon kini atong SED Testator for the Day. Ang ato ang Certified SED Panyawan User. Paminawan na ito isun. Dinilang, of course, sa Hugyawan sa Panyawan.
1: Daghan na ang nakasulay. Daghan na ang nakapamatuon. Ani na karon ang SES Panyawan Health Testimonies.
6: Mga buhing pagmatuon sa kayuhan.
7: Ito na si Rolando Iraon. Kani akong kilid. Dugay niya ngarang urna na panuhusan ba? Igamit ko sa mga haplas. Daghan kayong haplas akong gamit. Wala gaya ipikto. Urna ay panuhusan kumay ba? Wala gaya sa mga haplas ba? Mga hanggi haplas. Nakaroon naman sa mga libertinig nga. Dari siya haplas ka ng Panyawan lagi daw. Ito.

0: suon nga si Sir Rolando Hiraon adunay suot-suot nga hangin siyang lawas nga matud pa niya sakit kuno kayo yang kilid. Nigamit na siya sa mga bisan unsang matang sa mga hapla sa panwalay nakatabang kaniya. Mao ka nang nisandig siya sa atuang Sed Panyawan nga liniment oil. Or karon igsuon nailhan na kana isip Sed liniment. Ha? Pinagi sa Sed liniment dali ra kayo nga naulian ang atuang igsuon nga si Sir Rolando Hiraon. Saya hang balatian nga sakit nga kilid. No, adunay panuhot sa kilid sa iyang lawas. Mao ka nang imong matagamtam nga kayuhan igsuon kung musandig ka sa mas natural nga pamaagi sa pagpahiuli sa imong lawas gamit ang Panyawan nga tanom. Ang Sed liniment oil with Panyawan makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan. O ayan mga kapanyawan ha, pag matuod ka na sa usa ka igsuon nato nga natabangan sa produktong herbal sa Sed Marketing. Busa igsuon kung panalitan ikaw doon na manggaling kay mga ginapanghambin ng mga balatian diha, sanding na karoon nini nga itong produkto nga tinuod gayon nga makahatag o kayuhan ka na to. Mga produktong adunay gahom sa Panyawan nga tanom nga napamatudan igsuon nga makatabang gayon sa ato ang mga kalawasan. Di man ikaw nun ay mga higalag igsuon kung panalitan ikaw doon na manggaling kay mga panuhot diha, haplas na karoon sa Sed Liniment Oil. Pakita karoon sa mga nagunang mga butika ha, ang Sed Liniment. Pag ang haplas nga Panyawan, walay tatak nga liniment, ay walay tatak nga Sed, ayaw pagpalit niya na. Kay delikado igsuon, kay basing mauwat ka. Ang pangitaon ngayon igsuon, katong tinuod nga adunay gahom sa Panyawan nga tanom, ang Sed Liniment Oil. Kiningin mong higala, kapanyawang Kuya Rick Binagayngon, kung adunay manggali mga balatian ha! Di ba ni kanunay igsuon nga niya kaning imong kasangga sa usmayong panglawas. Sed Panyawan Products sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakining magaling!
1: Inyong nabati ang atong talag sa umtulumaron nga hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang hugyawan sa Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulungan ang hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapot sa Sed Panyawan Products. Sama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustine and Luyang Dilaw. Sed Panyawan Garlic Capsule with garlic and banaba. Sed Liniment Oil with Panyawan. Uog ang Sed Gogon Herbal Capsule. At ang ilang yapon gini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan

ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaedara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gyud ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
2: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo!
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially ako mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila na nimugko ba sa may mga pamati da nila.
6: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukob-bukob. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
15: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, raan naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana ay, pwede na iya.
18: Pwede na, mamakas. Bilay mo ito.
17: Ano ka, no? Binta na ka.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
19: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
21: ACS.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: At oras karon, alas 4:46 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa ato mga balita, mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte, manalipod kaniya. Human kini gi-impeach kagahapon sa ikaduang higayon sa Busbay, Balaoranan. Samtang nga sinado ni pa-contempt sa mga nanggukod ni Senador Ronald Bato de la Rosa sulod sa Senate Building kagahapon. Samtang Senador Alan Peter Cayetano mo ni bagong Senate President human gipalagpot ni si Senador Vicente Soto III. Sa mga balitang lokal, mga barsuras, dakbay sa Subo, nagtipunog na sab diha sa may South Road Properties kung SRP. Tuwad kay wapay landfill nga kalabayan ni ini. Mga pamilya nga unang i-relocate nga to sa Saka Resort, gikan silang Pinoy-anan sa Bactan, nakabalik na sa ilang mga Pinoy-anan. Bali ni sila ko sa Saka Resort diri sa May Cordova. Kaya isip kabahin sa gipatuman nga mga security measures. Dito nakalabay nga ika 48th ASEAN Summit nga gipegayon sa Lapu-Lapu City. Samtang sa abroad, US President Donald Trump isalikway sa tubag sa Iran bahin sa sakasugid sa Amerika pagtapos na sa ilang giyera. Sa negosyo lang big time rollback sa crude kerosene, ipatuman karong adlaw samtang ang presyo sa gasolina musaka og jutay.
2: Headlines karon.

0: Mga kasama may nga buntag. Kumusta ninyo kabuntagon karong adlawa? Tanga ni kasama nga Arnold Bustamante. Ako lang una mga ikauban ni mga orasa, ha? Sa unang 30 minuto sa atong programa karon ang unang radio unang balita. Adlaw ta karon nga Martes, Mayo 12 na. Tuig 2025. Happy na sa dama abot sa hinunga nga bahin sa buwan sa Mayo. Kumusta ang inyong adlaw nga Martes? Dugay basad mong nakatog kagabi eh. Diyan natang sa mga dagko nga mga balita dito sa kauluhan. Murang tag na overwhelm ay sa kadaghan sa mga balita kagahapon ng mga panghitabo dito sa kauluhan. May kalabutan ang politika mang kuno gihapon eh. Ang una, wag pagpa-impeach sa ikarong higayon ni VP Sara Duterte. Ingon ang iyang mga supporters. Ah, bisag kada tuigon pa kuno nang nai impeachment complaint against niya. Kausa ra man ka pwede, ang usa ka impeachable official, kausa ra man sa usa ka tuig pwede magatubang, no? O ga impeachment nga reklamo. Una adtong ni agi nga tuig Pebrero 2025 niya giusban sad karong nga tuiga. Pag igo ra gid nakalabay ang eksaktong usa ka tuig. Ah, natubang dayeng laig yung mga impeachment cases si VP Sara Duterte. O patukabok ang impeachment complaints sa gipasaka niya. Dato lang balik-balikan og jutay. Duhagyod ni adto maoy nakalusot. Niya gi-deliberate sa busbay balaoranan. Kay sila man maoy mo impeach. O mauto kagahapon. Isubay og proseso. Mauto kagahapon sa ilang butasyon na. Pagboto na nila diya sa plenary. Meaning, silang tanan nga mga kongresista ang muboto na, butang na din na sa hawanan sa busbay, balaoranan, alas pagboto, ang resulta, 257. Kaya mo kumantog 255, brato, kaya mo mati unang report, 257 gdi ay, no? Muboto na naon, mura siya mas dako sa impeachment nga number nga nakuha last year nga 257. Kani unsa kay ano kang ni mas nidaghan naman ni Hinoon ang namutar karon tuiga sa impeachment unsa kay mga gipanghimo ani sa likod. The 257 ani boto og yes, meaning pabor sila nga impeach si VP Sara Duterte. 25 ang no votes. Apilan nini ang ato mga regular nga mga tutu ka mga regular nga kongresista o magbabalaod? Si kongresista Karen Garcia diri sa 3rd District, QT Del Mar diri sa Cebu City North District, o si Congressman San Shimura sa 4th District. Nga nati usa ka party list pod nga representative na ilang gi-consider. Tama nito upat ka mga Cebuano lawmakers. Appeal nila tong usa ka party list representative, although ang coverage anang party list representative is nationwide na siya, no? Kan mga party list members pilion man na tibok nasod. Kumani ini ang mga abogado ni VP Sara Duterte, daan naman ni silang niingon nga naamo naman ning napanglantawan daan nga maog yun na mahitabo, ilan na nang i-picture out. Sila kagahapon pa lang ilan nang ipadayag nga although na pa sila'y pending nga pagkwestiyon dito sa Korte Suprema sa impeachment. Apan, ilang ipaniguro ang ilang kaandam alas pagpanalipod kang VP Sara Duterte kung galing makaabot na ni dito sa Senado. Na, diri po sa Senado, porting. Kuhan na sa gahapon, ay, naghan kayong kasikas po sa Senado. Una, napalagpot si kanhi Senate President Vicente Soto. Vicente Soto III, Tito Soto. Kunya pagkahuman, mo na to, no, na nakuhan yun, na okay. Kay ang atong dugay na kayong gipangita, ni ato pagbuhan sa Nobyembre, dihang nibalik sa sesyon ang Kongreso, human sa pag-break atong kalag-kalag, po naman to siya mo tungag yun. Uy, kagahapon ni tungag galit, no, si Senador Ronald Bato de la Rosa, nga puwerte yun niyang suko atawan, wa siya kapugong. Yaw-yaw siya maayo, dihang nakasun na siya sa hall sa Senado. Samad man to iyahang kamot. Ay, ang left niya nga kamot, no? So, iya tingali itong pagdinagandagan. Unsa ka to iyahang nakupta na samad to ng iyahang kamot. Yun siya na unsa naman ni noon, eh. Tingin mo pagitan ako ato ng alabay nga mga buwan. Niya pagaling ingon nga ang akong sweldo dilipahatag kay wa na ko'y tunga-tunga niya. Karon na tunga na ko, inyo na nung kumpugnan. Isa kalibog ba ninyo? Nga, sige mo pangitan ako. Niyang nitungan ako, di ko ninyo pasudlon dito sa Senado. Pato siya pasudlag, ibabagan to siya sa mga sakop sa NBI. Kay Maode, naadi ay nag-ung-ong na, nag-ung-ong nga warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court. Ako na to mahinumduman, kaya ng warrant of arrest sa ICC. File pa ganito na, mo po na hinungdan, nga ni-file itong petisyon sa una si Senator Ronald Bato de la Rosa, kay Pugson gito niya si Rimulya. At the time, Justice Secretary Pamanto, si Buying, nga ipagawas, tinuod ba gina, nga naabagyo, yagi po ipapugo sa Senado, sa Korte Suprema, nga Pugson gito pagpagtudaan si Rimulya kani Adto, kung tinuod ba nga doon naging warrant of arrest against niya, gikan sa ICC. Yawa, na to'y klaro, kaya muna niya si Rimulya mo insist, naalagi! Walang ko'y kopya, pero naalagi, pero walang ko'y kopya. Until kagahapon, naklaro giyon. Dihang si Kadi Senador Antonio Trillanes IV, Monica, tanawag ko na ninyong ato Facebook Live. Masya siya sa tamo, hindi bansiwag dito. Nangita na imog ICC, kopya nga warrant of arrest, ha? Ni Ana. Iyang gikuan, no? Iyang gipakita nga to sa mga tigbalita. Iyang gikuan, gipan ang iyahang, gipaning niyang iyang pagpatanaw sa dokumento from left to right, from right to left. Iyang gipakita nga. Naalagi yun! O niya, ang ICC, maunay ni Kumpirmar, na doon na yun sila classified as secret nga warrant of arrest against ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may kalabutan gihapon sa crimes against humanity na mausay giatubang na kaso ni kani Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC sa The Hague, Netherlands tungod sa matod pa daghan nga mga nagamatay sa war on drugs sa kani administrasyon. Kaso kagahapon na kumpig pagka-confirm na na naagiday ICC warrant of arrest, nihangyo na or dunay nag-motion dito sa Senado si Senador Rodante Marcoleta. Wala ning gisummarize kung sa mga panghitabo kagahapon, ha? Itaasa ato eh. Nagabinaan pa ganito sigig tanaw na unsay mga dugang development. Si Senador Rodante Marcoleta maunay mi-motion nga ipabus sa ilang protective custody si Senador De La Rosa. Una karon nga tuwa karon siya sa Senado o tuwa siya dito na tog. Una ka tog ba ka tog? Nataliwaan ning! Balikan ta gruto, balikan ta to katong wa siya pasudla. Nagibabagan sa dito subos, dito siya pasudlon. Kaya toyo ato ni Senador Ronald Bato de la Rosa ga musudgid siya kay aro makapil siya ga boto sa ilahang pagkudita ni kani Senate President Tito Soto III. Wai, muapil siya boto di ay, no? Mauto nga nakakuag 13 votes, igo gyud nga mapalagpot si Soto og ilang gihulipod si Senador Alan Peter Cayetano, nga man nakaroy bag-o nga Senate President. O, tara, tanawa ra gud, o. Allah, gikan pa dito sko niya. Mura siguro ni siya ng lugnot, gud ba? Lugnot, lugnot, kay para makaipsot gud. O, hangtod nga nakita dito, nga nakabot siya dito sa ibaba, tara na. Katawa, katawa, matawag tanaw. Ay, naunsa naman ito nasod, ay, o. Ni adtong porting taas sa saka pagsaka sa ato mga produktong petrolyo nga resulta sa pagtaas sa mga palaliton. Wala kaayoy kisaw. Ang reporter ato nga sige og update katuragid si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sige update. Wa gitoy kisaw, way kisaw. Karon nga isgutan na aning politika. Tana porting alegre ha. Oh. Ano'y nakapadugay na tugtog kagabi? Kaya sige patagatang atang adto, no? Ang mga unsay development dugang dito sa Senado. Auto, pag-abot dito sa sulod, wala taon kapugni ni Kuano. Huwag is Kuano, paspasa. Dako kayong tao si Senador Bato de la Rosa, no? Kanabang bugtaw, kasi may tawag, ana? Ugdang gaglawas ba? Dako kay Prokusuga na'y mudagan, eh? Ang kanang atong mga ang-ang sahagdan nga tagsaon tara na og tikang kaniya murag tagilma man tagilma ang yang gilakang sagdan para dili gid sa magukdan og tuod man nakaabot gid sa dito sa ibabaw dito sa wanan sa Senado. Di kutasan ni tang gitagaan ko to sa tubig kay kutas tong nadagandagan ni moy nya may tatug dagandagan rang sagol man sa to panagang na dili siya makuptan kay di ay kaday sila i-serve ga warrant of arrest. Mo to pagabot dito sa Senado. Yaw-yaw taon siya. Ay, kurting yaw-yaw ni Senador Bato de la Rosa. Nabata ito, kasamang names nga. Kato, nag-yaw-yaw na siya sa sulod. Yato ko ng paminaon, Bikay. Paminaon ko ito, dara, yaw-yaw. Ito, yato paminaon. Senator Ronald Bato de la Rosa name.
1: Hindi, nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinala ko naman yung day.
2: So, all of a sudden,
1: why? Sugat-sugat ako.
2: Why are you here, sir?
1: Pagpasok! This is the same thing! Wala silang, wala silang... Ano sa respeto sa institusyon ng Senado? Ganun lang hindi ay! Ha?
2: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
1: Uusap kami. Yung gagawin namin.
2: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
1: Ayaw ba sila doon, Mr. Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Mm. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako mapasok?
2: Pwede, sir, may kinalaman sa pag-pooser para makabuo ng numbers po?
1: Lahat yan, trabaho ng Senador!
0: Tama to, suko kayo. Suko kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yarok ko tawag tubig. Saman mo nga, dugay mo si pangitan ako, yung gay patangtang ako, silo yung gay pahulong, kawa kumutunga, nakarong mutunga ako, di kunyo sunlon? Mato nasa karon sa protective custody sa Senado. Ay, ni-motion man to si Senator Marcoleta. Yagayunan po nilang tanan, no? Hangtod nga ilahang mapagitaan or ilahang magamit ang tanan ng mga legal remedies para ni De La Rosa. Labot nining yung yatubang kaso po dito sa ICC niya. Ipadakop na siya. Gaya na din siya yung warrant of arrest, no? Pero gibutang dito nga classified as secret. Pero katunay ko nung nga dokumento gikan sa ICC, although nakabutan dito classified as secret. Ug mo coordinate na ang ICC no nga to sa mga international organizations, pwede to siyang ipahibaw or sa estado mismo or sa country mismo kung asa na ang usa ka personalidad nga ilang gisuhan og warrant of arrest. Pero kuan sa kani taliwaan ning kasikas dito Senado gapon. Kung imong tanawon ba muray indog natabunan ang kuan impeachment dito sa PICA sa busbay bala oranan. Kaya ang grabe ng aksyon nito si Senado. Dahil kinidiginok danay, ito ay kinulatahay. Naman ito yung kagahapon, no? Pag mando yun o ni Senate, bago nga gi-install nga Senate President Alan Peter Cayetano, nagmando ito siya lockdown sa Senado, kay walang isla ka o yun, no? Ano nga ginok danay man ito? Yang gipatan-aw ang CCTV footage dyan sa Senado, sa Senate building. Nakita agad dito nga nagdinaganay, naginukdanay. Wa nila magukdi si Senator Bato de la Rosa. Kunya, nag-mando pod si Cayetano ng investigasyon. Ngato sa Senate Sergeant at Arms. Huwag pa ko ang mga CCTV footages. Kunya, gitan-aw dito. Kay gipa-contempt kadtong mga sakop sa NBI o mga NBI agents nga mao'y nigukod ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipa-contempt ni sila. Nagmando og lockdown samtang ipahigayon ang investigation sa incident. Nakaroon, di man sa manukul man sa to taga NBI. Magmatod pa, doon ay giusa ka sakop sa kanang ilang mga security personnel dinha sa ubos ba sa Senado nga matod pa nakulatahan. Hilak in town to, no? Sumana ilaha pang tiwason og imbestigar karong adlawa samtang ana sa ilang kustodiya kani maoni ay nakita ba ni Dong na dapatan gyud ni siya. Nagwala man no katunang ilahang lalis-lalis na hilak in town ay pastilan. Sumana in ana ka aligre, no? Ka aligre or unsaon ba na niyo pag describe katawanan? Kamu tagka-stress, mapadata ni mo na ato na lang yung katawa-katawaan. Hala, so manaydag ko nga mga kuan ha, kaganapan sa Tagaw pa. Mga pangitabo kagahapon dito sa Senado. Huwag sa busbay, balaoranan. Unya, ang mga, o sa maniya, mga supporters ni, no? Kay kahapon, nagkuan man ni sila, dugay ni sila ng ug, nanguli pa baka ni. Kay gabi, mga nakatanaw ko, mga alas 10, napaman to sila sa gawas, no? Sa Senate building. kay ilahangi murag ilasang gipakita ang simpatiya no ngadto sa kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilang murato ilang mga pamaagi nga nagbantay pud sila gawa sa Senate building. Astilan. Nala kay alas 5 pasado na day ato nang dawaton ang mubo lang ko na initial nga report ni Radio Man Paul Lauro no kay dorate incident pud gayang kitubag kaganina pasado alas 3 karong nga kadlawon. Ato dawaton si Radio Man Paul napabasa atong linya kasamang kay Radio Man Paul unsa tong alarma kaganina ang alas 3 sa buntag?
3: ZYHP Tatak RMN report.
4: Radio Man Ken, no, apa ni alas 2 ato ning gitubag kini.
0: Ah, sayo pag yun ay?
4: Oh, apa ni alas 2, mga hapit na sa alas 2, no?
0: Mm-hmm.
4: Diyan ni sa may Hungkira Extension, dool ni siya sa Ramos Tower, na nakamahimutang diyan sa may Hungkira Extension, F. Ramos Street, sakop na ni sa Barangay Santa Cruz, ni nga tulak na yan, Sugbo. O sa ni ka hapon kasamang Ken, ang gituhuan nga nilayat o nahagbong ining taas-taas yun nga Ramos Tower, no? Nilang natungan ang iyang kumplitong pangan ining maong nga tower. O nga kining nga Japanese National, damage yun ni ang iyang duha katiil o nga part sa iyang lawas o ulo, no? Ito ning nailan, pinagi sa iyang ID kasamang Ken sa pangan nga iyang pangan kay Juan Mani. Nahog ni iyang first name, iyang given name niya kay Mickey.
0: O niya, kasi nga, Nicky?
4: Mickey, M-I-K-E.
0: Ah, M-I-K-E.
4: M-I-K-I,
0: Nicky. N-I-K-I, Nicky.
4: Takishi.
0: Ah, Nicky Takishi.
4: Oh, Takishi.
0: Unsa na siya? Unsa na siya kasamang Paul? Nag-i-nagkuan na siya? Naka-check-in na siya, di ha?
4: Mao pa nag-i-kuan kay ang atong investigador sa Abiliana ni coordinate pa sa front desk o sa taga hotel kasamang kay, no? Magpatawag ba ni na to? Kay residences ba ni?
0: Murag kuan? Murag kundo? Murag kondominium?
4: Oh, murag kundo. Kondominium.
0: Murag kundo building.
4: Gi-coordinate pa nila ang front desk o ang nagdaaning maong tower o kuan ba ni nila, guest ba ni nila kay sa iyang ID, registration ID niya dito sa atong nasod, kasamang kay tourist ni siya. Turista. O sa siya ka-turista dito sa atong pagsod niya dito sa atong nasod, no? So, oning na ilan. So, gi-coordinate pa nila, wala ba ni kaila dito, anong naka-abot pa nigtaas, hindi hapuna. Doon na ba ni kailang hapon nga nagpuyo ining maong Ramos Tower, posibleng dito ni siya gikan kay kadlaon man doon. Patod sa katong usas ka, Binger, akong interview. Lagapak talaga yan na dungog, gayong alas dos ganiha, no? Yan ang nakita na pwedeng pataya na ining maong hapon. Mga 50 edad siguro ani kasamang kenta. Mm-hmm. Na po.
0: So, what's your passport?
4: Mga 50 anyos siguro edad. Wa may nakita nga passport kasamang Ken ang atong kapulisan masigna pero walang panila ipakita gawas ining ID pa lang no sa iyang pagkaristo pagsod niya diri sa atong nasod. So naaron siya sa Rolling Hills Funeral Homes unto palas 4 karong adlaw nakuha na iyang patayng lawas dito sa area kasamang Ken sa dagat atong kapulisan sa Biliana. Pag-imbestigar pa ni kung wabay Paul P. ang pagkahagbong ani niya, nahagbong o nilayat pa ni siya kining maong lalaking Japanese National. Mao niya itong nahugog breaking news po niining sa yung takna karon sa Kumuntagon niining adlong Martes. Ikan di rin Japon sa gawas kasamang Ken o narobing Japon ta. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP.
3: RMN TYHP Breaking Report.
0: Salamat kay Radio Man na Paul Lauro. O niya, mote nagtapos sa atong unang 30 minutos sa atong programa o ng radio o ng balita. Ha? At tagin ninyo ang dugang pang nato ng mga balita. O niya, tonton, nagbinagin ang mga balita na tugikan po sa kauluhan o sa lain-lain ng mga assignments po sa ato mga kaubanan sa news department para sa ato mga balita ng mga lokal. Dangat lang una tagpipila ka commercials, balik na para sa mga detalye na sa atong mga balita. Atong oras karon alas 5 Shatina sa Kabuntagon.
3: Radyo mo nationwide.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapo mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinagabulog yung patigil sa yunggar.
8: DTX 500.
10: Kulay si Mariu, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pabali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan ko. Ayongon, Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
7: This newscast is brought to you by Pagmay Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
14: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan.

0: Na po ni doktora ng life extension, D3, 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Balik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon na pasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siya magtuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon nga maayo ng lawas ko. Salamat.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. niya. Pag kumain ko mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niyagto ko sa doktor, niya ningon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapog wala. Narot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gud, grabe gud ang life extension vitamin D3. Kay gi ano gud niya gipataas gud niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gud ang life extension vitamin D3. Dako gud akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
17: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
20: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
20: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Sa ikaduhang higayon, giimpis na usab sa Ubos Bible Oranan si Vice Presidente Sara Duterte. Tungod kini sa mga kaso ngayong gatubang sama sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o gubang pang high crimes. Aga ni Boto Gias, aron i-impeach si Duterte, niabot kini 257, 25 ang no votes, o siyam ang abstention. Mato ni Kongresista Jervil Luistro, ang pangu sa House Committee on Justice, ang Articles of Impeachment, nakaangkurahi kini sa ebidensya o dili chismis.
22: Samtang sa dugang balita, subling ipanayag sa mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte nga andam kini sa pagpanalipod kaniya sa Senado nga may mahimong impeachment court alang sa mga reklamo nga iyang giatubang. Mato sa defense team ni Duterte, bisan og pending pa ang ilang pagkwestiyon sa legality sa impeachment ngadto sa Korte Suprema, apan anam sila sa tarang higayon pagpanalipod sa Vice President. Alang sa mga abogado ni Duterte, anaara sa mga namasagil kaniya ang pagprubar sa ilang mga akusasyon ngadto sa impeachment court. Kuman gi-impeach si Duterte sa usbay bala oranan, ipaabot ka ba nasun ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment sa labing dali nga panahon.
20: Gipadagpo sa iyang mga kaubang senador si kanhing Senate President Vicente Soto III. O gihulipan karon na si Soto ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa magsugod sa nagkasesyon kagahapong adlaw si Senator Amy Marcos. ni motion nga ideklarang bakante ang tanang posisyon sa Senado. Uban sa gihimo nga botasyon, 13 ka mga senador ang mibutar pabor sa motion nga napo og napo ang resupak. Uban ini gibutuhan usab sa 13 ka mga senador si Cayetano aron na mahimong nga bago nilang leader. Lagip sa niboto alang ni Cayetano mo ang dugay na nga nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
22: Samtang gipaboran sa Senado ang pagbutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ubos sa protective custody ni ini si Senador Dante Marcoleta minimo sa motion aron ipabo sa protective custody si de la Rosa samtang gimo pa ang duga mga legal remedies may kalabutan siyang kaso sa International Criminal Court kon ICC. Si de la Rosa mitunga sa sesyon sa Senado kagahapon sa 11 higayon sukad kini wa na mutungan nitong Nobyembre apan wa kapugi ni de la Rosa ang iyang kasuko human giingon nga gipugngan kini sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI para dili kini makasulod og ma-serve ang warrant of arrest bato kaniya gikan sa ICC.
20: Alas 5:21 na, ikumpirmar sa International Criminal Court ng ICC nga nag-issue kini og warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan usab sa kaso sa war on drugs sa kani administrasyon sa usa ka 16 ka pahinanga dokumento nga gipagawas sa ICC. Ang warrant of arrest gitawag og classified as secret apan na mahimo kining i-communicate o ipahibaw ngadto sa estado, international organization o competent persons. Si kani Senador Antonio Trillanes una nga dibutyag ang kopya sa warrant of arrest gi-forward ngadto sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Ang warrant naghisgot nga si De La Rosa adunay criminal responsibility isip indirect co-perpetrator sa crime against sa humanity gikan sa Hulyo 3, 2016 hangtod sa pagtapos sa Abril 2018. Din dunay 32 ka mga tao ang namatay.
22: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan gipakontenda sa Senado ang nakuha sa mga nakuha sa CCTV camera nga miguko ni Senador Ronald Bato de Rosa diyang kalikini nga mitunga sa sesyon sa Senado kagahapon atol sa ilang sesyon gipapresentar sa bagong installar nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano ang CCTV footage gikan sa sulod sa Senate building og limando kini sa Senate Sergeant at Arms mag-imbestigar sa insidente. Limando sab si Cayetano og lockdown sa Senate building samtang himong ang investigasyon. Una niini si De La Rosa nibutiyag nga gibabagan kini sa mga agents sa National Bureau of Investigation kon NBI diyang misuway kini pagsulod sa Senate building. Subay niini si NBI Director Melvin Mat- tibag miila o mitahod sa desisyon sa Senado nga ipobus ilang protective custody ang senador nga si De La Rosa.
21: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Kinatong kapaparigoban, may ganagapunanta sa rabantog ng Herba Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy Herba Capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami buhatag may kala kaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Aro nga dita naligong masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, bata sana ang pag-inom sa original Koy Herba Capsule, ang labing epektibong Herba Capsule nga mabatok sa mga baratian. Gamo batok sa mga sakit sa kalawasan sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubag, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy ug ang paghubang sa inyong mga atay. Buhatag sa may galag immunity protection, di kadali may galag matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Koy Herba Capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy Herba Capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Esana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Matulite. Mahimo sa linya may galang mapalit ang original Koy Herba Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Chikamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herba Capsule, barato na, ipiktibo pa!
22: Tapos, presyon si Madugoy Kabadunay Hypertension. Ang basin taasin ni sugar ang basin may diabetes kanyo. Wara kamay baw. Atas ka level sa blood sugar. Magkapagay ka ni sa arterial walls mo palapot sa imong dugo ang sa nakarason. Ganon magka-hypertension ka ang mataas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta ka ni sa pagkabuta pagkaraon sa imong kidney o daghan pa ka mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantine. Gigas sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa imong katulog. Makapagumpag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa mga klinika de alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Naakin yung mimutang din sa media ko, Salem Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
20: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kutas ang level sa vitamin D3 sa tunog ang atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makaproduce kinig mga paragang mo patay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlaw, kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation ng number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yung kabakilalan ka nga magpakonsulta, pwede ka makavisa sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhata kinig libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, Santo sa adlaw, kasabado, open ang mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanin may mutang dari sa may Usmania Boulevard. Buyo na aning Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Baguete City sa may House of Taft Building sa Barangay Taft Street, Barangay 8, diha sa may Dumaguete City, ha? Unya, pwede-pwede nyo makontak ang hotline ni Ini na 4161655 o ang 0917-3181161 kung doon na may dugang pag-ipagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas gabahin, ikaw ba kadunay nga ma-constipated? Pag-iro maning super fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa iro po kay nga damo ng super fiber. Kung wala ka gusto ka basong at tubig o niya imong isagol dito ang usagyod ka sa shay ni ini, pwede kag mainom ari sa buntag before mamahaw. Kung ari sa gabi, karang before pod ka nga makatulog. O niya, para mas nindot pag-iro ang resultas pag-inom ni mo sa super fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit po na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Oras, Philippine Center Dive, alas 5.28 na.
0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The Wonderful Supplement.
24: Biotroph Herbal Capsule.
25: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
24: Biotroph Herbal Capsule.
25: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
24: Biotroph Herbal Capsule.
25: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
24: Biotroph Herbal Capsule.
4: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayom, ah. May taas pagyadang yung blood sugar.
4: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
23: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. Cool.

0: Milan Didi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan.
2: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 bit ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gitil times a day, gina ko siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibyo sa mga misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
13: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
15: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM,

0: RISM o business.
1: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
0: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: here time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ko naa nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuli sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landa ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kaya manang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa Sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
7: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Philippine Standard Time at 5:42 na.
9: TYHP
0: Bustamante ug Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di sa atong dugo, makapangsyon sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaw, duhang ito na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, naanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sukod sa lusyon, naanay may gala sa ADM Building sa Barangay Kansaga, dole sa... o sa Barangay Kansaga... Dool may gala o Atmang ni sa Jollibee. Onya dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete. Mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street. Para sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong mapalit may gala o matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Aton sugatan atong kabuntagon pero guys paginon sa lamian og healthy og daghantag mako ang health benefit nga kining kapeng Vita D Plus coffee mix. Gawas ka matagbaw kas kalami ingon man sa kahumot sa aroma sa maong kape, doon na pagi kay daghang makuha nga mga makaayo sa panlawas, labi na ang vitamin D3. Kay matag sa Shane ni Vita D Plus Coffee Mix, doon na po na 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract, doon na mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinag mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagi kinag mangosteen nga fruit extract, makabato kinis oxidative stress o kinindalik ang pagkadaot sa itong mga selula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo nang sa isabuntag mga piganita Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka maka vitamin D3 pagyod mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
0: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
9: Nay lalaki na palgan kini wa nay kinabuhi sud sa ilang panimalay unsa kay nungdani ini kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP Tatak RMN Report.
10: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, pasado alas 3 sa Daklay, kagampon sa hapon, sa May 3 de Abril Street sa De La Serna Compound, Barangay Labangon, Indikmayan, Sugbo, itubag sa mga sakop sa Labangon Police Station 10, kining alarma sa dead person. Ilang nasaabtan dito sa lawak kining papayng lawas, Sosaka Emilio De La Serna. Sa isintay, sa isanyo, so ano'y nakita ang samad ang lawas ni Emilio, hinungdan niya nagduda ang kapulisan na dunay balatian o natural death lang ang namatyan sa biktima. Kasama mo sa Labangon Police Station din, ako niyo Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
8: Konsiyo sa sunod sa Sugbo, nagtinguhang gamhatagan usab o pasinungog ang top taxpayers sa mga small and medium enterprises sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonas.
0: DYHP Tatak RMN Report.
11: Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga matagan usab og pasidungog ang mga small and medium enterprises sa Dakbayan, partikular na ang top taxpayers sa maong kategorya. Kini si pag-ila usab sa kontribusyon ini sa ekonomiya sa syudad. Ang City Treasurer's Office matag tuig gumuhat og pasidungog sa top taxpayers sa Dakbayan sa kanang kategorya. Ang City Council pa agi ni Konseho Francis Paris gustong malakip nini ang gagmay mga magpapatikayon sa syudad.
12: To request the City Treasurer's Office to include a different category as top taxpayers, the small and medium sized enterprises or in ES.
11: Si Konsehal Francis Espares, ang konseho una na nangayong listahan sa City Treasurer's Office sa top taxpayers sa syudad, lakip na sa gibayad ni Ning Buhis. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
8: Mga kasama, di gil mapugnan nga mutaas na ang atong edad. Mailhan na to na nga idara na ta kay naanatay mga masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniad to sa batanon pa ta. Wala na itong mamatsyagi. Kung sakit na atong hawak, sakit ng likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, o taas na po may gala ang blood pressure o blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya, maapektuhan na sa raba may gala ang atong mga buluhaton sa atong mga panimay kay naanaman tayo yagi pamati sa lawas. Nilisama ka ni Anto nga sa bata noon pa ta. Daganon rin nato may gala ang taas nga hagdanan o ang bukid gawalay kapoy.
13: mao na nga nagkinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton. Sa matang adlaw, ingon ana na Jud siguro ang magkaidaran na. Ilabin akong may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko sa vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12 nga makatabang proteksyonan. May dugang B2 o B4 para tabang mo imunindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Maayong nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos lang matag tableta sa SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dugang balita, Pilipinas o Paraguay ni Perma kasabutan kagahapon. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugol.
14: TYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, subay sa gipahigayong state visit ni Paraguay President Santiago Palacio sa Pilipinas kagahapong adlawa, nagpinirmahay ang gobyerno sa Pilipinas ug Paraguay ug pipila ka mga kasabutan tali sa naasong mga nasod. Ang signing and presentation of agreements gisaksihan nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug President Santiago Palacio sa President's Hall sa Malacañang Palace kagahapong adlawa. Lakip sa gikasabutan sa Pilipinas ug Paraguay ang pagpalambo sa sektor sa business, tourism, diplomatic training o people-to-people exchanges tali sa maong mga nasod. Human sa pagpirma sa maong mga kasabutan, ipaabot sab sa ilang mga press statements sila si Marcos ug Palacios kalabot sa maong kalihukan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart or Stila Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kinire shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides o triterpenes nga may mga anti-tumor o anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa Tanang Life Extension Pharmacy, ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
14: Radyo mo nationwide, TYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamautiga po na po sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gisalikway ni US President Donald Trump ang tubag sa Iran ngadto sa usa ka sugyot sa Amerika alang sa peace talks nga gilauman alang sa manungtarong pagtapos na sa napo ka semana nga kagubot, labihang nakaapektar sa Iran ug Lebanon, nakaparalisar sa kalihukan sa state of Hormuz ug nakaapektar sa presyo sa lana lukob kalibutan. Pipila ka adlaw man ipagawas ug tanyag ang Amerika sa panghinaot nga mabukas pag-usab ang mga negosasyon ni isyu sa bugtubag ang Iran nga nagtutok sa pagtapos na silang kagubot ilabi na sa Lebanon ingon man ang safety sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Mapanuman sa pipila ka oras nga nasayra na maong sugyot ug tubag sa Iran gisalikway kini ni Trump ug mihulagway sa maong lakang sa Iran nga totally unacceptable ug wala na mohatag pa og dugang detalye. Tuni ni sa ka presyo sa lana ug balik $3 tagbaril, one bakyas ang Amerika o Iran, pagkabot o kasabutan. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Itong mga balita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wa nay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Daghana usab ang mga makapamatuod sa kaibigtibog na tabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: Radyo Mo Nationwide.
13: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
21: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
19: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
22: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
23: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman o kaon.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Alas 5:55 na. Ding pag-usap-usap sa lakad sa panahon, di gilbalikayan nga masabawan ka. Inigkaadlawan, perting inita may galas panahon, unya mukalit lang may galag 1. Resultaan ni may galamaw ang ubong nga perting kahia o sipon nga labihan kapilit ang plema. Nato miyaging adlaw na sinati nato. O gani karong adlawasan, ang pinakainit may ganang panahon sa gawas o pagsunod may ganang sa opisina, bugnawsan may ganang aircon. Ang resulta, perting ubuh hinuun ako. Nga inig kagabi, kanang panahong nakamatulog, mugar ramagin may ganang ubuh. Ang resulta, di ka makatog sa kakatol sa imong tutunlan. May nalang kay gipalitan ko ni Mrs. o may rakaf, kay epektibo kini may ganang pagwagtang sa ubus sa ubo o pilit nga plema. Kaysa ubo o pilit nga plema, kinahang lang may rakaf. Ang may rakap sa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa plema, pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas. Tabang para pag sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga may rakap kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of may rakap. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samta sa pikas gabahin, doon na ba'y usahay, inigmatani mo buntag, mura kang magpanglipong, gaan kayong imong ulo, mura kang katumbahon, uluya kayong imong lawas, gawin ta, nakatugman yun ta. Labi na ka ng mga babae, ha, nga doon sa ilang binuan nga bisita o binuan nga period, pagkahasol ni ini, o sa'y mapektuhan ang atong trabaho, kay di taganahan, maka-absent na hinoon ta. Dili ka na maayo, labi na yun kung kita maoy, usas gisaligan sa atong pamilya. Busa, mangita tag solusyon para kana nga problema ma pugnan o masolusyonan. Busa ka mo din na mga girls. Kinsa ninyo din ha, usahay, batiog kapoy kay trabaho kay munagluya. Miya, kulang sa tulog, ingon man, kana bang maglipong-lipong, labi na mulakaw-lakaw ka o niya mo biyahe. Usahay, tungod ka na sa lilihustong pagkaon, kulang tag-iron, munang dalitang kapuyon, maluya o niya makaluspad pagyod sa panit. Ako adlaw-adlaw kong mainom o United Home for Sulfate Iron. Aduna kini igo nga iron nga mutabang sa lawas paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayenan, hinom dumi ang First Sulfate, 2 pesos per tablet SRP. Alang sa himsog nga dugo o himsog nga glow, walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nagbuntag di ice, tagbarangay APAS Treasury Department. Kanunay kuno naminaw sa DYHP na binasa kadlawn. Unang radyo ng balita, hantod na sa programa na kasama Attorney Rafael Fernandez Banyok. Nagbuntag sa taga Barangay APAS Treasury Department.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Dugang pambalita mga basura sa syudad, nagtipunog na usap diya sa South Road Properties tungod kay Wapay Landfill nga kalabayan ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak RMN Report.
11: Nagtipunog na usab ang mga basura sa Dakbay Sugbo diha sa Fund A sa South Road Properties kun sa RP gaghimong transfer station. Kredo kay wa nay landfill nga kalabayan ang city government sa mga basura sa syudad human napupos ang kontrata ni sa lungsod sa Aluginsan. Naseran hinoon nga lidaog ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated kun PWS sa public bidding nga gipagayon sa bids and awards committee alang ni ini. Ang PWS wa ang operator sa Binalaw landfill nga gipsaladaan na tumiaging buwan sa Enero diha nahunlak ang portion ini nga nakalas tag 7 ka kinabuhi ug niangol sa 17 ka individual. Apan ang maong landfill gibuksan pagbalik sa maging buwan, human makakuha og pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR 7. Matud sa labaw sa Department of Public Services kun DPS si Engineer John Paul Glaske nga ang go signal na lang ni Mayor Nestor Achival ang ilang ipaabot alang sa paghakot sa maong mga basura diha sa Fund A.
2: Og kanang semana na maka-decide sila nga pwede ra labay sa Binalaw, ako na kuha ang basura diha ni Pio ang nagbalik. Hopefully og wala ra problema. Ato na talabay dito kanang mga basura diha ako na pa-transport dito.
11: Si Engineer John Paul Glaske, ipasalig sa labaw sa DPS nga napuk adlaw lang ang iyong pangayoon paghakot o paghawan sa mga basura diya sa Fund A sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiningin nyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
3: Nianon siya mga kumpanya sa lana og mix movement sa presyo sa mga produktong petrolyo nga nagtimaan na sa ikatulong semana nga misaka ang presyo sa gasolina. Sama naglaying advisories ang Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas ni Paybaw, nga mo paumento sila sa presyos kada litro sa ilang gasolina o balik 47 centavos. Samtang mabakunhod sa presyo sa krudo o diesel o balik 9 pesos o 57 centavos kada litro. Muubos usab o balik 13 pesos o 30 centavos kada litro ang presyo sa kerosene. Una nang ipalantawan sa matinubdan sa oil industry ang pagtaas sa presyos gasolina o pag-rollback sa presyo sa krudo karong semanaha tungod sa movement sa presyo sa mga produkto lukop kalibutan. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RM. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan kinahanglan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Radyo mo nationwide.
13: Samtang si Presidente Mayor Ernesto Archibald subling nalawagan ngadto sa mga sugbuanon nga magdaginot paggamit sa tubig. Kasama mo sa balita Radyo Man, Eli Bolonas.
4: CYHP Tatak RMN Report.
11: Subling nalawagan si Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa mga sugbuanon nga may nakidot magamit sa tubig. Ang mayor Malacca nga mahutdan ang supply sa siyudad niini subay sa napalayong kainit sa panahon. Kinitukod niya ingon ka minus na ang lobdan sa Metropolitan Cebu Water District on MCWD. Dilibot si Archival nga mahutdan ang supply sa tubig ang mga sugbuanon o mas mumahal ang presyo niini.
5: Future scenario, kung dili ni magtinaba na ita, sigurado ubod ang ulay tubig. If there is, that would be very, very expensive.
11: Si Mayor Nestor Archival na sayang niya ubos na ang water sources sa MCWD o kinigigil kapekto sa franchise area niini sa Metro Cebu. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide.
13: Ang atong mga ginang sa Padimalay, mga kasabag, mga idol, mitikuluso kay na sila. Oy, ilamin na kung ang hisgutan na gani ang pagpamalit sa mga panginahang lanon sa balay. Dias Mercado, mangitagin na sila may galag barato nga doon ay quality o niya itandi sa mahal pero ang kalidad dili kay maayo. Kay nagmahal ba may galag mga palaliton? Tungod may galag sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mamangin na may galag basta mamahal gani ang gasolina. Mapiktuhan sa ng ato nga palitunon. Dias sa tumbalay, magwais ni ato nga mga misis. Kay mangita ni sila barato apan doon ay quality. Pareho sa pagkaon, tambal, vitamins o pampagwapa, kinahanglan nga mamilita o barato apan quality food. Makadaling yun bara, kung barato ang paliton. Maka huna-huna ka nga basin pwede na siguro makarelate yun taana mga idol, di ba? Apan na wala kumingon nga mahal permi ang paliton, ha? Kadato good. Ado naman sab yun mga butang nga dili kaayo mahal apan nga quality gihapon. Kanang akong permi ginapangita. Kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sanina, sapatos o siyempre bisa sa tambal. Ano, aduna di ay mga tambal may ganang dili kaayo mahal. Apan na quality na. Unsan ba niyo pagkamanong nga quality ang tambal? Kini akong mga pangutana. Nasuroyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, doon ako'y itudlo ninyo usak ay sekreto. Aron dili ninyo na ipangutana, kini ang sayon nga hinumduman. Kung doon ay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayo naman ta may kanang kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol, kay akong nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pagpagwapa sa Unilab ni agi di ini sa upat ka marka sa quality nga alaga. Una, subok at napatunayan, ikaduha ayon sa standards, ikatulo sinuring mabuti, ikaapat gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bag-o maabot sa ato. Gikan sa raw materials, lab test, hangtod na sa storage. Mahong dili kita basta mutuo sa mga maton nila. Pangutan na o sa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran ko nun sa mga produkto sa Unilab, bisita halang ang www.unilab.com.ph to know more.
9: Kumusta sa itong mga kaigsoonang mata nagsayo ni mga orasa? Kaya nagandam na sa iyong mga tagsa-tagsa ka mga trabaho din ha. Labi na kay karuntaw taon, padung nasan mo sa inyong mga trabaho. Kanto mga kaigsoonan na ito, nga physical, nga kusugay, gigamit ka nalaw sa ilang trabaho. Usahay, dilimari ka yan, murag pamation o parakit ning atong mga kamot, mga tiil, maghawoy, murag kinisyag bubanhod o ka muscle pain. Kini dili angay na ito nga ipasulabi tungod kay apektado sa dining atong paglihok-lihok, maglisuntag pagpangusog o niya dili maayo kun mo gani atong gigamit sa atong trabaho. Busa sa atong mga kugihan kay nga mga listeners, nakabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusog-tusog, pagpaminhod? Siguro daghan po ninyo ni Ana ang nakasuway na apan giantos lang tungod lagi kay dili man ta mahimo nga muundang sa atong pagpanginabuhi alang sa atong kaugalingon ingon man sa atong pamilya. Mong advice nako sa inyo, mag Pharix B Complex adlaw-adlaw. Do na kini igo nga B vitamins base sa DOSTFRI PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners nato ha, para sa mga pangandoy ug sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag Pharix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, kinatong nga papadaguban, may ganag ipuranta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original ko ay Herbal Capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Kami mo hatabi, kaligaligong salawas, kaligong sa atong immune system, ang ganit na dali nga nasagit. Busa, patasan ang pag-inom sa original ko ay Herbal Capsule. Matang adlaw, arang galagsik atong kalawasan. Mapalit ang Koy Herbal Capsule sa tanan ng mga butika sa barato kaya nga presyo. Barato na, epektibo pa.
9: Samtang mga tibayhan, ngayon ko aduna, idaghan toksin si Mulawas ang dilikang regular. Magpagawa si Muhuga o di kamailisan, mabuto ni Muntian. Makasinati ka yung somia. Kanunay nga magsagit ang imong ulo para kisang kalawasan o glutahan. Dilipagin hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Igumara pagkaluya sa imong tibang lawas. Busa, magtanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaay nga panlawas. Pag-inom at agadlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Oy, ang GJFS Batch 88 reunion. Mag-reunion sila karong tuiga. Karong Mayo 16, 2026. Karong naning kuan na eh, Sabado ha. Ang venue sa Huban Garden Resort at Flores Catmon. Kanamay gala sa Flores Catmon, Cebu. Magsugod ang inyohang reunion alas 8 sa buntag, hantod sa alas 8 sa gabi. Doon ay Thanksgiving Mass sa San Guillermo Parish, Catmon, Cebu. Alas 5.30 sa Kadlaon, ubuntag. Oh, gipahibaw mo, Michael, ha? Ni Armin During Renanti Brillata. Sila, i-contact lang ni sila, ha? Ano yung number? 0953-223-1866. Okay, atong mga katumanga nagtungha sa GJFS Batch 88. Doon na mo yung reunion karong May 16, 2026 sa Huban Garden Resort sa Flores Catmon. Alas 8 sa muntang, ato na sa alas 8 sa gabi. Kontaka lang si Armin During o si Renanti Brillata alang sa dugang ng Italia. Wala ba tayo oras, may kala. Saka na lang sa Kirito Bukang Pwersa sa DYHP, RMN Cebu. Kami ang inyong mga tigmanita.
9: Kinangin yung Radio Man, Ken Galinea.
13: Ako sa inyo, Rajaman, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tunog mga sa samang takdaw sa samang sibianan. At kami kala sa kasama Atty. Rafael Fernandez Banyok. Gamos ulit ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matang adlaw nga taran. Daigang Jews, praise the Lord. Hallelujah. Sabah kadari, sabah kadari, sabah kadari.
6: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
12: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
12: EO, love your eyes.
24: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
25: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
26: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
27: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
28: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
29: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
30: Rexido Forte!
31: Mas paspas, banat sa upat!
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Cherry. Isa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. May bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
16: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
30: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
32: Sa opisina, kirmi ba kang nag-atubang sa computer?
33: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
34: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
35: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
33: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw. Og dili na dali ka po yun ang akong mata.
34: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
35: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
36: Available na sa Mercury o mga suking butika.
37: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
38: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ora sa DYHP RMN Cebu, la size 17.
0: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
0: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
9: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Kini gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakibisog. Adlaw kalam higalang nga Martes o gapitsa dusina. Buwan karon mga kagilaan sa Mayo tuiga 2026.
9: Straight to the point.
3: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Naguna sa may skutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Unahon taw sa mahigala ang maayong nga balita. Ari sa tama higala sa pawa sa stress mga kahigalaan kay kagahapon ang atong mga balita sa Pilipinas. Labihan ka stressful mga higala. Ari sa tama sa maayong balita mga kahigalaan. Alang sa mga tigpatubil, tungod kay ang presyo sa diesel, muubos o kapin sa 9 pesos ang matag litro. So, nindot kayo na yung paminahon, mahigala, hinaot pa ang tuloy-tuloy na yung mga sukid tigpaminaw. No? 9 pesos ang matag litro, sugod karong alasay sa buntag. Samtang ang gasolina hinoon, musaka. O 47 centavos ang matag litro. Samtang ang kerosene, 13 pesos ang matag litro o ang iyang i-rollback.
9: Straight to the point.
3: At tanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Samtang sa laing balita. Gahapong adlaw may gala si Vice Presidente Sara Duterte gi-impeach. Sa ikaduhang higayon sa ubos balay balauranan. 257 ang nibuto og yes, 25 ang nibuto og no, og siyam ang ni-abstain.
9: Straight to the point.
3: Kaya tanig pagtagad rubutaga mahigala. Mas nilabaw pag yun mga kaigalaan ang mas nilabaw pag yun ang buto nga nakuha sa unang impeachment ay. Kay 215 naman to. So karon mas bidaghan pa mga higala. Buti pasabot doon na yun mga kaigalaan. Nilihok na yun pressure mga kaigalaan nga mas dako-dako pa. 215 na last year. Nga karon mga higala nahimong 257.
9: Straight to the point.
3: So mas nidaghan pa mga sukid di paminaw. Unsa kay factor na ini? Tinood ka ito nga dunay mga pagpanghulga mga sukid di paminaw.
9: Straight to the point.
3: Atarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Ni unsa man pagbuto sa mga higala ang taga-Sugbo. Apil sa nibuto mahigala og no ang tulo ka mga kongresista gikan sa Sugbo nga sila si Cebu City North District Representative QT Dilmar.
9: Straight to the point.
3: 3rd District Congresswoman Karen Garcia. Og 4th District Congressman San Shimura.
9: Straight to the point.
3: Samtang ang laing Subuanon nga apil sa apan party list representative nga si Girlie Veloso sa bayanihan at malasakit ni Boto Sab og no.
9: Straight to the point.
3: Kanta rin pagtagad rubutaga mga kagilaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Samtang sa mga kasikas usab sa Senado. Kaya samtang busy kay kagahapon mga kagilaan diri sa lower house. Kay ila na mahigalang gibutuhan dito sa plenary, ha? Ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
9: Straight to the point.
3: Dito po sa Senate, mahigala, mas grabe ang salida dito. Ha? Grabe ang salida sa Senado kontra sa lower house. Kay kagahapong adlaw ang atong news department, akong ipamonitor mahigala sa mga panghitabo sa lower house. Pero kalit lang mahigala ni shift ang atong monitoring dito na sa upper house of Congress mahigala nga maong Senate. Kay dito sa Senate, mas grabe mga higala ang mga panghitabo. Si Senate President Tito Soto, nabulaga mahigala ang itbulaga. At wala niya agi katawa-katawa mga sukit di paminaw. Morbida pagkawa damha mga kahigalaan niya ni Kalit mahigala tunga kagahapong adlawa si Senator Bato de la Rosa.
9: Straight to the
3: point. O pagtunga mga kahigalaan na change ang leadership mga kahigalaan sa Senado. O pag-change sa leadership, mga kagilaan, declare nga vacant ang tanang positions, o kunya, ginominate na yun mahigala si Senator Alan Peter Cayetano. Manaha, ang ato mga analysis kasamang case sa una pa, nga malagmit si Peter maoy ilang ituboy nga Senate President, kay ang iyang igsoon nga si Pia, di man mahitabo mga higala sa yun na nga, ang alang mga ibong igsoon na ikin. So mo, makuha na si Pia, makuha ang 2 kabilyar, ako na nag-analyze daan mga sukit di paminaw nga kinindo kabilyar, malagmit ari ni Spikas gyud nga naman si Mark Villar mahigala secretary na Duterte kani adto ug unya si Camille Villar Duterte Sara maoy nag-endorse anaday so malagmit mahigala nga ari gina sila Spikas plus si Lorin Ligarda mga sukid di paminaw kay to iyang anak dito sa ubos balay balauranan pon nga si Congressman Libiste ayo-ayo sa dito mga higala og kinini ang gitikdulan sa maayo mga higala.
9: Straight to the point.
3: Ang inahan mga sukid di paminaw medyo kana sa dunay mga natural nga mga reaksyones ba ha? So mo nang gahapon na change gyud ang leadership ha mga higala diri sa babaw balay balauranan kon Senate.
9: Straight to the point.
3: Agaanta rik pagtaga don kay sa voting na do na pagiduha nga ni abstain kinsa may ni abstain si Subiri mga higala og ingon man si JB Ejercito.
9: Straight
3: so ato i-discuss sa may mga implications ani. Doon yung duhang nga may abstain. Kining duhang nga may abstain. Sa voting unya sa impeachment ni VP Sara, unsa maka ni sila. Ha?
9: Straight to the point.
3: At yung pagtagad rubutaga sa atong pamanuban mga kagalaan nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Unya, ang atong analysis, ako nang giingon sa mga kagalaan nga
10: timing ni or gitiming, bisan gani mga higala ang rage coalition dili sa Sugbo, dili na ingon sa tanang Domingo nganong kana yung Domingo ha? Ha? Nyatog yung Mayo, kinini ang Jace nga Domingo, maugi ilang paglusad sa rage coalition. Dili na ingon nga, na timingan, gitiming yun na. Gumikan kay kagahapon, mao mga higala ang voting sa plenary. So kagahapon sad, ang PGMN mo po'y pagpagawa sila. O sama na, timing ra? Malagmit nga timing ra, pero gitiming yun yun ekin. Nga igo-igo, magkagawas to ilang founder, nga ila po mga higala kunuhay nga ipagawa sa ilang expose.
9: Straight to the point.
10: Pagtambong po ni Senator Bato de la Rosa kagahapon, o sama to, sulagma lang, timing lang, gitiming sa gito. Kinitanan, mahigala doon na ni mga, kung ha? Mga planado ni tanan, mga sukit di Paminaw. Pero, pag tunga mga higala ang Senator Bato dito sa Senate, ha? Doon na to yung mga pag-timing, ano man, kay ang number 13 mga higala, diha sa Senado, importante kay ng numero ha? Ha? Nga naman, maumanay simple majority. Pag-change mga higala ang leadership sa Senado, pag-declare o vacant sa tanan niya posisyon, importante ang numero 13.
9: Straight to the point.
10: Kay maunay simple majority. Out of 24 senators, one half plus one, maunang 13. Dili man magkabot o 13 kung mutungas bato.
9: Straight to the point.
10: Sa so, muna, importante yun, nga mutungas bato kagahapon. Gawas pa niya na, dunay subpina po, gikan mga higala sa CIDJ, nga musulpina ang CIDJ, o doon na po'y warrant of arrest matod pa, gikan sa ICC. Katong pag-atang sa NBI, dito mga higala sa Senate, di so to ingon niya kanang na-timingan lang doon tao dito. At to, gito daan, niya tangan yung mga higala sa bato. Aron sad niya, dili makabuto mga higala, dili ma-change ang leadership sa Senado.
9: Straight to the point.
10: Kay uras mo to nga si bato, like kagahapon nakalusot yun, kaya dinaganay mga sukid ni Paminaw, giatangan mga higala, ginugdanay mga higala. Bisag si Bato, mga sukid ni Paminaw, o may edad-edad na mga kagilaan, consider nga PMEL sana, PNP chief sa guna, mga sukid ni Paminaw, no? Sa kasabot mga higala, praktisado o gihapon, so, dinaganay mga kagilaan, nakalusot nyo dito sa plenary, o nakabuto. Muna, nga, ang importante, mga higala, kanang 13 nga numero sa Senate, kaya maunay simple majority, kung maghisgot ka, mga higala, pag-declare sa vacancy sa Senate, 13 ang number, mga higala, ang importante. Pagpili og Senate President, 13 sa gihapon ang number nga importante. Pero pag convicto mga higala og impeachable officials, 16 ang number nga importante.
9: At
10: ang hisgutan karo nga buntaga mga higala. Nga naman, ang simple majority sa Senate, wala i-consider na mga higala pila ka senador ang present. Kung dili, gi-consider na under sa Constitution, Article 6, diya sa atong 1987 Constitution, ato na i-discuss karon 24 yun ang basis. Kaya mo man na yung number of seats sa Senate. Dili na ingon niya, nito nga mga higala, 20 ra ka senador o baka unlive ang ubang senador o namatyan o senador o ibutang tamigala wa nang pakita mahigalang si Bato o napailaw wa mapakita inigvoting anak mga kagalaan wa nang mapasabot ang simple majority kanang natungara kundili ang simple majority kuhaon yun sa number of seats muna nakabutang under Article 6 sa 1987 Constitution.
9: Straight
10: muna nga maginukdanay yun mahigalang nga makalusot si Bato dito sa plenary o tagbaw pagpugong sila mahigalang nga dili makalusot muna nakupon yun. At agad tanig pagtagad nun, atulugan mga eksplanasyon labot anak mga higala.
9: Straight to the point.
10: Samtang sa pikas nga bahin na si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kagilaan, komando na change of leadership na Senator Alan Peter Caetano na mahigala maoy Senate President si Bato kalon gipaubos na sa protective custody sa Senado. Samtang gihimo pa ang dugang legal remedies alang sa iyang kaso sa ICC.
9: Straight to the point.
10: Samtang ang mga nagukod niya ng mga NBI agents gipa-contempt sa Senate.
9: Straight to the point.
10: Ang maong insidente gipaimbestigar dayon ni Caetano og ni Mando og lockdown sa Senado nga gilibkas usab pasado alas sa City nasa kagabion.
9: Straight to the point.
10: Senate Sergeant at Arms Edgardo Rene Samonte ni resign

sintiba nga gatinga-tinga nga naa na sa ICU, delikado na mahigalang mamatay or mabuhi pa. Ah? Mao ni ang iyang pag-describe sa ceasefire sa Iran o sa US. Gumikan kay dunay mga proposal ang Iran nga matod pa ni Trump unacceptable. Sus, Ginoo ko, volatile kaayo mahigalang sitwasyon dito sa Middle East. Grabe ka, ah, dakong ampuunon, pero labaw pang volatile mahigala ang mga panghitabo dito sa ato. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala size 20 size na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the
16: at sa dawaton may galang report kalos ng kauban on board sa patrol pagsusi sa mahigala sa atong palibot. Sa mga panghitabo, mahigala 24 oras, kumusta mga kahigalaan? Sa dili pa tamuhisgot dili sa sinit, mga suking tigpaminaw. Kapulisan padayon nag-imbisigar kung nituyo pag-ambak o dunabay foul play sa pagkahagbong sa usaka Japanese National, gikan sa usaka kondo building sa may barangay Santa Cruz, kaganina nga kadlawon. Paminaon taon na mahigalang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.

0: IHB. The Top Ottoman Report.
1: Yes, Paul? Okay, kanon tutawad may gatumbalikan si Radyuman Pulauro sa dugang report mga kagalaan. Unya ato ning isgutan ron may gala kay si Senator Ronald Bato de la Rosa mga kagalaan. Bida, kalit ka imitunga kagahapon dito sa Senate, no? Pero ang iyang pagtunga mga kagalaan, kuhan kayo? Dinagana yung mga sugintig paminaw, no? Pero mo to, sakto bias Bato mga kagalaan sa atol sa interview. Nga, gipangutana sa ano na amang kadinhi. Yung Bato, kung wa ko dinhi, mangita mo kung asa ko. Karon nga na anak ko, mangutana mo nga nung na ako dinhi. So sakto mga kagalaan tong Bato nga patungahon aron dakpo nila kay naa na mahigalay ICC warrant mga kagalaan matud pa no so ato ning hatagag pagtagad mga sugid ning paminaw unya kini ni ang mao gito nya sa Bato karon nga tuana sa Senate na di la sa tumo gawas sa Senate dai kay importante mahigala nga andel sa protection mahigala sa Senado kay do naman mga higalay mga naapod mga kagalaan sa mga legal basis sa mga kagalaan nga under sa matawag nato mga higalag kustodiya mga higala protective custody sa Senate ila sa mo gawas aning kalakihan dito indikin ila sa gawas na lasa ka ha pero mo lagi na tanawon mga kagalaan og dili ba nila lusubon ang Senate although kung ilang lusubon ang Senate wa na gyud grabe na gyud kayo mga higala ka medyo batik na gid kaayo mga sugid ning paminaw wala na gid matahod mahigala ang balaod ang kalakiha labi na mga kagilaan og inanang dunay warrant gikan sa ICC wa gid mo agi og korte na punha nga kana na ang regular court mga sugid ning paminaw unya imagine ka warrant sa ICC nya nagdapon si Trillanes sa mga kalakiha, mga sukit ni Paminaw. Muna nga, ang muserve sa warrant ba, Trillanes? Noon, makaingon sa ka nga, may pa Trillanes dahi, kaya na ikupya. Pero ba sa magkapangunta na nga noon, naabot mo ng warrant ka itong Trillanes? At tinatagal pagtagad, rubutaga, mga kagilaan. Sa dilik pa ito sa itse, sa Radyuman Paul Lauro sa Osaka Police Report. Kaya ito sa unahon ang itong palibot kung kumusta o natamuad ito may gala sa mga balita dito sa Senado. Yes, sa Radyuman Paul.
0: DYHP. The Top Ottoman Report.
2: Radyuman, Attorney Rupil, hangtod karon ang Habiliana Police Station 2 para yung nipalaom sa ilang investigasyon kung doon na ba'y foul play ang kamatayon ni Ning Osaka hapon. Yan ilagapak na lagkalit kagaliang dayong alas 2 sa kadlaon diha sa ubos ka bahin ining Osaka kundo tower sa may gitawag ni Oga Ramos Tower di may mutang sa may Hongkera Extension F. Ramos Barangay Santa Cruz tigdak bayan sa Sugbo ang atong kapulisan ingon nga nakadawat sila kaganiag tawag gikan sa atong mga barangay tano di sa Santa Cruz nagtaybaw doon ay gingong lahagbong na Osaka lalaki sa maog niya kundo o ilaning girespondihan pag-abot nila ilan nakita nga grabing damage sa tiil lawas o go nining maog niya biktima hinungdan nga ilan ang gitawgan ang atong medical team sa Cebu City Disaster iabot na yun ang atong ambulance sa Cebu City Disaster na maunay ni Himolso sa maog niya biktima o ilan gideklarar nga 00 vital sign na yun ang maog niya biktima. Ang atong kapulisan sa Biliana Police Station 2, mitawag dayon sa SOCO team o ni preserve o ni contain dayon sa palibot dito sa lugar ni Inhagba. Nahagba kining maoga o mitugpa kining maong lawas sa maoga lalaki. Sa ilang gihimong body inspection, nakaangkod yun o mga bali sa iyang duha ka tiil, lawas o posibleng doon ay mga nagagbali ni iyang lawas o kining iyang o doon ay part sa iyang o nga na daot yun tungod sa kataas ining maong Ramos Tower diha, sa maong lugar. Sa ilang pag-inspeksyon sa bulsa o sa iyang kasunis, nakuha ang iyang mga personal belonging, aglakip na kining iyang ID o certificate of registration niya, pagsod niya diri sa atong nasod, nakapangan kini o Mickey Taka o Takishi. Japanese national ni siya, widow ni ang nakabutang sa iyang status. Sa pagkakaroon, iyang patayang lawas na aron sa Rolling Hills Funeral Homes, diya sa may ES Fortuna, sa may Mandawi, samtang ato kapulisan ni, ko, ni Himo na investigasyon mismo sa maong kundo kung ilabang regular nga guest o doon na ba'y kaila niya nag-check-in o nagpuyo sa maong kundo aron ilang masubay kung doon na ba'y palpre ang kamatayon ni ini.
1: Tanawang ginala, Paul, ginalang ginala ilang subayon o mayo, Paul, kay Japanese National Rabanin, mangita mga ng Japan Embassy aning kalakiha. That's number one. Number two, tanawang gina kung basi ni Ambak Rapun na, kay kinila ba mga hapon, Paul, bisag daghag kwarta, dalit naman ang maghikog silagod. Di man pala sa uban niya, bahala guay kwarta, Paul, pero maningkamot naging pagkabuhi. Kini mga hapon, medyo may pagkakuan ni sila, magharakiri na yun. Pero sa pikas bahin, dilipod kalikayan, magduda tawa, baka na makakita kunta sa babaw, niya gitukmod na, radyo man, Paul.
2: Manay, kuan, Attorney Rupil, kay kaganiagod, sa iyo pa man kayo, ang taga-hotel, nag-contact pa sa ilang IT para ma-review ang CCTV camera nila sa kundo, o unsa ni orasa na abot yung dawana, o doon na ba ni say kuyog na niabot dito kay primero nilang sulti, dili man kuno ni nila occupant, no? Dili man kuno ni nila guest. Kaya sa iyang record at Attorney Rupil, tourist ni siya, kining maong Japanese national o kining maong namatay ng hapon, pero ilang i-confirmar nga doon na po yung nagpuyo dito ng hapon, pero dili ni siya. Pero basic bisita ni siya dito, mao na itanawon ron sa atong kapulisan, kapulisan sa Abiliana, ilaning kuntakon kining giingon niya doon ay nagpuyo ng mga hapon po sa taas, ay basig kaila ni nila, o niya, on sa pagkaitabua ka, basig matubag on niya ang mga gustong mga pangutana na himuon sa atong kapulisan ni ini. Kung kay ang todkaron na padayon pa man silang nakikoordinate sa taga Ramos Tower, no? Na mahimutang gituhuan nila na dihagikan yun kay naka-interview ko kaganiya ang kadlaon o siya sa mga na maghigda-higda lang dyan sa kilid, paawal lang iyan lamataan niya, kusog kayo mula gapak, no? Tanaw niya sa yuta, nagbuyod na nga, pipinang nga, lalitaad na kining duha kapil, ining maong niya, biktima at son aeropil. So, ato lang sundan ang investigasyon po, sa itong kapulisan sa Abiliana Police Station 2, ining maong niya kaso. Kasama mo sa Abiliana Police Station 2, ako yung Radyo Man, Po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Salamat po, Lauro, sa imong report. Alas 6:45 na, standby, sa pagbalik, kumalamang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yun, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan. Bye!

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na la size 49 na. Mga higala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Medyo stressful kito mga hitabo kagahapon mga kigalaan. Ay, no? Dito sa Ubus Balibol Aranan, voting sila mga higala para sa impeachment ni Sara. Dito sa Senate, mga kigalan, mas grabe ang mga panghitabo dito. Makahangos kayo ang hitabo kang Bato de la Rosa ng dagan yun, mga kigalan, pasakas, taas. Ginugdan na yung mga sugitig paminaw. Praktika, hangos kayo, stressful kayo. Na ato na isgutan, mga kigalan, pero unahon ta sa nindilip makastress, ha? May balita sa tagadali. Kay kinini ang dunay pag rollback nining ato, mga kigalan, presyo sa lana. Unahon ta sa kadali. May check sa natong Shell, ba? Kumusta hon ta sa ato, mga higala, kay pila gawin ang rollback sa Shell. Kaya di gaya po na magkadimao ilang kwan. Bisan mga higalag pag rollback daily may uniform si kasamang idol tweety di sa may Shell nga gas station atong pangamustahon kung natinuod na bagay nga doon na rollback ro mga panahon na o pila pod ang rollback. Yes, idol tweety.
1: DYHP RMM Report.
3: Attorney Rufiel, dunay pagsaka o dunay gihapoy pag-ubos sa presyo sa crudo gasolina din sa may Shell gasoline station. At walang lakitan na tinirefila o recap ang katong mga miyagi ko ng mga presyo sa crudo gasolina. Kaya ni Adtong Mayo 5, tinirefila ang Shell Fuel Saves Gasoline kay Anaa, tinirefila sa 88.90 centavos ang presyo niya. Sa pagkakaroon na tinirefila, ang presyo na aning Shell Fuel Saved Gasoline kaya naana lang sa 52.70 pesos ang kinipong sa may Shell V-Power Gasoline kung kaniad to pag Mayo 5, 93.50 pesos. Taro na ito ni Rufil, naana lang sa 79.10 pesos. Ang kinipong sa my Shell Fuel Save Diesel kung kaniad to 82.30 pesos. Karoon na anaana kini sa 89.30 pesos. Dinipo dyan sa my Shell V-Power Diesel 88 kaniad to 88.70 pesos. Karoon na ito ni Rufil na sa 93.90 pesos. Ang kinipod sa Shell V-Power Racing, kung kaniad to 104.40 pesos. Ang karon na turnero fin na presyo na ana sa 104.80 pesos. Ang kininga presyo po na ni Shell V-Power Racing. Sa pagkakaroon na turnero fin, madidili mo na ito makita ang kitungod po lagi. Naglagiting po ng kainit mo na niya. Ang kini po ng ilang digital po lang kaning makita na to ang price di na to po makita na. Apa na doon na naman po noon tayong mga nakita na rin mga behero-behera, mga drivers sa mga jeep, sa mga habal-habal, mga motorsiklo nga nagpa gasolina na panhinahinay. Ragyan natin, listener din ni Attorney Rufiel. Natin listener din ni gipa-full tank na daw, gipa-full tank na. O, full tank na kay niya. Ubus na ang presyo.
4: O, 72.
3: O, pero hindi ay. Ay, atong niyagi di ay.
4: 80 man.
3: O, motong wala ka doon pa full tank. Karan lang adlawa. Karan pag yun. Taga-asa ka, sir?
4: Taga-sipadilya.
3: Taga-sipadilya. Sa pangan na to, sir?
4: Aldin, bahan.
3: Aldin. Sir Aldin, dagan kayong salamat, sir, sa pagpaminaw. Naglanog-lanog. Yung din taon ta sa iyang nga sa kena natin ni.
2: Mayo, mayo.
3: Oo, pero nakapa-full tank lagi. Lipay pa naging uban na ni pag-rollback, Attorney Rufiel, kaya nakapa-full tank na po sila sa ilang mga sakyanan. Kaya pwerte magyong mahala in town na itong mga niagi pong mga siman na doon ay pag-rollback, apan diligidingo na nakadako. Karoon na, Attorney Rufiel, nga, si Pintaydos na lang ang kinesyo fuel save na mo po'y kadaghanan nga ipagasundin na po dahil sa tuang mga kaisunan, Attorney Rufiel, mo nang ipa-full tank na po din nila ang ilaha pong mga sakyanan kay Basin. Wag yung takabaw, Attorney Rufiel, no? Kung unsa pa ang kanang mga sunod si Mana, basin mo, rollback or basin musaka na po pagbalik ang kining presyo. Hopefully, dili na ato ni Rufin magtigin na lag rollback until mubalik na giyod sa kining regular na niya nga price sa Tornero Fila. Bayubay na po sa mga nakitaan din ang mga nibiyahe po sa Tornero Fila sa toang kadalanan na dini sa may Astoria Street, Barangay Capital Site ng Dak Bayan sa Subo. So far, Tornero Fila, muna nga ito ang latest update. Kabahin po rin ang presyo na ito sa crudo o gasolina karong adlawa Mayo 12, 2025. Dini na lang yun, okay? Sa may Shell na gasoline station sa may Astoria Street, Barangay Capital Site ng Dak Bayan sa Subo. Kininyo ang Idol City Sci-FM 93.9 of DYHP RM and Cebu Tatak RML.
2: Salamat Idol Tweety sa imong report gikan sa Shell. Mahigala mo tabok tangad to mga kaigalaan sa Petron. Dasto nga linya mga kaigalaan si kasamang Jane Galliardo alang sa dugang report. Yes Jane, kumusta niya?
4: DYHP RML report.
5: Yes, Rajman at Tony Rufila, niya na punta karon din nag-susi sa presyo sa diesel o gasolina din sa may Petron. Particular din na imutang sa may barangay Kamputhaw ng Dakbayan sa Subo at Tony Rufila. Sa miagi si Mana, naata sa inyo na pati ni Rufil nga misteryos kasakit kaya na dyan isaka man to po na Tony Rufil. Pero karon, misteryos kalipay at Tony Rufil. Medyo na-adjoy pag-us-us no? Sa ato ang presyo sa lana ato ni Rufila. Kaya karon naagid mo abot gid sa 9 pesos kapi na ato ni Rufila ang gi-us-us sa presyo sa diesel. So ni Kwani ato ni Rufila ni rollback alas 5 karong buntag. Sa kanina naabdan na ito sa wala pa ni sila nag-usag sa ilahang presyo. Ang kining ilahang diesel max ato ni Rufila naani sa 82 sa point 82.90 at Tony Rufil niya. Karon, anaana sa 73.20 ang ilahang presyo. Ang kanilahang turbo diesel, kaganiha, nani, or tumiagin si Mana, nani sa 85.90. Karon, anaana lang ni sa 76.20 at Tony Rufil. Ang kanilahang extra advance, mag-gaayo, dadako ang pag-us-us, pero at least at Tony Rufil, doon na gayon pag-us-us. Kaya ang ilang presyo ani sa miaging simana, 86 point, taas dahil ni Rufil. Ito lang i-clarify, masan siya kayo. Natay ang ilang extra advance at ni Rufil, pag miaging simana, 86 o kwanjo da, on top, 86 on top niya karon sa 86.50 na so isaka o sekunda si Tabos at Tony Rufil. Ang kaning ilahang XPS at umiagi si Mana na sa 87 untok yun. Pero karon ni Saka po ni siya o sekunda si Tabos na nasa 87.50 at Tony Rufil. Muraga, ang kaning pagsaka ng ilahang extra advance XPS sa Muragili kayo yun. Kung lang sakit sa duban at ni Rufil, doon ay pagsaka, pero arang-arang na lang kaya sumpunta sintabos na ato ni Rufil, hiligyo inyong dako ugit sa ayo, pero unta no nga, dili lang gihapon ni magahunong karong si Manaha at ni Rufil, kaya itong nabantayan gihapon na rin nga, bisan pa man sa pag-uskos o musaka ang ato ang presyo sa lana at ni Rufil, na gihapon no, mapugos gihapon ang ato ang mga kaigsuunan na tinirong pila sa pagpatubil. Labi na maog yun ang gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga lakaw po niya na ito at tinirong pila. Doon na tayo nakahinabi ka ganihan nang hinaot siya. Maunta, mabalik na lang po dati ni Rufil. Bahalag maabot sa 50 kapin. Mabalik sa normal ang presyo ng presyo sa gasolina po dati ni Rufil. Kaya, murag doon na namang goy gamay niya kahayag na atong nakita. Kaya, gikan sa 100 plus doon dati ni Rufil sa mga miaging buwan. Pero naalatan, tungtong na ta sa 50 kapin yun, 80 kapin na presyo sa atong diesel o sa atong gasolina. So, hopefully, ito yung Rufil, no? Madili lang tayo putog din ang pag-rollback ng mga presyo sa ato ang lana. Hopefully, maabot pag ito, mabalik pag ito yung taon sa normal, mabalik sa normal, aron po makatabang sa ato ang mga kaigsunan. Nato, ato ni Rufil na nanginahanglan po dyan winning maong pag-usbus nyo sa mga presyo sa lana. But so far, mauna ang ato ang nakita karoon din yung bagong presyo sa lana din yung sa may patro na Tenero Pila. Hindi na po tayo nakita din yung ubay-ubay. Nag-dinimahot din. Nagsunod-gib na kada sumana din yung sa may patro sa Brangay Kamputaw at Tenero Pila itong nabantayan. Mahalos kinisira pahutan o mga customer na magpapuki. Lagani, mahagdan pa din rin sa karsada, sa highway, ang linya tungod sa kataas. Mo nang... Buat jodoh dan gilik ni.

0: yoga, makasore ko sa upay at sa sininahan.
1: Okay.
0: Yan nila yung sa barangay Kamputao, particular din yung sa my Petron gasoline station. Kauban ako sa itong Waterman Patrol, at yung speed pilot na kasamang Idol Double D, ako sa bangin niyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP, the back or Roman.
1: Salamat, kasamang Jane Galliardo sa mga report para makumplito mahigala ang ikatulong Caltex at yung i-check si kasamang Paul Lauros at iyang nahimutangan kalon. Kumusta di Apol?
2: DYHP, Roman Report.
3: Radyoman, Attorney Rupil, nasa sa Caltex gasoline station po nining mga orasa. Ang krudo mi saka lang wa sa kapo ami ang krudo mi os og 90 centavos ra onya ang gasolina ni saka pud siya og bisa ti abot og pesos no gagmayr kayo ang iyang saka ani Attorney Rupil no onya 91 pesos point 56 ang diesel no. Omni, abot naman ni Gatos Kapinzonan, murdi abot ka ni Sito, si Quintan Diesel, pero karon ni os-os naman ni sila, ni os-os sila, unya, karon ni saka ang gasolina, kining special nila, kining platinum, 100.95 na lang, pero Gatos po ni siya kapin kaniya ito, unya, ni saka sa siya, ni os-os na po, pero karong adlawa, mao na ni ang ilang usap mo mura sa sir ni usap na sa atong presyo mao na ni ang diesel 91 pesos may 56 centavos o niya ang silver 96 pesos 61 centavos uno o niya ang platinum money special lo ining platinum. O ni ang kusog kang padagal na ni, mo ni ato itubil. O mo ni special silbi sa Caltex kining platinum nga gasolina, Attorney Rupil. 100 pesos, 90 centavos ang litro sa platinum. Oo. So mo ni, mingaw lang diri sa Caltex gasoline station, diri sa mga MJ Quinco Avenue, ning ato na kayang sugo. Doon na lang pipila ka mga motor ang nagpagasolina po diri, Attorney Rupil. So mo ni ang atong latest situation na po dito sa Caltex Gasoline Station sa may MG Quenco Avenue. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tata Karimel.
1: Salamat po, Lauro, sa imong report. Kining Caltex may gala, maraglahi po ilang pagbutang presyo makigalaan. Bisag mo ubusan ng shale o gapitron, kining Caltex na iyang kaugalingon sa giyod niya kwan. Gamay na kayo tandog dahi. Ha? Okay. But sa Senado may gala bida. Gadagandagan sa bato kaghapon ay ang mga taga NBI sa ginugdanay asa man to do may gamay landong kani kini mo na CCTV be ana asay ko andong man gipakita no oh ko na kuno ang audio ni dong diri na sa ginugdanay no gabi ha eh asa man mo sa asa man sa ni agi re mo man sa fire exit ni agi ni sila audio ko no be away audio ni kay CCTV oh pretindi na ganay oh na kon pas bato na daw na kon pas siya. Ya sud mahigala lagukod no ang iya importante nga makabot sa plenary kay dito na to naman dito mahigala ang voting oh mao ni sa ni mahigala oh daga nala pulbidang ginugdanay mga sugid ti paminaw oh mga taga NBI ning nagagukod niya kay dunay matod pa warrant lagi mga higala of arrest nga i-serve gikan sa ICC matod pa ala, dagan mga kaigalan hantod ni abot sa dito mga kaigsunan sa plenary. Okay ni na. Okay. Ng kuya anig do na pay pultahan day nga kuno ma trap siya na pay pultahan nga kanang lock ba. May gani abli ni mga kuan. Unya suito po siya stirin kay iya man ang kuan sa Senate. O mo na ni mga kaigsunan ang mga nahitabo. So ngano nakasood man ning mga taga NBI din ha. Unya nganong ilamang dakupon mga kagalaan si Senator Bato sa basis sa ICC warrant. Wala pa na nga maong warrant mga kagalaan ma recognize sa ato mga higalang Philippine Court. Mao na the same issue na mahigalas pagdakop ni kani Presidente Rodrigo Duterte. So hangtod nga nakaabot siya dito na sa plenary, mga kagilaan, og unya pag-abot sa plenary, so na 13 na ang buto para ma-declare nga vacant ang tanang positions. Motoy procedure kagahapon, declare ang tanang positions nga vacant, unya moto nga nag-elect na dayon mahigala og bagong Senate President. Mauni ang mga panghitabo, mga sugitig paminaw. So, ato na yung tiwason naghisgot niya tataod kay magmanila pamanta. Sinyasa na tayo rin mahigalas itong teknisyan. Ang importante lang nga, nauna ito itong good news gamay kay stressful ka ini mga balita ang mahigala. Ay nagbalik na ito itong isgutan mga sugitig paminaw nga kinahanglan yun nga makaabot si Bato dito. So, nganong ilang mga harangon sa dito sa gawas? Aron nga dili makaabot, dito mahigala sa plenary. Kay once makaabot sa plenary, ma 13 votes man sila. Ang grupo sa opposition. So, muna akong giingon sa ako ng analysis sa una pa, malagmit kung ilang ilugon ang leadership diha sa Senate, si Peter yun mo ilang ibutang day.
2: Straight to the point.
1: Kahit kung si Peter mo ilang ibutang, ang opposition daan na 99 votes, kung si Peter ibutang, makabira siya mga higala ni Pia, bisag si Pia to asa pikas day, makabira siya Pia kay Igsoon God. Unya, si Lorin Ligarda mga higala, mabirasad, kaya niyang anak to adito mahigala sa lower house, gitikdul-tikdula na magmayo. So, medyo ang pagbati mahigala sa usakinahan, di po ni mo ma-question o giunsa tong iyang anak dito sa lower house. So, si Lori Nada o Gandoha Kabilias, muna kong gianalisar pa sa una pa, nga dili ni basta-basta sa mahigala nga kining duha ka mga Bilias, o mo dili ni mahigala malibog sa gini o voting na mahigala sa impeachment. Considering nga kanas Mark Villar, sekretary na ni Duterte kaniadto sa Duterte administration o kana si Camille, si Sara mo ay nag-endorse ana. So panahon sa nagpiniitay na dekin, panahon sa kalisod na manggawas na mahigala asa magyug ka. No? Inikabot mahigala sa pressure. So unsa may mahitabo? I-convene ang Senate as impeachment court or dili? Kana usa ka pangutana. Nan ko ma-convene ang Senate as impeachment court, kaya nga i-convicto si Sara Duterte or dili? Tungod sa number mga higala karon nga ato nakita. Ato ning isgutan og dugang mga sukit ni paminaw. Unya ang taon-taon. Standby launa alas sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:06 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: May operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
5: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
4: He is part of the harassment,
5: unless
4: Mr. President.
5: Unless he is part of the harassment. So,
4: kasama niya.
5: You gave me that
4: siya
5: answer.
4: Siya ang nagkuha sa NBI, yes. Na harangin ako dito. So, bakit natin hayaan siya nandito,
5: yes,
4: siya?
5: With that.
6: Depensa naman ni Trillanes, siya ay nasa Senado para tuparin ang hamon ni Bato. Nasamahan siya sa pag-aresto sa kanya.
7: Nandito ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ako ngayon. Nandito yung pinakita ko sa inyo yung warrant ng ICC, nandito yung NBI, arestuin siya. Kaso siya naman yung ayaw lumabas.
8: So yung...
6: Bitbit ni Trillanes ang kopya ng arrest warrant ng ICC laban kay Bato de la Rosa na balak sanang isilbi ng NBI. Yun daw hong pagbibigay ng Senado ng protective custody kay Senador de la Rosa ay hindi nararapat. Sino ang nagsabi niyan? Sa ulat ni Excel Radyoman Grace Mariano.
9: Para kay Akbayan, party list representative of Percy Sandania, hindi karapat-dapat mabigyan ng protective custody ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Giit ni Sandania, malinaw na si de la Rosa ay isang pugante ng international law at dapat managot sa mga nagawa niyang krimen laban sa mamamayang Pilipino. Paliwanag ni Sandania, ang pagkupkup ng Senado sa isang pugante ay pagkakait ng hustisya sa mga biktima nito. Bunsod niya, naman ay hinahamon ni Sendanya sa Senator Bato na ipakita ngayon ang pinagyayabang na tapang. Sabi ni Sendanya, mainam na tigilan na ni De La Rosa ang pagtatago na parang daga kung saan dapat ay lumabas na ito sa lungga para sumuko at harapin ang kaso at pananagutan sa mga ninakaw na buhay sa ilalim ng war on drugs.
8: I urge the Senate leadership to carefully reflect on its decision extending protection to De La Rosa. De La Rosa is a fugitive of international law and must be made to answer for his crimes against the Filipino people. By harboring a fugitive, it deprives his victims of the justice they truly deserve. Kay Senator Bato De La Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang. Tigilan mo na ang pagtatago na parang daga at lumabas ka sa lungga mo. Sumuko ka at harapin mo ang kaso mo. Oras na para panagutan at pagbayaran ang mga ninakaw niyong mga buhay.
9: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Magsasagawa naman ng hiwalay na investigasyon ng Senado at ang NBI sa nangyaring tensyon sa Senado matapos ang tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na bagamat coordinated anya kay dating Senate President Tito Soto ang pagpasok ng mga ahente ng NBI sa bisinidad ng Senado, hindi anya tama ang ginawang paghabol at umano'y pambubuno ng siyam na tauhan ng NBI kay De La Rosa.
10: According to the NBI Director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na aresto din siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. So ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipaghabulan. So, sinasabi niya that is incidents of the arrest. So, we agreed to disagree at mag-fact-finding.
11: Okay.
10: We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case.
6: Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, nagkasundo sila ni Cayetano na manatili na lang sa kustudiya ng NBI ang siyam na NBI agents na nauna nang na-cite in contempt.
12: So they're still in contempt but they will be placed under my custody.
11: Under the custody
12: of the NBI. So we'll do our own fact-finding. May fact-finding din yung Senate, then we'll have compared.
11: Pumayag yung mga senator sa ganun.
12: Okay naman, no. And I'm very thankful na ganun so that we can all go home, ano.
6: Inirespeto rin ni Atty. Matibag ang resolusyon ng Senado na manatili muna sa kanilang protective custody si Bato De La Rosa. Pero umaasa siyang tutugon ang mga ito sakaling kailanganin ang sagot ng senador sa ilang legal na issue.
12: Yung ICC warrant, it's there already and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. Mm-hmm. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung invitation and all, so the Senate will be ready to present Senator
11: so
12: Bato.
11: So hindi siya.
6: Samantala, hiwalay ding iimbestigahan ng NBI ang nangyaring pambubugbog ng ilang mga NBI personnel sa isang staff ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Pagtitiyak po ni Matibag, maharap sa parusa ang mga ito matapos maipakita ni Cayetano na ang mga NBI agent ang nanguna sa nangyaring tensyon. Dahil po sa tensyon, kinakailangan magpatupad ng lockdown sa Senate compound at naghigpit sa pagpasok at paglabas ng mga tao kasama ang mga miyembro ng media. Sa kaugnay na balita, tayo ho ay humingi muna ng live situational report sa labas po ng Senado dyan sa Pasay City kaugnay sa inasahang pagdagsa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Naroon live si Radyo Man Gerald B. Ulit.
13: RNN Live Report.
14: Ito mga thunder asahan na daw itong pagbuhos pa ng mga supporters ni Senator Ronald Bato De La Rosa dito sa harap ng Senado ngayong araw. Ang senador ay kasalukuyang nasa protective custody pa rin ng Senado. Ayon sa mga supporters ng senadora, nasa 1,000 ang inaasahang pupunta dito sa harap ng Senado maya-maya lamang. ilan sa mga supporter ng senadora ay mula sa Visayas at Mindanao. Anila magbabantay sila sa posibleng pag-aresto ng NBI sa senador ngayong araw. Sa ngayon ay nakadeploy na rin ang pwersa ng PNP sa lugar at mahigpit pa rin ang seguridad sa mga papasok at palabas ng Senado. Kung maalala, kahapon ang tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa Junta matapos maglabas ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban sa senadora. Ito ay may kaugnayan sa pagkakasangkot ng senadora na nooy PNP chief sa barigong kampanya ng Duterte administration laban sa illegal na droga. Kasama mo sa DJXL Arimen Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa Toka, Arimen.
6: Samantala, kumuha naman tayo ng sitwasyon sa Villamore Air Base sa Pasay City. Ito po'y nananatiling normal ayon sa Philippine Air Force sa kabila ng umano'y ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Natatandaan pong doon na ipinarada yung eroplanong sumundo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilipad siya sa The Hague. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
15: Iginiit ng Philippine Air Force na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamore Air Base sa Pasay City. Ito ay sa kabila ng mga alingas-ngas na may nag-aabang eroplano umano sa nasabing lugar para maghatid kay Senator Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands. Ang Philippine Air Force spokesperson, Colonel Maria Cristina Basco, wala silang na-monitor na kaibang galaw sa mga eroplano sa naturang base militar para sa natatanging misyon na batid tinangkang isilbi ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Kasama ng National Bureau of Investigation na NBI ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa habang ito ay nasa Senado. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Totok Arimen.
6: Mga balita namang may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, muling na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na pagtibayin ng plenaryo sa botong 257 ang pabor, 25 ang kontra. Siyam naman ang nag-abstain. Sa House Justice Committee Report at Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, mahigit pa yan sa 106 na boto o yung one-third ng 318 na mga kongresista na kailangan para ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervie Luistro, ang hakbang na ito ay para magpaliwanag ang Vice Presidente sa taong bayan.
16: May numero ba tayo, Mr. Speaker? Distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino.
6: Kabilang sa mabibigat na batayan na nakapaloob sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, ang maanomalyang paggamit ng confidential funds, ang hindi maipaliwanag na yaman, at ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod nito, nagmosyon si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na i-endorso sa Senado ang resolusyon at Articles of Impeachment na inaprubahan naman matapos walang marinig na pagtutol.
17: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the Articles of Impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on Impeachment Proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
18: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
6: Sa ilalim ng formal na endorsement, kasamang ipapadala ang mga ebidensya at annexes at bibigyan din ng kopya ang kampo ni VP Sara at mga complainant sa reklamo. Naglabas naman ang opisyal na pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos ang naging butuhan sa plenaryo para iakyat na ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. sa inilabas na statement ng defense team, batid nilang naging hakbang ng mga mambabatas. Gayunpaman, binigyang din nila na ang bigat ng pagpapatunay o yung burden of proof ay nasa balikat na ngayon ng mga nag-aakusa. Giit ng mga abogado, dapat itong sumailalim sa tamang proseso ng ebidensya, batas at konstitusyon. Bagamat may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema, tiniyak ng kampo ng pangalawang pangulo na handa silang humarap sa Senado na magsisilbi bilang impeachment court. Hamon pa ng depensa, oras na para maglatag ng matitibay na pruweba ang prosekusyon sa halip na salita lamang. Mga balita naman na may kaugnayan sa pagpapalit sa liderato ng Senado. Nayanig ang mataas na kapulungan ng Kongreso matapos ang kudeta na naglukluk kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon, nagmosyon si Senador Joel Villanueva para ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa botong 13 ang pabor, 9 ang kontra, 2 ang abstain. Formal na inalis sa liderato, inalis sa pwesto at posisyon si Senador Vicente Tito Soto III. Pinuri naman ni Cayetano si Soto bago sabihin na ang pagbabagong ito ay bahagi ng kagustuhan ng nakararami sa mga mambabatas.
5: I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
6: Sa panunumpa naman ni Cayetano bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang kanyang trabaho sa gitna ng inaasahang pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
5: So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Before us might be the impeachment. Let me make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po.
6: Samantala, dahil naman sa rigudo, ang bagong majority block sa Senado ay binubuo na ngayon ni na Senador Cayetano, bagong Senate President pro tempore Loren Legarda, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Jesus Scudero, Jingoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at magkapatid na Mark at Camille Villar. Otomatiko namang naging minority leader si Senador Soto. Pati ang mga bumoto sa kanya na sina Senador Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan at ang magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Naging matipid naman ang tugon ng Malacanang, kaugnay sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado matapos mapatalsik sa pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III at maihalal bilang kapalit si Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Yusef Claire Castro, ang pagpili ng bagong liderato sa Senado ay isang desisyong nasa kamay ng mga senador. Nauna ng dumistansya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang ng Senado. Kasabay ito ng paglilinaw na walang kinalaman ng ehekutibo sa change of leadership dahil mismo mga senador ang nagsagawa nito. Abangan sa aming pagbabalik mga kasama, nagdagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
13: RMN Network News.
2: Butag Pilipinas sa Idupos.
6: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
21: Apat ang arestado sa pahihimo. Impeachment complaint.
22: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
20: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
23: RMN Network News.
6: 7:25 ang oras ngayon. Ako si Radyo Man Xander Cayabyab at ito ang RMN Network News.
23: RMN Network News.
6: Kumuha muna tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan.
23: RMN Police Report.
6: Isang pulis po ang patay matapos na manlaban ang isang suspect sa Baybust Operation dyan po sa La Castellana, Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
24: Idiniktara na nasawi ang pulis na may ranggo Police Master Sergeant matapos nagtamo ng sugat sa kanyang katawan, habang sugatan naman ang kanyang Deputy Chief of Police matapos nanaban ang isang suspitsado sa Baybust Operation sa Barangay Talaptap, bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Kinilala ang namatay na si Police Master Sergeant Davi Karampatana habang sugatan naman, pero nasa estable na kondisyon na si Police Captain Jose Michael Muñez, Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Sugatan din ang arestado na suspect na si Edward Acopa. Matapos ang komportasyon sa mga otoridad, napagilaman din na dati nang nabilanggo si Acupan noong 2019 dahil sa kaso panglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act of 2013. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon sa kung paano nangyari ang krimen. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tata krimen!
23: RMN Network News!
6: Dalaga pinagsasaksak sa loob ng kanyang kwarto habang natutulog. Tulog sa Bukidnon, ang suspect ay isang menor de edad. Kasama natin sa balita Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
23: RMN Police Report.
25: Duguan na dinala sa ospital ng 18-year-old na dalaga matapos di umano'y pasukin at pagsasaksakin ng isang minor de edad na suspect habang natutulog sa kanyang kwarto, partikular sa Brook 5 City Buyog, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Ayon sa report, tulog na tulog na di umano ang biktima nang bigla na lang pumasok ang isang lalaking minor de edad at sa walang pag-aatubili ay sinaksak na makailang beses ang biktima kahit nasugatan, nakadepensa pa ang biktima at nagawa pang makahingi ng saklolo rason para tumakas ang suspect. Nagtamo ng tama ng saksak sa katawan ng biktima at agad na dinala sa ospital. Ligtas na naman ang kalagayan nito. Makaraan ng ilang oras, personal namang idinulog na mga magulang ang kanilang minor de edad na suspect at nasa pangangalaga na ngayon ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa Valencia, Bukidnon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Man Mark Micaballo. Tata, RMN!
6: Mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu nasamsam sa isang high-value individual sa Binangonan, Rizal. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
23: RMN Police Report.
26: Isang high-value individual ang nakumpiska ng ininal ng shabu na may bigat na 96.07 gramo na ang standard drug price ay nasa 653,276 pesos. Nangyari ang operasyon sa Binangonan, Rizal. Kasabay sa nabawi ang 10 pirasong 500 piso isang cellphone at 500 piso na ginamit sa Baybust money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Araman Kalabasoon at 106.3 96.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, RMN.
23: RMN Network News.
6: Sa iba pang mga balita, mga kasama, abiso muna sa mga motorista at mga tsuper. Epektibo na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tataas ng o tumaas po ng 47 sentimo. Tumaas ng 47 sentimo ang kada litro ng gasolina. May rollback naman na 9 pesos and 57 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. May taas presyo rin sa LPG. 1 peso and 22 centavos kada kilo. Katumbas po yan ng 13 pesos and 42 centavos sa kada 11 kilo na tangke ng LPG.
23: RMN Network News.
6: Ibebenta ng Department of Energy sa mas mababang halagang diesel sa off-grid areas o yung mga liblib na lugar sa bansa. Ayon sa DOE, aabot sa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta sa bagong power provider at microgrid systems provider sa ilalim ng National Power Corporation sa halagang 80 pesos per liter. Ang hakbang na ito ay makatutulong para magkaroon ng maayos na supply ng kuryente ang mga malalayong komunidad, partikular na sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces. Sa pinakahuling datos ng DOE, aabot sa 170 liters ng diesel ang nadagdag sa fuel buffer stock ng Pilipinas.
23: RMN Network News.
6: Solar-powered na mga mega cold storage facility ang itatayo po para sa mga magsisibuyas dyan sa Nueva Ecija. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
23: RMN Network News.
0: Nilagdaan ng Department of Agriculture ang proyekto para sa pagtatayo ng isang mega cold storage facility para sa mga magsaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. Ayon sa DOE Regional Field Office 3, ang pasilidad ay magkakaroon ng integrated solar energy system. Ibig sabihin, gagamit ito ng energy mula sa araw para makatipid sa kuryente at mas mapanatiling maayos ang operasyon. Layunin ng proyekto na tulungan ang mga magsaka na hindi agad masira ang kanilang aling sibuyas sa ganitong paraan. Hindi nila kailang ibenta agad ang kanilang produkto kapag mababa ang presyo sa merkado. Binanggit pa ng DA na makatutulong storage upang mapanatili ang kalidad ng sibuyas at masiguro may sapat na supply sa mga pamilihan kahit hindi panahon ng anihan. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang isa sa mga pangunahing pinanggagalingan ng sibuyas sa Pilipinas. Ngunit madalas nagkakaroon ng problema ang mga magsaka kapag sabay-sabay ang ani at kulang ang pasilidad na papaglalagyan nito dahil dito napipilitan silang ibenta ang sibuyas sa murang halaga. Sa tulong ng

0: nagtatanim ng hindi gaanong water-dependent crops gaya ng munggo. Sa mga lugar na lantad sa tagtuyot, target na rin gumamit ng ahensya ng mga solar-powered irrigation, low-cost greenhouse at pagpapatupad ng mas pinaagang planting schedule. RMN Network News. Nakauwi na sa kani-kanilang tahanan ng 170 pamilyang lumikas sa Obando, Bulacan matapos na tuluyang maapula na ang sunog sa Navotas Landfill sa Metro Manila. Tapos nga pong abuti ng halos isang buwan yung pag-apula sa apoy. Ayon sa DNR, base sa kanilang monitoring, mas naging stable na ang kalidad ng hangin sa mga lugar na apektado ng sunog. Sa kabila nito, mas hinigpitan naman ang ahensya ang pagbabantay sa operator ng landfill na Philippine Ecology Systems Corporation o PhileCo na inisyuhan din ng Notice of Violations. Kabilang sa mga umano'y nilabag nito ay ang hindi pagsusumite ng safe closure and rehab plan, kakulangan sa air pollution control systems, kabiguang mag-comply o sumunod sa daily soil cover requirements, at pagkumpleto sa kanilang abandonment plan. Inihanda na rin ang case build-up laban sa operator. RMN Network News. Hinigpitan na ang pagpapatupad ng border screening sa mga paliparan at mga pantalan para maiwasan ang pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, aktibo silang nakikipag-ugnayan sa World Health Organization kasama ang Bureau of Quarantine at Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Bago pumasok ng bansa, kailangan nasagutan ng mga pasahero ang health declaration form na nasa eGovPH app. Pagdating naman sa Pilipinas, kinakailangan silang sumalang sa infrared thermal scanner at oobserbahan din kung may sintomas. Kung galing sa mga bansang tinukoy na may kaso ng hantavirus at nagpakita ho sila ng sintomas, agad silang dadalhin sa Bureau of Quarantine. Ang mga magpopositibo naman sa hantavirus ay agad na dadalhin sa isolation facility. RMN Network News. Pirmado na ang kasunduan na gawing visa-free ang pagpasok ng mga Pilipino sa bansang Paraguay. Sa bilateral meeting sa Malacanang, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang paglagda ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng Paraguay kaugnay sa visa-free entry ng mga ordinary passport ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang naturang kasunduan ay magpapalakas ng turismo, negosyo at palitan ng mga mamamayan ng dalawang bansa.
1: Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay, which the President and I hope will expedite business tourism and people-to-people exchanges between our two countries.
0: Nilagdaan din ang dalawang bansa ang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa diplomatic training, skills development, academic projects at iba pa. Habang napag-usapan din ang pagpapalawak ng ugnayan sa kalakalan, food security. Ayon naman kay Peña Palacios, ang Pilipinas ang daan para mapalawak ang ugnayan sa iba pang bansa sa Southeast Asia.
2: I'm pleased to announce that Paraguay has formally convened to the government of the Philippines in its capacity as chair of ASEAN its intention to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. This decision reflects our firm determination to integrate into the regional dialogue and cooperation mechanism in line with the principles of peace, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of disputes that have historically guided Paraguay's foreign policy.
0: Yan po si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ang bansang Paraguay po, naghain ng intensyong sumali sa ASEAN Peace Treaty. Kasama natin mula Malacanang si Radyo Man Chanel Salazar.
3: Plano ng Paraguay na lumahok sa Treaty of Amity Cooperation na isang kasunduang nagtataguyod ng kapayapaan at kooperasyon sa Southeast Asia. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ni Paraguay President Santiago Peña Palacios na nais nilang lumahok sa kasunduan at formal nila itong pinaabot sa Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Ayon kay Peña, layo nitong mapalawak ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa Southeast Asia at makiisa sa pagsusulong ng mapayapang pagresolba ng sigalot, respeto sa soberenya at multilateral cooperation. Hindi lamang anya simbolikong hakbang ang pagsali ng Paraguay sa TAC, kundi bahagi ng mas aktibong papel nito sa Indo-Pacific region. Itinatag

0: PAC noong 1976 na may 58 bansang kasapi at bukas din ito sa mga bansang nasa labas ng Southeast Asia. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
1: Peace and order at anti-criminality efforts sa Bicol Region mas pinaigting. Kasama natin sa balita si Radyo Man Manny Basan ng RMN Naga.
2: Mainit na tinanggap ng Camarines Police Provincial Office o CSPPO si Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan sa kanya pagbisita sa Camp Colonel Juan Q. Miranda sa Camarines Sur. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang paggawad ng arrival honors bilang pagsalubong sa opisyal. Kasama sa aktibidad si PRO 5 Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda at iba pang opisyal ng Philippine National Police. Layunin ang pagbisita ni Commissioner Calinisan na palakasin ang koordinasyon ng NAPOLCOM at PNP. Gayon din ang pagpaigting ng mga programa para sa kapayapaan, kaayusan at mas maayos na serbisyo publiko sa Rion Bicol. Nagkaroon ng talk to men kung saan binigyan din ng Commissioner ang kahalagahan ng disiplina, dedikasyon at tapat na paglilingkod ng bawat pulis sa komunidad. Matapos nito ay sinagawa ang Regional Command Conference sa MBP Hall ng Camp Miranda kung saan tinalakay ang mga usapin hinggil sa peace and order at anti-criminality efforts sa Rion Bicol. Ayon kay Police Colonel Olalia, malaking inspirasyon sa hari ng kapulisan ang pagbisita at suporta ni Commissioner Calinisan upang lalo pang mapabuti ang serbisyo ng kapulisan para sa mamamayan. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Radyo Man Manny Basa, Tatak, RMN!
1: Sa ating Balitang Sports, maasang Pilipinas sa tatlong rising stars ng karate para magbigay ng karangalan sa bansa sa nalalapit na Karate 1 Youth League Manila Leg ngayong taon. Kabilang sa inaasahang magpapakitang gilas para sa Team Philippines, sina Sebastian Manyalak, Mark Singh at Sofia Magrata ay tinuturing na ilan sa pinaka mahuhusay na batang pambato sa karate sa bansa. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Karate Team na malaki ang potensyal ng tatlo na makasabay sa matitinding karibal mula sa iba't ibang bansa sa prestigyosong youth tournament. Nalalakuhan ng mahigit 1,000 atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Daraos po sa Pilipinas ang Karate 1 Youth League, isa ho sa malalaking international youth karate competitions sa nainorganisa ng World Karate Federation. Uy, matapos po ang tagumpay ng kanilang teleserye, mga batikang artista na sina Christopher De Leon at Charo Santos Concho muling magsasama sa isang horror film naman. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasayaw.
3: Matapos ang success ng kanilang teleserye na FPJ's Batang Quiapo, muling magsasama sa isang project ang batikang aktor at aktres na si Christopher De Leon at Charo Santos Concho. Sa direksyon ng kilalang direktor na si Gerald Darog, magsasama sa isang horror film ang dalawa na pinamagatang Knock 3 Times. Umiikot ito sa kwento ng isang babaeng nakalaya mula sa rehab, ngunit makakasama ang sariling ina na nasa ilalim ng sumpa ng isang antique mirror. Hango ang kwento ng pelikula sa mga pamahiing Pinoy, partikular ang paggamit ng salamin sa mga ritual at paniniwala tungkol sa pagkatok ng tatlong beses. Sa ngayon, wala pang ibang detalye ang pelikula, pero makakasama rin ni Charo Santos at Christopher De Leon ang aktor at aktres na sina Tony Labrusca at Julia Barreto. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
6: sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archibald ipaibaw ang siyudad sa Sugbo anasa heightened the state of economic preparedness. Kusinero mitaysi ang kaugalingon dito sa Panglao Municipal Police Station sa Silingang Lalawigan sa Bohol. Humani angkod nga kini maoy nagpatay sa 18 anyos nga pag-umangko ni ini nga babay. Kini ang headlines sa itong mga balita.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
14: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: ipon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang gan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified, world class quality.
6: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilabian.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow.
13: United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home.
10: Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
18: Unilab Quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
23: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
24: At oras karon, alas 7:47 na. O karon sa Italia na sa ato mga balita, si City Mayor Nestor Archival, ni paibaw nga ang syudad sa Subo ana sa heightened state of economic preparedness. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
25: CYHP, Tatak, RMN, Report.
26: Gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival ng syudad, ana-ana sa heightened state of economic preparedness. Kanito ko usap sa pagbiling taas ka presyo sa lana, gawa sa panahing kainit sa panahon nga nakapikto na sa Dakbayan. Lakip sa kibalakan sa mayor, maaw ang elektrisidad sa syudad. Tungkol kay gingong why standby power ang Kamisayan. Matulad Archival nga kagamhanan sa Dakbayan ng inanglan o dukang pundo, aron din ipapakyang ang batakang mga serbisyo ni ini.
27: So that is the case now. We have to fund or put additional fund for purposes of services. Kaya kanang atong himuon pa
26: si Mayor Nestor Archival na sera hinoon kasi na kami sa bago lang ni-aprobar sa supplemental budget kung SB1 ng mabalor kapin sa 800 bilyones pesos kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
25: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
28: Rasha Boy, Nationwide.
29: CDO, I, Doan.
0: cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: Rise to the summit, drink.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
0: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
29: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
30: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: jelly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa tong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dun ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: At oras karon alas 7:30 kon 52 na. Sa dili pa sa dugang detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Padayon ta sa itong mga balita, konsinero, mitahan siyang kaugalingon dito sa Panglao, lalawigan sa Bohol. Pumarasab kini miangkon nga siya mo'y responsable pagkutos kinabuhi sa iyang 18 anyos nga pagumangkon nga sa kababay. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
6: Headline, DYHP, Tatak. RMN Report.
7: Suspitsado sa pagpatay sa Rizal Anios Gadraga nga irausab nga pag-umangkun sa pag-agawan ang gitahan sa iyang mga kabanay ganto sa kapulisan sa lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol. Human ni na konsensya ang suspitsado gilang si Elmo Luod, 37 Anios Kusinero nga residente rausab sa Sitio Talisay, Barangay Duruho sa mong lungsod. Matod sa HP sa Panglao Municipal Police Station, Police Major Sherwin Destora, kaunang namising ang biktima nga si Jiros Luod, 18 Anios nga tagat Sitio Talisay, Barangay Duruho sa lungsod sa Panglao nitong Mayo 6, pagkamayo 8-2026, napalga na patayang lawa sa biktima sa kasagbutan nga bahin sa Barangay Dulho. Ngayon namaho na, mihimo dahil ang imisigasyon ng kapulisan sa mga lungsod o misusi sa mga CCTV camera. Binhi lang nasairan nga nag-uban nga nag-inom aga suspitsado ang biktima nitong Martes sa gabi, Mayo 5. Nakita usab sa video nga human sila kapag nag-inom. Ang biktima nagbaktas kini paingon sa dagat sa mga lugar alas 3:30 sa kadlawon pagkamayo 6. Ug dito nag-abot sa suspitsado o pagka alas 4 sa kadlawon, nakita usab nila ang suspitsado gikan sa may bahin nga sinalang usa nito nga Mayo 9. Giubanan siya ang mga kabanay ang suspitsado sa Panglao Municipal Police Station aron motahan siyang kagalingon. Giangkon sa suspitsado ang krimen kay matod pa human sila ka panaglalis na paong matod pa ang ihang pananaw ug mikuha siyang kutsilyo ug daing dunggab sa dughan sa biktima ug umang bahin sa lawas.
8: Ang motibo lang sir is kanang naigamay ang panaglalis nila nga dito sa may dagat dapit nga nahinaykan kuno niya. Oh, mo to nga yung siya nga aster storya niya tama ang suspect nga pag nawa ano pa siya sa kuwan pagulingon mo na nahinaytan kuno niya yung pagumangkon niya pagtanawon niya yung pagumangkon maliko no.
7: Atol sa pagka-discovery sa patayang lawas gitong ani Destora, nga wala na'y underwear ang biktima ug dako ang iyang pagduda nga gilugos kini sa wala papatya. Nakuha sa mga sakop sa scene of the crime operation kung Soko ang underwear sa biktima pipila ka metros ang gilayon sa lawas nini ang ginagdang ipaubos sa pakisusi. Nagtuo si Destora nga plano na sa suspitsado ang paglugos nini sanggit gidalaman niya ang biktima sa dagat. Nag-request na ang Panglao Municipal Police Station sa PNP Forensic Unit 7 aron mapaubos sa autopsy ang patayang lawas sa biktima aron masairan kung pila kasama nung gaban ang naangko nini. Lakip na ang pagsusi kung nalugos ba yun ang biktima. Ang suspitsado kasamtang ang nag-ibalhog sa Panglao Municipal Police Station ug mga tumang kinig kasong murder. Kasama mo sa Panglao Municipal Police Station ang New Ranjaman Arnold Busaman Diriway HP Tataka Ramen.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Radyo mo nationwide.